Mamedi ke metsotso e mashumo a mabedi na le metso e robong le sekoto ka mora hora ya bobedi. Ntse re le mmoho nna le wena mo re yang teng ke horeng ya botselela. He mamedi ke nako yane eo ka yona re shebantse dintsa dintlha tse hlaheletseng ka mahetla. He mamedi hona dipapadi mona a re bone he ha monghadi Danny Jordan a kgethwa hape bakeng sa ho ba moporesidente wa SAFA. Tjhe, ha batho ba bangata ba ne ba nahanne hore monghadi Sandile Zungu o tla dula, mme le yena ho ya ka mokgwaneng a le ha ke kadima lentswe la sekgowana le positive ka teng mamedi, o na bonala hore aya ka nna a ketola monghadi Danny. Fela re ile ra bona he monghadi Danny Jordan mamedi hai di-campaigni tsa ene hle di tsamaya ka tlasa carpet. Bona sena di-interview tsa bo digadio a sa bui a sa etseng a sa etseng, tlile ntho a neng a e pheya ka thoko ka bone letlhile le golo gagolo. Mme mamedi ke theme ya bone ena monghadi Danny Jordan a ntse a thuse jalo ka moporesidente wa SAFA. Vele dipuo di a tswa tse ngata-ngata mamedi, fela dipuo di keke tsa re letho wa motho a dutse o dutse tšhe ntle le ga e ka ba go na le gongwe o ka etsagalang batho ba bolo lona le a tseba. Ne ke mametse Shepard le Khada ka labohlano ba qoqa ka yona taba eno. Jalo rona batho ba sa tsing be re mametse re utlwegele itse ga qeta go tswa sepheto gore monghadi Danny o tlotse ka tsho ka re ya o la tsho Khada re tla bua ka mantaa re tla fumana ntate Danny a re phetha gape ke mona mamedi ka nnete o ba phethile. Ee, o sa itse o tla ba phetha ba phethe e be tlwaelo. Re ke nke CKM Leo M Fakuji Bino B ba o tla ntho monate mona ba re ngwane nwang.

Mamedi e mashuma mabedi na le metso e mene metsotso pele re fitlha horeng ya boraro ho pula horeng ya boraro re tlo fumana segutlana sa rona se monate sa ithueletsebo mamedi pop star e ratong ha holo le fatseng ka bophara Lady Gaga le bitso la Highland nete ke Stephanie Gemanota o na dile mo tsa mashume a mane mosadi enwa be o amohela lesia la hae la pele lefatsheng a ena le fiance ya hae ke Michael Polanski ba amohela ngwana bona hantle re se ke ra re ba amohela ngwana bona re bue ka Lady Gaga. Lady Gaga mamedi ke ngwana wa hae wa pele dilemo tse mashume a mane ka ofela. Yeah. Ke le hlonolo le leholo haholo mamedi ka nnete re ya mo lebuisa sebini sena se ratwang haholo sa mmino wa pop. Mehe mamedi ha wa hlaloswa haholo ka ngwana ha o tseba le hore na ngwana ke ngwanana kapa ke moshanyana impaneng he mamedi ngwana yena o teng wa sebini sena Lady Gaga kgetlo la pele dilemo tse mashome a mane.

0: emke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fahle hontsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: ha se mo hema medie e re kutlwe ke na le mang ka mona mohaleng le se di dumela
3: allo
2: e hey, ha botile ke reteng le ka hlangwanetso
3: nne
2: e u bua di tabanda te ma
3: ke ba re tsenda le ga
2: so e ke ntate mampile
3: kenda ding dikutu ne go bom
2: e ya gaitse di aka
3: a tsama la tswa go fara ka mata nna go
2: ba go
3: kona ba tsatsa ba ba rata mo senya ba le ba rata ditaba tsa malapa ba ba tshala mo tsaka ke bitela ne o sa shimo mo go di tsa yena a tsala le taba go na mangu pelwa mangu pelwa le di go mo tswa ha go ha ha na lo ke o tsana le kene
2: ke le bile ha holo papa
3: ke
2: a bua asimo he le se di fameleo
4: ha ntle ka mama le bo
2: ha monate
4: ke re jo a di utlwae ha o sokane le toloko ke rata ba di ntse o di ya handle ka ma ka magete ka puo sotho ba tsela ka ba ka opula mhlane mama le bo ya rona ndenjini wa le yellow boom a tsheya ka
2: a o batho ke a le bo se le ga tolaka
4: thank you mama bo ndi
2: asimo he le se di fm tumela ke a phela ga itse ya ka o kae?
5: A mona ga go tsiya le tshitlo mo re sa tsho go tsiya.
2: Eh ya papa.
5: Ke dilo di ka bona ho ke pala connections. Ya go di tsosa bona ha se go. Go tata ba bona go go tsiya ya go tsiya re le mali ke tsiya.
2: Mm.
5: Ke tla se di tsiya. Ha re se to ya ona go
2: tsiya. Ya.
5: Go tata ba bona ba yo. Ke tlo tlo le mali ke go tsiya ba ona.
2: Mm.
5: Ha se ka o le ke ba tsaka.
2: Ya, ya, ya. Ke le bua wena ngwanese.
5: Ke ka o la.
2: Ha se mo he.
6: Ach, me bong ke tate moya ka nnete u buile ntho e bang gore hey. Ke ka ga ntho tse tsana le tsona tse ndi nna ke setse ha jwa lo mona fela ka mabaka ke sa fumane e se ke a humana motho a sa le sibo pelaka. E ke sa tsebeng ba le ach. Ke utlwa ke amoela mantswe a buang ke ntate ntate o ntukisene ke le motho a kulang ke nala kgwedi tse thago ke kula mme bonki ke temana e e tsaetseng ka ga lapagamo ke e sa tsebeng o na go e tsaetse ka mabaka be le nnete jo fa o a tseba ke tsebe maaka ntate o e tlamme pelo yaka o e tlamme o e tlamme ke a fumane matshediso mme ke tla tshwara monong ke be ka tloela mme bonki ntate jo ele peo ka morati ela ka monang
7: Dimela mamane bondi ba le khala le feka go re botse ntse go mametse hantle ntse ke mametse ntate maya ke di keletso tse matla mamane bondi ke ite wela mamane sboch
2: ha se mo he mamedi re kutlwa hape ka mona le se di khotso hello
8: mamane bondi
2: le kai
8: ke le ga mo ratua
2: ke a phela
8: mamse ka go hela ntate je re maya a tlhagetse hantle se
2: ngone
8: eh ke tla ka le
2: ke a leboa tle le gatolaka
8: thank you mamane bongi
2: o katela le sedi
9: sibongile
2: le kai
9: ke a hula ka sekulenana
2: se okay papa re a leboa tle le sedi dumela
10: re teng le kai mamane bongi
2: re teng
10: mamane bongi ke mkhono scout hlena
2: re a leboa mama
10: nka etsa jwang tle mamane bongi hore ke fumane mphe ona le batho ba ke batlang ba kansela o tla fihla ba dutse ditulong e le solo ba ifirela shini ka usiwa ke ba lekane
2: Eh.
10: Ke tsama mana ka ise.
2: Eh recording ye.
10: Eh.
2: Ya ntate mae.
10: Eh.
2: A ko ntumele WhatsApp ka mona ke o lahlelile yona ngwanaka.
10: Thank you moratu wa WhatsApp.
2: Ntumele WhatsApp o ngolle fela mabitso ha ntla felletseng gore ko wena o feng ke tla o lahlelila yona o.
10: Tsautu. Ke go mmere.
2: Thank you mama. Ke re se ke tsogela ha o motse ke gone o bona gore ko wena.
10: Thank you.
2: Ke le buile ha ho le lagato la ka.
10: Ba ba
2: mama le bongi ba ba a simo he mama dikhe motsotso fela pele re fitla horeng ya boraro e o kore keng ke mama dikhe mna ke
11: Hola hola hola so ski masoso shapoa onsa na lwela motlatsa edition madi bua ka mana ka bokam Hola hola mama ne bongi sbo chobo cho ha onsa na lwela motlatsa edition madi bua o le ka tsetse le thuthwa le ka mana ka bokam foto ka monata kos
2: bongi zo ntate maria a tla bua mantsu ya matla ke amatla nna wa ka o hlokahetse ke khothetse ke mathuso ke ya leboha hle le ratola ka dumela dumela sboch ho seng hona ntate ma ya kidutse ke le mong ka tlung e bile ke ntse ke lla hantsa bua mona bongi ka mogho ke fitileng dinthontse bohloko ka teng lefatshe le ntseya ine ke bile ke batla ho nka le bophelo ba ka empa modimo ho baneng WhatsApp hala ke nna yona ke santse neng ke phela ka jeno ke kopa ntate maya modimo wa mohlonolo fatsa mohodise dumela sboch ke nna mampolokeng ka mona ka welcome all right madieke tseng are ntate maya re kopa modimo a o yetse hantle ke e mong wa basadi ba phetseng ka thata bophelong ba ka ke sa sebetse molekani wa ka a ntsheisa ka batho a nfetola sehole ke sejwa di-taverneng tsa mona lekeisheneng kaofela ka lebaka la hae empa kajeno le modimo mphile mosebetsi ke a sebetsa ba neng ba tsheya ka nna kajeno e ka ka ha ke kopana le bona ba bonetswe ke nna ke lebohile haholo mami ke a leboha lerato la ka ka moka welcome ntate maya re lebohile haholo mabedi ke nako ya gore ke fetele mixing o monate o re etseditsweng ke DJ Lovers a re o re fa mona old school mix.
1: What we gonna do right here is go back way back into time.

0: Patsosa ke Butana Morobela mo Bloemfontein. Ke a leboga sepoge.
1: Hi Bongs. Ratola ka. Ka ship tjena ho hola se ba ba to ntho ntho. A se rumani ka rona ha. Memang ka go a hole bone tse ding tse ngata. Ke ntse ke mo rata hle.
2: Hello, hello, hello, Bosch. Ke rata ho tsa nna ka mme mamme le teng ka mane ka tlhile re se mamme le teng ga. Ke tso se di le mokwena na ba mo ka tlhile re se. Ke se jwa mokwena, ke mo a ka le mogadi. Ke re ha ba tso ke ba rata ka pelo ka ka ofeng ke a le te gang ka mo go feta. Thank you, Bosch.
3: Ee, bongi, go ke ke ba tsosa. So se botle. Ka mo no ka manda dire ka mo no tsosa botle.
4: Bongi dumela hleditso yaka ha go ke ke tsose malapana a latelang hle ke ke tsose lapala heso ka manka comedy ke lapala ha checha ke re ka ofela ba checha le fatse ka bophara dumelang bana beso ke tle ke tsose malapale lapala le le latelang e leng lapala ha malakwane dumelang hle magoloko a matle ke tle ke tsose le ba ha maduna ho tloa ka thabong ya kwana Newcastle ke go bona ke re dumela hle maduna a matle bana ba tsosa ke sebengile chacha malakwane ka mona ka thabong ka welcome bongi ya ka chaile hle bye
5: dumela mama ni bongi ka ite a ba bongi na ke kena moyeng ke tsosa bana ba latela ke brutu wa ka tate nyambosi ke be ke re mme ka maphelo makubo be ke re ausi wa ka mathapelo makubo ka lefatsheng la Pitori Oliven Hotbush. Ke a leboga mamane wa ma2K ke tswalane makhubo olabotha ke Villiers Dankoe.

0: Mamedi ke ne ko nketse Musa yende are ange sabilutho ke nako ya hore re fetele o fada mahlomola kalaki o bala ditrinoma gaolo ya bobedi temana ya busupa.
1: Mamedi wa mafube ke fada mahlomola wa kalaki ya reng Morena abele wena. Kajeno repete la leto la beke yena. Re shebisana le fella la tlhokomelo ya Modimo. Re bala ho ditronomi kgaolo ke ya bobedi. Temana ke ya bosupa. Morena Modimo wa hao. O bile le wena. Hawaka wa hloka letho le fella la tlhokomelo ya Modimo ntumela mo mamedi kere le felleng ho omeletse ho thata ha o bonolo le felleng ke sebakeng sa motho a ipotsang hore na Hosane ibe ke tla boela ke ntse ke phela. Empa ke mo Modimo a pontsang hore ke Jehova Jire morena ya panan. Ba Israele bukeng ya ba Exoda ba ile ba fita lefeleng ka mora ho tswa Egipita. Bane ba sena dijo, ho sena metsi, ba tsuhile, empa Modimo, ha ka ba lahla, Modimo, o ile a ba fa manna le metsi, le ho hata teng, le tsatsing, le leng, bebele e re, Modimo, O ne a ba tlhokomela. Ntumelle ke re le rona ka sheko. Re feta maemong a thata. Batho ba bang ba hloka mesebetsi. Ba bang ba hloka ditjhelete. Ba bang ba hloka ho tseba hore na hosane ba tla jang. Ka dinako tse ding bophelong. Re ikutlwa jolo ka eka re lefelle le omeletseng empa morena e ntsele mokwane Jesu Kreste o ile a ruta batho gore ba se ke ba tshwenyega haholo ka hosane o itse go bona shebang dinonyana tsa legodimo ga di ja kapa go kotula Hadijale ka mokotula emba ntate wa lehodimo wa dipepa haeba Modimo a hlokomela dinonyana na a keke a le hlokomela bana ba haena ka dinako tse di Modimo ha fane ka tsohle tseo re di batlang hanghang emba Modimo o fana ka tseo Ready shokang na kwenyene pahitsing le peleng le ruta witsetlea ka Modimo bakeng sa letsatsi le letsatsi ba Israele ba ne ba pokella manna letsatsi letsatsi ba neng ba sa tshoti letho le rona re tshwanetse O ithuta hore morena ke bea bophelo ba ka matsong a hao. Ebe Paulus o re Modimo o ka le nea tsohle tseo le di hlokang ka monono wa kganya e fumanwang ho Jesu Kriste. Ka Jesu Kriste, morena.

0: ha se gabola tsena he mamedi e se sense se o hwehla ibile se o amohela nanong la hao le monate la tsa bodumedi mo re be yang se hloteng mamedi e be re buisana le ditumelo tse fapafapaneng ka sehloho seo re se tshwereng mme ka jeno mamedi ke na le baiti ba ka jwalo ka kamehla me re tlo bua ka taba e bohlokwa haholo mamedi ya tšhelete le tumelo gore na mamedi e re ke re tlo shebisana mmoho gore taba ena ya tšhelete tumelong e seng e bonagala boholo ba baetapele ka gare o ditumelo se ba e beile ka pele go feta ntho ye nngwe le ye nngwe o ka ya bokresteng ga o re wa fitlha bokresteng o tla bona le wena batho botlhe re a tseba re a bona gore na batho tšhelete e se e sebetsa jwang tumelong ya bokreste le o fitlha mona baruti ba se ba profeta dintho tse siko tse re sa di boneng mo mamedi bakeng fela sa gore tšhelete e kene o ka ya tumelong ya Islam mamedi le ga ke sena etselanyana e ka reng ke a e bona nyana ya moseleme ntlheng ya ditšhelete empa Sheikh Ahmed Mohokare o teng o tla tlo re tlhalosetsa gantle go na le bo ditaba tsa bo dizakate mono ka gare go Islam mamedi re tlo utlwa rona ba sebetsa jwang ka tsona tumelong ya rona ya botšhaba le gona mamedi re na le ntate Ntshuku ke ena moeti wa ka kajeno ya tlatlang a re fa he mamedi le teng re a tseba re a bona re se re bona mona ga se re ya re re lo itlhola ke re ofuna le ntwena ya segantsho mamedi se le ditšhelete tseding tsengatangata re a bona gore ke ntwe re iphilang e o re tsebang e o kana ko tseding o fumane hore botshabe mmona le dingaka tsa rona tsa setso sedietsa dintho tseding tse tswilentseleng haholo bakeng sa tšhelete mme ga se dingaka fela mamedi o na le dintho tse ngata tse amang botšhaba ba rona moo ka pele go seng go beiwe tšhelete go feta gore batho ba phele go feta gore moetlo o yetswe mme ke na le ntate Ntshuku tumelong ya botšhaba ke na le Sheikh Ahmed Mohokare tumelong ya Islamo ke na le ntate Tefo Mathobisa ke moruti kerekeng tumelong ya bokreste ke bona e baiti ba ka mamedi be ke tlo buisanang le bona re ke tle ke ba amohele re tsebe go qala ditaba tsa rona ntate Moruti Mathobisa re ya o amohela tshebeletsong ya lesedi dumela
1: kgotso sebongile le bamemomole na mole bamedi
0: re ya leboga ntate Mathobisa ntate Ntshuku le wena re re o amohele tlhe tshebeletsong ya lesedi kgotso
2: ke le ke le mo o re le rona ka tsena le ba ba medi ba ba ke ba ma Afrika
0: ke ya le bo hanta tentsuku ntate mo ka re salam alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh go tswe le wena e ka sana le rekola modimo le mahlono lo e ka sana le ntate ntsuku mo lo le ntate Mathobisa le ba mo medi bohle hai mono
0: re le buile haholo baeti ba ka mamedi le wena ke tlo mema nomoro ya ka ya mohala ke 086000384 ya WhatsApp ke 0797585066 kena le wena se hlong sa rona hlaisa ka mo hlaisang ka teng botsa mo lokelang ho botsa teng nka thaba haholo Asal e re tle re qale he ka wena Sheikh Ahmed Mohokare jalo ka ha ke ile ka bontsha getlong la pele hore o tlatla o re fa hantle hanyane hore Islam mona na ho sebetsiwa jwang jalo ka re bona hore boholo ba batho ditumelo mo re ya bona hore tšhelete ba e beile ka pele go feta eng kapa eng mme batho ba shebile hore bona ba e be barui ka diphutheo di mosque mo le sebetsa jwang ke a tseba gore lona ntlheng ya ditšhelete go na le lentso lena le bitswang zakate leo le sebedisang bakeng sa ho fumana ditšhelete kapo matlole ka tsela e itseng a ko re bule mahlo Sheikh
3: ya mme taba ena ya le ruo kapa zaka ya hlahela ka hare ho Qur'ani me le ruo maruo kapa matlotlo ntle le taba e leng hore ya ameha haholo islamo nka ikala ka ho lelekela ka polelo ya mo profeta Muhammad khotse Allah e be le yena mo a itseng popohong ya e mong le e mong Modimo o bokeletse ditho matsatsing a 40 mme ya ba ntlhwana e nyane gomme kgomarelo lefele la madi a mo bopa jwalo ka moga matsatsi ao a 40 lenyoloi la rongwa go motho e mongwe le mongwe e sa le bosieng kwana go ngola dipegelo tse 4 e leng phepo ya motho eo yotlhe bophelo ba gae kapa dilemo tseo a tlang go di phela e ka sane le diketso tsa motho eno le botho ba gae gore na e tla ba motho wa dikgathatso kapa e tla ba motho ya tsetseng boikokobetso matlhonolo go batho ba bangwe re gopola gore keo tse ngodilweng ke Modimo mabapi le motho e mongwe le mongwe ke palo ke ke a fetoa ntle le gore motho eo a iketsetse dithapelo go mmopi o fetola tse dingwe tsa dipegelo tsa mmopi go yena jwale dipilareng tse 5 tsa islamo motho o tlo fumana gore e bogareng ke zakat motho o ka e fetola gore na ebe zakate ke pokeletso kapa ke koleke kapa ke letlosi kapa ke lekgetho moelelo o kang o hantle ke ore e kare ke pokeletso phokoletso hantlente phokoletso kapa letlole gomme dikarolo tse ka ba 82 lentswe zakat le a hlaga empa le itlamagane le thapelo mme ke gore ke tsa thapelo gomme gape o ntshe zaka jalo jalo mme re tla fumana gore ga o sheba le mantswane dipolelo tsa moporofeta Muhammad motho e mongwe le mongwe o tla lefatsheng a santse a beetswe leruo le e leng gore le motobile gomme le ga e be o tla tlameha a sebetse a be le dikgwebo jalo jalo dipeelo tse Modimo a di beetseng motho e mongwe le mongwe jale go a etsagala gore o fumane gore motho e mongwe o ba maruo a mangata go feta batho ba bangwe ke mane mo a tshwanetseng maruo ao a fokoletse ba tlhokang leruo leo la gae empa sa ba fe leruo kaofela jwale ka mantswe a mangwe le taba ya leruo mme ga se gakalo gore leruo ke leruo gobane e le seleke leruo le itlamantse le dinehe dinne e ngata tseo Modimo a di fileng motho empa ga re tobatoba ganyenyane ena ya kemelo ya leruo e leng tšhelete ke nnete re tla fumana gore ke taba e tlhagang golo bophelong kapa maphelong a roka ga motho a sena tšhelete o tlo fumana gore diphepetso tse ngata di diela mothimo mathata a mangata a mowela gobane le gore ga ana tšhelete go fetelela tetelelo batho gore ke nka gore ga motho ga batho re bua ka leruo go motho ya ne o ruile go bolela gore o na le tšhelete e ngata mme ga a sena yona o nkwa gore ke mofutsana mme mathata a mangata a motoba le a e seng nnete e kaboka jale kuraneng gape Modimo sa temana tse dikgaolo kapa disura tse mmalwa tse ntseng di na le matlhonolo a marulo ka sura ya kurane ya bo 56 sura waqia le e tlang pele go yona sura rahmane kapa sura e reletseng ka bolereko wa Modimo jale se teng fela ke gore motho le ga Modimo a mo bulete mamati a mangata a maruo o tla tlamehile gore a tsaetsa gore maruo ano a buse pelo ya gae goo ketelong ya ketelelo a tla ketelela o sena le faro e re ke a letse mme ka ketele ke kwala se kua ka na le motho e mongwe e mole leloko la moporofeta moshe mme taba ya gae e kgolekgolo ke yone e seng e re tlhokomeditsang bobe ba leruo le e leng gore ba ruileng pelo ya gae ya fipala mme go kena bogomotso le go bolebadi ba gore na leruo leo o le kekimang aruni kapa go thuke koronela o tlaebake ke beya ka seiselamo tho se aruni ne e le motshana wa moporofeta moshe ya tlhaela ka gara kurane polelo ya yena le lebitso leno ole a kopa gore bona o batla maruo moshe a ba mo kopela o modimo re a mo fe maruo karuni ke o mongwe wa bao a ka gore ka tsebo le moshe a la mo ruta yona o ne a tswa ka silvera le motwako mongwe wa dimela tsentseng e ne fetoa gauta ka mantse mo go na le gauta e ngatangata gagolo e le morui eno ya gae fae leruo la le ne le le lengata go le neng le ata gore o ka lenka gauta e nanang le yone nte ka bata maatla a dikamelo tse tsa bang masome a tsheletseng ko utlwa gore o nana le maruo a maaka sale le diphatlho o ne apaga diphatlho go tletse dikgakutsa mona e feleletsa gae kapa gere dipere nna di atesa kgauta ka mogowana reile ka teng empa leruo leo lelaetsa gore a gane go isa dinyegelo go e leng gore ba tlhoka
0: shege ga re etse senana re tla gotlela go yona taba eno ke batla go tseba ganyane fela gore matsatsing a gona jwale nna le kopana le mathata ao batho ba sebedisang letlole leo ka tsela e e fosagetseng ke o botsa tsenana gobane ke a gopola gola ba le ba bangwe ba banyalane bo gonong go thwe bankile gona Cape Town mo o leng teng mo go na le banyalane ba neng ba ileng banka yona zakati ena go e sebedisa molemong wa bona e kaka zakati ene ne le go sebediswa bakeng sa baithuti ya ba bona ba enka tšhelete kalo ka 171,000 go ya go 200,000 e neng ba e sebedisitse bakeng sa dintho tsa bona tse ileng tsa bona di sa amane le tsa Islam nna ntho ena jalo ka motlhomong tse dingwe tsa tsona e ka nna ba se yona ena fela e kileng ka utlwela nna le kopana le mathata a gore batho ba sebedisa tšhelete bakeng sa gore ba ithuise bona ka tsela e fosagetseng
3: o jalo mme le rona monn re teana le diphepetso le botlhaswa bono ba gore batho ga ba tlamehile ba ntse zakate kapa ba ntse sadaka go batho ba tlhokang gagolo-golo mabapi le go batho ba batsho mo moaforika o bo o fumana gore ga ba etse jwalo le ga maaforika ka bathobosebone
0: re bee felwane mona shege ke bona se rile nako e telele gagolo metsotso e lesomele metso e metlhano kao fela ke tle go ntate ntsuku ntate ntsuku jalo kga ke ile ka etsa kaletsa pejana gore re bona kga go tumelo ya botšhaba batho ba gabo rona botšhaba bona ga ba sa bo sebedisa bakeng sa go thusa batho gantlentle ba bo sebedisa bakeng sa go ithusa bona gore ba be le ditšhelete mathata a tse le kopana le ona ntate ntsuko
2: ga o senbongile rena ka kgao ya seaforika ga gona mo bokeng ga e ba le gore o be le taba yo o kareng ke ya kereke kapa ke taba ya kwaleke kapasitas yang hello itu umutu alam mula ya kini kita di kapaya kananka katilo dari jasmawa runa tak asyik ya kamu rentan pada situasi punya usia tawainya ya kolej ini punya usia mutiara sekian lebih semua kami ini wa seperti ejalo kapa ini hello ejalo akhirnya mana mungkin ele ni tava yarina e kholo ele bakita e katana le bakalo hari le bakita ele tava ya hore repa batubana joang tapa rafman sa bukilo joang tamra ho baba soka halle ke batwan tapa ke balitani jalo-jalo le batho o le kumana hore ha e ba o na le dipitseng a ta ka pamangu ma pomo e ka tsana le ona ha o tla se le gara yo ba ha e tla le le ntse ya rona e kumana ya na le ya rona ya Afrika o le o na bona le hore o ntse karolo e itse e ya morene ha ke tsaba tsaba o ke ke di le ka bona bakutana basuki dikutana e kasana le bakaloha ene ile ditaba tse jwalo ene o sena moo re nang le kopano e re ntate lekiki o tlang ka karolo ya leshome ebe karolo ya leshome ke ya ntate lekiki
0: ke kopa fela o ntate ntsiko e tshware mono hanyane fela ke ka mabenkeleng ha ke gutla re tlo iqetella ke a leboha.
4: Na kontsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Hey monna, o sa opona nakong yane ranta e sa ntsena le matla monna.
6: Hey, nka le bona jwang?
5: Empa hona jwale ao ranta e sana matla man.
6: Hai. RIP.
5: Fela e sana le matla o kgone ho ithekela kopi ya Recoff.
6: Ha o etse motla ya kere.
5: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tjhaetseng monwana.
7: Lesedi FM. Ke mole. Hey. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Ke metsotso e mashoma mabedi ana le motso e mmedi mamedi ka mora hora ya bohlano re ntse re le mmoho re na le baiti ba rona moo re buang ka taba ena ya tjhelete. Ke le ka utlwa Zahara a etsa pina e nngwe mamedi e neng e biswa hore emali mbangi wezono. Tjhelete ntate Ntsuku re ne ntse re le ho wena o buile taba ya bohlokwa ho ya ka mokgoo botjhabeng ho no o sebetswa ka teng bakeng sa ho thusa bafumanehi ka moo baneng ba nang le bohona ba neng ba fana ka teng bakeng sa hore bafumanehi ba thuso. Fela ntate Ntsuku, ha re bue ka bophelo bona ba hona jwale moo re bonang dintho tse ngata di fetohile haholo, batho e se ka re ho hangwa tjhelete ho bona. Re ka bua ka ntho tse ngata haholo tse amanang le botjhaba ba rona tse seng batho ba di sebedisa batho bakeng sa hore bona e be barui ka dintho tsena tsa botjhaba. Mathata ao ntate Ntsuku le kopanang le ona maemong ao ke afe? ke lebuile haholo ntate Ntsukwe ke re ke bue le Moruti Mathobisa. Moruti, kerekeng ya eseng kerekeng, tumelong ya Islam aga ya bukreste re ntse re na le mathata a tshwanang a o ka ona re bonang matsatsing ana a gona jwale. Ke ne ke bolela motho e mong a njwetsa ka taba ya go nehela, ke re go na le mme mongwe a kileng a tla mo napelo ya gae e le botlhoko. Ke pale gotswane fela, ke tlo leka go etsa ebe gotswane. Go na le mme mongwe a kileng a tla mo napelo ya gae e le botlhoko, a tla diphaposing tsa gaso Bloemfontein a tswa Gauteng. Mme enwa o ne a fana ka monehelo o hulwa salaring ya gae. Kgwedi le kgwedi ga fumana salari ya gae, monehelo o tla o se o utswe. Ke eng ke bosome a kere Moruti Mathobisa?
1: Ee,
0: no sotla o hutswe ke kereke. Jole dilemo tsa gae tsa boqheko ga di fitlha, e be mme ga a sa fumana dimilione tsa gae, mme ne le mistress ke gola dilemo tse 30 kapa tse 20 milione ya principala, a qata go fumana dimilione tsa gae tsa nyamela jalo fela. Mme wa Modimo wa matha, Moruti Mathobisa, mme wa Modimo wa matha a matha gore a batlo fitlha mona batla ntate thuso mo taung. Ha a se a ya dibankeng a sheba ho fumana hore reference ena e nkileng tjhelete ya hao ke yane e hlotseng e hula tjhelete kana kgwedi le kgwedi, mme ho fumana hore ke eng e nkileng tjhelete ke kereke. Mme wa batho o ile a matha kerekeng a batla Moruti, mme ya neng a sa bone Moruti ka appointment. Empaneng tsatsi le nona tlhoka ho etsa appointment, letsatsi le appointment o thu Moruti hayo o fufile o ile kae, Moruti o ile kae dilemo tse pedi ho isa ho tse tharo ho fitlhelela tlo fitlha mona lesedi Bloemfontein a batla ntate thuso a tlo mothusa. Ke mpane fela ke etsa pale eno hobaneng ke e hopola ga ke tla tumelong ya bokreste. E be hanyane fela o ka re hlalosetsa Moruti Mathobisa mathata ana a tšhelete le tumelo bakeng sa gore batho ba ithuise bona ba le bang batho e nne be ba futsana go ya o ile. Ge tlo etsa jwang? Ga ke batle le gore na lena le mathata ano gobaneng ke a tseba, ke se ke ntse motlhala ka ona. E be Bible e reng ka ntho se tshwanang letse?
1: a ke dumedise gape Otis Bongile. A mangata mathata no tlo ka Bible mme modimo o tsebile ka ona o tlo gale. A ba bea le melao. Ke tlhokometse go nako ya gago e se e senyile golo mme ke tla tlamewa go ke be mokhutshwane. Tshimolong modimo o entse.

gore hona le dikereke tse ga etse khalana batho ba qabane kana le di treasure ga ra ke ke tse fuwa di chelete hore ba di be ha ba petile ka mogana go fumana ba chelete ha sa leo a se di kereke ntse la me kha tlhong nyeme ngata chelete di ala hle jwale bukenya ya bibele modimo ore kisang honna polokelo nyaka le ke le bone tlonolo patso yo ke tla fanya na ka mantsoma are kisang polokelo nya mo rutima thobisa ore kisang polokelo nyaka le ke le bone ka mokgotla tsonolo patsa ka teng nne jwala are sheba matsatinya ka sheku re bona ba ruti ba laela gore go tlise dipolokelo tsa bona go tla kena ka re o kereke ke bile le monyetla gore ke tšhakele dikerekeng tse ngata mo go fumantshalang gore ga kereke e ntse kene moruti ka rera ka tao rera ka nako a tlameyang go rapelela ba kulang ka nako a tlameyang go rapelela ba batlang mesebetsi mathata jwalo jwalo go tlameya go tsamaya sekotlolo ka ga kereke batho and then go na le go kgethiwe gore ba bangwe ba tshela ditšhelete di-100 ranta ka kae ba bangwe di-200 ka kae ba bangwe ba bangwe ebile o se na le metšhini ya dibanka mesmokele ka gare kereke andate modimo ke tšhelete eo ga e ye polokelong ya modimo e ya polokelong ya moruti re bona baruti ba tsamaya ka di-bodyguard re bona baruti ba tsamaya ka dikoloi tsa ga se ntho modimo a batlang modimo o re go tliso ka gara go polokelo ya hae gore baprista ba tle ba tsile go plena gore ba thusa jwang batlhoki ba thusa jwang bafumanei ba dikhutsana ba thusa jwang basolohadi le batho ba bangwe bao e ntseng e se basolohadi empa ba ntse ba tlhoka ba na le botlhoki kare o phutheo kapa kare o kereke so ha o tlo sheba bukeng ya Luka chapter 1 Luka chapter 12 verse 37 mohlanka ya tsebileng thato ya morena wa hae o tla otlwa haholo empa ya sakang a etsa empa a ntse a tseba ditaba tse a tshwanelang go di etsa kotlo ya hae e tlo ba e kgolo haholo ke mantswe ya Modimo ka sebele ao ntate Modimo ho na le mo bontshang hore o tsebana le bafutsana mafutsana haholo go feta baruri lengwelo leo go buang ka pale ya ntate Abrahama o ntate Abrahama ho na le monna eo Modimo a referang ho yena e le monna empa ha bua ka mafutsana ba bua ka lebitso la Lazaro go bontsha hore Modimo o tsotelletse mafutsana haholo go feta batho ba tseba halang ba pereng dipurapera tsa dingene monna eo o tlhokaetse pele Lazaro o tlhokaetse pele ka moga moo ba tlo tlhokala monna eo Modimo o bontsha mona pale eo ya gore monna eo ya sa tsebagaleng go Modimo a sa tlhokaetse o ile atšha a kopa go Modimo ntate Abrahama gore nkisetse Lazaro a tlo kopetsa letso la gae ke atšha a kopetse lelemeng laka ke atšha ke leka fela go bontsha gore bibele ga ya di dumelela dintho tse mosebonke o gang Modimo o bontsha gore ka baka la takatso ya gona ya go rua ka lona ba tla lekgetsa dipolelo tsa mašano empa ka solo ya bona eo e seng e le gale ba behetse ga e diege mme ya bona ga e robale ke fumana lengwelo leo go second petros chapter 2 verse 3 ka mantse wa mang kese ke nagana ke tlhalositse mme sebongile gore bibele e reng kapa Modimo o reng ka boithuisi ka batho ba tathetsiwa ba jeswe majwang ba nwese dipetrolo ba itse dintho tsena kaofela ba thetsitswe ka mašano a gore ga o ka ja petrolo ga o ka nwa petrolo wa ja ditweba wa etsang o tata o rua ya ba batho ba Modimo o bane ba phela ba na le se senyane se ba nang le tsona ka letsogong e be ba sefa moruti moruti ga kereke e tswa huwa ka koloing e turu o tshwerwe ditšhelete ka mekotlakotla go ya ka mane di ya go moruti se tsa moruti

0: ga ke khupega ka lo Ms Bongile.
1: Ke lebuile haholo Moruti Mathobisa. Mamedi ke kopa ke ne ke re ke ke batla go kena ganong ke botsa gore polokelo ya Modimo yona hantle ntle ke efeng. Mme e etsang ga e se le polokelong ya Modimo e etsang empa ge o la boso o e tlhalosa gore ke tšhelete e thusang batho ba mofuta ofeng gobanene ke batla ke ba le modikwadikwane gore qetelong ya letsatsi ke gore kereke nngwe le nngwe e na le akhaonto ya yona.
0: Exactly.
1: Jwale polokelo eo ke ya mang?
0: Ke polokelo e leng tlasa taolo ya moprista.
1: Thank you.
0: Ke polokelo e leng tlasa ka mantswe wa mang moprista. Sa ha ke go thusa go etsa mosebetsi o e leng wa Modimo ka go rera go rapelela go profetela go etsa tsotlhe bakeng tsa empa o tlamehile a be le bathusi di-ashatse laolang moruo o wa Modimo ke tšhelete ya Modimo eo tite eo 10% eo ke tšhelete ya ntate Modimo ke ka go Modimo a laelang gore ga e tle polokelong yaka ke a ke tlo bitsa dikereke ka mabitso maare ke polokeke tšhelete ke akhaontong ya kereke mme moruti tsa batho ba tlatla go yena ba tlhalose mathata a bona o tla laela lekgotla le laolang ditšhelete tsa kereke go thusa motho eno ngwana ona o batla go ya sekolong ga a na ntate mosadi yono ga a na dijo ka tungto go tla tswa moruti moprista
1: goseng
0: ebe ya gae le yena moprista o tshwanetse wa kgodise tshwanetse wa fuwe tšhelete moprista e seng a iphe
1: Ntate Moruti Mathobisa ke a leboga e re reng ke ba mamedi he.
2: Amen. Bonke kgaitsedi ya ka. Ntate o bua nnete ntate Moruti wa nnete ke o ithuisa ka go dikereke ba se ba ithuisa ka batho ba bangwe ba ba tshepisa ditšhelete mpa ba se bangwe ka ditšhelete tsa bona. Ke kile ka di bona ntho tseo ke tsena kereke ya pholoso ke tswa ba go tima jalo. Ke ile ka di bona ntho tsena go ba ithuisa ka batho motho o dula ntse le mofutsana ke nna tshidiso mokebe ke le ka mona ka North West o kenikanana
3: kgotsa Sebongile le baeti ba gago tsatsi la kajeno ke kopa go botsa ntate ya buelang botšhaba ona botšhaba le bongaka e le go ke ntho e le nngwe gobane botšhaba re tseba e le taba ga o thua botšhabeng e le go tlhaya meaparo yotlhe jalo ka ga o tabo go apere dikobo mekorotlo jale ke batla go tseba gona botšhaba bona bo kopana kae le bongaka goba ke utlwa ebile a bua le ka taba ya bongaka mono ke nnate tšija mona ga o ikimonanana ke a lebogatlhe
4: ausi Sebotso re bone ntate a ke le dumedise ke ntate tšhabela ka re tlang kgotso ausi Sebotso ke mathata ga re tla mo botšhabeng bo a e kgona tšhelete ya pepeto go tlhatlhoba fela tšhedi le kgolo ra diranta ga o roba lata tlo tisa motse ke dikete tse tharo re e ntsa ka e tšhelete e kalo gobane rona re tseba sethathong tlhogo motho o ne a ifiwa ke sedimo empa gane jale se ba ipha tlhogo ka ditšhelete tse ngata go itswe jwa moo
5: e mokana makwetie fose ke ya odumedisa le moifo o kgabane ngono keo ga ke na bagana tabe eno e buang go tie ka tlhoo sa botlhokwa gore go fele fatsatsing tabe eno e jalo ga ke tsebe ka dinyakeng ka monana gagolo ka dinyakeng ke nna ke gata ke ke motho wa setso ka dinyakeng tsa setso ka moo ke batho ba sebetsang ka kgomo ga ngata go fetanyana jale ke bona kakaka ba sebeletsa batho ba e leng gore ga ba sena dikgomo bere ka dikgomo di direte ke mogong onana ke a gola ba phamisitseng diporaese o latela poraese ya kgomo ke a gola jale ke kgathale maatla ka mona ka gaeso ka moetong wa thaba ke makale gore ke setlamo gore motho a bolotseng a binyele a sa bololang ona bole poraese tse bitswang aiko aikone ke a ipotsa ke mang a beyang diporaese aiko ntse ke tlhompa bo ntate ba mathaga le dinare gae banne ba ntse ba tshwere ka tsele ke tsebang ke a kokobela
6: Go tsoma mane bongi ke zidilo ka mola ka skrim skrim bo difonte a ne ke theoletsa fela baruti ka ole mosa le o fading share abatu tabintsi tsa baruti bana ba e simba nete ba sa fim batho ba e bonnete ba modimo ne ke theoletsa fela mamane bongi tanki ka lebo
7: Les Bosch, Let's watch the movie for the studio. The banana. Murauka. Na konsa bunda to mulbaru. Hukoban to chena so tete super hormone na lechalete ma na chalet. Bane ba yes. Ita sebeta di tabazaru na kalitima. Kalitima li. Yo na le na bakona ho. Luki santo tuti kalitima. Hai ba hula musadi muhulu mo. Tukulu konya runa. Sebeta ba romusamu bana ba hai ba sebeta hule. Ba ta hangwe silimong kapajwa. Mana wa mfumo mwintwa haitwa marule lo kapa. Kuna leho hongwa pepe chosho kangwe. Afuman tetus. Kuna reta leti maga mwuzi kamu. Kibiria lo sebeta mseliti. Kufe. Asa nsali tula chale kawar patala. Eka utabo ya hai. Asa kar pela di jona la pimu haa hai mwono zituwa rijini. Kya leho hames bosh.
6: Hoto auspunki hili baiti wa hau. Kinasi lo lewatela. Kamuna kantaka lintli. E nakibuwa. Ke bua la kereke rona e Roma Katolike. Ho na le lekgotla la bodisa le lekgotla la ditšhelete, Finance Committee. Mme lekgotla lena, ho kgethwa batho ba tla boloka tšhelete polokelong ya kereke. Ha hona mo moporiste a kenang teng ditšheleteng. Le ha tšhelete e le hulwa, e hulwa ke ditho tsa lekgotla la ditšhelete. Ba fe moporiste a bonyanenyana bo molekaneng e leng tefo ya hae. Mme tsotlhe di laolwa ke lekgotla la ditšhelete ka gotlhotlhe. Ga gona ntho eno ya go maithuisa kapa tšhelete e be ya moruti e laolwa ke moruti tšhe rona ga rena ntho jalo. Ke a leboa ausipongi ke nna selo le otlela ka ntha ka lentle.
1: Ke lebile gagolo gaitsedi ya motho ka moo ka ntha lentle. Hei ya e boima taba tate Ntshuku.
8: Naka,
1: Ke bana impotso ya ntate ne re e botshaba bokopana kae le dingaka yena o tseba ha hotwe huwa dinthontsa botshaba mohlomong a gere e hulo kete kwa botshaba e hulo bontswa mohlomong hore e bana ba phila jwang bana ba phila jwang so le se wena o hlalosa gore se dingaka di amahana le botshaba mona ho baneng ke bona ba kopanyang motho le badimo ene ntho engwe le engwe le engwe e nang le badimo ka hare e bolela botshaba ba rona ke utlwa ntle ndatsuko ke le buile haholo ntate wa ka ke ne ke re ke fitele ba mamedimba ba banga ke tsebile ha ebe shege le muruti matobisa hona le tsoba batlang ho silahlela ditabeng tsa ba mamedi
8: e hona le ntshono ya ke la ka botsa ka nngwe
1: ke ya leboga Sheikh ntate Moruti Mathobisa ke fete
0: ha re tlhokomele mona fela next bonke ho bukenya Ezekiel chapter 34 go go one of tsela go teng modimo ga le mabadisa ba eta pele ba iphepang ba sa pepeng motlhape go madimo a be baditsa ba Iseraele ba dijang ba tsa ditse motlhape waka le ja mafura ditlapesa ka boya le tlhaba tse nonneng empa a le ditse motlhape jale modimo o tlhalositse gore motlhanka ya tsebileng go Luka chapter 12 verse 47-48 motlhanka ya tsebileng o rata ga morena wa gae kapa ya tsebileng tse thato ya modimo o tlo o tlwa ka o fetisisa ke ne ke batla fela go tlhalosa tabeng eo gane o botsa gore modimo o reng kapa bibeleng e reng ke batla go araba fela potso tsa gago mono gore modimo gala a ga bile taba yena ya gore batho ba ntseng ba jara tšhelete ka mekotla ba kena dikoloi tse tuku ba ya malapeng a maatle go feta bafutsana go tlo etsagalang ka bone. Mme ke batla go atisa gape tabeng yame le ntate o tlhalositse mo le ba mo katholiki ore go ba le ofisi ya laolang ditšhelete tsa polokelo ya kereke. Modimo o tlhalositse gore moporista le ena a laolang moo, ke ka gore reng moporista le ena o tlamehile a etsetswe mokgolo. Moporista o tlamehile a palame koloi ya kereke, e reng ga tlo moporisteng mo koloi ya kereke ya nkuwa, ntho tseo kaofela di ya nkuwa ke tsa kereke. E seng gore a iketsetse ena e be morui.
1: Ke a leboga moruti Mathobisa. Fela he hono ha re baleele ntlha ya gore go ntse go na le baprista baruti ba bang ba itshebeleditseng go teya motlhala fela o bobebe, motho ya tshwanang le wena ya sebeditseng sepoleseng nako e telele ya bophelo ba gae a iketsetsa maruo a e leng ya gae. Ga re re batho bano re se re ba sheba le bona ka letlho le le reng e kaka wena e kaka wena e kaka wena, se re bua mona ka tšhelete eo e leng ya kereke. Akere
0: re bua ka tšhelete e leng ya kereke. Motho e mong le mongwe o itshebeleditse. Ka gare go buka ya babele re a fumana gore Dr. Dukane le doctor, a medical doctor, mpanta sebeletsa Modimo ka thoko. Moruti e mong le mongwe a ka nna bitswa ka pitso ya bitswang ka yona go tloa mane na ntse a le teng. Empa fela a o bolele gore jale tshwanetse gore gobane ona a ne a sa bitswa at least straight moruti o sa tshwanetse gore a sebedise maqheka gore a nke tšhelete mo ma sebetsang teng mo kereke e le pitso ya gae go tloga qalego. Tshwanetse a ipolokele le ena, tshwanetse a fumane mogolo o tla etsa gore a kgone le ena gore a ipolokele a itshebeletse mesongele.
1: Ke a leboga moruti Mathobisa. Fela he o tla fumana mamedi le bona bano ba ithuisang ba na le diverse tsa bona tsena tse ba lwanang ka tsona, empa ke batle re ye mono re kenke mo mamedi mona.
8: Ke a o dumedisa mme se bongile baeti ba gago ka moo ka studio. Ke koko monalandana. Ei, setlhogo se o se beileng ka jeno se boima gagolo, se se tlhoka tlhophiso e maatlafetseng. Gobane ntho e o buang ka yona ke tšhelete go feta nyegelo. Nyegelo e ka bakeng gotlhe, empa ke taba gona tšhelete e ne tswa kae. Tšhelete e le tlhokomelo gore e sebedisitswe go fetola mokgwa o batho ba phelang ga mmogo, gobane rona re le batho ba botšhaba re ne ntse re phedisana ga mmogo go se tšhelete, go sebediswa dikgomo. Mme go na le ntho tsa mafisa, gona jale mafisa wa sokola gobane go se na le tšhelete ya gabiso ya e tla letswala. Empa nakong ya pele botšhaba go ne go na mafisa, mme mafisa ao a ne a tseditswe gore a nyolole bafutsana ba neng ba na le letho, ba ne ba akadisa diphoofolo mafisa go ba sena letho e le gore mohlomong ba thuse bana go ba ganela kapa ba batla diphoofolo go ba thusa go itemela. Tshedisano mmogo eo e feditswe ke bokolone, mme tlasa bokolone boitjaro bo beeletswe ka pele go feta tshedisano mmogo. Mme o tla tlhokomela gore bokolone bono ga o batla bo le bongwe o fitlhile le ditumelo tsena tse tswang ka ntle. Mme ka nnete gona re le ba botšhaba re ntse re labalabela tshedisano mmogo go tshegetsana matsema, tshedisano mmogo mafisa le tsotlhe tse ka thusanang. Ga re ja motlhala gape-gape ntlheng ya mobu wa setšhaba. Empa era bokolone bo fetotse taba tseno, modimo molemong o sa na le mobu, mme ba bangata ba na le mobu o fetang ba bang. O fumana gore mobu e ka ba le naga kaofela bafutsana e be ga bana letho. Ntho eno e dumela ke bokolone eno, empa e seng botšhaba mokuku wa setšhaba, mme o laola ke Morena sebakeng sa setšhaba. Ke kuku mathata monalandana, ke a leboga.
9: Dumela Mamane Bonke. Ke a e utlwa taba eo ya baruti ba ithuisang Mamane Bonke, ba bangata ene o thole tšhelete dikena go ntshiwa tšhelete tse ngata tsa mefutafuta Mamane Bonke, tse ngata. Empa ena ya gore go sorogwe bahlologadi le bana ba senang batswadi, ae Mamane Bonke, ka dikerekeng tse ngata ga e etsagale ntho eno gore go sorogwe batho bao ba tlhokang Mamane Bonke. Ke mathata ka gore dikereke gagololo tsa pholoso, ae ke mathata Mamane Bonke. lengolo le no se hanga tabile le mo le sebediswang le o la go ba solo ha di kapa bana ba di khutsana ba sego gwe ga se hanga ta le balwang le tsuang nix ho ha mama ni bongi ke dine te tshwatsane ka maokeng ke a le bo mama ni bongi
10: o khotse mama ni bongi le ba eti ba hao mama ni bongi bua le thabo mo amfuke mamtse ba ka chila chila mo frele phumele nna ke na le putse kgutshwanyane fela mamane bongo batho bao kao fela ba tlileng moo pele-peleng go tšhelete gale go le teng ntho tseno kao fela ba di balang melao eo ya gore mokotla wa tšhelete wa lešomi wa eng so gale-gale ne di le teng ntho tseo kao fela pele go tšhelete ke a leboa mo
11: okay mes bongile kgotso le baeti ba gago ka mono batse ya bophelo enfo thata ebima e bonolonolonolo go feta ntho tsotlhe empa gona ke nte le tsogo re thatafatshe ga gona kole kena mme batho banono ba ntse ba re ke botšhaba le mamoselem ntse ba itama fela gona kena lefatshe le busa le bakreste mme global world go america go isa europa go dua europa go tla afrika lefatshe la bakreste mme le mmuso ko wa bakreste le borapele ke ba bakreste tsena tse dintse re di tlama fela lefatshe le na le senyaje le senya matsong a bakreste mme ga ke ge ba buantle ba go etsala jang ga ba keta ba go ba je madi a motho le namaga e tentho jalo mes o dile
12: bos ke a dumisa le bamamedi batho ba bos le kopa bota fela gona ke tšhake ka bokokobiso fela a setlhong sena sago ke boletseletsa gagologolo tumelong ena ya bakreste ya Islam gagologolo gorena ga tšhelete e ba e ne e le sikwe ga ra qeteletse re sebedisang tšhelete ebe nentse le metlhang ya pelewane na dikereke tse le ditota di sebetsang jang bakeng sa ba seke ba sebedisa tšhelete mme batlo tla ba etsa jang ke a le wasbosh gonne gopologe lakana tsa go kgwetsa ga di gogame le tlhogo ke a le wasbosh bole kandakanda ke le masegolo sotho tanke le sedi
1: ke e leboile gagolo kandakanda e ke ipotsa rona dikgomo tsa rona ne di tla dula na le dinku tsa teng empa he mamedi re ke qale ka wena ntate Moruti Mathobisa ke tlotla go wena ntate ntse ke qetele ka Sheikh ke lefa motsotso motsotso motsotso e be re ya kwala
0: nna sibongile tumelo ya bokreste a e kale gona jale tsena na o tlhekefetswa kapa go bua hampe e tloa bokreste e tloa go kreste o tloa pele a tswalwa jale a ke tlo e araba ya gore dintho tsotlhe di senyeile tumelong ya bokreste ke tlo tlhalotsa fela gore le kreste ka bo yena o ile ba le mo disciple e neng e botsa gore na moruti wa lona o lefa lekgetho na ka mantswe a mang ke batla go tlhalotsa taba gore taba ena ya gore pele go tšhelete ga e sale ga utlwagala ka go baebele gore go ne ntse go na le ditrakema go na le dišhekele go na le dintho tsena kao fela go bolela gore ga re qale gore rona re kopane le tšhelete gona jale tsena na moruti ola motho o la tlhalotsa a re ee moruti wa rona wa e patala ke re tšhelete ya lekgetho so ka mantswe a mang gale e le teng tšhelete
1: ke a leboga moruti Mathobisa tshwarele ga e ba ke o gaotse ntate ntshuku
13: mme boile moruti wa rona ga go na letso le sefa ditabeng tsa ditšhelete le dithoto tsa lefatshe kapa meseries moruti wa rona gore tsetse lefatshe go itjalela dipetsa tsotlhe godima lefatsheng gona go gang moruti wa rona ga o dita tšhelete ga ona mokota wa tšhelete moruti wa rona ga o a sega mokota wa tšhelete go tswa go motho ga o tlhoke letso moruti wa rona moruti wa rona na le dintho tsotlhe tse re di bonang ka matlho le tse re sa di boneng ga o tlhoke mokota wa tšhelete go gang o sa itseng bafutsana le bafumanedi le difutsana e ka sala le bao botlhe moruti wa rona ga ona mokota wa tšhelete mmesebodile taba ya ditšhelete ke taba ya lefatshe e entseng ke motho ga re fitleleng badimong ba rona ba ka re tshwanela fatsa ga re ba feleletsa gane ke a leboa mesebodile
1: ntate ntshuku ke lebuile gagolo Sheikh Ahmed Mohokare
14: go latela pula ya turane ya bokobo temana ya bo masome ha fela ba futsana le ba tsotsi le ba bokele e tsama le ba ba tsimele ka tsana le ba tshwarura le batho ba dikomiti le ba ba tsama yang le khatlolo ye e go di ha fela mathata a tsana rombe ba botlalo e ba tsaya ka mchanga ibile a tsaya ruti fela go boima mo bileng go tsetsa dikomiti ke ke ke mona di mabidi di ya di bodi di itse di na le mathata mo nne so se ne nika re tsaya ka pepe le go tswa ba tlo ba lo ke le ke le kwile
1: ke le buile haholo Sheikh Ahmed Mohokare ke le buile ntate Ntsuku ke le buile Moruti Mathobisa lebeletsa se le monate ra le bua ka dikeletso se o le rifileng sona
0: re le bone se bongile
14: ha o pila na la la
1: Asimohe. Mamedi kitse o he ditaba re ne re bua ka tumelo le chelete mo re se re bona hona jole ditumelo. Chelete ke yona e dutseng ka pele empa thuso ya batho e tlile ka morao. Ha ke sebe rona ba sebedisa lentselane la Batswana le re madikopele motho ko morago ka pajwang. Ho dima tlong hora ke ya botshelela re ntse ho lekane modimo mpolokelo wena. Ho tlhela re kopana hape na konyetlang re suthela mo ifo wa rona wa Mathumisa.
15: Sibongile re lebuile mamedi ha ru dumedise go lena la Mathumisa Sontaine sena tsedinza ditaba tse re tla ofa tsona ka jeno moetapele wa mokga wa EFF Julius Malema o re mokga wa habo ke ke wa phomola o fitlhela moporesente Cyril Ramaphosa a tobana le kotlo e feletseng ya molao tabeng ya phalaphala ena mamedi ke nngwe ya dintlha tse re tla ofa yona ka jeno ka re o tseding go lena la Mathumisa fela pele re kena o tsena tsotlhe ka botebo ha re balwe ditaba tsa pele tsa letsatsi ke tsa hora ya botshelela re di balwa ke Rabosana Madiehe.

0: Ditaba tsena tsa rai ya bosupa di fella mona ho ka boela tamela imamela seding hape ha nako e tlabele ho rai ya borobedi kgothala le kileilwe.
1: Lesedia FM, a ke mole.
2: Mamiti dumela metso so edula hantle ho etsiletseng ka mora hora ena ya bosupa ke sontaha ka jeno ya u dumedisang le nanong lena le rekenang ho lona la khothala u dumediswa ke tholwana moletsane me ke sentse ke re nna le wena mo mamiti harbe mohle re tsamae mmoho ka hara le nanong lena re ho reng ya borobong mametse le sedi FM me ke re huena sekebe wa leka wa suta hari le ke sontaha ke tlo bapalla mino wa sidumedi ka jeno he wena mo mabedi motlem re tlo bua le bana jalo ka tlwaelo fela re tlo bua le bana metsotsong ena e le shume le metso e mehlano ka mora hora ena ya bosupa ke tla be ke qoqa le metswelle ya ka ba botsana ba gwathana hore na thuli baby ka jeno re tlo qoqa le wena ka eng o bathung ka jeno nna ke batla ke hlekile fe ditaba ka jeno re tlo bua ka polokego ya lona malapeng re tlo bua ka polokego ya lona mebileng re be re bue ka polokego ya lona ha le kopana le batho bao le sabatsebeng hore na o tshwanetse o etse jwang o tla mpolella hore na ebe o tshwanetse jalo ka ngwana o bue le mang le mang motho emong le mong fela eo o sa motsebeng na jalo ka ngwana o tshwanetse o amohele dimpho tseo batho bao fantsona empa o sabatsebe o ke tsona taba tsa ka le lona he dumelang dumelang dumelang ke le rata kaofela e re mo mamedi motle ke o amohele ka pina e teng kwano ke pina ya clap and tap ke ba rorisi ba morena ba re o mohau wa modimo.

0: Kami sahur ke Extra Hush Shoprite. Obulu ke Extra. Kabuleng bo Extra. Hudi combo deals tau di sokang kau fitisisa. Swaipa obulu ke. Haureka 10 kg ya Tastic Rice. 10 kg ya Snowflake Cake with Flour. Le 10 kg ya Super White Super Maize Meal. Difumane tsohle di le tharo ka theko e tlase ya 299 rand. Disolo di fumane ho fihlela ka di 20 September 2026. Reka extra, ubuloke extra, ha Shoprite fela.
1: Ibang unahana uru keke wa kwa na ulifela likweta, naana hape. Clientele Legal, yenze tsebele tsa molao tse theko itlasi. Diplane tsa rona, di kenyele tsa cover ya hao, molekane, bana le baliloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohloko tsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
3: Hodi o tsosa ke nna ko tsosa ka mohau, ko tsosa ka mohau, me ke a bona tsatsi lena hape o bile le monyetla, o bile le monyetla wa hore o tlo tsuwe. Ke ka mohau mo mamedi motle, ke ka mohau re lokela hore re lebohe dinthong tsohle, re lebohe dinthong tsohle, tse nyane le tse kgolo ka o tshwana ha re ithuteng ho leboha. Bophelo bona bo modimo re kadimile mbona letsatsi le letsatsi bophelo a se ba rona mo mamedi bophelo ke ba modimo mme re ya leboha ha ile mona antse a re bolokile le ho seng hona re boela re kopana hape se le moeng se o se ratang le Sedi FM ile shumele metsemedi imetsotso ka mora hora ena ya bosupa ho pula hle lona mison le ka dumelang ke le rata joang ke le rata joang ke le rata la ntwe le ngwe fela hore le a diraha. Hey, la di raman, li rae sa luseng. Ya, no, reka utlana, nalilu, naman, reka utlana, hamunati. Jale, li hopule hem, ki itse, ruto kok, meso tungina, ele shumele, meso meshano kamara hora, ina, ya, le shu, ya busupa, me, mubabi domo itle, ritabe, ribuwa lbona, kataba ya busokwa joang, oh, ribuwa kataba ya busokwa. Pulu ke ho, ya luna malaping. Ntodi ngata tse sa halang ha le le malapeng wena o tla mpa hore o tla qoqa le nna o komple ha nna thuli ha ke le lapeng mona ke ipoloka ka ke ithlokomela tjena le tjena le tjena ke ithlokomela tjena le tjena le tjena ha ke batle hore ke iphumane ke le mathateng a fika pa thing dintodi ngata ka nete tse sa halang ha le le malapeng dintodi ngata tse tsa o ipoloka jwang ha o tsamaya mebile mane o ipoloka jwang re ke re bua o ipoloka jwang ha o kopana le motho ya sautsebeng le wena o sa motsebi e le motho ho hang fela o sokang o mmona kae kapa kae o ipoloka jwang ho thweng batswadi ba hao ba o rutile eng ha o kopana le batho ba o sa batsebeng ba o rutile eng 0860003084 ke nomora ka ya mohala 086003084 ke nomora ka ya mohala a tshwana he ya batlang ho ntumela voice note re atuli na ireke o qoqela ditoba tsa ka ka voice note etsa jalo he ntumele yona nomora ka ke 079 758 5066 kai pita ke 079 758 5066 ha o batla ho ntumela molaetsa ka WhatsApp ngona motswalle wa ka ka voice note o kenye voice note mo no mplele a nna thuli baby jo ke ithlokomela ha ke batla letho e re ke utle ke a bona he ba sentse ba le teng mohaleng kwano le Sedi FM dumela hello dumela dumela hle moratiwa o phela jwang
4: ke
3: Ke phela hantle nna ke bua le mang o seng o.
4: Bo bua le bona mafatla ka Hop House.
3: Bonolo, Hop House. O so tswile bonolo o tswile kana koma.
4: Ka six.
3: Ka six. Hey, bonolo, ho na le mo o yang teng. O ya kae? Okay, o kena Sunday school. Oh, bathong ke rata bana ba tsamang sekolo sa Sontaha. Le nna ke ile ke kena sekolo sa Sontaha ha ke lekana le wena bonolo. Ho monate sekolong sa Sontaha ke re. Eh, jwale wena o ipoloka jwang bonolo ha o le lapeng, kapa ha o tshela tsela, kapa ha o kopana le motho o sa motsebeng, nqoqele mogotsi.
4: Nna ke kopana le motho o sa motsebeng a ba mpha tšhelete. Ha ke tlo e dumela hobane o tla be a nka kapa a nkwetsela.
3: O tlabe ya o kwetela o bathong. Jwale le ha ka ba re bonolo ke na le 100 rand ke ena pampiri tshwara hle bonolo ka patlo bonolo ke o feletse ke kopana le wena tseleng ke re bonolo re ko feletse o ye sekolong o tlo reng ho yena.
4: A yi tsa dina ke ka hala ba ke mathe.
3: O tlo hana o bo matha o bonolo ke mangantsa o ruta taba e ya bohlokwa o bane e bohlokwa bonolo tsantsi re rute le bana ba bang ke mangantsa o fa ditaba tse tsa bohlokwa ke nkhono wa hao jo nkhono wa hao o rutile hantle bonolo ke le tshwa go le fin la tsela le o letse bang ke le tsholo feng le o le kopana le lona tseleng mane le o le tsebang le hore na ha o kopana le letshwao leo o tshwanetse wetse o tseba di roboto eh di roboto di sebetsa jwang tsona ke batla go bona gona ihle wa ipoloka ha o letsele di sebetsa jwang wena bonolo
4: di tsisa dikoloi le batho
3: di tsisa dikoloi le batho eh hana di mebala ya di roboto e jwang wena mani ka urata jo bonolo o belele tsatsile monate bonolo o utla yes manana
4: ke kokala wana ntate re re se se ba ba to ka maseng ke ba a hola ba le di dire modinga
3: ah ke le bo libitso la ha e ke mang bonolo. O ke se babatso o una le lebitso le monate ha kakang. Hm, o mojetse thulibe e bua morata le yena utlwa. Bye bye bonolo.
4: Bye bye.
3: Bye bye ngwanana. Hello Dumela.
5: Hello Dumela, mama ni thuli.
3: Ho jwang?
5: Ho hantle mama ni thuli.
3: Hey le nna ho hantle. Wa bona teng ga ke bua le wena tse. Ho hantle ho feta. Ho feta ho feta. Ke bua le bang?
5: O bua le bo phela Spanish ka bona ga di V765 botshabelo.
3: Botshabelo. Eh ya mogotsi wa ka a kompolelle he. Wena o ipoloka jwang ha re qale lapeng? O ipoloka jwang ha o le lapeng?
5: Ha ke le lapeng ke dula ke dutse ka tlung ha ona taba ya da for ke nne ke tsamaye ke strate.
3: Mm. Ho ba neng o tsabang strateng?
5: Ke tsaba ba tlo ba di bongi.
3: Mm. Mm.
5: Eh, strate se na se se le.
3: Se le kotsi.
5: Eh, ya no tsena sa tsani.
3: Mm. Eh, joale, me bile mona ha o tsama le ya sekolong. O ipoloka jwang? Di ntho dingata tse tsa halang bana bibile, bana ba tshaiswa ke dikoloi. Hey, ho tsa halang ntho tse ngata. Wena o ipoloka jwang me bile mo? O tseba matshwao a tsela?
5: Eh, ke tseba matshwao a tsela. O tseba tsi.
3: O tseba bafi.
5: Ke tseba like roboto nga jere mama ni boy.
3: Ehe.
5: Ke green. Ke orange, ke red.
3: Ehe.
5: And then yeah.
3: O botse ba le thing happy.
5: Ke tseba fora la how to like la o tsebe ka le tlo le tshadi le le tona o botse ba hape ka le tshadi ke tshebana di go le hadi tna bi khona ke tselang tse.
3: Imbele hona o tselang tse le ko rata jwang. O be le tsatsile monate ko sunne o le hole. Bye bye.
5: Le go pa go pala
3: nna ka ke o ka pelenyana fela. Bye bye re tla e fitisa ye o taba utlwa. Bye bye.
5: Bye bye.
3: Bekeng yetang ho Lesedi FM One Life Insurance o famo yetla wa bapala Winning at Life le One Life Insurance kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le libitso la hao ho 38596 me wi pe mo yetla wa wi gapela karolo ya 50000 rand dula o mametse Lesedi FM me re ka fetola bophelo ba hao e ketsa mo yetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS kangwe ekosa 150. SMS samahala. Hadisebeti. One Life ke mufani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Le ho ba mufani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo diteng online. One Life changing lives.
6: Afrika Borwa. Re tshwanetse ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho. Empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantla. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka haro mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona. Re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare. Le metsi a hlokileng. Barutei ba hloka mesebetsi. Ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriti. Ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
7: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Kopano ya bo 69 le meso e robong ya Commonwealth Parliamentary Conference Cape Town. Ho tloha ka la 10 le meso meraro ho isa ka la 10 le meso robong Lwetse 2026. Parlamente ya Republiki ya Afrika Borwa e tla tshwara kopano ya bo 69 le metso e robong ya Commonwealth Parliamentary Conference Cape Town. Kopano ena e tla kopanya dihlotsa tsa parlamente, ditho tsa parlamente, basebetsi ba parlamente le ditsebi tsa puso tse tswang dinaheng tse fapaneng tsa Commonwealth. Ba emedi ba tla buisana ka dintlha tsa bohlokwa tsa moruo, sechaba le democracy le fatseng ka bophara tlasa sehloho se reng ho matlafatsa molao wa machaba le democracy ya parlamente le fatseng le fetuhang boetapele ba Commonwealth. Kopano ena e beha parlamente ya Afrika Borwa bohareng ba dipuisano tsa parlamente tsa Commonwealth. E boetse e fana ka monyetla wa ho tswela pele ho matlafatsa puso ya demokrasi, tshebedisano mmoho ya matjhaba, ho arolelana boiphihlelo ba Afrika Borwa ba demokrasi le ho thusa ho theha dikarabo tsa palamente mathateng a lefatshe a amang baahi kajeno. E tliswa ho lona ke palamente ya Republiki ya Afrika Borwa. Metsotso e 20 le metso e meraro ka mora hora ena ya bosupa mo mabedi motle ke ntse ke qoqa le metso le ya ka kwano o batung ere ke bona di voice note ke tsena diteng hona le bantu melletseng di voice note ere ke utla le bona ke ba face ba ka hle o na ke
8: mama me na ke a mong ka le di la hetse ba ke na ke bule di stranger ke tsama le ba go tsaka ga re ya di shopong pe re gute pe re lala ka di thoe ka di
3: After ao motswalle wa ka ke a thaba wena motswalle wa ka ha o ipoloka o bapalla le metswalle ha o le bapalla ka ga ja ga tefela o sna moliente o batho ke taba tse monate ere kutlwe mong hape o teng go
9: dumela mama ni tshuri ke mamelo gatebe ka inside ke bala grade 8 ke kena go ka re secondary school nna ha ke jumpa secondary ke sheba ka letsogo le letshadi ka letsogong le letona e be le khona ke jumpa secondary ke a leboa.
3: Ah, ho lebuwa nna hle, ho lebuwa nna. E mong?
10: Melao story baby, nna ka ebitse ke nna itumela tabeli ka mona ka kgotsa mo TV. Nna e mona ke ipoloka ka ho dula ke dutse ka tlung. Ha ke tswa, ke tswela ka ntle. ke ya bolong mo ho ke no botlola motho ba ke no ba palateng ha e bona colleague sa itseng ka pa motho sa motsebeng a mfa chelete ha ke e mono o bane ke a tseba ke kotse fela mo ke a leboga
3: ah ke a tseba ke kotse fela mono o bathong e re ke nke wa o qetela fela re tlo itukisetsa ho kena sekhutlaneng sa ka segetileng ka ntate moruti motantsi magele e re ke etse tsena ha ke nke mong hape
10: dumela ho tla ke tsena tsena le seng ke tla tlo mo bare ke ba le ke tlo mo ka tsema mo go ke kena sekolo ntse ka nna ke tsama nna ke le strateng a ke tsama le batho ba ke sa batle a ke buile batho ba ke ba sa batle la ka ke a ke tsama le batho ba ke sa batle la ka ke emele batho ba ke sa batle ke le bo ho tsho
3: ka ba ye ma le bona wena ngwana go ska ba ye tsamae
11: Hello mama le seri FM ke na prince ke dilo kona le di ha ke tsama strata ke sheba left le right le ke be ke jump
3: oh boy ba lulu tilari hello mama le seri FM Oh bathung le a tsiba ke a le gata ba ketekang letsatsi la bona la tswalo ka jeno ke re holona ka ofela happy birthday

birthday to you. Hip hip hooray. Le ketika monate ba ketikang le tsatsi le bona la tsolo ka jeno ke ya leboga re ke e mmamedi motle se khutaneng sa ka segetile ke ya leboga wa tseba ho monate ho tla hore bana ba ruteile dithuto tseo ba di fumanang ka malapeng dithuto tseo ba di fumanang sekolong ka nnete ke tsena re a di utlwa ka jeno ke thabile re keng ke Sifiso Ncwane thula moya wa

sekala sa bohata se hloile ke Jehova empatekanyo ya nnete ya mogahlisa ha o hlabo ikhomoso e ba di hlondi a hlaha le tsona empa bohlale bo ho ba ikokobetsang bogabane ba ba lukileng botla ba tsamaisa empa bogopo ba ba be botla ba timetsa maruo ha thusi letho mohlaletsa tsila bohale empa ho loka ho lwela lefung loka ha motho ya lukileng o tla mohlekela tsela empa e mobe o tla dihelwa ke bobe ba hae loka ha batho ba kgabane o tla ba pholosa empa e mobe bogopo ba hae bo tla motshwasa mohla ho shang e mobe tshepo ya hae ya timela le yona tebelo ya hae ya ya sa loka.

re tshohile ntate re tsoswa ke wena ke matla letsola hao a ile nga re phaphamisa ba rokomba busiu la ile ba tloelo le tlhao hore re kwale mahlo a rona empa ho abula ibile mahau wa hao ke no mama media tla utlwa modimo wa lentsola hao seng hona mohlono lo fatse mo fodise mo rute metsa bonnete modimo ba rona hore lentsile na hale le khutle ho sena ya reng Jesu ke mmoloki waka seng hona re rapella ka o qolleha batho ba fumana ba tetebetse modimo wa rona le u bupetsana ka hara mathata a bophelo ba hlibile modimo wa rona o ame bophelo ba bona ka lebitso la ntate le la morale la moya o halalelang amen ka thuso ya morena ha re ba le ha mmoho lengolo la bobedi la ba Thessalonika kgaolo ya pele temana ya boraro ho emisa ho ya leshome le metso e mmedi re tshwanetse ho leboha modimo ka mehla ka baka la lona bana beso ka moo ho lokelang ka teng ka baka la hobane tumelo ya lona e ntse e hola ka ho fetisa le lerato la lona bohle ho e mong le e mong le ntse le eketseha ke hona re ithorisang ka lona dikerekeng tsa modimo ka baka la sebete sa lona la tumelo ya lona dihlorisong le matshwenyehong ao le a mamellang ao e leng pontsho ya kahlolo e lokileng ya modimo le tle le etswe ba lokelang mmuso wa modimo o le utlwisang bohloko ka baka la ona hobane e fela ho lokile ho ba modimo o busetse matshwenyeho ho ba le tshwenyang mme lona ba tshwenngwang le etsetswe phomolo le rona mohlamorena Jesu a bonahalang a etswa lehodimong le manyeloi a matla a hae ka mollo o tukang ho iphetetsa ho ba sa tsebeng modimo le ho ba sa utlwing evangeli ya Jesu Kreste morena wa rona bao ba tla otlwa ka tshenyeo e sa feleng ba tlose pela morena le pela kganya ya matla a hae ha e tla ho tlotliswa mohlang o bahalaleding ba hae le ho etswa ya makatsang ka bohle ba dumetseng hobane bopaki ba rona hara lona bo amohetswe ke ka baka leo re le rapellang ka mehla hore modimo wa rona o letse ba lokelwang ke pitso ya ona mme o phethe ka ho lona ka matla dithato tsohle tsa mosa wa ona le mesebetsi yohle ya tumelo lebitso la morena wa rona Jesu Kreste le tle le tlotliswe ka lona le lona le tlotliswe ho yena ka mohau wa modimo wa rona le ka Jesu Kreste morena wa rona lena ke lentswe la modimo mme modimo o hlonolofatse lentswe la ona bophelo bo jalo ka pitsa e phehang tlasa kgatello ha o thola o mamela batho ha ba bua la o sa ba arabe e ba qetellong o tla lemoha hore bophelo bo tletse ka maemo a isang moo boholo ba batho bana ba lahletsweng ke tshepo ya bophelo sena se isitse moo ho nang le batho ba hlotshwang le ke bohloko ba kelello tse sa itekanelang bohloko ba maemo a jwalo ke hore a fokodisa le ho monyamatla ao ba le tshepo ha o le tlasa kgatello ha kelello e sa tsitsa e ba ho ba bonolo hore mehopolo e mebe jwalo ka ho nahana ho nka bophelo ba hao ke karabo ha tshepo e fela e ba motho a nahane a bedi pele a ka nka qeto ya hore ha o sana letho seo a ka se etsang ka maemo a bosula ao a leng ka hara ona nna le wena re phela tlasa maemo a sa tsitsang ho ha mo motho e mong a sa tshepeleng e mong matshwenyeho a hae e ba sena se isa moo re shwang ka leqeba hobane o tshaba ho bolella ngwana weno yo o tswalwang le ena molekane wa hao yo o tshwanelang ho mo tshepela mathata a bophelo ba hao kapa mosebetsi mmoho le morapedi mmoho ka makukuno a pelo a monyang thabo ya hao tshabo ya rona boholo ke hore bao re ba bolella mathata a rona ba tla fetoa baahlodi ba rona pele e ba batshehetsi ba rona basebi ba rona pele e ba batshedisi ba rona moo re badileng teng re kopana le Paulosi lengolong la bobedi la ba Thessalonika kgaolong ya pele kgwedi tse tsheletseng fela ka morao ngola lengolo la pele la ba Thessalonika o ngola lengolo lena la bobedi ka lebaka la ho lemoha hore ho hlakisa tse ding tsa dintho tseo a

mohileng hore di ne di sa hlakela ba Thessalonika lengolong la pele e seng ho fela empa le ho ba kgothatsa tlasa maemo a kgatello ya maikutlo ao a neng a lemohile hore ba tlasa ona. O ba ngolla lengolo lena la bobedi ho tlisa tshepo ho bona hore le tlasa maemo ana a ba tshosang ba tshwanela ho ba le kutlwisiso hore kgatello ya mofuta ona ke karolo ya bophelo. Sengwena ke rata hore nna le lona ka hara sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng ba potapotilweng ke maemo a entseng re lahlehelwe ke tshepo. Ha re fihla qetellong re be re dumela hore maemo a tlisang kgatello ke karolo ya bophelo ba rona, empa a tla a fete mme matla a rona a dutse letsohong la Modimo. Ke nakong ena ya kgatello moo tholwana tsa bophelo tseo re tla di gola ha morao di ntseng di butswa. Ho butswa ho etsahala tlasa kgatello. Sena se tshwanela hore se re kgothatse hore re se ke ra iphumana re inehela. Ke rata ho fa mohlala wa sena ka monna e mong ya neng a le naha thote a kopana le sebatana sa naha. Nakong eo a balehelang sefateng se haufi seo a se bonang ka pela hae, o ile tlolela hodimo e le ha le ka ho itshwarella lekaleng leo a neng a hopola hore le tla mo fihlisa hodima sefate, empa ha bonahala hore o tloletse hodimo ka sekgahla se seholo. Ke nakong ena eo a yang hodimo a fosang lekala leo a neng a tshepile ho itshwarella ka lona. Nakong eo mmele wa hae kgutlelang fatshe ha ka a diha letsoho, ya ba le kgona ho fihla lekaleng lena le ha e ba ho a nyolosetsa. Bophelong ba hao ha jwale o ntse o fosa makala ohle ao lekang ho itshwarella ka hona. E re ke o bolelle hore nakong eo kgutlelang fatshe se ka diha letsoho mo o nahanang hore jwale o se o ilo wa tshepo e teng hore lona lekala leo o hlolehileng ho itshwarella ka lona ha o nyeloha o tla fumana le ntse le o emetse. Ke ile ka ba lehlohonolo la ho mamela morekisi e mong wa pitsa tsena tsa sejwalejwale ha bapatsa e nngwe ya dipitsa tsena sebakeng sa dipontsho. Yona ke ena e tsejwang ka hore ke pressure cooker ka hara pitsa ena e phehang se kentsweng ka hara yona. Se butswa hantle nakong eo se leng ka tlasa kgatello ya mofuthu o tlang ka kgatello ena. Batho ba bang tla fumana ba hlahisa ditholwana ha ba le ka tlasa kgatello ho feta ha ba iketlile. Ka nako tse ding maemo a re behang tlasa kgatello ke ona a ka etsang re fihlelle dintho tse kgolo bophelong. Pitsa ena e phehang ka kgatello ntle le hore o nyolle mofuthu wa yona, kgatello e sitwa hore e be teng, e tla botswisa dijo tse ka hara yona. Mosi o nyonyang ka hara pitsa tsa rona tse phehang tlasa kgatello ya bophelo ke seo motho o ka reng ke tshepo e etsang le ka tlasa maemo ana a boima a bosula a re lisang a sa re robatseng e be re ntse re itshwareletse ka lekala lena ka tshepo ya hore se ka hara pitsa ena ya kgatello o tla fihla nako eo ka yona se tla butswa mme re tshole. Hona jwale tholwana tsa pitsa ena masutsa a pitsa ena o ke ke wa lemoha, empa dumela ha ke re ha pitsa ena e sutsa e ba metjheso le ona wa nyoloha. Ho na le seo ke se lemohileng ka pitsa ena nakong eo ya neng a e rekisa a e bapatsang. O ile a re dijo tse phehwang ka hara pitsa ena ha di lahlehelwe ke tatso le boleng hobane pitsa ena ke tlasa kgatello ena e sa dumelleng hore di tswe ka hara yona. Ntho ya bobedi ke hore dijo tsa pitsa ena e phehang tlasa kgatello ha di tshe. Bophelo bo ka nna ba baka tlasa kgatello moo pressure cooker e etsang mosebetsi wa yona. Dumela le wena hore o keke wa tswa ka hara kgatello ena o tswile monate, o keke wa tswa o tshele hobane Modimo ke yona o laolang hore motjheso wa pitsa ena o fihla hokae. Hara sephethephethe sa mmila o moholo mokenella o kena mmileng ona e tshwanang le sesebediswa kapa ho sebedisa tsela tse fapaneng tse fepelang mmila ona tseo re di bitsang hore ke di-off-ramp hore e be karolo ya mokoloko ona. Paulosi o re lemosa hore le rona ho ba le mekenella ka hara tshubuhlelano ena ya pitsa e phehang tlasa kgatello. Re tshwanela ho ba le mmilanyana
e o re tswang ka yona. Ke rata hore re ke re shebe milanyana ena e re kenyang serapeng sena sa temana ya leshumele metswemedi. Yona e fumana temaneng ya borobedi le ya borobong. Ka mollo o tukang, ho iphetetsa, ho ba sa tsebe Modimo, le ho ba sa utlwing evangeli ya Jesu Kreste, morena wa rona. Bao ba tla otlwa ka tshenyeho e sa feleng, ba tlose pela morena, le pela kganya ya matla a hae. Lebaka, le ho kibitsang sena tsela e kenellang ka hara sephetephete, sa pitsa ena e phehang tlasa kgatello, ke hore ha se seo motho o ka se qobang le ditlamorao tsa sona. Ha re iphapanya morena Jesu, re tlameha ho tseba hore ho na le tholwana tse bosula tseo re tla di kgola. Ena ke nnete yeo re tla iphumana re sa lokela ho iphapanya yona. Ka ntle ho senoko sena se ka hara pitsa ena, ho butswa ho tlang ka nako. Ho tswa ha rona re sa tjha, re sa lahlehelwa ke tatso ka hara pitsa ena e re behileng kgatellong. Ke ha re le ho Kreste fela. Jesu ke lona fela lekala leo re ka itshwarellang ka lona. Le ha re ka ba ka tlasa kgatello, le ha e ba o le fositse ha o ya hodimo, tshepo e sa le teng hore o tla itshwarella o kgutlela fatshe hore o se ke wa wa. Sekgutlwana sa ka se kgethehileng, sekgutlwana se sa batleng modumo, sekgutlwana se sa batleng lerata. Ha re bina sefela, ha le mpotsa tshepo ya ka.

0: se khutlwana sa ka se kgethehileng se sa batleng lerata se sa batleng modumo ha o batla ho ya lehodimong keletso ya ka ke hore o seke wa iphapanya hore dihele diteng metsela engwe ya ho ya lehodimong yona ke Jesu fela ha e ba o fositse mmilanyana o kenyang tseleng ena e phetiselang se ka ngongoreha pele o tla fumana mmilanyana o mong mme ona re o fumana temaneng ya boraro re tshwanetse ho leboha modimo ka mehla ka baka la lona bana beso temaneng ya 14 re bala hore ke ka baka leo re le rapellang ka mehla bobedi mmilanyana ena eo ke hopolang hore ke yona e re kenyang hore re be kaofela tlasa pitsa ena ya kgatello e re hopotsa senoko sena se bitswang thapelo seo re se hlokang hore sejo sena se phehwang tlasa kgatello se be le tatso ha o le tlasa kgatello rapela le ho feta pele thapelo ke mokokotlo re pepang nakong tseo re tepelletseng tshepo e fela re nyahama re sa bone tsela mohlodi wa tshepo ya rona o dutse hodima thapelo bophelong bona ha bo o rapelang ba fokotseha tseba hore bofokodi bo a fihla mme ha ba o rapelang ba le bangata e ba wa matlafatswa se ka nka ha bobebe seo batswadi ba hao metswalle ya hao ba se etsang hore ba o rapelle o bona o ntse o ya hodimo le tlase bana ba bang ba le tlasa kgatello eo ba sa kgoneng ho e emela seo wena o sa se tsebeng ke gore o na le batho ba telang boroko ha wena o robetse ho beya dithapelong paulosi o ngwala lengolo lena kereke ena ya bathesalonika e le tlasa kgatello e tshabehang mao ditshokelo e neng e le dijo tsa bona tsa letsatsi le tšhabang le le dikelang kgatello e kgolohadi e le ya ho kgumamela se sare ha ba sa etsa jwalo ba le kotsing ya hore ba ka thagiswa le ho tlosa bohloko ke basutli ba bona ntho ya pele ke ratang o e lemohe ke ena maatla tlasa pitsa ena ke a tlisang tshepo ha re sheba temana ya boraro isao ya bone di re re tshwanetse ho leboha modimo ka mehla ka baka la lona bana beso ka moo ho lokelang ka teng ka baka la hobane tumelo ya lona e ntse e hola ka ho fetisa le lerato la lona bohle ho emong le emong le ntse le eketseha ka ho ngola karolo ena lengolong lena paulosi o hopotsa bathesalonika hore tumelo ya bona e a hodiswa tlasa kgatello le ho etswa hampe lerato la bona le a hodiswa le ka hara ho hlouwa ba emela taba ya bona ba le mmoho tsena di etsahala le ka tlasa maemo ana a ho ba ka hara pitsa e phehang ka kgatello ke ha o le ka tlasa kgatello o tla lemoha ka moo modimo e le ngwana fela karabo hobane tsohle tseo o neng o di tshepile tsa lefatshe lena di a tlohela mme di a tswa ka hara bophelo ba hao ha e ba e teng nako eo modimo o iponahatsang ka yona ke ha bophelo ba rona bo le ka tlasa kgatello re aparetswe ke mathata hobane wa re tsotella le ho tlisa tshepo mo e neng e le siyo teng se ka lebala hore mobu o hlahisang ditholwana ke mobu o robilweng le ho phetholwa hangata maru a hlahisang pula ke a thubehileng le ho phatlolwa ke letolo le etsang lerata ke koro e sidilweng le ho polwa e ka hlahisang bohobe ke bohobe bo robilweng le ho kotofolwa ka makotofa ho fitlela matlammele wa motho o fihlela ho fetjwa ke bona ke sa boela ke tsho hape ke nakong tsa rona tsa ho thubeha tsa ho tshatleha tsa ho rojwa tsa ho qhetsoha tseo re silwang ka tsona mo re fumana matla o re neng re sa tsebe hore re na le ona ke matlana a tisang tshepo eo mathata a rona a neng a re lebatsa hore modimo ke mang ebile o ka re etsetsang nakong ya hao ka hara pitsa ya kgatello e ba le tshepo temaneng ya bohlano e re ao e leng pontsho ya kahlolo e lokileng ya modimo le tle le etswe ba lokelang mmuso wa modimo o le utlwisa mohloko ka baka la ona ka hara pitsa ena e phehang ka kgatello tseba hore modimo mosebetsing wa ho pheha le ho ufa matla o neng wa hloka ntho ya boraro ntle le ho se tshese dijo le ho boloka boleng ba dijo ka tsa tatso ke yena ya hore ka hara pitsa ena re pheha ka ho nka nako ye nkuang ke mophei ka hara yona ha e tate ha e potlake ntho engwe le engwe e bohlokwa le ho ba le bolembo philong e nka nako hore e ka hlaiswa bohle re a tseba hore se ntseng ka pele ka potlako se tatile ho ka etsahala sebe le diphoso ka hara sona le hore boleng ba sona bo iphumane bo le tlase papisong le seo nkileng nako hore se etswe le ho hlaiswa tshepo ya ka nakong ya ho ba ka tlasa kgatello ke hore Modimo ke ha o le mosebetsing wa ho etsa ke be se fetang seo ke neng ke le sona maoba le maobeng kgotso tlasa pitsa kgatello e re fa tshepo temaneng ya botshelela hobane e fela ho lokile ho ba Modimo o busetse matshwenyeho ho ba leng matshwenyehong ha o bala temana tse pedi ka moraonyana mona leshemele motsomong ho isa ho leshemele metsemedi ka baka leo re le rapellang ka mehla hore Modimo wa rona o letse ba lokelwang ke pitso ya ona mme o phethe ka ho lona ka matla dithato tsohle tsa Mosa wa ona le mesebetsi yohle ya tumelo lebitso la morena wa rona Jesu Kriste le tle le tlotliswe ho yena ka mohau wa Modimo wa rona le wa Jesu Kriste wa rona ha kgatello e tota e ba se ka pitseng ena ya kgatello se fihlelwa ke kgotso hobane ha ona letho seo se ka hlolang se entsweng ka hara yona ntle le ho tlohella tsohle matsohong a ya phehang e le Modimo ka bona ntho ya ho qetela yeo mobapatsi wa pitsa ena a ileng a ntemosa yona ke ya hore pitsa ena ha e kwahollwe ke mang kapa mang empa e hloka ya pheileng ya tsebantse wa ditshetseng ka hara yona ho tla e kwaholla bophelong se ka dumella ya sa phehang bophelo ba hao hore e be ena ya bulang sekwaelwana sa pitsa ya bophelo ba hao se ka dumella mang kapa mang le o sa mo tsebeng o bula pitsa ya sewa sa se phehang kgatello e tshwanela hore go potsa hore jwale Modimo ke ona o taolong ya dintho ha pitsa e sutsa e bolela kgotso e ka hare ho pitsa eo mme e tla latelwa ke masutsa Modimo o tseba bao o sotlang o tseba bao utlwisang bohloko o tseba tse sa o duleng hantle mme phetetso e sala e le ya Modimo bothata ba rona ha re le ka tlasa kgatello ke hore re Modumo re batla ho itwanela mme sena e ba se tlosa Modimo boikarabellong ba ona hore lwanela tlasa kgatello eo re leng ka hara yona sengodi se seng sa dibuka se tsebahalang haholo John Creasy o na le dibuka tse ka bang 564 ka tlasa lebitso la hae o re pele ho dibuka tsena buka ya pele ile a kgutliswa ka mangolo a e hanelang a ka bang 774 ho tswa ho baphatlalatsi o re o ile a boloka mangolo ana mo a bonang teng le leng le le leng la ona ha a tswela pele a ngola ke kgatello ena ya mangolo a neng a kgutlisa mosebetsi wa hae hore o seke wa phatlalatswa e ileng ya etsa hore ha ntse a o bona a mo fe morolo ho tswela pele ho etsa mosebetsi ka sekgahla hobane ka hara pelo ya hae o ne a ipotsa hore ba kgutlisang dingolwa tsena tsa hae ba entse phoso hobane ke nakong ena mo kgatello ena e fetohang teko e tlo senola se ka hare ho yena ke tshepiso e tlang ka morapitsa ena ya kgatello e re fang tshepo tsena ke taba tse monate ho bohle ba nang le dikamano le morena Jesu temaneng ya leshome e re ha e tla ho tlotlisa mohlang o bahalaleding ba hae le ho etswa ya makatsang ka bohle ba dumetseng hobane bopaki ba rona hara lona bo amohetswe hangata bophelong re iphumana re le tlasa maemo a o re sa tsebeng hore re tshwanela ho etsa eng o iphumana o le ka tlasa maemo a o isang hodimo le tlase tshepiso ya Modimo wa rona tlasa maemo a jwalo ke hore tlohella tsohle matsohong a hae mme o tla dinka ke tshireletso ena ya Modimo e re tlisetsang tshepo le ha e ne e le siyo ena ke mpho eo re e fuwang hobane Jesu o ile a fetoha setlhabelo bakeng sa rona motjheso tlasa pitsa ya kgatello o fitla bokgutlong le ha e ba o ka tlasa pitsa ena kgatello o tlo tswa mme ke a o tisetsa mohau wa morena Jesu Kriste lerato la Modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona bohle. Amen. Ke motantsi magele ya reng thato ya modimo ha ile yona ha ile kopanye beketlang khotso.
1: Na go ntsa tlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: What's it again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone mo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
3: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Kopano ya bo 66 le metso e robong ya Commonwealth Parliamentary Conference Cape Town. Ho tloha ka la 10 le metso meraro ho isa ka la 10 le metso e robong lwetse 2026, Parlamente ya Republiki ya Afrika Borwa e tla tshwara kopano ya bo 66 le metso e robong ya Commonwealth Parliamentary Conference Cape Town. Kopano ena e tla kopanya dihlotsa tsa parlamente, ditho tsa parlamente, basebetsi ba parlamente le ditsebi tsa puso tse tswang dinaheng tse fapaneng tsa Commonwealth. Baemedi ba tla buisana ka dintlha tsa bohlokwa tsa moruo, setšhaba le democracy lefatsheng ka bophara tlasa sehloho se reng ho matlafatsa molao wa matšhaba le democracy ya palamente lefatsheng le fetohang baetapele ba Commonwealth. Kopano ena e beha palamente ya Afrika Borwa bohareng ba dipuisano tsa palamente tsa Commonwealth. E boetse e fana ka monyetla wa ho tswela pele ho matlafatsa puso ya demokrasi, tshebedisano mmoho ya matjhaba ho arolelana boiphihlelo ba Afrika Borwa ba demokrasi le ho thusa ho theha dikarabo tsa palamente mathateng a lefatshe a amang baahi kajeno. E tliswa ho lona ke palamente ya Republiki ya Afrika Borwa. Hora ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ho SABC. Ditaba tsena di balwa ke Rabosana Madie.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Hey, ile shume le motsomong metsoso ka mora hora ena ya borobedi. Mamedi motle ke tlwana moletsane sialboinga so se ratang sa lesedi FM. Ke tuli baby dumela. Ke moetse hape ke bososela le wena ho seng hona ke o dumedisa. Ho bane rona re le basotho dumediso ke ntho ya bohloko. E bohlokwa ho rona basotho jale. Ke ka ho ke le dumedisang hape le hape le hape le hape dumelang dimelang dimelang jole khetlong lena he ke tlo bua le maqhekwana ka o but ndumelang ngkhono dumela hle wa phila ndate moholo o tswile joantsa tsinle Are o tholana ngwanaka bophilo bontse bu ya hle modimo santsane ampa balletse he e ka re ndate moholo o bina sefila sereng o satla mpaballa le bophilo mbona Oh ntate moholo dumela hle dumela se ka ka o baballa le bophelo mbona ke boetsape ke kopana le lona ka jeno mme ka jeno he wa se ba batho ba a le tlampakela ha ona le ngono ona le ntate moholo ka tlo le tlo mpakela bo mamede motle ha se batho ba ratang ho etsetswa bahana di sedi le dilemo o ntse batla go tswa o seng ka fojo le ka hana ntse tswa ha isa le ngwanana ha isa le mohlankana o ntse batla go yetsa dintho tseo o tla go jwetsa hore nna ha ke kuli ke dilemo tsa ka fela tsengata empa nna ke ntse ke ikutlwa ke le ke phetse hantle ntse ke gona hore ke gemetse ke ntse ke gona hore ke alule bethe ya ka ke ntse ke gona hore ke phele bana ba ka le ditlolo tsa ka ke batho ba sa batleng ho etsetswa ha ba tshakile batho ba tshaka matsatsi a mabedi a magago la bone o sa u jwetsa hore ke batla ho ya haka nna ke batla ho ya haka ha hore helang khono a ehle medula fatse hle akere o re etetse re ke re o phomotse le mphomotsang le re ntlo ya ka kwa mo ke silenteng entse e hlokiswa ke ma ke batho ba ratang o sebetse jale ke tlo qoqa le lona bong khono le bong tate moholo ka yona taba ena ya lona ya ho rata o sebetsa o sa batle o dula o kopomole nenntshe hona le babang o tla fumana hore o ipleletse hore ka jeno lena ke sa phomola thulebile ka jeno ha ke tswe ke tlo dula bethe mona letshege ka ofela bana bana ba ke banketsetse e mong wa hana a re nthotsa ha di tlasenya bana bana ba senya nthotsa ka he ha ba ka re senya nthotsa bona batho ba dimela ntle ba tsikwa ka a ke lentetseng re ke re qoqa rona ebe wena o ye mong wa batho ba sa batleng ho phomola ya batlang ho iketsetsa ha o rate ho etsetswa A ke lentetsetse maqheku le maqhekwana ka. No mo reka mohala ke ena he. 086 000 3084. Ke Peter. Ke 086 000 3084. A tshe ba batla ho ntumela voice note mona ba sebedisa bana le mehala batho ba bana le mehala ba sebedisa di voice note mona ba romela nthumelle voice note mo no heng khono re ke rutlo gona wena nkhono o ntate moholo wa mofuta ofe na le hona rale je o ntse o gata o tswa o seng kana ko no tswa ka yona o sale mo hlankana o sale mo goetsana me ha o tswile o seng o etsang mosebetsi wa ha o letsatsi ka ofela e ba mosebetsi ofeng o etsang letsatsi ka ofela na o go iphena go ya hore jwale ke nako ya ka ya hore ke phomole romela voice note mono 079 7585066 079 7585066 ba sentse ba le teng dimela hello
2: hello
1: dimela nkhono
2: dimela wa nanga
1: o phela jwang
2: Ah,
1: Mohausa o baballetse ngono.
2: Ke a le bua mana ka tlhulana le ho kena a ka khone ho kena.
1: Eh, ke a tseba mogotsi wa ka go batla ho kena, empa bona he tsa tsin lena o kene, o kene.
2: Ke re ha ke ba do ye tse tsalo a ba tsi tsin na iki. Empa ke ba da bi ke se.
1: O 90.
2: 90
1: ke nkhono mang
2: nkhono matimpani kwaqwa
1: o kwaqwa jele ntso gona o iketsetsa ntso na le matla nkhono matimpani
2: a go tla ke mwana ga ha o ka bona tshenyeki ya mikitsi na mo bana ba itse sebedi ka jwa ka ha ga ke dili ho le tsene
1: ei
2: Aka gale bua bona sa go kitlela tsela ke di la madira. Di la madira ka section 1 go ma timpane ya police tsen ka
1: mohau. Ah, ya police tsen ka mohau. Go ma timpane o be le letsatsi le monate. Empa o go iphena ko nne o go phumule mogotsi ka jo o iphele tsatsi ko re ga ke tshware le tloka je.
2: Ke a phumula. E ma dira tsase.
1: Ei. Thank you, Mkhono. Bye bye. Bye bye, Mkhono. Lesedi FM, Dimela. Hello.
3: Dimela, Shemko.
1: Dimela, Ntate Moholo, le kae?
3: Ke a phela, ka mohau wena.
1: Ke a phela, Ntate. Ntate ke Ntate mang, Ntate Moholo mang?
3: Ntate Moholo, ebe Mokoduka, mona K4 Kutlwano.
1: Eh, Ntate Moholo.
3: Nna. Ukubona bona ngaka bona
1: mmm
3: ngaka bona ke go rofela o robale ke ga na go e batla
1: mmm
3: ene ha o jo o nikegu o phomole o phomole
1: mmm
3: lo fiela ska nka le fiela lo fiela mona o kopela a cha mona ba tlo fiela mona ke re sa sa ya ofa
1: eh
3: go o thuse ba bang lwana ha sa sa yo fiela fa ye mong a se fiela ya re mong kai tshotla ho loga ya pele ka ho tsama tshimetsi mo ha.
1: Eh, ska itshotla, ska ba itshotla ntate molo, ska ba itshotla ho hang fela. Eh.
3: Kampang. O kampa se bisa mo nyakanya na o ga mangwele fela re o yekere ke mane o no re ja le bua ntate re ya bo ka mure.
1: Eh, re ntse re thabela wena re sa phela ha monate ka pa ba llo ya hao. Mm.
3: Re lo tsarna se tsibisa ga thata, hona ke ntse ke touta ke re ya Moradi wa ga e mong ha yo kuona dire mo batla ke majeje a le shume ha re tsebo ka ya di jwa ntlalani
1: eh
3: ha mo godutlo dire mo batla na o ka ja le ke ya ntsofatsa ntwe
1: eh matsatsi a le shume ka ofele ke ngiki o nyametse nene
3: o nyametse be ke fiti ke ngwana bola bora ro kwana sala re ya pei jwa le ka nete tele di phone ka mona di a kena ala mo bona ala mo bona sala ke mo tsela mona a tla mo fuma di mona ka ba gawana mo hlangong la bone le ke tle e mo sa founa kana ga le koma mmatla mo na re mo batla le ga shebulela
1: mmm
3: yo re a ona le mashuma a sipile nga dilene ra le ka nedi ya ka mo bonang ya ka mo kwelang ya mo qetetseng a mpa na founele mo godutlo mo na ho tle mo na ke ipo ba tsatsa ba hore ka nete ke mang ho etsala
1: mm jwale wena o na le motse ka ntate moholo ha o na le moradi wa le motse mashume a supile
3: e mona mona moholwane wa ka wono nna jwale tsa ga se re
1: tsapa mm o ke mwana moholwane wa hao
3: e ba moholwane wa
1: thank you ntate moholo ke le buile bye bye
3: Morena o hlonno fa.
1: Thank you ntate. Bekeng e tlang ho le Sedi FM, One Life Insurance, o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za. Kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse le Sedi FM. Mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand. Ebang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. Insurance. SMS kamwe ekosa 150 SMS samahala hadisebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditshelete mela wana le dipehelo diteng online One Life changing lives
4: pina ka morapina le Sedi FM.
1: Eh tsantsi ne re ndere tswa ke ka mmino ke ntse ke buisana le bonggono le bontate moholo a kore ke le bapalle pina ke yena nggono ntate moholo Paul K botsama le Simon Magathulela Jesu ke mmoloki.

0: Bethuli o phela hantle ngono tsidi
1: ka mo hawai tulana manela
0: eh
1: bana ba ka ba ga ba mpakela mothanketse sa mbodi wa shi
0: eh
1: ha ona ho la tulana ha ona le mo wa shi ni ga ithatsetsa ka 662 ya ka ithatsetsa wa shi ni ya ka yeng ba mana wetsi ya o mana iri a go tule fatshe ha ile teng ha ke khone thulwana ba bona a ha na le theka le a ha na thulwana empa ntse ke ya pi
0: ah nkhono
1: ke re ke ka mohau wa modimo thulwana
0: ke ka mohau jwale o tsebe le bona ke re ba mo lefa motho eo e ba mo batlileng hore a o thuse jwale e se ka jwale ba mo patalla mahala
1: Tulana sibe sitho jwalo.
0: Eya.
1: Wa sikhotsa. Are huna kanti makhuru ngumuntu njani. Go batlase motho. Ene ka mona lwe. Mara o kwa situlana o kwa e.
0: Eya. Eya. Ya
1: tulana.
0: Ah.
1: Tulana.
0: Eh,
1: o be le tshiaga le monate sebata.
0: Ah, nkhono ke a leboa. Le wena o be le tshiaga le monate le hlonolofetseng.
1: Thank you, mme. Thank you, mam tau.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Ah, bye bye. Ba bitse mo tle Rebecca Malope ke tshepile wena.

0: ke tshepile wena Jesu ke mantse o bong gone le bontete moholo ba dulang ba phela ka ona letsatsi le letsatsi ha motho antse a robala atsua a robala atsua o bua jwalo o re ke tshepile wena Jesu ke tshepile wena o tshepo ya ka modimo re ya leboga 0860003084 akore kinke ke utlo rena ka mana ka di voice note bareng bong khone le bontate mogolo ka mo
1: tumela le sedi tumela ke le tumedisa ka le ditlo e matla ka mkhana bona Jesu Christ ke nna nkhono mantsi le nna mo small farm ka val le nna ke tla o kena mo nna le sedi ke re ke le nkhono le nna ke nkhono mo ngata mo sebetsa le nna sebetsa khuti ke bile a ngata bana ba tlo ba mpisa a ke ntwe ha o sebetsa ha ho ba mpisa ka pitso ka le ditlo le tsa ditse ba ke nkhono a ngata mo sebetsi ke le bua bana ba ka ke a leboha le sedi ga ntse le re phahamisa re le bonkgono mone le sedi ke a leboha
2: ga tswa thudi baby ka nnete botlhoko a se o bolela gore jale motho o tlabe sa le o dutse jale o mamelela go etsetsa dintho tse phoqang ga ke tlhakwana tsere ke nako eo jale ke tshwanetseng ke phele ke etse dintho tse ratwang ke pelo yaka ga ke batla go tsoa ka 5 ya fela go kgoneya ke tla tsoa ke iketsetse ntho tse ke di ratang ga ke qeta ke tla ithoballa ke phomole gobane jale ga gape sale o dutse monono o etsetswa dintho tse phoqaphoqang aa fela jale ke tseba dintho tse nepaetseng tse ratwang ke pelo yaka ke mme mathapelo mosoka mona masego disotho a motloela ke a leboa
3: Dumela tholwana ei ka ka nnete mangwele a nna ntse ke gobetse lohana jale ka ntse ke batla go a bona ka ntlha ya gona dikgona ba di fepile na ke tsona dintho tse etsang ge be re o itshebeletsa babadi ya o sheba dintho tsena tse baphidisang aya ba kgutlela tholwana
0: he o ne nkgopotse le nna ko hopotse ko hopotse ko hopotse date bolo ko hopotse ai ka thaba ke a leboa utlwa ba dula ba ngongoreile ka diphoofolo tsa bona tseo le sa ditlhokomeleng ba ngongoreile ba re aletse dintho ka tsela e di bona ba di etsang ka yona aa ba ema ba iketsetsa batho bana utlwa re ntsa go betseng pa ka kelellong ya gae ka mosana a nne gotsa gae
4: ane kae matholana a nna ke tlhaketsega moradi wa mora ai a ke robetsega i-one fela ke utlwa ke kgotsofetse ke opolagaka golo fela nnako tsa go tsoga nna ke se ke tlwaetse go tsoga ka 4 o'clock tsoga ke etse tee ke phokete ya monate nna ke ntate mogolo Thamaga Maduana
0: re le bohleng ntate mogolo re a leboga e re renke monkeno
5: dumela austhulwana hle ga monate le kae austhule baby ga monate ke nkgono tata ka mona ka botshabelo nna ke le nkgono tata ke ntse ke kgona go itshebeletsa go iketsetsa ntho mo le e nngwe mokgwa ka ke motho a batlang go sebetsa ga ke dule le bana ba tlola ba nkomanya ba ga nkgono wena o be sadi o eme mokgwa ka ke motho a tlwaetseng go iketsetsa ke gana ke kula ga fela ke sa kule matsogo ke a iketsetsa ngwanaka ke a iketsetsa ke tlwaetse go iketsetsa le ga ba ngwana a sa konomakisa ntlo ke a e pheta ene ke a mo jetsa gore ga o a konomakisa ke a pheta e ka ba motho e mogolo a konomaka ntlo yaka a ba e gabeie ke a e pheta sa bile ba ipeile gantle ke jalo le ga o sa tlatswisa washing ke sena monate e ba ke tshwere ke sefuba ka nnete ga o sa e tlatswisa ke a nula trate mo o tla ipetha bitiri ke mkhono tata ka mona ka botshabelo ene nna ke mkhono sa tloelang ho tshaka yo ho tshaka ho nkimela bana beso ho tshaka ho nkimela ho go baletsa metseng ya batho haiko ho bima ho nna ha ke tsebe ke seo ke leng sona bana beso ha ona go nka iketsang ha ke dutse mona ke dutse ke thabela ha ke dutse mo ke dutseng te ke a leboa
0: ke a leboa mkgono tata ke leboile jwang fela e renke ke le phamise mangwele ano a hanang pina ye e tlo o phamisa o rata kapa o sa rateng tatemogolo wenang kgono ke a le phamisa vuye mokwena njalo.

0: ipinene ne ratwa ke mme wa ka o na e rata o na e rata o ha re kopane ka matsatsi a di Christmas o ha na ka ba a re a ke le mpapa leng pina yane hey o na e rata man re satla mathaka ja re teng ka mo hey re le bo ng khona re jo thuli wa tlang phamisa ke ne ke gathetse wa sa o kila bona o robale o tsuwe o ntse o gathetse e mong a re thuli ke a robala ke tsuwa ntse ke gathetse ke a ipotsa gore na hantle ntle mogathala ona mo kana kana kwa eng ere ke nke wa o qetela fela ere ke nke wa o qetela fela re kwale ditaba tsa ka le bong khono ka jeno re ke nke wa o qetela fela mo mamedi motle ke ere
1: ke mora ka jo re sa phila ka moha wa modimo jo tulwana Ei, ha re phetse re iketsetsa ngwana ke se re ya fela ka nye mme le ona wa hana maga e se re ya re ya maga re ya le ka re ne re ba me re tla tswe di yana tsena bana bana ba ha ba batlu hantse re etsa ba batla gore ba re etsetsene bona ba etsa ka nako e ba batlang gore ba etsene rona re batla re tsoa hoseng re etse dintho hobane Ntso to phomola tsulana le ntshagre na bana bana ba batli motho tana re la me wena o batla re tswe o seng ntwe mo stane ke a yetsa kana koma ke a kunmaka ke me di ke a tswa ka 80 ke a kunmaka ke a tseta wena o batla re tswe ka 60 e ka reng ke a mosebetsi ya mme ha ka sa di ke tswana go kwa di ditege di na o seng ka 5 ha re tla re buda ma tlo fela re nwa re do la ita re nwe re bese re nwe e mkhonpo pika mona na ka mkhelele ka mona thank you me
0: thank you hle mkhono popi ke a lebo e ka re le nna ka re ke tlo tshwana le bongkhono le bontate mmolo ba ba iketsetsang o nna ke rata iketsetsa hona le mkhono a buile mona re nna ha ba sa hlokisa hantle ke a pheta a le nna ke jwa lengkhono ke kena mo ke sabone hantle go etsalang ke a pheta motho a utlwe bohloko ntse ke a pele nka re ke tlo lefutsa nna ke tsofala bo ai nka re ke tlo lefutsa ga re fete mabenkeleng ke a gotlha
2: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntso ka tsela ya sesaense gore le tlhokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemese naha ka bophara. Le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
0: Sekhorane Entertainment and Projects Mole le Sedi FM about Kisetsa All White Total Praise and Worship Lille bo sekhobela kala 3 October 2026 kamana ka Meyerton Sports Ground tloho o tlo bona lebo sekhobela Zbunowa Ayanda Ntanzi Xoli Mncongo Joyous celebration ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Neo Mabote mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsomong hoseng ho fihlela ka hora ya leshume bosiu midi heke di bulwa ka hora ya borobong hoseng di tikiti di qala ka 300 rand me o tla di thola Pick n Pay le Compu ticket bakeng sa ntlha tse felletseng o ka letsetsa 082-365-6565
4: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.

re rapele o seng hona re rapelle bana ba mma bona a keneng dithethefatsing le hona jwa le ha so ba bone ke beke ke matsatsi a sa ba bone har ke ba re ba rapelle bana bana re kope o modimo gore modimo a bue le pelo ya mma bana bana gore a seke a phia a seke a hana gore o tlholwa ke dithethefatsi e tle re ga ya mane ba ile o mo tlabolola ba ile o mo thusa a thutshege ka pele o mothe motle re tsietsing ya dithethefatsi o re tsietsing ya dithethefatsi ga o na strata se salenga ka dithethefatsi go na le a dutse mane gona jale o shebeletse yona baesekopo ena e etsang sono ka bana ba rona shebeletse yona baesekopo ena e sotlang bana ba rona o shebeletse yona baesekopo ena e etsang bana ba rona dilathalatha e etsang bana ba rona ditsikitsiki e etsang bana ba rona ntho tse sa tlalang e etsang bana ba rona e ka ba kopane hlogo e etsang bana ba rona gore ba telle e etsang bana ba rona gore ba seke ba hlompha e tsamba na ba runa ba tsabele metsi ba seke ba tlapa hona le a ishebeletseng.

a ngwane so ke na lwena Alice lwena ke o bona how can and like lwena ke o bona how can mapule ko shebile Jonathan lwena ke o bona mqolisi ke o bona mqolisi ngwane so ke ne ka makhetlo Hilda ke o shebile mona ho marandranga le CD FM o sithabati o sijabaledi ke na lwena the Benedict ke o bona muipone lwena ke na lwena nanki William Makoto lwena ko shebile makawa u dutsile nna le nane ondla magulunga mata la ke alla bathongwe ke alla bathonga metse ya rona bana ba fetwile di latalata bana ba fetwile di tseketseke fela bana ba fetwile nthotse sa tlalang bana ba tsama ba tsola le pila bana ba banyinyane bana ba tsama ba utswa nthotsa batho ba otlwa beke le beke modimo a go theuwe hle a go theuwe o go ba pele rona o ba pele motswadi enwa ya lla Kulebwe munna tebo haure bapa lenna. Amen.

kopa ntate re o kopa ntate re o kopa ba pa le rona go thata ye ntate ho bima ye ntate ho bima go thata ho thata di trata di fetuile di baiskopo tse tseisang ka bana ba rona ba pa le rona ba pa le rona ba pa le rona ba pa le lelapa le dulang ka Motown Street Bapa le lelapa le dulang ka Mofokeng. Bapa le lelapa le dulang ka Church Street. Bapa le lelapa le dulang ka Mokwena Street. Hako bape le lona. Ka bothata bona bo bokana kana. Bothata bona bo tlampile bo utlwisang bohloko. Mo bana mathe a seng a tswa fela mamina a tswa fela. Mo bana ba seng ba sa tshabe le ho tsola pela masea pela bana ba banyane. Mo bana ba seng ba sa hlape, ha ba hlape bana ntate. Modimo re etse jwang? Modimo re etse jwang? Re etse jwang? Ho re etse jwang jo fa re etse jwang le bana ba banana ba ikene nthwena. Dinko a di sa sebetsa fela ho hema lo phefumoloa. Dinko se di sebetsa ho kenya dipilisi, ho kenya ntho tse ngata tse fapaneng. Molomo o sa sebetsa fela ho bua le ho rapela. Molomo o sebetsa ho kenya dintho tse ngata, dintho tse makatsang. Modimo re etse jwang? Modimo re etse jwang? Re sentse kae? Ebe phoso ya rona e bile kae? Ha strata le strata. Ha strata le strata se ina le baiskopo ye. Ha motse le motse o ina le baiskopo ye. Ya bana ba seng ba sa hlape. Ya bana ba dulang ba apere aparo tse di tshila. Tse nkgang mofufutso. Modimo ho etsahetseng. Ho etsahetseng. O e mong wa botsa modimo re. Ha ke tsebe. E mong re modimo ho etsahetseng ka siaka. La ka o botsa ka puo eno modimo. Ke a tswa wa utlwa. Wa yutlwa wena Jehova ba no tsibile le pele gore re tla bua tsona puo tsena gore a ka sia ka teng ho blind gore ka sia ka teng ho blind o teng ya tshonjwalo ya re ngo modimo na ka sia ka ho blind a zia peta e mong a re zia khala a ra tshonjwalo re na ka sia ka zia peta na ka sia ka zia khala bana ba banana ba ikene ntwe ba ikene modimo batho ba hore ne re bona hanyane ha ba no ke ai ba kene le bana ba banana ba kene shi molekong wa ditetefatsi ba kene shi molekong o sabantsetse mpile o ba sotlang sotla mmelo wa bona o sotla melomo ya bona sotla nkotsa bona o sotla mahlo wa bona o sotla kelello molekona o sotla le boko ba sotla le ditsebetsa bona o sotla le ka mo ba aparang o sotla le ka mo ba buang ka teng sotla le ka mo ba tsamang ka teng

tia ka bona lwana malume ka bona le bo di bie ka bona masabata ha o kena le nane le na ka bona thokotsile wa hankomo ka bona bona di tlase ka bona pulani kanenga ka bona hlongwane bongane ka ba le wena ka bona nanki hona jwa le hona le bana ba ba tswa di bona ba ha ba tsebo rena bana ba ba ile kae ha isale ba kena molekong ona sataneng ena tiabulo seng ena ya dite le metsi e menyane mo mamedi le metsi e menyane e lekanang le kepisi ena yaka le metsi e menyane metsi e menyane e lekanang le kepisi ena e lekanang le kepisi ena go jwetsa ntwe kgolo wa difumana ditetefatse e u difumana le maplasing o di fumana le maplasing mo sa nahaneng gore batho ba ka ba ka tsuba ka ba ka rekisetsa batho ditetefatse moo modimo re ya di fumana moo le maplasing mo re nanang gore bana ka nako o tshwanetse ba ithute gore ba re fepe ba ithute masimo ba ithute go jala wa di fumana ditetefatse o a di fumana modimo jwale di a nqaka o di fumana le ka gara buka tsa dikolo di a nqaka o di fumana le ka hara mekotla ba dipata mono ke mo ba dipatanteng ba kwala thuto ya bona ka dithethefatse

0: ako ba shebe modimo ba joang a Jehova ako ako ako theole mahlo ao ako ba shebe ba joang o modimo sheba fela o shebe le ka mo batsa mangkateng ako ba shebe ba maqiba joang ako ba shebe ba diso tsejwa modimo ako ba shebe ba bang ba robehile ba ithathetse ka di plastic mautunga ka baka la dithethefatsi ako ba shebe ntate ba shebe fela ba bona hore ba robala mo leng joang ba bona ntate hore ba tswa mo holeng jwa ba ntate atamela fela o tlo utlwa mofufutso wa bona ha o modimo wa ka ha o modimo wa ka ha o modimo wa ka wena le nle hodimong wena ya ka letse mmaru ako ba shebe fela di trateng ba shebe di hukung tsa di trata ba shebe hore ba utswa jwa malapeng a bona ba shebe hore ba sotla pelo tsa batswadi jwa
1: Ba apostola bohle le memelo moketeng o moholo wa seopotso sa moprofeta Elia molaponketseng mothei wa tshebetso tsa semoya le seprofeto ntate wa moya wa moprofeta PH Moloi moprofeta Christina Nku le moprofeta Elia Ramuipo mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng e leng number 35 Martin Street Hertogville Malebogo Free State Province ka di 19 le di 20 September 2026 gommeng wa mapostola botlhe ka dikereke ka go fapana botlhe ba tlang matsatsing le go optswa go itlela ka ditente bakeng sa bodulo bakeng sa dintlha ka botlalo letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
0: Ba shebe ntate bana ba rona ba jwang. Mommamedi ke ne ke fetisa molaetsa ona ko o romella lehodimong. Metsotsong e le 20 pele ho hora ya leshome. Ba otlwa ka mabanta, ba otlwa ka diphafa, ba otlwa ka melamu, ba otlwa ka ditshepe, ba otlwa ka majwe, ba otlwa ka ditibele, ba ba raha, ba ba otla ka ntho tse utlwisang botlhoko, ba longwa ke dintja, dintja di a ba loma e be sono ka bona, empa modimo ha ba suthe pela dithethefatsi tsena. Re o kopa o sengona. Re o kopa ntate. Ba go theuwe. Go theuwe Jehova. Ngwana ya mametseng hona jwale. Le motswadi ya mametseng hona jwale. A go muthuse hle ntata go kene ka matla ha o hle. A go kene ka matla wa wileng wa emisa kore wa khutsisa sefifo le watle. Wa modimo ke a tseba. Hore se fefo sena sa dithethefatsi o ka se kgutsisa o se ka khutsa sa thola tu le ba direkisang ba ba ematlhoo gore na se fefo sena se kgutsitse jwang modimo o ka se kgutsisa se fefo sena ke a tseba se ka thola ke a tseba se ka thola ha o ile wa kgutsa se fefo le watleng se sa dithethefatsi a se letho ho wena a se letho ntwe nngwe makatsang jolo ka re le kgweding ena mo re buang haholo le ka ho ipolaya ba ipolaya bana bana ha bana le letswalo la ho ipolaya ho di mo ba sna le letswalo la ho ipolaya ha bana le letswalo la ho bolaya re o rapela ntate ho hobe di trateng tse o re phelang ho tsona ho hobe makeshining a o re phelang ho ona ho hobe ha bana le letswalo la wetsa ntwempe se hloho ha bana lona letswalo leo ha bana lona ha bana le le lenyane fela ha bana lona ke tete fat re tla banka kae ba itapele re tla banka kae ba tlang o tsamaisa lentswe la hao modimo wa ka ha di tetefatsi ile tsona tse ba palang ka bana ba rona tje ngwana o ipona a le bohlale ile yena ile mmutlanyana wa kasi wa tswa re mmutlanyana ka ona no le bohlale o bapala ka botau o bapala ka bophiru o bapala ka bomanga kana kotsane tsa ditshomo modimo re a tseba wa tswa re mmutlanyana no le bohlale o le matletle ile mmutlanyana fela ile matletletle ya diphofolo mmutlanyana bona ba ipona ile mebutlanyana ya kasi Mutlanyana o kile ngwa hlokomedisa batho wa ba hlokomedisa wa ba hlokomedi ba re yai le ya kopano nya motho le tla ikutlwa le ya kopano nya motho le tla ikutlwa motho tla letsetsa ntho e saitsebeng ka sheba hore ke manga hantle mono ba hlaba itjella nama mutlanyana clever ya profo Mutimu bona bana hana kwa gore ke ditleba tsa makeshe aba tsuba ditite fatse ba lwantsa batho ba tswara dipanka

haba itsebe ntho modimo haba itsebe haba itsebe haba itsebe mo mamedung kinele matsoa metsing ya ba pina ka se ya hlakoreng leleng ya ba hudimo ha holo feta lentsola ka ke kopatsware haba itsebe ntho modimo haba itsebe bona ba ipona ile bona rena ko nyengwe buima hampe bona jwa hudima rena le botata bona ba dithetefatse botata bo bombo bo le ntenje ofa ke ba maranra bana ba iketseditse makunutu wa bona mona ho maranra bana ba rona ba iketseditse makunutu wa bona thotsetse jwang ke bona tse ba lwang ke bona tse ba di araba ba etsa yeng me ha o re o bula matlo o fumana hore ngwana o wetse ka ranthu e kana kana yo sa tsebeng re na ngwana ona o tlatswa jwang ka pautla montsa jwang ho sane ngwana wa ipolaya ho sane ngwana wa ipolaya hona le motswadi hona jwale ya ntseng a ipotsa re mpa ngwana ka ipolaetseng ho bane ngwana ka ile a fihla etong ya ho ipolaya go bana ngwana ka ile a fihla qetong ya hore a ipolaye bana ba rona ba tla sa gatellweng we makatsang wena siabitsa mahlohonolo wena kreste wena ya palamimaru wena monga bophelo bana ba rona ba tla tsaka le batho ba baholo modimo ba se bakene shi tla sa gatello dithethefatse khatello ya maranrang batla sa khatello ya maranrang ina mo ngwana qetellang a nkile bophelo ba hae ngwana a tshware tlhudisano ka maranrang e o motswadi a saitsebeng ngwana a kene tlhudisano e o motswadi a saitsebeng skepsel a sa tsebe mosadi wa modimo a sa tsebe monna modimo re ye bana ngwana ka o kene nthong e kana ka morana ko ngwana wa ipula baba mbabana ba itlamme ka hore kisetsa batho dithethefatse ba itlamme ka hore ba ye ba lo rekisetsa le bana ba dikolo dithethefatse ba fuwa dithethefatse tsena ba ile di rekisa me ha ngwana a ka etsa phoso itse ngwana a etsa eng itseng ngwana o sa ipolaya ho bana tse ba hore mane motho yane mane o tla mpolaya ha ba tla tshelete ya hae

ka jeno bana ba rona ba banana modimo ba shebane le godimo dumengwe makatsang hona le batho ba bankang hona le batho ba nkang bana ba rona ba banana ba di ba ba etse di otswa ba ba etse ntho tse makatsang gore ba tshintshe kelello ya ngwana ba tshintshe kelello ya ngwana ba tshintshe ngwana ha o ne ile ngwana o motse ba ke ngwana go be teng fela monna tle fela a tlo tshintsha ngwana o kelello go pane le ngwana wa matha mona o tsana no re ngwana o tla mathate a tshintshe ngwana ha o kelello ba teng batho ba jwa ba teng ba nna bana ba jwa ba utlwisana botlhoko tshintshe ngwana kelello mo tshintsha mo tshintshe a mo tshintsha mo tshintsha mo tshintshe ngwana o fumane se e leng thwengwe e makatsang tshintshilwe ke monne mo na le monna a duletse ntho jalo ao jesu a theohle

0: Ntate Moruti Maine ke kopa go tla go wena ha nako e le metsotso e mmedi pele go gorwa ya leshome. Ke kopa hore ke tle ke tle go wena ko watamele Mofokeng. A jeno moya wa ka o ile wa tsamaya gole. A tsamaya gole. Wa kena Soweto, wa kena Deep Meadow. Wa kena Alexander. Ka iphumana ke le ka gare go matatiele ke le hasibi ke le matichereng. Ka iphumana ke le Aliwal North ke le Sterkspruit. Ka iphumana ke le Kokstad ke le Mthatha ke le Port Elizabeth. Ka iphumana ke le Bethlehem, ka iphumana ke le Haydendal, ka iphumana ke le Bloemfontein. Ka iphumana ke le ka Orange Farm, ka iphumana ke le Sebokeng, ka iphumana ke le Everton. O ipolaya ha bana ba rona. O ipolaya ha bana ba rona. Meokgo ya batswadi. Le nana ola makhulong a matala ka jeno le nkile meokgo ya batswadi. Linkile meokgo ya bonkgono le bontatemogolo. Le beya hantle haufi. Le tirone ya lehodimo. Hore modimo a ka bale a bale meokgo ena modimo o tseba ho e bala. Ha hona motho e mong ya tsebang ho bala meokgo ya motho. Jwalo ka modimo. Modimo o tseba ho bala meokgo ena. Ranka meokgo ya motswadi eo ngwana hae a ipolaileng. Ra e beha hantle pela Modimo. Ra botsa. Ranka kgatello tseo bana ba iphumanang ba le ho tsona mmo le batho ba baholo. Kgatello ya dithethefatsi, kgatello ya marangrang. Mme ranka meokgo le dikgapha tsena. Keledi tsena ka hohle hohle hohle hohle hohle hohle hohle hohle. Ho dumaela ha motswadi o dumaela nkgono le ntatemolo. Ra di beha ka pela Modimo. Moruti Maine dumela.
1: Ntate Matau.
0: Dumela Mofokeng waka.
1: Hey.
0: Dumela phoka hle monna, ntumedise Maine hle.
1: Ha ba ka tsela ye nngwe ntate Motau.
0: A phoka.
1: Ha ba ka tsela ye nngwe ho ba. Ha motho sheba dipalo palo.
0: Ha.
1: Hore shabeng sa habo rona.
0: Ha.
1: Batho ba batjha ke diperesente tse kae tsa palo ya setjhaba. Mohlomong ha katamelo ya rona e ka ya pepesa hore rena le diperesente.

0: sente tse leng hantle haholo tsa batho ba batjha ka hara naha ya Afrika Borwa. Mme bothata bona boo re kopanang le bona ntate Motaung.
1: Amen.
0: Ba dithethefatsi.
1: Ai, maina a ikona. Ha.
0: Ke ne ke re, re ke re ema emise mono. Empa re shebile ka kakaretso, empa mohato wa rona wa pele.
1: Amen.
0: Re ke re shebe tjhaba sena se timelang. Ntate Motaung, re na o torotsoneng, o toropong, o maplasing.
1: A ikona.
0: Tshwana ya dithethefatsi teng.
1: Ho hobe.
0: Le dibakeng tsene re tseba hore tsena ha ngwana hao a etetse teng. O kgutla a na le tlhabollo e kgethehileng.
1: Amen.
0: Le tsona di na le bothata bona ba dithethefatsi. Jwale potso ke ena, Afrika Borwa, mmuso ha o le mong, o keke wa kgona bothata bona. Mohlomong seng ha kajeno lena.
1: Hallelujah.
0: O hlokahala re nke dikgato tse pedi re ye morao.
1: Hallelujah.
0: Re re na bana bana ba dula kae?
1: Ah.
0: Bana bana ba hlaha ho kae? Ntate Motaung, ho na le mo ba tswang teng. Ho na le lelapa leo ba khepuileng ho lona. Ho na le motse, society e ba tswang ho yona, kapa ho na le tikoloho yo ba tswang ho yona. Mohlomong ke hona moo moruti maine re tshwanetseng re shebe tharollo. Na jwale re etsa jwang?
1: Hey!
0: E ba re phutha matsoho. Ke adima lentswe la ntate Thuso Motaung.
1: Ah, maine.
0: Re shebella baiskopo na.
1: Ha!
0: Re shebella baiskopo ha e bapala. Ntate Motaung, o sa kgathaletse hore na ngwana eo ke wa mang.
1: Kakata man.
0: Tshwanetse e fitlhe pelong ya hao. E tshwanetse e fitlhe ho wena hore ke mpa ke hauhetswe. Hore na ba ka bana beso.
1: Oh yes.
0: Leloko la haeso ha yo ya lemona.
1: Ah.
0: Empa seo ha se mphe boemo.
1: Oh.
0: Ba hore nka tsheha ka ngwana eo.
1: Yeah.
0: Ntate Motaung, atamela nna le wena le momamedi. Re ka kena ditoropong, ditorotswaneng.
1: Amen.
0: Re bona bothata bona. Bohloko ba moruti maine le ntate Motaung ke bona. Bana bana, bokamoso ba bona bo fela le pele bo fihla. Bana bana, ntate Motaung, dintho di a senyeha. Momamedi, re tlo nka leeto le wena.
1: Hey, hey.
0: Re tlo nka leeto le wena hobane ho na le temana eo ke kopang hoseng hona. Re ke re hlopholle ka tsela e soka hlopholwa ka yona. Ntate Motaung, ha re ka ra khutsa lenanao la makgulong ha le ka la thola, ke bua nnete hoseng hona hore e ka ba koduwa e kgolo ba. Ho na le e mong ya tlo thusahala. Hona le e mong ya tla re ha utlwa mantswe ya rona. Jwalo ka ha re thola bopaki hore makgulong e fetotse maphelo, e ntse fetola maphelo. Ke re kajeno lena a le mong fela, ha ke tsebe na o ho kae mpa. Nanao lena le tlo fihla bophelong ba hae. Ntate Motaung, ho na le moya o ko utlwang tshebeletsong ya makgulong. Lenanaong lena hore ho na le ya le mong. Yao kajeno lena ntate Motaung, re ban rehab ya hae. Nanao lena le fetoha setsi sa tlhabollo. Kajeno lena o tlo bua ditaba tse phethahetseng. Ho na le yao a le mohatong wa ho qala leeto le letjha. Mamela, re a tseba hore o maemong a hao, empa ha o a tshwanela o tolokwe kapa e be pheletso ya hao. Leqephe re se re leng leqephe la 775 a na le metso e mehlano 775 Afrika Borwa. Ke a tseba hore na ngwana eo o tenne ha kae. o tsweditse haka
1: ah maine
0: o phamotse dintho haka
1: o senye
0: o rwakane haka o sentse haka mwana yeo hate wa udimo jalo ka pula mwana eno o tswale la peng o tswa tikuloho ke a tsiba batswadi ba hai ba teneile bana ba bo ba phoka hetse empa ha ona thotobolo Afrika borwa ya re la hlamba na ba sebedisa dithethefatsi rona ka bo rona a ke re ipopeng ngatana e ba re se re le leqhepe la 775 moruti maine o hokae ke fankgeding ya Mateo.
1: Mateo.
0: Kgaolo ke leshome le nang le metso meraro.
1: Ke ho yona moruti.
0: Re qala temaneng ya mashome a mabedi a nang le metso e mene.
1: Jesu.
0: Ntate Motau.
1: A ba bela setshwantsho se seng a re.
0: Ntate Motau.
1: Muso wa maodimo o tshwantshwa ka motho ya jadile mpeo e ntle tshimong ya hae.
0: Ntate Motaung, ke kopa re ke re shebe mona moo morena a etsang papiso. Mahlo a rona ke kopa a shebe dikateng tsa setshwantsho sena.
1: Halleluya.
0: O re mojadi o jadile peo ye ntle tshimong ya hae
1: maine
0: ya pele ntate Motaung ga re e ya e peo ga re na bothata le peo batshwantsho sena se re peo ena e ntle peo ena e lokisitswe
1: hantle
0: peo ena e jalwa ka morero ka lebaka la mofuta wa yona
1: kakata
0: peo ena ha se peo fela ena ke peo ye ntle momamedi dumelana le nna gore motswadi e mo le e mo mme e mo le e mong ntate e mo le e mong ha ngwana a fitlha lefatsheng o tlaile peo ye
1: ntlentate
0: Motaung yao ba buang dintho tse ntle moruti maine ema gantle setshwantshong sena ntate Motaung ke re peo ye ntle ngwana eno ha fitlha lefatsheng.

0: ebo ha lenda le fasi ke peo e ntle Afrika borwa le soto tlatsana le rona peo ena ha e fihla e fihlile e le hantle tate motaopetsa maqeba o na le mme le ntate ba reng moruti maine peo ena ha e fihla e bile ntle
1: Hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Maine, maine, maine, maine, maine, maine, maine, palama.
0: Ntate Motaung.
2: O fihlela metsotsong e mashome a mabedi ka morao ra leshome. Tsamaya ntate.
0: Le jwale ne ke itse o seng hona. Ha Modimo a ndumetse.
2: Ah.
0: Oba re fetuile setsi sa tlhabollo.
2: Hallelujah. Amen.
0: O na le ngwana a tloloka ka jeno ke na le tumelo yeo.
2: Jwang kapa jwang.
0: Na le ngwana a tlo utlwa pelo ya hae kgutla.
2: Oh yes.
0: Ntate Motaung ho na le eo hona jwale ha re ntse re bua ka taba ena. Dintho tse motantetseng di ntse di itukisa ho motlwela.
2: Di tla motlwela.
0: Ntate Motaung di tla motlwela re kgutlela mona. Setshwantshong sena. Re mpa re adima dikate. Re shebile bothata bo re nang le bona. Ya pele peo e ntle. Peo e le ntle. Ntate Motaung mojadi. O na le tebello.
2: Peo ena.
0: Peo ena.
2: Oh!
0: Ha se mojadi fela enwa. Ke a tsebang peo e ntle. Ntate Motaung boramapolasi.
2: Yes, sir.
0: Ba tla o bolella mefuta ya dipeo.
2: Yes, sir.
0: Jalo ka ha o tseba hore selemo sena ba tsa bolipi ba supile hore re ka nna ra etelwa ke motjheso o bitswang El Nino.
2: Hallelujah.
0: Jwale ba tseba hore ho na le mofuta maine
2: tlhoko.
0: Mofuta wa peo o tsebang ho emela maemo a lehodimo. Le ha o le jwalo, ntate Motaung ha se peo e ntle fela, empa mojadi o na le morero.
2: Hallelujah.
0: Mojadi o na le morero ka peo ena. Afrika Borwa. A ko re bulele mama tia hao. Re kere lo dula ka mo dula nka teng. Kere o ka le wena. Ho na le motswadi ya re. Moruti maine. Ho ja ne le tseba le ntate Motaung. Hore ngwana yena wa ka ile mpeo.
2: Hallelujah.
0: Hlana a fitla le fatseng lena.
2: Amen.
0: Re ila ba ra mo rehella.
2: Ah.
0: Re ha mo fele bitso.
2: Ah.
0: La ntate wa rona la mme wa rona.
2: Ah.
0: Kobane ne re dumela. Ke peo yen.
2: Oh yes.
0: Re khutlela ntate Motaung ya Frankeding. Yena ya Mateo ka o lokela shume le na le metse meraro.
2: Yo.
0: Ja le sere le temane nya mashume a mabeli ana le metse mehlano.
2: Mo mamedi ire ke ho yona. Muruti wa ntahela. Yare ha o robetswe ke batho.
0: Ntate Motaung.
2: Ya mo hloileng atla.
0: Ntate Motaung.
2: Me ajala mofoka.
0: Wow!
2: Harakuru.
0: Ntate Motaung.
2: Anto ikela.
0: Jale peoin.
2: Ah, maine.
0: Peoin ntle. Debelele. Ya robets.
2: Ya mohloile.
0: Ya mohloile.
2: Ya mohloile.
0: Atla. How robets.
2: How robets.
0: Atimalin tsare relaxit.
2: Sawra ha.
0: Hari ke tlile re re. Mona kala dira saja wa kebole.
2: Re phomotse.
0: Fitla. Ndate motho ha fitla ya re hloile.
2: Ya re hloile.
0: Ya re hloile hatla. Ndate motho ke kopare ke re shebe mona.
2: A tshmaine.
0: Ya re hloile ha fitla. Me tsinyohle. Hona le ya re hloile.
2: Ya, uting.
0: Ndate motho strateng. Di strateng so se hona le ya re hloile.
2: Ya hloile le ngwana ha ma.
0: Ndate motho le hloile na ke le shebisa. Ya hloile bokamo so ba bona ya hloile bo tlebo modimo aba tsware sitsembona ya hloile ho bana bana bana ba phela hantle bibele ya re bo siu ha o robetse
2: kakata
0: bo siu ha o robetse ya ba hloile
2: ah ha maine
0: ndata mata
2: me a jala mofoka
0: a jala mo foka ke le ka hore re ke re mano le te mana ena e ke a tsema hore o se mo na ba ruti re mametse ba bishop re mametse ma tikona re mametse mo mame re mametse impane hona le re tlo kopana re shebe
2: ke
0: tlo ke kopana re shebe yeno ya tla busiu ya hlileng ntate motao ngwana eno. Ha hona mo wantshang peo e ntle. Gobane hana access ho yona. Ke bua tjena ke re ngwana enwa le ha dithethefatshe di mo rantantse mpa peo e ntle. Ntsheleteng ntho re bonang re bona mofoka. Bona mofoka. Ntate motao ke kopa o shebe momamedi sheba tlohonna tlohonna
2: hari hari hari
0: yena ya yena ya re hloile
2: yes
0: o tlaka peo ya hae e nngwe ke ka o ha o motseba ngwana enwa ke peo e ntle ka baka la mofoka o sa qala ho warabisa
2: halleluya
0: ntate motao ka baka la mofoka o sa etsa ntho ae rata melao le ditaelo le ditshiya tsa ntlo ena o sa di tlola hodimo wa tseba lebaka keng e mobe hana matla ho ya peong e ntla kampa jala mofoka o

0: go bua nnete taba yena go na le moetswa go na le ya hloile botle ba bana ba rona go na le ba hloile bokamoso ba bana ba rona go rekisa dipompong jwang tsao se mandi tsetswe di drasekare go rekisa dimafene jwang tsao se mandi na le di drasekare go ba le matsa ba ntse ba le sekolong se senyane kapa primary school go ba tlwaetsa tsona e be makgoba ntate motau ke kopa o shebe na go etsaetseng ntho ena o nang le moetswa
1: halleluja
0: go na le ya re hloile papama aforika borwa
1: o teng
0: go na le ya hloileng bokamoso ba bana bana go na le ya hloileng tswelopele ya bona ntate motau gopola peo e ntle yena ya tlang bosigo ya re hloileng yena ga atle a tlo fetola peo
1: halleluja
0: o tla a tlo pupetsa peo e ntle re se re le temaneng ya 26
1: ke kopa go balla temana ena momamedi jolo ka moruti maine a kopa mme koro ga ese e tswetse
0: ntate motau
1: mofoka le ona wa bonagala
0: ntate motau ga ese tswetse mofoka le ona
1: wa bonagala
0: wa bonagala kokore ngwana e lwa ya motle mofoka wa bonagala
1: yaba mofoka wa bonagala
0: ke re keelela e ne mamela ka tlo mofoka wa bonagala
1: mofoka wa bonagala
0: o shanyane lwa neng a rongwa e ntate motaong a seka utswa tšhelete ye mongwe o dula le nkgonae o ja yona yena o utswa yona yena ya nkgonae e mo fepang e mo apesang ya re gape

0: tlhoka nna le momamedi re eme ka maoto e ba bibele ga e tswela pele e re go rona re empa
1: ema gona teng mo ntate maine re tsebe go nka mabenkele se raki sena
2: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nye bonwa Kentucky Tuesday ena
3: stop
2: fumana maka a le shome a goho ka 129 card
3: stop it
2: mme o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno
3: stop it I like it
2: wa e thabela tšhe o e rata ka labobedi lena fela KFC fela go na le melawana le dipehelo
4: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. Insurance SMS kangwe e kosa 150 SMS tsa mahala ha di sebetse One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngo di sitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete mme la bona le dipehelo di teng online One Life changing lives
1: yaba kana ko re robetseng ya re hloileng ya fihla
0: ntata matao
1: ai maina ai
0: semana ya 27 ere
1: Real 27 jwale I khona maine jwale bo tsa nthengwe jwale ba hlanka ba mongantlo ba tla ba re ho yena morena harere uno o jadile peo e ntle tsimunya hao
0: ei
1: na mofoka wo o nkile kae
0: temana ya 28
1: a re ho bona ke ketso ya sira
0: Ntate motao nye misa hona mo.
1: Kiketso ya sira.
0: Jwale, bahlanka ba mongantlo. Babotsa morena bare. Rejadile peo ye ntlha.
1: Ai khona maine.
0: Jwale mofoka.
1: O tswa kae?
0: O tswa kae?
1: Hmm.
0: Ha ba araba hopola ntate motao temana e re badile.
1: Ei.
0: Ho 25.
1: Ei.
0: Ibuile kaya re hloile.
1: Hallelujah.
0: 2028 morana ha araba o re keketso ya sira.
1: Amen.
0: Ntle re bona bana ba le ho yona keketso ya sira.
1: Ya sira.
0: Ntate motao ha se bana fela hona le batho ba baholo ba le mo impane re ne re shebile mona keketso ya sira. Sira ha se batlo bona peo ye ntle e mela. Sira ha se batlo bona peo ye ntle e tshakatsa ha e le pono. Sira ha se batlo bona peo ye ntle le yona ha le bitso la yona e ple le phahama ntate motao sira ha se batle. Ke ka ho ba botsang ba re a ko re bolelle. Jwale mofoka o tswa kae ngwana yena re a mo tseba o holetse kerekeng. Ngwana yena re mmone a ya di private school. Jale mwana yena mofoka
1: kakacha.
0: Utswa kae
1: Ntate
0: motao ke putso re iputsa nyona Rena mofoka utswa kae
1: Maine
0: Iba morena ore Ntate motao
1: Wantsosa
0: Morena ore Ntwene le bona
1: Keketso ya
0: si Asifela Ntate motao ha esa le taba ya usuwa fela
1: Hmm
0: Mona le hloyo Le selile leveleng ya bora.
1: Hallelujah.
0: Ona le sera se sabatleng. Ho bona. Bo ka mo soba mwana ha bo tswela.
1: Hey, sitei.
0: Tate motao ni re ke beche na.
1: Ibe maine.
0: Na ko tsedi mo swetswa rona. Swetswa rona re le batswadi ho swetswa rona.
1: Maine.
0: Ho re batla ho bona hore mwana yena wa hai. Ebe o tla tsona le bona re batla ba hlatswe ke dihlonga. Re batla batho ba tseka bona.

0: rona re le batswadi rona re le setšhaba ga re emeng a e le nngwe re se ka ba ra supportanga ga re se ka ba ra emang ka bona dintho tse fosahetseng ga e ba re ya ba qemehela re keke ra ba neya tšhelete ya gore ba reke dithethefatsi ga e ba re ya ba qemehela re keke ra ema pela bona ya ba re ya ba bokotsa ntho re ka ra etsang ke ena a re emeng ka e le nngwe gore bana-bana ba thusale ke a tseba ga se ngwaneno empaneng o bua nnete kore o mpa o gaogetswe gore wa eno ga maemong ao ntho ena ke pula ga e nele foslorase e tlana kzntho ena ke pula ga e nele lesotho e a fitlha zimbabwe ntate motao ntho e re ka ra etsang kena
1: a maine
0: ga re emeng a e le nngwe
1: ga re emeng ka e le nngwe
0: mathela lekgepeng la makgolo a mahlano masome a mahlano a nang le motsolemong 551
1: maine o etsang
0: ntate motaung
1: no
0: la re ka ra qala re le babedi temana ya borobong bukeng ya moekelesia kgaolo ke ya bonere ba babedi ba feta le moo gobane moputso o motle o teng wa mosebetsi wa bone
1: o yes
0: le ga ba ewa e mong a ka tsosa molekano wa gage ka teyang nots o madimadi le ga ewa gana wa bobedi ya motsosa ntate motaong ke mathela temaneng ya mešome le metsemmedi re le ga e mong a ka tla tsogela ya notsi maatla
1: ga ba le babedi
0: ntate motao
1: ba ka mohlola
0: ntho ena ya di-drugs re ka e hlola ga re ka ra emang ka e lengwe
1: ga re ka emang ka e lengwe
0: ntho ena ya dithethefatsi re ka e hlola ga re ka emang ka e lengwe
1: amo
0: mme ka o fetisisa ntate motao
1: oh yes
0: re gane o shebelela baesekolo a re ke re batla o tsebana ke ngwana mane
1: yes
0: ngwana yena o tswa kae mme ntate motao sera se a re sebetse le sona rona re le setšhaba mmogo le sepolesa
1: no
0: a re sebetse mmogo go na le ya tlhoile bokamoso ba bana
1: yaote
0: go na le sera sa thuto le bokamoso ntate motaontho o tlang pelo ke ena o nke ngwana o mo ise dikolong tse phagaeng
1: tse turang
0: ntate motaong tse o ka selemo ga ke bue ka yunibesity ke bua ka di-secondary
1: moo
0: patalang teng e re ngwana ga tloa moo o monke a ye dikolong tse phagameng go ba ke peo ye ntle go na le motswadi ya reng nna ke la bakang ka tšhelete ya pension ka re ga ngwana a ka ka ya
1: sekolongmaine
0: o re moruti
1: maine
0: lemong sa boraro ke ntse ke re ngwana o ntse a ya sekolong athe ngwana o ntse a feika di-results sa
1: gae
0: ke utlwa lemong sa boraro tšhelete ya pension e ke e sebeditseng ka thata ngwanaka o bapetse ka yone ngwanaka a gana gore boinehelo baka bo fetoge moputso go ena moruti maine ke boannete mokgang oo ga ke sa latlhelwa ke kelello moruti maine mogang wa modimo le jwane ke kwetsa e kakao ntate motaong ke boannete botlhoko ba ore ngwana ga o abe boemo jale ntate motaong tho re tshwanetseng re etse momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke a tseba go na le mekgatlho ntate motaong e emeng ka nnete go lwantsha sera sena jale le rona ga re eme ka maoto nako se di motlhoko ba bona ba gore le rona re ya kena re a lwantsha empa ke rona bao e leng di-factory kapa bao re leng difeme tsa dithethefatsi modimo ga ka re thusa ntate motaong ra ba le nnete lebekeng e fetileng ga re ne re thakgoa re le maokeng re itse mojetse nnete jale ntate motaong etelelong ya nanao lena re kopa re eme mmogo ntate ka lebitso la morena jesu re bona gore o etsa ala e peo e ntle empa mofoka ke ona o nkileng taolo modimo wa ka ga o ka etswa e sa le gona jwale busetsa dikelelo go rona busetsa dikelelo go bana-bana fothola mofoka ao modimo wa ka sekaba wa ba tlwelela ra phela ka gara ditlhong ra phela ka gara modimo wa ka maemo a made ba busetse go wena re a ba hlaisa re a ba rapelela gobane re a tseba o ntse o na le morero ka dibitso la morena jesu re a leboga ntate amen
1: moruti maine
0: ntate motau
1: hao monna
0: ntate motau
1: koro wa beha sera sena pepeneneng gore sera se teng se tlhoileng
0: ntate motau
1: bana bana
0: se teng
1: wa tseba ga itsa o qeta go bula mona wena moruti maine
0: ntate motau
1: o keke wa kgolwa ke iphumane ke le Cuba mane Havana Hona le phapusi engwe hoteleng mo Cuba ka mo Havana.
0: Ntate motau.
1: E reng re hloile sera se kenang ka hara Cuba ka dithetefatsi ha re se batle re tla se ripitla.
0: Sho, ntate motau.
1: Ha o monna maine.
0: Ho!
1: Gwatla le yona o intsha bukeng ya dibuka wa re sera se re fihletse.
0: Ntate motau sera se a lwana.
1: Se hloile bana bana.
0: O ntshosa ha o re ho na le phapusi Cuba.
1: Cuba hoteleng Havana.
0: E re hloile sera. Se tlang ka dithetefatsi.
1: Re a re se batle.
0: Re tla se ripitla.
1: Ha!
0: Ntate motau mohlomong re jetse peo ka jeno. E ntle. E tsosa matswalo wa rona. E re phaphamisa morokong ga re keke ra ema ka maoto Afrika Borwa e

palo ya letsatsi re fumana evangeding ya Johanne haolo ke ya leshemele metsoemene temana ke ya botshelela. Jesu o itse, ke nna tsela le nnete le bophelo. Ha ho ya tlang ho ntate, ha e se ka nna. Momamedi ha re rapele. Morena o amohele mantswe a molomo wa ka. O kgahliswe ke ho nahana ha pelo ya ka. Wena Jehova, lefika la ka le monna moledi wa ka. Ke kopa re etse sehloho sa rona ka sheko. Mantswe a moroki a reng, lefeleng moo ke tsamayang, ho lahleha ba bangata, empa nna ya ntsamaisang, ke Jesu, ke monga tsela. Momameledi wa tshebeletso, ntumelle ke re ho wena, bophelong bona bo nna le wena re bophelang, bo tshwana le leeto la lefella. Ho na le dinako tse matsatsi a ikgethileng a monate, empa ho boetse ho na le matsatsi a thata mo nyolositsang. Ho na le dinako tse tsela e bonahalang e hlakile, empa ho boetse ho na le dinako tseo re sa boneng le mo re yang teng. Batho ba bangata re tahlehong tseleng ya bophelo, ba bang re lahleha tumelong, ba bang re lahleha tshepong, ba bang re kgutlela morao ka lebaka la mathata le ditsietsi tsa bophelo. Empa ngwana wa Modimo o na le tataiso e fapaneng. Hobane ya mo etellang pele leetong la bophelo ke Jesu Kreste, monga tsela. Ke ka hona moroki ebe o re lefelleng moo ke tsamayang, ho lahleha ba bangata, empa nna ya ntsamaisang, ke Jesu, ke monga tsela. Moo re badileng teng, Jesu ha re bontshe tsela feela, empa Jesu ke ena tsela ka boyena. Ha re tsamaya le Jesu leetong la bophelo, le ha lefatshe le ka re ferekanya, re kekebe ra lahleha. Sa pele, momamedi wa tshebeletso, lefelleng kapa lehwatateng ke sebaka sa teko. Ha ho bobebe ho batho ba fetang ka tsela le mmila wa lefella, hobane lefelleng ho a tjhesa mosiare, ho boele ho bate bosiu, ho na le letlala le lenyora ka mokgwa o tshwanang le bophelong ba rona. Ho na le dihla tseo re thulang thaba ka hlooho, ho na le dinako tsa ditsietsi le matshwenyeho le mathata. Ba bang ba rona re nakong ya lefella hobane re hloka mesebetsi, ba bang re lefelleng la kutlo bohloko, ba bang re lefelleng la ho kula le ho kulelwa, ba bang re lefelleng la tahlehelo ya baratuwa ba rona, ba bang re lefelleng la ho iphumana re le bodutung ba tsa bophelo, ba bang re lefelleng la ho ema re lebeletse ebe batho ba bangata ke moo re lahlehang teng. Ba bang ba rona ha re le moeding wa lefella lehwata teng la matshwenyeho, ebe re kale re belaela Modimo, ba bang re tele le ho lahla ho rapela, ba bang re kgutlele mekgweng ya lefatshe. Empa Modumedi ya tsamaiswang ke Jesu o tswela pele.
pele le ha o le thata ho nyolo setsa ho le boima jwalo ka ba Israele bukeng ya Exoda bebele e re ba ile ba fita ka tsela ya lefella ka nako e telele ka nako tse ding ba buela ba belaela ba re ho moshe ha o no ka ba o re lebe tloetse ra shwele kgepita o ka ba o le molemo empa ntumelle ke re momamedi le ha o no le thata setšhaba sa Iseraele se fokola Modimo o ne a ntse a ba tsamaisa motsheare ka leru bosiu ka mollo sena se re ruta gore le ha re sa bone tsela hantle Modimo o bona qetello ya leeto la rona le felle moo ke tsamayang ho lahleha ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jeso ke monga tsela momamedi wa radio sa bobedi batho ba bangata ba lahleha leetong la lefella kajeno lena lefatshe le tletse ka batho ba bophaphatheing ba tahlehong ba bang ba rona ba tahlehong ka baka la sebe ba bang ba rona ba tahlehong dithethefatsing ba bang ba rona ba tahlehong ka lebaka la meharo ya ditšhelete le manyofonyofo ba bang ba rona re lahlehile ka baka la kgatello ya tsa bophelo ba bang e re kadile leeto hantle le morena empa re emisitse kgabareng re tlasa moriki wa tebalo gobane leeto la lefella ke leeto la teko ba bang ba rona ka hare ho leeto la mathata re tlositse tshepo ya rona ra sheba mathata ho feta ho sheba boholo le matla a Jeso ka mohlala ha re hopoleng Petrosi ya neng a tsamaya hodima metsi itse hore a tlose mahlo a hae ho morena Jeso ya ba shebe maqhubu bu a kala o teba le ho nwela ntumelle mo mamedi wa tshebeletso yena ya lesedi FM le rona ka jeno ha e ba re sheba feela mathata a re dikileng ditsietsi tse re fetang ho tsona re tla nyahama empa ha re ka lelaletsa mahlo a rona jalo ka mopesalime a re ke lelaletsa mahlo a ka dithabeng thuso ya ka e tla tswa kae thuso ya ka e tswa lebitsong la morena haeba o ka ra matshwenyeho ka ra ditsietsi ka ra madillo phamisa mahlo re sana le Jeso se bua ponon sa kholkhota ya moroki ya reng ke sediba sa matshidiso ke ha re tadima Jeso re fumana matla a o tswela pele le feleng moo ke tsamayang ho lahleha ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jeso ke monga tsela sa boraro momamedi wa tshebeletso ya lesedi FM ntumelle ke re
Jesu ke monga tsela ngwe molemo ka pitisisa bophelong ke o tsamaiswa ke Jesu hobane ena o tseba tsela le harona re sa tsebe ebe kutlwa ha mopesalme 23 a bua mantsiana o re morena ke modisa waka nkeke ka hloka letho o ntsamaisa ditseleng tsa ho loka modisa e leng Jesu o tseba moo metsi a leng teng bakeng sa mohlapi wa hae modisa o tseba moo dikotsi di leng teng bakeng sa mohlapi wa hae dinku le ha di sa tsebe tsohle empa di latela modisa le rona ha re tsebe hosane empa re tseba ya tshwereng bohosane ba rona ka dinako tse ding Jesu o re tsamaisa ditseleng tsa lefella ebe ha re di utlwisise ka dinako tse ding Jesu o dumella diteko le meleko hore di riatele empa tseo tsohle o di etsa molemong wa ba dumelang lefelleng moo ke tsamayang ho lahleha ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke monga tsela sabone lefelleng ha se bofelo mohlomong ka jeko o ikutlwa o lahlehile o nahana ke qetello mohlomong bophelo bo imetse mohlomong e se le nako o lla o dula ka dillo empa ke tlile hoseng hona ho bolella hore lefella ha se lebaka la ho qetela setjhaba sa Iseraele se ile sa feta lefelleng empa qetellong Modimo wa ba fihlisa lefatsheng la pallo ntumella re hopotsana Josefa a feta tronkong pele ka ba moeta pele Davida a feta lefatsheng la palego pele ba morena le nna le wena seo fetang ka ho sona ka jeno ha se boqetello ba pale ya hao Modimo o sa ntse le tshebetsong le ha wena o sa bone letho sa bohlano sephiri sa o sa lahlehe lefelleng he ho na le dintho tse ngwana Modimo a lokelang ho di etsa hore a se ke a lahleha le karo lefella di a latela sa pele tshwarella thapelong le ha bophelo bo le thata bo nyolosetsa sa bobedi dulang lentsweng la Modimo hobane ke lentsweng la ona le sa foseng mona le ditshapiso tse reng bona setshabe ke na le wena ke tla ba le wena o isa dipheletsong tsa lefatshe ebe mopatsha le meo seare lentswe la hao ke le bone
maotong a ka le lesedi tseleng ya ka sa boraro se ke wa tsamaya le batho ba tla o lahlahisa sa bone tshepo Jesu le ha o sa bone tsela Tumelo, hai sa bone pele ke o tshepa modimo le ha tsela e sa hlaka sa botshelela Jesu a lahlehelwe ke batho bao a ba tsamaisang ntho e re kgothatsang ke yena Jesu a lahlehelwe ke bao a ba etelang pele dumela mo mabedi ke re le ha lefatshe le ka o lahla Jesu a ke ke a o lahla le ha batho ba ka o furalla Jesu o tla dula a dula le wena e be moprofeta o se are o se ke wa tshaba gobane ke na le wena o se ke wa tshoga gobane ke modimo wa gago ke tla o fa maatla ko thuse ko tise ka letsola ka le letona la go loka e be o tswela pele o re ka tshepiso ga o tshela gara metsi ke tla ba le wena ga o tshela gara dinoka di dikaketsa o nka le a o feta gara mollo o keke wa ja le malakabe a keke ya o tlabola gobane ya re tshepisitseng ke Jesu ya tshepagalang le ka gara lefelela go le thata Jesu o na le wena momamedi re boela re bina sefela.

Nomora mahala mo ke lenteng lona Babodi School Governing Body. Nomora mahala ke 079 ntangwe fositse ke 086 003084 086 003084. Ke kopa hape ho bua le matitjere. Le matitjere ke bua le bona matitjere ka bothata bona bo bokana kana. Bona o etsa etseng ka di one ka letsatsi leo bana ba neng ba tshela batho ba baholo ka metsi eng, ba bang ba bana bana ke bana ba ntseng ba le dikolong, ba bang ke ba sa tswa ho tswa dikolong jwalo jwalo. Ke pheta nomora mohala 086 000 3084. Athe a ngola kapa o romela voice note ha ba kuke ke 079 758 5066. O tla mphumana mo 079 758 5066. Ka jeno kore ke batla o kena fela ke kene dikolong Afrika Borwa ena ka o fela. Utlwa ke qadile mane ka ntate Maile ka matha ka profinsing ya Freistata, ke batla province ya Northern Cape, Mpumalanga, Limpopo, le ka bo Eastern Cape, le ke leng tetsetse ka bo Mount Fletcher, ka mona ka bo Matatiele, le se ke la ntebala le ke le letse. Fela hape le ke le fa sebaka sa hore le bue le Tau a ko ntumelele ke ye pineng ya Dumi Mokokstata, nka ya kae le kae.

0: kaya pina monate a hore dumela hle motho motla o hola ka jeno hape ko hola ka letsa ka tla o le mahlono lo o ausma mohali ke utlile no hola maobane hola bo hole hle kholokwe le letle. Happy birthday, ya hula hula. How old are you now? Re motemotle hobane re ba le batsihetsi kwano mona he ho ka ba joang hona joale ka yona nako yona ena fela ke tle ke kenye batsihetsi ba lesedi FM lenane lona lena la bua monna.
1: Re a le amohela hape mzanzi ke se sithandie nwa ka jeno re bua ka baqhekanyetsi ba iketsang ba emedi ba megatlo ka pa di brand tse kgolo ha re utlweng ho Thulani wa Durban. Thulani ho etsa hetseng
2: se sithandi ke fumane mo lights on yang o bona hala e ka tswa furniture shop yetu mming o ne o re ke tla blacklist ka pa ke nkelo di khato tsa molao ha ke sa patale hang hang ya ba ba ntshepisa ho mpa discount ha ba ke patala ka kotloloho.
1: Ai Thulani, baqhekanyetsi bana ba sebetsa jwalo hantle, sena se bitswa entity impersonation. Baqhekanyetsi ba iketsa e ka batswa mabenkeleng a tumeng, kapa SARS, High Court le mafapheng a mang a mmuso, esita le bankeng ya hao. Ba sebedisa dilogo tsa teng ebe ba romela melaetsa ya mafosisa jwalo ka mangolo a molao a reng o patale. Hopola, ha eba motho a o jwetsa hore o patale ka potlako kapa o tobetse link e itseng ho sa kganye, o tlameha ho bula mahlo.
2: Ine utlwala eka ke nnete. Ke ne ke nahana hore ha ke na boikgethelo.
1: Ke ka hoo o sa tshwanelang ho potlaka. Haeba motho a o tshosa ka dikgato tsa molao, sebedisa ditokomane tse molaong ho fuputsa bonnete ba taba, e seng tseo ba o romellang tsona. Mzantsi, fuputsa pele, mme o nepe Slam the Scam.
3: Fumana sekgutlwana se setjha sa Slam the Scam le se sithandi ka labone le leng le leng la bobedi kgweding, hona mona ho Lesedi FM. Capitec Bank, KFSP 4669, Emolao.
4: Loko la botletsa ke ba ha o jalo ka mophehi le spa. Fumana thabulelo e fihlang ho 80% ho di sebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 500 grams spa macaroni kapa spaghetti dife kapa dife tse pedi ka 26 rand. O boloka 8 rand kapa 700 grams spa vacuum packed cheese ka 99.99 o boloka 43 rand. Ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela la 21 September ha thepa e sa le teng. Spa fela ho na le dipehelo.
0: Asimo mucho mucho le shumane metso mehlano hantle di mahlo metso tso a kamora ho ram ya le shumane metso o le mong o mametse itsebeletso e kholo a holo o mametse le sedi FM hona le ngwanana ya tla ngo fihla kwano mona he na thogo thogo tla fihla mona he ke tso tla buisana le yena ke me metso re nenka paneng a tle a kene mo mamedi ke metse mohala wa hao hona jwale ke shebile dikolo gore ka jeno ke batla ho sheba dikolo ke shebe boitshwaro ke shebe ho gore kae kapa kae kwano Afrika Borwa e re kutlwe mo mamedi boitshwaro ba bana ba rona lona ba di school government a le ke le ntitsetseng nomoro ya 086 000 3084 bo mme mistress bo ntate teacher le ke le ntitsetse ke eng dikolong tsa rona ho etsala eng banna ho ba seo ke sona setšhaba sa hosane re ya kae ho etsala jwang. No moroki na ha iri kutle mo mamedi a ntse di tsenga mo mamedi o moyeng khotso
5: e re la ga tlhiso
0: dumela ngwaneso le tsaule kae
5: matatiela ntate
0: matatiela re ke rutwe ntate ke boitshwaro ba bana ba dikolo bua le nna
5: nna ke nna mo tata mo la ntate mo la go ba ngile go mtsa go fela ke ke matema la matekwane
0: ba ngile di khomu le matekwane.
5: Ke re ba o tlile go tsetsa mo na ba ga matekwane ba eta matso ka tsona.
0: Oh.
5: Ba ga ntle mo tsona.
0: Tshwara jwalo ke o kenye ka mo o teng a tla o thusa ka masimo a matekwane mo tshwara jwalo. Re ke mo tloele ntate ba teng batho ba tla bua le yena. Ke tla mo fa ba shana beso ka mo ba ke ba bua le yena ba tla mo hlalosetsa le ka matekwane rena a sebetsa jwang na ding kurba ba kokeliena go ba uri ndate uri khomu ba direkile kapa ba re tse di khomotsa o tla mo ba re ka matekwantle gola ba tsubile gore batho bao ba ntse ba tsuba le gona jwang e ntate ke a leboa ngwana mme ke a leboa ntate wa ka ka matati ele ka mo ere ke nke mo mamedi mong mo mamedi dumela khotso
6: ndate mutaru mkhotso ndate waka ubuwa le ndate Sethoba ka Bloemfontein ke emo wa le khotla tsamaiso la sekolo kwa me ke chairperson ke chairperson mo tsatsa wa chairperson ya LGB
0: e yenta e
6: jwale a tsebe na wa sokala nka bitsa sekolo seno na
0: a ke batla fere ke re bua ka boitshwaro ba bana bana o jwale mabenkele lona ke ano a tla hle monna a ba nna e ke tse tsene ke tla nka private ticket ke nomoro ya hao kalo ke le bo tsara jalo o ke go poska la tlamala o tlanta toka
6: o re di nda tshisa
0: e ya hle ngwana mme ka boikokobetso bo boholo re tla ma bengkeleng ngwana jalo he mo mamedi ke tla nka nomoro ya ntate khone o tla mo letsetsa hele o ntate tsara jalo ngwana tsike ma bengkeleng tsara ska le ka la tla mohana ke khone ho tswara ire ha hana ko ye mitena mothemotle rinke mabenkele
7: e bangu nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Kamatsatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8:00 le Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang televisioning o kenele ka WhatsApp kapa ka USSD. E ka ba wena fumana airtime le data letsatsi le letsatsi 10,000 rand beke le beke. Ka ba o habe moputso e moholo wa 100,000 rand. Ho na le dipehelo. Shebella o hape di SABC 1.
0: Ndate waka harkeri buwe man. Bui swaro bobo kana bo tepileng hakana. Jolo ka ulo school governing body. Ki inse ndate. Ha hulo ki mwona ki buwaka ngwana mute mutsu. Huwe zala?
6: Hey, anda betus.
0: Hey, ki?
6: Ndate muta u masata ari atorengo le lekhota pa miso la skolo. Ki hore? Re, no hona jwale kena le keise ilo ngore kituero. Hona jwale ilo ngore refumane pasanya na baba rago. Ba rekisa matekwane ka hara ga ya sekolo mme ha re ba fumane ra re tla be re etsetsa batswadi mangolo e be he re ya ba suspend hobane nna jalo ka modula setulo wa SGB ha ke na matla a go leleka ngwana sekolong HOD ke yone e nang le matla a gore a ka leleka ngwana sekolong jwale re sebetse ka gore re mo suspende matsatsi a ka bang mararo re kgona go etsa dipatlisiso tsa case jwale e re ha motswadi a fitlha o tlo bone henta tse thusa re ke ke ra tlhola pharela ena e re ha motswadi a fitlha sekolong motswadi o tla ba fitlha difuka tsa di le kwana gore re ne letlile ngwana ya sekolong gobane ngwana ya satle sekolong orit motswadi lebaka le ntseng ke gobane ngwana gao dintho re na le bopaki re tshwere le matekwane ke yanana ke ntse ya di-plastic bank ntse nyanyana tlhatse di na ba dinkakae ke tsena monana dingata ke seswamba ke seng jale ke na go o bitsa gore ngwana gao rekisa matekwane ka gara jarate ya sekolo motswadi ka ba gabela ngwana ha yena ha re kima tsakwane ngwana ha tsebe e nthotse jwalo ende le go bua nthotse pela ngwana jwale ngwana ha u tlo o mama ka papa pa wa nyemela na ka nne tinga temo ke ke ona pharela e tshwere bo nta tembo lo ya re kopane le bona bo nta tembo ha wa tinda ba re serva dela tsa hanti re fumana le fapa le lona nenne ha le re se matla o re sebetsana jwa le nthotse na jwale rena le nne e leng gore kwa tse ponisa mme mo fokeng ka mane ka Bloem Springs police station ke yena a ke beng le gore he ha mathata a tshwanang ya di a tshwanang jwa le ebe re a mo bitsa go hlale sa koreng la sepolisa o tla tsa tshwetsa o fumana o ya le motswadi re tsumana mathata ka gore ba tswadi ba emela bana ba bona ka manyala a ba bana ba bona ba yetsang dikolong
0: ba shimane bana ba rekisa matekwane sekolong
6: ka hara ja ga pia sekolo da teng motau
0: ka ehle monna
6: o tshegele cash e le bileng la gala eng ka tshelete yeno e le motho wa bona la ke tshelete le bana ba bang ba rona ba reka matekwane ho yena jwale ke a re batlana le supplier ga ya gae hore o tlo tlameha gore mosanyana o re se supplier ya gao yo o fang matekwane wa rekise mona sekolong ke change e leng gore ke e tshwere nna jalo ka modula setulo wa SGD mona sekolong se e leng gore ke go sona ntate motaung
0: sekolo se se ka lekeišeneng
6: se ka lekeišeneng makeišeneng a rona ntate motaung gona monana makeišeneng a rona
0: dilemo tsa moshimane eno a rekisang matekwane
6: ntate motaung mosanyana o tsebe a kere le dilemo ga di se di phaameneneng go nna le ntho le marabale ke HOD e nkang qeto mosimane ona o na le lemo tse 21
0: 21
6: o le grade 11 gobane ka molao ngwana o qeta a le 18 years sekolong jale ke yona mathata ntate motaung e re a tshwereng batswadi ba emela bana ba bona ke ka go le matisega a gone motisega o njwetsa straight ante desktoba jalo ka modula setulo wa sekolo nna ke le tisere nke ke ka sotse ke ntse ke reketsang bana ba nana ga gore wa mo bontsha o etsang o kgona go satlela tisere kapa mistresse kaga tlelase pela bana ba bana
0: jale wena ntate setoba ga re ikwala tabeno mošhane o na ga a rekisa matekwanana gae ka jarateng ya sekolo o tsamaya tlelase le tlelase kapa o rekisiwa ka nako tsa bo break ga lese
6: ntate motau matekwane anana e ka re a rekisiwa ka go nako tsa breake bonenneng gona ka botlatseng gobane kitšhere e ileng ya kgona go ba tshwara o fumana ntho tsena ka gara tlelase ka nako ya philoto ya gae e le gore e le moemong ke a bona go na le dintho tsena ebile ntate motaung tse o thweng ke di-vapor tsena tse batla go tshumana ba di hula di ba di mosuo ka reng di rula ke tsedila eng o na le di-vapor tsena le tsona ka mona ka mokotleng wa gae o na le matekwane go na le tšhelete gape eo ya matekwane ana a o fumanwa ke tišere ka gara tlelase ntate motaung
0: ebile o tshwere le vapor o tlo vapurisa bana bana ba bangwe ba vapore go be monate ba tawe sekolong ka nako ya dithuto
6: ka nako ya dithuto ntate jale re ba sa spendile matsatsi a mararo motswadi ga a fika motswadi kha a re bolelela taba tsa rona ka oba ke sa tsebe go jale ke tlo reng gobane kannete bana ba rona ba keke ba loka le ntho ena ya matekwane a rekisiwang dithetefatsi ka gajarate tsa sekolo tsa gona e tla fela jwa ntate motaung gobane ga re kgone go tshwagisana le batswadi le matišere le lefapha batswadi ba emela bana e ba moferefere re qetelela re se re sa tsebe jalo ka SGD le gona go sane go supiwa SGD ka menana gore SGD ga e sebetse SGD le nthona motswadi o sane o tla go rona SGD nthona SGD nthona
0: a ntate setoba ke a lebo kore o e beile ntate wa ka o e beile mme wa e beya ka Sesotho Aforika Borwa e utlwile kao fela motswadi a bua pela ngwana a re ngwana ka ga tsobi dintho tseno ngwana ka se motho wa ntho tseo ngwana o mametse ka nako eo
6: fela re na le bopaki ntate motaung bo dutse tafoleng ke ana matekwane ra montsha ga motsa mosimane matekwane a ra fumane oma nna ga ke tseba ke ntse ke mang ka sekolobekeng tsa ka ntho empa a fungwane go yana le tšhelete e le bona gore go ntse a rekisiwa mona sekolo wa rekisa o monate sekolong tsa rona empa o ke wa e bona ntho kolong tsa bana ba basio ntate motaung ke botlhoko jalo ka seto sa HIV
0: Askisi ntate ke a utlwa jwale ke a utlwa utlwa bohloko haholo Askisi ngwana mme ko rake tsebe nthwena re tla e hlola jwa man yadin
6: ka nnete ntate motaung ga fela re ka tshwarisana thuto ke pitsa ya maoto a mararo ke ngwana ke lefapha ke motswadi ebe ke tišhere ebe re kgona go hlola tshwena jale ga netolele leng le robe ya pitsa mma dipotona ga o ka e beya mollong ka le maoto a mabedi ya wa ya qhalana ntate motaung
0: tetile ntate ke a
6: lebo
0: mo mamedi utlwile utlwile dikolong tsa rona go etsalang wa utlwa motswadi o emela ngwana motswadi o emela ngwana ngwana a rekisa matekwane sekolong ka tlelase titšhere wa ruta tšhelete e tsamaya ka tlasa desk ke nka mo mamedi e monga mme e re ke bone ke nako mang thola wena o tla utlwa ke sa qete ke sa tlo bua tsone ditaba tsena tsa boitshwaro dikolong kapa banna dikolo tsa rona re etse di-boarding school wa tswa rona re kene di-boarding school re le ra dikolo mane ra kena di-boarding school mane menta to bile mantswa manga o tlile mpelo a ka re o ke kwa e bona nthwena ngwana a fofaka a riksa dititfatse dikolong tsa ba bang mo mamedi mo yeng hona jwa le dumela
9: na de mo dau
0: e ya ntate
9: e u gara mafaika ka ngutlano e ke re mo ala ke du ke ro ntate ha ke sa rasa sa bua ntate ntwena ke ya lokala ha
0: ke le bo ntate ere ke nke mo mamedi mo nkwano mo mamedi dumela khotso ke le bo ntate mafrika
9: o khotso ntate mo dau ke tshega mo kodutlo ya bua
0: tshere mo kodutlo
9: e ke tshega mo nyane a ho loka dilemo ka mona ka first land secondary
0: ke le bo ntate mo kodutlo
9: ntate ndao ntate desktop a e bua ke nnete e tswile matsoho ke SGB ya rona ka mane ka Grassland Secondary School nna ke moetapele wa mokgatlho wa tlhabollo le tshehetso ya bana le ho ba hlokomela bana ba rona ba kene makulwana ana a dikeng ana a e leng gore ke Roma le BTK ntataka
0: e ya teacher
9: e re sa tswa fumana dibisa hara baithuti ho laba le ntwa empi e leng gore baithuti ba le ba ithumana ba se ba le ka hara yona mo go fumana dibisa tse kotsi ke leng gore le gona ke le tjena ha re soka ke ditshwara bophelong
0: ha
9: e dile ntwa e bohloko ke gore mme yona eo ntate sethoba a mo tlhalositseng e leng go na le mme a buileng ka ena wa leponesa
0: wa leponesa o ka mo bitsa ba o sebetsa hantle
9: mme o na bulelwa case beke tse pedi tse fetileng ke motswadi ka baka la go kgalemela ngwana ha re bua tjena ke sa tswa ngola tokomane e pakang diketsano tsa letsatsi leo gobane ke leponesa le se le tsamannyewe gona jale mosebetsi wa o kodi ka lebaka la ngwana ya na a tshwere dibisa ebile motswadi a gana gore yena ngwana ae ga a tswa sekolo o ya ka tlhoka ga a tsamaisane le mosotena
0: tseteitengtitšhere be butle pele ngwane se be butle pele tle monna ke ne ke le titšhere o tla etsa ke tshwelo o feta man go tshwarisitswe lepolesa mme o re ena ngwana e ga a tshware dibetsa ke ngwana a dulang ka tlong ke ngwana a tlhomphang
9: ke ngwana a tlhomphang mme ngwana ona ke ena a qadileng dintwa gore ntw ena e be ka gara setsi sa sekolo ngwana ke ena a e qadileng seng a o tla kaka e mongwe ebile mo ntse dite sedi tsa sona se kotsi ke phanga o ne a tshwere phanga
0: titšhere mpolelele le santsane le kgona go ruta bana ba rona ba batho ba batsho ka boitshwaro bo tlhephileng ga kana ka boitshwaro bo tshosang ga kana
9: ntate motaong go kotsi go rona ka le matitšhere ga golo jwang rona ba banyenyane nna ke dilemo di masome a mararo ke ruta sesotho ebile ke kopana le ntho tsena ga golo bane ke dula ka ga lekeišene ke dula ka phase 4 mo go tsebagalang e le setsi sa maroma mo ebile le nna bana ba DTK ba dulang ka bo phase 2 ka mora sekolo kapa ka gara Grassland ba se ba ntshwaya kapa ba ntshwaya ke le karolo e nngwe ya makulwana ana gobane ke dula ka letlhakoreng leo la phase 4 mo e leng gore le batho ba bangata kapa bana ba bangata ba ke sa ba ruti ba dikolo tse dingwe ba se ba ntseba o ka fumana fela motho a ndumedisa ga ke netsebe o tlhalosa gore maphelo a rona a kotsi ga re a bolokeya goga ga re a bolokeya ntate motaong
0: jwale nna ga ke tsebe kapa ke ntse ke potana mona ga ke ka mona ka phapusing ya kgaso nna banna ga re ka ba bana ba rona ga o ka e tsala re ba itse bo di-boarding school re etse o tsho mono gore ke ke ra fumana gore go bete motho a dulang le bona ya sebetsanang le bona leng ke eng re ka e tsang tlhe manticha man
9: ntate motaong go eke sa tswa kala kapa gona go etsa ditlhabololo ebile le ga dikolo dikwalwa di tlabe ke na le bona ba legolo ke sa tshile go rona mane le dikolo tse dingwe ba e leng gore re ba isa

0: Ke Bridgerton affair but ba bangata ba la ka hore ke theme etat ha o hanga se theme etata yeo le skala tsho ha re bulele hore o tla o le Cinderella o le jwa o ka ikaparela genie ha wa ikaparela thopa ya hao ye ntle fela wa hlahamane ha go le bile tla be le October
1: yes
0: tla be re jile pinky wa ba re ka pereng thotse
1: pinky
0: e pinky e symbolizer breast cancer awareness
1: oh yeah
0: yes October tla be re le breast cancer awareness month
1: jwale jwalo ka ile woman to man le tla be le hotla minona o monate wa soul and R&B na motho a ka tla le moratiwa wa hae baby wa hae ha o finyana motho a ho be mana atiman
0: ha ile hantle ga holo ba mmino o wa maikutlo ba tswa bangata ba tsapa re wa balisa ha o sna motho o tla la dikele ditsena ditswe o hopole motho a ha o hopole batho ba hao ba fitileng kore ke mmino ona o podileng ho hlokala o tle motho a ha o sna yena o tla ifumanela motho kufa
1: jwale ho bohlokwa le nna mvololo ha ke na le motho wa ka baby a ga woman to man re lo shebana ka mahlong ha bo a mifro ba re thabisa
0: ntate veli go khotaletsa hore o tle le yena o bane jwale ha o sa tla le yena hai ke khotaletsa hore o tle le yena
1: Mamedi ke tsona ditaba mona re bua ka kufa woman to woman re buang le ena ke Amifro o tla ba le teng he mono a kufa woman to woman a o tla ba ho le monate ka la robong mphalane 2026 sa mawilo reka tikiti hao hana jwale watseba ona mokete o monate wena kgaitsedi ya ka jwalo ka ona wa body soul ho na le kgotso ke batho ba thabileng o ke ke wa ba utlwa motho tsa hey wanghata ke ka hona re khufasela ka yona ho ba monate
0: ha ile handle ntate veli mloi mmino wena wa soul ke mmino o podileng ke mino o senang ditaba ha o tla motho a tla bantsa re la tla thula na bona ho wa dimo le tlase ke mino o maikutlo o podileng o re tla be re imametse ho le blofanteng ka hara mangaung
1: le ya sina motho o tla mothola pele
0: le ya sina motho ye ke tsiba fela hore o tla mothola le ha o ka ba wa tshwe o tla mo fumana
1: a re kwale a mifro re ba hopotsa hore tikiti ke bokae tsena tsohle di etsa la neng ho kae re tsiba o ile o khufasela
0: all right tikiti ya rona ke 310 ke starta ka 310 be re tloba le ticket ya 450 be re tloba le ticket ya VIP ya 1750 re lokhufasela ha re lokhufasela ke tlabe ke le swere ka mwino ona le tlampona ke palama mane le tlampona ke kopa le tla ile tlo ichebela nna a ke batle ho le qoqela ke batle le jwetswe ke batla le tlo ichebela nna
1: yes # kufa woman to man 9 october 2026 ke tsa uditaba a me fro re le buila ho logaitsira ga re kopane mo
0: thank you ka le bo ata te veli moloi ka le bo ba mamedi bo hle ba le sedi ke lebeletse hore ke ho tlabe ke na le lona ka di 9 October kufa
1: re tlabe re kufa sela ho le jwalo gaitsedi ya motho
0: ka le bo ata te veli
1: mamedi ke tsa uditaba a re dula metsetsong e mashoma mabedi a metsemera ropele wa tla hora ya bobedi re fura la jolo kufa re ya kufa sela re ne re bua le Ami Fro tla ba ho tlatse ka rentsena Diona wa week age of miracles ke tsona hentho tsa rona tsena hey

0: Yena madi busemsimanga secretary ya Senenjongo bafazi Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka mathotsa malapa re maloko a ke zaka 3 in 1 stock fele re fumana cashback ka mora 12 months re thusiwa ka tsamaiso ya mogatlo hape re na le funeral cover e na le underwriter ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook Jabulani Mole office tsa bona di teng Johannesburg CBD
1: 081 596 1065.
2: Mina ko podile ngwa maikutlo ka sonta ha le vele moloi. Holy City FM.

ke dipetela ka tsa matshaba. Seponesa sa Nigeria se re marabele a hlometseng a kotetse baetapele ba tsheletseng ba tumelo ya seIslamo ka leboya State of Zamfara. Ketsalo eo e tsahetse maobane nakong eo baetapele ba dikereke tsa Islamo ba ne ba kgobokane thapelong eo ho yona ba ne marapella Moporesidente Bola Tinubu e iketelang ho ba Moporesidente lekgetlo bobedi dikgethong tse ileng ho ba kgweding ya Pherekgong isao. Ho kwetelwa ha batho e se e le tlwaelo le tsela eo maqulwana a dinokwane le marabele ba iketsetsang lekeno ka yona ka ha ba qeta kotela ba batla tjhelete ho ba malapa a mahlatsipa a bona pele ba ka lokolla.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ana o thatafalla ko lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng Local Municipality me ma malapa a tshwanelang ho ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleha haeba o dula ka hare ho Matshabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala. Mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6,930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masepala wa Matshabeng tse haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Halang Matshabeng Local Municipality itse hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
2: Mina ko podile mo maikutlo ka sonta ha le vele moloi. Holisedi FM.
3: Hola volola o tshatrata. Hai tsiriblometse mfete ha re cheats mfete ke Sunday. La vasingalo ka matlakeng sa strong. Dango.

0: Mamadi a ke tsebe wa utlwa pina ye. You are my everything. Koro ntho tsohle tsaka. Mamadi a se mantso fela a buang ho motho ana. You are my everything. So important to me. Ben E. King. Kwano hole sedi FM. Hey, mama medi. Yeah. Fumbanda motho a sheba re watsipa mara bohlokwa vang. Kore e ke ipotsa ha uno se karolo ya bophelo ba ka uno lo siko bophelo mba ka e ka be ke le kae.
1: Re go fela. Na go ya se tsampelo.
2: Mama ya watsa ha monate sebele song ya le sedi.
1: Baratani ba fitise melaetsa ya le rato ka WhatsApp. Hole sedi FM.
3: Hello, Voli. Hello, Voli. Tadi ke hopotse tsana sa ka mane ka lesotho ka mane botabothe mane habelo mo tsengwana wa morifi yena ke makolletse ra makatane ntate setswang pelong ka ho nna ke ga ntate eish me no ntshwaretse bana hantle ntate ke yena tsang a ntshwaretse lapa la ka hantle o yene se ka yena ntate o hlomong ka be ke se motho ke a leboga Voli ke se thiba ga makatane ntate.
4: Mololo, mololo, mololo. Shabu boti estrada. Ave limuloi. Ave las. Velim vololo. Tlatse dipalo palo mongwe ka kapa ya ka mololo. Mololo ke nala ausi ga mo ke dilane le ka tikwana ka mo ka ho start. Ausi di. Se ne me a ke mogosane. Mona manyetsweng teng hae ke mlindile. Bololo ke na le mora first born ya ka ona le 25 years nuga November na wetsa 26 years ana le selile ba tswa di jabang ka bang ku ke la usidi ba re monna usidi yo he a ke rena le se gwa re go para bana le usidi yo le ntse taba tsa lona rona re nga usidi re mme ya ka dlung le ka sheku le wena bololo.
0: Oh yes
4: bololo ke morata ka big love. Ke morata ka big love o shonana eleng o CD morata ka big love. This is the big love mvololo
0: o morata ka lerato le leholo lerato le ileng la hlula badumedi ar le ga jeno honso tswana le maobale maobane ar ne re kopana le mothinwa ha o le thole fetuileng impase teng ke hore letsatsi le letsatsi a go tlwa lentse le eketseya le rato la ka bakeng sa motho yenwa batho
5: veli veli veli out just rata le kholokweleso o bua le masegane moloi ha e ke qwaqwa mana o ke sekunda ka bodulo ke re ko mametsi until 3 o'clock veli ke go point ke se hantle ke dutse ke le one veli ke dutse ke le one ko jile ka tsebe ke la lahlelwa ke molekane 2 weeks back ene ke dula le yena ke tsheya le yena ao veli today ke one veli ke one veli thank you veli masami moloi sekunda ha ya ke qwaqwa danko
0: hai dira ga ke le bo wa skisi mana ga daba tseno tse bohloko fela ho ho tla ntso mo hopola le a le sa le siko ho tla loka a skisi
6: hey voli hey vololo
0: a dumela mme
6: le ga voli
0: ha manaki
6: ke go tse maisela ka moka wedela ka Haltonville a mvololo hle ke re ya so important to me ho my husband ntate maisela Gibson Mshaka maisela yo mvoli ntate o bohlokwa ho nna o bohlokwa no ne se ke tsukutsukutsa wa shini ke ha phe
0: oh yes

0: nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, go bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo, ga go tlatswe diforomo. SMS-a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
1: Mamedi ke lebohile haholo ka bomamedi ba hao, tshehetso ya hao ka dinako tsohle nanong lena la re kaofela ke batlile ke re dikalaneng. Athi dikalaneng re kopana mesong hosane pakeng sa hora ya bobedi le hora ya bohlano mona ho Lesedi FM. Re tshwere taba tse matla, etsa bonnete ba hore ha le o fete nanao lewa. Bohlophising bo matla ba mmino ba DJ Lovers ngwana mme re a leboa. Re ya albumong ena e bitswang ka gore ke So Intense, kusia jalo ka Pine Manati, Lisa Fisher, How Can I Ease the Pain. Bye bye.

0: Are tsware mo mamedi ka nnete ba teng batho ba jwalo motho sa tse ba re beke le beke o kopa tshwarelo motho wa o be fatsa o galeme be ba ke rate nthwena e nkutlwisa bohloko empa beke le beke nthwana o mo jwetsitseng yona re utlwisa bohloko a gutla yetsa pe bekeng etlang ha o rofola bohloko bane a tleka bobong ai banna ho thata mamedi o teng tsholo loka oke na nong la di papa la tsa di papa di a ke tswa kwano o tla dula mona mo go ditsinteng a tsa majolo le Mr. Kulo Tabakofa le mokwetlisi morena ra morebudi Milford e gulgutshana jalo le Richards Bay e ke tla hantle ho me hlano metsotso pele ho otla hora ya boraro ya ntumella hore ke nke thapo tsena ke di agalle Mr. Cool ho tsa di papa
1: tsa di papa di ho le se di FM.
0: Hola, hola, Mr. Cool.
2: Hoyo, imbolisto.
0: Hela, dia jwang ngwana mbe.
2: E wena media ya dia jwang.
0: Ah, editsa ma handle ke shebile maobane mane ke maleka fela ba nna hlopentse kgolo. Ho thata.
2: Ha u dipapetse ka ole kana ngwana mme ha u tsaba pala ka ole kana ka nnete maobane ya ba mathata fela.
0: Mr. Cool sebetsa nga monate le mokwetlisi kitseu.
2: Hara le bowe veli moloi mamedi wa le seri FM re udumedisa hohle mo mametse go le teng thapa menyaka tseno re udumedisa jalo re tlonele thapa padi ya bo mashume a mane a metse mehlano ke papa ya Betway Premiership iri pakeng tsa Milford FC ha moli Richards Bay me hara sheba he mamedi re bona re di tlhopa tsena di bapalla ka mane ne ka pa hona mona se tedi mo sa ke ka ke sugarai kulu stadium Clement ke ona mo di bapalla ntemo mo mamedi di tlhopa tsena tsepedi pijara mane ne kare ho itswe di tla bapalla seteria monsane sa umhlatuzi empa tshe ntho di fetuile hemne ke mone o tlhopa tsena tsepedi di bapalla hona mona Clement motseko wa Clementum seteria mo ke sona sa sugarai kulu e re tla roneletse mamedi rena be tlhopa tsena tsepedi di panetjwang hem re kala ka stopa se lo re ke ba 8 kwano Ellen Richards Bay nomoro ya pele si Percy Hlamtjani ke tsiba tsiba nomoro ya bobedi ne ke Thembela Skakane nomoro ya boraro mme Sbani Mtungwa nomoro ya bone Lwandile Mabuya mme ya bo hlano ke mo kapteni Simphiwe Mqineka mme nomoro ya bo tselela ke mehluleli ne Ndelu ya bo supa Moses Mthembu nomoro ya borobedi ke Lindo Kuhlezi Khali ya bo bo siya bonga Nzama ya le shume o lethu Mbambo ya le shume na mutshimo nke Ngaba Xulu ke qabashe haile dirise FM rena le nhlakana iphonqobo kirise fast batho bane re bele siphamandla makhalala samkelo shezi thabisa ndelu luyanda khumalo sanele bans wandile ngidi hamoli lundi mahala mimo kwetlisi hem khofensana sa Richards Bay ke na monghadi Ronnie Gabriel rie se khopeng sa Milford ile bona ba amwetse mba itika kwano ara cha barfu mano remne nomoro nya pele se tibatiba ne ke se phamanda hleza nomoro nya bobedi we skumbuzo siyaya nomoro nya braro se fiso mdluli ya bone olo tshicele ya bahlano phakamani ngongo ke mo kapteni nomoro nya bo tselela qebelo nkosi mthetho nomoro nya bo super ke vusi musi mthabela ya bobedi menzi iqili nomoro nya bo robong bulelane se moshe ya le shume sipose tundlabi ya le shume le motso monke mvelo si kakayo highly deserved sa Milford FC lungile nkosi griseva tsibatibane rebele mjabulisa mkize konke kwanya Tony Mbunga ya ne lisa no Mandela sikusele joyi jabulile okoshe phakamani joaga hamoli sicelo masilela hare shebe he mukwetlisi ka kwano ka hlopensa Milford ke Dr. Shanti Kanti Pupuma. Atemele tsaphala ka jenomwe ke monghadi Joseph Makubo o tsana jalo le monghadi Happy Nhlanhlam le monghadi Sipho Mahlangu mme mohlanga wa bona papadi ke monghadi Nonjabulo Ndlela ate match commissioner ke monghadi Buile Qubule ke ka mo maema ditabane ka teng hem ha ile mona ba kapteni ka mahlakore ka mabedi ba tla hle ba lo bua jwalo ba tla ngwetsa maisha papadi hore ho nkwe diqeto rena hlopa se festa ka la silibisa okay lo rena ke se festa tla ka la tshwata papadi e re a o le tsena ke tle ka moele mo kwetlisi mo rena ra mo rebudi re ke re utlo rena be re ka lebella papadi e jwang dipakeng tsa Milford FC a mo le Richards Bay mo kwetlisi mo rena ra mo rebudi dumela ra mo le Sheria FM
3: Mr. Cool Madume
2: re tle le ka mo kwetlisi
3: Mr. Cool ke a phela ka mo ka mo
2: ihle ho han fela ke batla ke sa ufumane mo kotlisi ke batla ke sa ufumane ha ba ka lukulukisa fela ke batla ke sa ufumane ho han fela
3: Mr. Cool
2: ke batla ke sa ufumane empa la lutlwa hembe e reng ke kutlo rena ke tla ufumana mo kotlisi ramarabodi
3: Mr. Cool
2: kwa na go ufumana ngwana mmele kae he
3: ke a phela o phela jwa Mr. Cool
2: amana te mo kotlisi ibe papa di re ka lebelle jwa nya mo kotlisi
3: ha ke le bohe Mr. Cool ke nke nge tla ona ke di medise ba ma medibo se la peng ke nngwe di papadi Mr. Cool tseo motho o reng ke papadi tsa lehae gobane ke ditlhopha tse pedi tsa porofense yane ya KwaZulu-Natal mo te motho o shebang ditlhopha tsena ka bobedi o boela gape o sheba tshebetso ya bona re bona tlhopha sa Richards Bay se ditsimane boemong ba lesomele e metso e meraro ga tlhopha sena sa Milford se ditse boemong ba botshelela leaking ena ya Betway Premier League mme motho ga o se o sheba ka kakaretso o kare ditlhopha tsena ka bobedi mathatanyana bona ba tla e fikantsa ba tla tshwana le ga motlho motho ka wa re tlhopha sena sa Milford ntse se batla se sebetsagantsebanetse se fumana dintlha empa fela ba batla e le tlhopha tse kedise sa kadintlha gagolo empa re bona tlhopha sa Richards Bay se kena papadinyana Mr. Cool ka lewa le botlhomo le batlang ka wa re le bontsha ba ehlile ba batla go bapala ba ele gagologolo ka karolong ya bona ya lebala motlhomo e se le ka morago gore ba latlhelwe ke dipapadi go ba lekang gore ba lokise tsela ya go sireletsa mme ba tle ba be le maatla tlhaselong mme re ba bona ba kena papadinyana ka lewa lane la 1352 mme ko utlwisise kore dibapadi tse pedi e leng zama ga mmogo le kulu ba tla ba botlhokwa gagolo nakong eo e leng gore tlhopha sena sa Richards Bay se a tlhasela gobane seo ke naganang batlo ba ka o seetsa kore ba sebedise mpungwa ga mmogo le mabuya matlhakore mmona e tlebe bona ba tla koropetsa dibolo gagolo mme seo ke motho o se lebeletseng gape ka tlhopha sena sa Milford seo sona se bapalang ka lewalane la 1433 ga mantso a mangwe boholo ba papadi ya bona Mr. Cool ke mona bogareng balabala mo teng re bonang siaya ga mmogo le chili e leng dibapadi tse pedi tse batlang le botlhokwa gagolo papading ya bona gore batla ba kgone go tshetsa sebapadi sa bona se ka pele e leng rabi go ka leka go fumana dintlha mme ke papadi yo motho o lebeletseng segatlha se godimo gagolo ka gare go yona gobane ke papadi nnete fela Mr. Cool ya ditlhopha tse pedi tse ntse di batla di bapala ka dibapadi tse e leng gore motho ka re ntse di batla di bapala ka segatlha se godimo
2: ha re le boe mo kotlisi papa di sebile ka di le hemma medina le metsotso ka pa metsotso ana metsotso ana e mashuma mararo ntse tsela pele ntse le notho ka mahlokore ka mabedi nka o tsebisa fela mo mamedi hore ho bile le motsotso wa khutso jolo fela ka maobane mo ile ngore teng ho ho polo jwalo match commissioner wa mehlenga kwano ele mong ha di rutsane molaudzi ke ena e re bileng le motsotso wa khutso bakeng sa le maobane o bile fela jwalo papa di jolo ka ke hlalosa mamedi se ka di le e ka dile jalo e le gore setlhopha sena sa Richards Bay se kala papadi se lebisa borwa Milford yone e kala papadi e lebisa leboya kono ke ena ka molengo ka bophimo le bana tlho ke naagela jalo ke thembela sekakgane ke yane wa yagela thembela sekakgane bone telele banna ba emetse empala jalo ke yane gotla jalo ka mna Milford ka molengo ka bophimo mna sefiso mtlholi mtlholi ke wa enka mna a e tlisa moraonyana mona moraonyana mona o enetse olothi kelekele ke wa e fitisentse le jalo ke yane ebile ba e hata jalo ebile ba enka ba enetsa sebatho bane se ifa mantla tlesa mna tlesa ke o ntsha jalo enetse olothi kele ke wa tla ka bolo olothi kele mne ke Milford wa kena olothi kele mne o e kwala jalo bahareng balabala mna ba tla monkela bolo ke a lwandile mabuya mna o monkela bolo lwandile mabuya Richards Bay o tla jalo ka bolo ka molengo ka bophimo mna ke yane a enka jalo game ene le ka maneng ga baqulu ka ba shene e mpa jalo ba baka huku ka kwa no Milford e ba huku ya pele ya papadi ya nama e ba huku ya Richards Bay e ba huku ya Richards Bay ba to ba teng le ho ja hle e le ba to ba fokola kwa no ke yana bona se le ba itlo sitwa ba pandisa jalo ka radi 18 ke Richards Bay ka di tlhomme ba ba le ka mpa jalo ke ane mme ebile tshwa yo phoso ka mane Richards Bay ona sa le temo kapteni mo Romani e le nyana simpio mo qineka e tla tlosa ke Milford mo Romani e tla tlosa ke Milford mo Romani ho ya mekwalo nya Richards Bay wa e tlosa hletsa ke sibathu bane mme ka kwano ine tsa sifiso mdluli mdluli kewa a inga ene le tsa mthethwa mthethwa ke ane ba re mbalala ka melo nkosi mthethwa na ka melo nga ka bachabela ene tsa skumbuzo siaya siaya kewa inga na ane tsa mthethwa mthethwa ke ane a ikhutlisa mranyana mane nime ba inga bene tsa sibathu bane mme sipha mandla hletsa na ke Milford sipha mandla hletsa wo insa jalo ka lotho mme wo ine tsa olo thiqele tsene ke yo ka ntlenyana 18 ba re mbalala nga wo insa jalo tsa ka melo nga ka phirima ba ene tsa sifiso mdluli mdluli kewa inga ba pili empa lo jalo tenga kwano mme ba etsola ke lwandile mabuya ke Richards Bay empa ka morago mona o teng o lo tikele ne re be lo tuhanya ne fela ene tsa sipha mandla hletsa hletsa ke wentsa jwa lomme ke sibathu ba ne tsa qele qele e gotlisana a ene tsa sipha mandla hletsa hletsa ke sibathu ba ne sa Milford ke ite Milford e le bisa le buya ha Haile Richards Bay ele bisa borona se te dia mo sa a sugar e kulu haile mo tsikwa Clement ka kwa no ka tikon Durban ha re bona ka mengwe ka bo prima ke ane nime wa mathela ka mani simpiwa mtsine ka mna a ene le tsa tsibane sipesi hle mtjali ke we hata jwalo tsibane sa Richards Bay ke Durban ka pa ke hle ke KwaZulu Natal Derby ke KwaZulu Natal Derby Why Rakamani is the best of Jalibolo Telene? Yatama out in Kulukaman, why Matelam, Kiani Kabashabam Jalabolom, Ehuka Hantamanim, Olochikan, Telekua in Kamna, Maramanim, it is a Kumbuzo, CIA, Kua in Sama, and it's a Chi Kuli, Kuliko in Sagalom, Kiani Kuli, Otagabolom, Momamedi Kuli, Kuliko, Otagabolo Kuli, Otagabolo Paramalabalam, Kiani Winkajolo, Menzi Kuli, Howie Bala Momamedi, Otarikichili, Otarikichili Impa, Motu Jeta Sinanapo. Parena hanteng ta fanyeno ya monneno e bitso jang kikili menzi kili wena ho ibala ta re kikili atiche asichili kikili menzi kili ke se ba padi se ba pala mbahre mbala sa Milford FC bolo ka mlengwa ka primal bala ya khala jalo ke lwandi le mabuya mabuya cha rutla ya khala ke Richards Bay o ya khala jalo bana ba ile ka ka dihlohom na o ile ka hlohose fiso mtluli a ipita ka hloka mane ne e pito jalo ka hlohom na ine le vusimusi mtshabela ya ne bharam bala e khutla jalo ka Richards Bay Moses Mthembu o isa ka mlengwa ka mtshabela na e mpa jalo ke ani ke boletelele o di mo a rota fatse ne e mpa ya moshola ka mane ne ya moshola ka mane skumbuzo si ya yam se ble ya khetse ka mane se ba di mtungwa na ke a re ke Richards Bay kamane ka mlengwa ka mtshabela se ba di mtungwa na ke o insa jalo na ke Richards Bay balika o tla jalo ka bolo bharam bala na e mpa jalo ke ani ne ya khutla ka mane ka lindo go tla zikali bharam bala o ine tsa Moses Mthembu ke wa engage sa mramona o ine tsa simpio mqineka Tineka wene tsa sibatwane ne sipesi hle mjali wa ramshali ka ntori ya tinimne ke boletelele sa maelo mo fela jwa longa o santsa le teng ka mane sipha mandla hleza si tibatwane sa Milford KwaZulu Natal Derby ihlile Derby ya KwaZulu Natal engata mmamedi ihlile engata bona ba isale go bana ke sona ke sona stop ka pa ke tla kgona a province e nan le di shop tsa engata mona Betway Premiership ke yona KwaZulu Natal ena le ditlhopha tse ngata ena le tlhopha tse tlhano ka ofela re bua ka yona Richards Bay re bua ka Milford re bua ka Golden Arrows re bua ka Mazulu re bua ka Durban City ditlhopha tse tlhano ka ofela mme re sheba Gauteng yona hem ena le tlhopha tse ka banna tse tharo fela re na le Kaizer Chiefs Orlando Pirates hammo le Mamelodi Sundowns Free State re na le tlhopha se le seng re na le Siwelele e bapala mothati mo jwale Siwelele e bapala jwale le Golden Arrows Hotla mono rebeli Eastern Cape ena le sopa selise mfela Chippa United rebeli Western Cape ena le sopa selise mfela Stellenbosch Hotla mono rebeli Limpopo ena le di sopa tsepedi Limpopo ena le sopa tsepedi ribua jolo ka skokuni hamole Polokwane City rebeli Mpumalanga ena le sopa tsepedi TS Galaxy hamole Kruger United a ke tsebe rona marumo ka lantse ke tla isa o kae bonnete a re se re bua nnete fela marumo ka lantse teng empa ke tsele hantlentle rona ke ise o kae ke ise province e feng ga ke tsebe baro ke renkwa jalo ke sefiso mtlole ke wa hotli samna moramano ene tsa jalo mme qabelong kosi tsele enga jalo ke ane ba enka ba ene tsa hape o lo tsitlele tsele ke wa enka o ene tsa jalo sefiso mtlole ba be lo tuka mane tsola kantle in tsola ke lwandi le mabuya o ntse tsaka a gore ke re u kwa mkwatlisi mi tsutsinga ne roberi ma ikutlo ka filmne ele noto Milford ele noto Richards Bay
3: Mr. Khulu ke le bohe go se tsaha le ne tsaha ke papa di yo motho so ngwe sheba we bona hore ntse batla itsitsitse o bona hlopa sa Richards Bay se batla hlile le tsona se batla mo papala di bona tsenga tatse ya mpeli mme re bona ha jwa le Milford ntse ba palele ka karolo ya bona le bala mo mong e santse le ka ofumana di gheu hore tle gone o hlasela
2: Hari le boy mukotlisi ka mlengwa ka bashabela ke sikomosha wa ikoba bolo mme impalo yo le kelo sili ine le yena ka mani mo mamedi bulela ni sikomoshe e se se ka ntle ar bona e tla ba huku go ya ka mo ke bona ka teng e tla ba huku ya pila pa pali yena mme e ba huku ya Milford ilo tlo so ka mani ka le boy abo chabela a kwa re mona sugar ai kulu stadium ilo tlo so fela lo jwalo mme ilo tlo so a ke Milford o le ba mikolo nya Richards Bay Se le ba itlositse ke mthetho ke o inga jwa longa o ile tsaka kwa no sifiso mtlule mtlule ke o itsaka longa o ile tsaka mo shas komo shwa fitisa nga o ile tsaka mana mthetho wa phamisa bo le ntle ka ba baka huku ka mane thembelas ka kana ba ka huku e ba huku ya bararo ya Milford Hoki ya bararo ya Milfota. Ilo so so hape kamani. Kiena kamelong kosem tetuam. Kamelong kosem tetuam. Kamani kahukunye kalabu ya buchabela. Utai tosa kamelong kosem tetuam. Kim Milfota. Arbona kiani utai tosa kamelong kosi. Mtetwa kiwa inga pamisa bole teleka gadi yeti nika nisho hoka mani imne Iya wa shola bile ifitla yetola kanten Kakwana kamile ngoyoka bui prima nabala mna Esa le noto kama shakura kama bedi Misu sikiro bedi Karulo nyena pila papari Noto Milfoto, noto Richards Bay Kie papari ya betwe premier shape Rekwano mwana seri ya monsam Sugar Ray Kulum Ira holi dole hema Amerika hana kwa yemishina Ngege matem Kifitika muna kama binkiling
4: Beke nye tango le seri FM, One Life Insurance, ufamu nye tawa wabapala Winning at Life, li One Life Insurance. Kena hu website ya www.leserifm.co.za. Kapa SMSa One Life Funeral, lili bito la hau, hu 38596. Miwi ipemu nye tango wikapela karulo ya 50,000 rand. Dula umamese le seri FM, mirika fetula bupilo ba hau. Eketa mwenye tawa hau wawu hapa, kamu puto o ekedi tuing, wa 2,000 rand. Iba mwuketa kouti ya life cover, esa utlaming ya One Life Insurance. SMS kamwe ikosa 150 SMS samahala hadi sebetse One Life ke mufani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mufani wa ditshebeletso tsa ditshelete melawana le dipehelo diteng online One Life changing lives
1: sadi papadi ho le sedi
2: Oh, fellow Jonathan, Papa, in the city of Fem, and not a Milfort, not a Richard's way, but a Balasi Cacao, on some of your Milfort, Yafitaka Kili, Kilikanwa, I'm going to happen, in Papa Mikalabon, Kiena Hutaka Richard's way, in Papa Hana Kakwano Milfort, I got your Gamani, or Chicale, if it's in your Palajorikana Cabramani, Eta Hutaka and Dilamabuya, Mabuya Kioka Kabu Prima, in Gabia Barbara, Yahuta Gamani, Kielam, Bansa by Nicola by Kam, in Kuragamani. Everyone in the man, all the two bambo. Simply by the least, I'm going to come to the Kamina. Awazamanzama mumameri Impalo yoro bae chuse kamani Pantelite kanteta ba huku Yabuberi ya Richards Bay Huku yabuberi ya Richards Bay Natoka mashokri kamaberi Ole nyukunyani mumameri umukhuswani jena kasiemo Kibuwa kaya nasi ya banga nzama Kena itoto swagena nzama Kakwanika huku ngeka Boro abu pirima kwano Sugarai Kulu Stadium Kirishas Bay, Yuka Richards Bay, Zama, Kyoka Pamisa, Karadi, Situation is Ainka Kadimilin, Imbalajor Kyokaradi, 18 in Telkosibalong, Imbalajor Kianini, Basajorakanam, Isojakaman, Kabusim Tabelam, Tabelo Bapili, Kimil Foto, Kiadba Lekam, Imbalajor Hohan, Munasubana Bamukalabo, Imposo, your Paso Richards Bay, also your Paso Moses Mtembu, Paso Moses Mtembu, Kakarunyanaya, Abobona, Oba Petit, Sikaka Hampi. Oba petse mvelo sikaka yo hampi eta tso samono hole ba mikolonya Richards Bay noto kama shakure kama bedi noto Milfort noto sekhapasena sa Richards Bay sekhapasena sa Milfort hasireneketo sibitso fela ka hore ke the Stallions ate sekhapasena sa Richards Bay hasireneketo sibitso fela ka hore ke the Natal Rich Boys eto tso samono Kiani, where close as Fisom Julim, Impohana, Cameraman Moses Mutambu, I saw on the Etamana Barambalam, Mahutanga, all the Chicale, Telekawa and Cameraman, we know that some Captaini, Mukapteni, Pacaman in Mongo, we Sakamana Mokabachalam, we know that Ramanakan, Sibia Hutile Dolom, Etagalo Barambala, Camil Fort, Muromana Kiana Bankam, Emila Bankadolom, by Nelessa Jolokakanum, Ekamanki, all the Chicale, Telekawa and Nelza Svetivani, Cantori Eighteen, Sipamanda Sesam, on Sabodolo in some Captaini. Ele pakamani ngongo ngongo kyani winetsam e kamani inele siaya siaya onetsang ngongo ngongo kyani ni ainka mromonam winetsa olotikele intsele Milfort kamani ngongo ka buphima ka penalty ari inkwa ke sifiso mdluli mdluli ke wafeta nga uibe aprinyana mona e kyani ni inkwa ke busimusim thabela empa ba intsetse ka ntlam thabela tla yagela wa yagela mthabela winetsa sikakayo ka radi 18 Milfort sikakayo ka radi 18 sikakayo ba rata matunga hai Ba intsa tsakantle ba baka huku Richards Bay. O intsa tsakantle ka man mamedi lindo go tla sekhali. Itla ba huku ya bararo. Ya Milford e tlotlo so jalo mme ka kwano ka lebo phiri ma qabelong ko semthetho mme ke Milford o tlotlo sa qabelong ko semthetho mme ho le mamane me kwallo nya Richard Bay sale no to ka mathakore nga mabedi ke metso tswe le shimene metso raro Carlo nya na pila papa di harbona kyani qabelo ngo se mthatho mna wae tlosa mpala jolo ba itshola bona lo mna kyani nza ma enga jolo mna a ile tsa sikhali kyani Richards Bay bale ka khutla mpala jolo kyani ni hore wae lwanena mna wae nka mthatho qabelo ngo se mthatho u isa ra kwa na mna e a mathela ke sibathi bana ka hlori etini sipha manda thesa ke Milford sipha manda thesa o ka ntori etini ke onka bolo jolo mra nya mani harbona kyeo ba ile ka jolo ba ile ka ibile ngo jolo ke I fit isa kama eskumuzo si aya we nele sam kapteni ngongongo kyo I fit isa na kyani ke Milford bahar marbala mani kyani bai khutli sam na bai nele sa hape paka mani ngongo ngongo kyo enka na ai nele sa kama lungo sum tatom tatom kyo unka bolom na we nele sa kakwa nume olo chikele kyo I khutli sam we nele sa sipatima na kantori etini ili nye na sipamanda theza na kiena ego mtiba ngele mu kapteni kamesa sipamanda theza See, too much when I send something for Timbalo Jolahem, Kajeno, Captain, Kiana Pagamani Mongo, Kinabolo, Roman by Gabanet, Olo Tikalekeo, Ainsa Hampiana by Hutisana, Babanizan, Kalehapeki Milfort, Kiani by Kababili, Impalajo by Lana Gamani, Ilona Jolo Kiani, Gamrogamani, Azikaluinga Jolagrisha, and it's a sweat when I see Pesicam Chalu and Raham, Yakamani Gamanagamachabe, Munguangis Kumuzo Siaya, Kiani Kimilfort, Patajolabo Tumabalam, Kamanagamachabe, Kiani Siaya. Happy, come on, come in, welcome to me. CIQ, Winter Donome, Mani, Barman Balam, Lake Kaguanum, in a Munna Sipasakin Tabi, Kian Wailika, Mtabela, Mtabela Munketabol and Pot, M Tato in Kile, I can let us Kumuzo Sia, CIQ and Kanelisam, M Tatum Tatagani, Ungabonetta Kili, Kiliko, if it's in the Rolo, we let us commotion, Scomotion Netta Kili, Kiliko, Kimil Fort, come in, welcome to Mela, but I got ah, it's a Pazomo. Hutin. Ho fela ho lujwa lo phoso ka mani ho fela ho lujwa lo re bone e ka re hona le phoso mo hona le phoso re tle re bone re na phoso yo ke aba mang ho bana le kare skumbuzo siaya o ba petse ngwane mong hampe ka mani e leng qabashe ke bua ka yena nna ba qulu ho fela ho lujwa lo re bone a a ho twena nna ba qulu kwena mna ya ntsemphoso kwena ntsemphoso har ke re bone tlatlo so jwale metsotso ilimi ka ilimi tsotso le shume le metso mhlano karolo nyena ya pele papadi sale noto ka mahlokore ka mabedi ke Milford ha mole Richards Bay e ke ba phamisa jwale bolentse ka ready tini ba tshola ka mane tamela ska khani e bala jwale sko moshe ra la bolo sil ka mane sko moshe e tla ba goal kick ya se hlopa sa Richards Bay a go reng ke re utlwa mokotisi metsotso nyena e le shume le metso tsinetseng karolo nyena ya pele papadi ha so be lenko ho tsolimi
5: Nete Mr. Khulu ke papadi e bona halang etsitsitse e bile ha o sheba ditlhopha ka bobedi jalo ka ha re tlalositse ba emela metsotso ka padina go tse batlang di kgethehile na go ntsa bona tsa ditlhaselo empa ntwe go le motho we bona ke papadi e bona nyetsa hala bo harreng bala bala mo teng re bona Zikali a moho le Mbambo ba ke eritse le Mthembu ba le ka o ka tshwara bola o thusa tlhopha sena sa Richards Bay go ka iphumana ba gona bo padi tlhaselo tsa bona empa ntwe batlang e thusa tlhopha sena sa Milford ke o bani siya ya ha moho le tili ha moho le Mthetho ba batla ba nkile taolo bo harreng bala bala mme o batla yetsa hore papadi itsitse mme ke ka hore sa bone menyetla e me ka Mr. Khulu ka jwang
2: ha re le boe mo kwetlisi e tla ba huku ya bokai ya boraro ya Richards Bay tlo tsoka kwa no ka borwa bo phirima e tla tlo so a ke ena ka kwa no sia bonga nzama o phamisa matso re ba nna e meleng ka bona o kewa a inga jwa lo ka ntle na manu ne tsalwa di le mabuya mabuya ke ka kwa no ka ntle o 18 o inga jwa lo ne tsasa nzama tsa kwa bo ba nzama impalo jwa ba hana ka mroko mani tsola ka matla ba holo mme e tsola jwa ke vusi musi mthabela mna ba mathela ka kwa no ka mrao ke ani ni a inga jwa lo zikali o ine tsa tsiba tsiba ne mrao mani ni ili nyena e siphesi hle mtjali mo mamedi e tlhopa tsene tsepedi ha motho o sheba ka nnete di bapetse papadi lengwe fela mme ke tlhodisano nyane ya pele selemo sa dipapadi sekala premier cup ka mane ka KwaZulu-Natal premier cup mme ke setlhopha sa Milford se ileng sa hlola mono se ileng sa hlola papadi eno gobane Milford a re bone ka radi 18 kane ai kona e ba huku ka mane mmamedi e ba huku ya Richards Bay ya bonene onakeni na bakeni ka mane ke bang onakeni ka mane sibane mutungwa bae khama mutungwa ha ina banana re etla mapenele ona ke ne sbane mtunga embalo jalo hana kama ne mkapteni ini nyana phaka mani ngongo rata motunga ha yaba huku hoja barba ile lo khongana di mure kaba huku ilo to so jalo ke Moses Mtembu huku kamani kaburo abo chabela sugar ay kulu stadium Clement arbona Moses Mtembu kyane ne Why rabole telele sula kama nkili ke bole telele kyane rota fatse ka retla tsala ka ntla sula kili hape ne intle ka ga di 18 ne ke ari ke tipa tipa ka ga di 18 ka ka ane ba monkela bolo ne ha ba nkela ska khane jolo bolo ne min forte ba khutla ka yona ne ere re ke re mathem re fite ka mana ka mabenkeleng
6: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshudi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: tsa dipapadi ho lesedi FM
2: Oh fela lo jolo tsadi papa le sedia fema siko moshe utle bo shoko bantse ba le ka mo fumantsa thuso ka mane bana ba thuso ya potlako se ba parisena sa Milford bulelane siko moshe o tsana ka ntle mo le ngwana o ka bo chabela re tla tsola pele ka papa ri he bulelane siko moshe entse le nna tsoka ma shakore ka mabedi metso tsoi ba shume ya mabedi karlo nyana ya pele ya papa ri papa ri ke yona betwe premiership ni ha motho o shebe he mo mamedi kanete har sheba of kela gwalen khapatsana di mapetse jwanga ri mwana re di kena papa dingena tsena ile re Milford i buye momba bohlano o tsebe ke bo setla botsha ke bo setla botsha Milford ba buye momba bohlano ba ba petse papa ditse tsheletseng ba hlotse tsepedi ba ba petse ka lokana papa ditse pedi ba hlotse papa ditse pedi ba gonne hlaba ntlatse tharo bona ba hlabua ntlatse hlano papa no ya di ntla ke tlosa pedi me ka selataneng bana le ntlatse robedi a te Richards Bay bona bana li babuye mo mbale sheme le metso miraro babuye mo mbale sheme le metso miraro ba ba petse papa ditse hlano ha ba sohlo le papa ri ba ba petse ka lokana papa ditse tharo ba hlotse papa ditse pedi ba hlabile ntlatse tsheletseng ba hlabua ntlatse robedi papa no ya di ntla ke tlosa pedi ka selataneng bana le ntlatse tharo fe ke ka mo he di tlhopha tsena tse pedi ba petse ka te go fikela jwa le mmameri entse le noto jalo ka mahlokore ba babedi ke phoso moromane It's a jolly meal for the can it coming on cosm teto. We ain't got all of Roman in it all to kill it. Felekiwa in Kamna. I know that Mokapten Pakaman in Long Kongo Kiwa in Kainet as Kumbuzo Siaya. Siaya Kianim. I would design as a Mongom Romani, Mongo Kil. Otakabolo Ki, Milford, Kakarlo Nabobon, Kianis Kumbuzom, Si Kumbuzo Siaya Kianin. We ain't got all of Roman of Harim Balam. We ain't all to kill it. And Lekio Efficient Telegram. We ain't let us if some tulip. Come and walk up prima, put some tulip. We ain't let a happy all to kill. Entele Milford ke o tlhale a khutli sanga we ile le tsajalo ngongo ngongo a phamisa ke boretelele nge bana ba yemetse nge o tlhale ndile mabuya ke Richards Bay o ikhala ba ka shojwa lo nge ke Animosis Mtembu o nga bona nge we ile le tsamana mara ke lo itumba mbo mbambo ke wa inka mara manini ke anime e tlhale ka tembela skakane ke bona ihle ba pala positioning ye ke sa motlwa langa ho yona tembela skakane re amotse ba ke monna ba pala ka le phele le tuna right back mo romani ke bua ka tembela skakane Empa ke bona tlhaba pala position nye mo tsena yo ke kala ngo bona aba pala ho yona empa lo jolo ke ane bona ba re mbala bala me ingwa ke ke bona go se mthatho mthatho ke wa fitisa nga ke ane ba e khotisa nga e tla jwalo ka kwano me ka mole ngo ka bo prima ya kili we nga jwalo ene tsa mthuli mthuli ke wa fitisa nga ona re ene tsa sikaka yo nga sikaka yo ba mo ntse bolo e khutla jwalo ka mane ka mbambo ke ane e bile a tletle ke zikali o nga bolo o ene tsa ka mane tulu tulu ke ane ba mo neletsa na hape tulu ke ane qaba sha mo mane o nga bolo ene tsa sikali sikali ke ane Richards Bay Und ich hole mal mal Lukas Komosche, im Ball der Kane, Komosche Kane, und da kommt mal Mari, Bamutsara da Perele. Ich da Perele Bamutsara Mamari. ba mo tsere e bile hantlantle ke ntladi ke ntladi ona ke na sipho sethu ntladi ba mo tswara e tla ba penele ke le ka e bona ho hanfela e tla ba penele ke ile ka e bona tla ba penele empa ka re moletsa phala e ka o batla ba le puisano le mothusi wa ka mane o batla ba le puisano ho fela lo jwalo kiane moletsa phala mongadi Joseph Makhubu lo buisana jwalo le mothusi wa hae mongadi Sipho Mahlangu Olo buisana le mongadi Sipho Mahlangu ka mosawane fela ke bone mmamedi ke le mona mo gritsing teng ke bone ke dutse mona mo gritsing teng gore ba mo tshwere ka mane ba tshwere ngwane mong ka mane e leng Sipho Sethu Ntladi ba ile ba mo hula ka jeresi mme jwale moletsa phala o lo buisana lo etsa bonnete e re bone gore na ebe ke ka re ke gubedu banne ka re te e gubedu mo mamedi e bontshwa linde kuhle ezikali har ke re utlwa maikutlo ga mokwetlisi
5: Mr. Khulu e bonagala e file tshapa sa Richards Bay o notlhalotsa taba ya bohlokwa ka Sekhakhane gore ga o sheba Sekhakhane o batla bapala ba ba na le dibapadi tse tharo moleng o ka morago wa tshireletso mme sebapadi sena Sekhakhane o bapala mane bogareng ba lebala empa se etsagetseng ke gore mo ba ileng ba latlhegelwa ke bolo teng ke mo teng a ileng a leka gore o leka go ka sireletsa mme a keteletsa tshware sebapadi sena sa Milford mpa ga o sheba ka pela gae go ne go na le dibapadi tse e leng gore ka bedile tsa mothusa o sireletsa mme o le a latlhelwa ke tsepa ba maikutlo a keteletse a tshwere sebapadi sena sa Milford mme ke ka gomoletsa phala mo tlhileng ka re ke gobedu empa se etsagetse Mr. Khulu ke gore phoso e etsagetse ka ntle go di-18 mme ke ka gomoletsa phala a neng a bona ka ke penele empa ka morago gore moletsa phala motlatsi wa moletsa phala montshe ya ba ke ka go a lokisang phoso ya gae empa a lokela gore a eme ka gore ka re te e gobedu yone a lokela go e ntshe
2: o apile go molena ka mokwetlisi o fela lo jalo bolo e tla tloswa he ka ntlenyana mane o di-18 e retle re bone ga e le Zikali ena o bontshwa ka rete e gubedu linde kutlhe Zikali e ntse le noto ka matlhakore ka mabedi metsotso e mašwa abedi a metso metlhano karolong ena pele ya papadi noto Milford noto Richards Bay re batla go bona fela gore na ba e tlhophatlhopha jwang bolo eno ba e tlhophatlhopha jwang bana ba Milford arbone ba e tlhophatlhopha jwang bolo eno ke eno e se le ka radi 18 gape bana ba Milford ba inkile ba batla be penele jwale ba file moletsa phala setha ba mo file setha jwale go batla go na le pherekanonyana e itseng go batla go ba le pherekanonyana e itseng mo mamedi ntle le tikatiko fela re tla ke re bona gore na qeto e tla ba e feng go gang fela itse ha monenwa Ntlabi ba motshwara ka jeresi jalo ke Sekhakhane a ya jwala fitlha awa fela mo kapteni ka mane Simphiwe Mqineka a tla bontsha moletsa phala gore ntho ena e ka ntlena a tla mmontsha supa re e ka ntle jwale go na le pherekanonyana mo mamedi go na le pherekanonyana moletsa phala ke yane o ntse a buisana le dibapadi tsena sa Richards Bay ke Simphiwe Mqineka mo le Lwandile Mabuya o ntse a buisana le bona fela sebapadi sa Milford sona se inkile bolo kara di 18 e ka e tla ba penele e ka e tla ba penele moletsa phala gore Simphiwe Mqineka tswa manna tswang tswelang ka ntle di 18 ba Milford ba tla ba raya bolo ena e le penele mokwetlisi ke bona ke yane ka nnete bolo inkwe jalo ke Menzikili ke ena yo bona lo tla e raha ne rile le gongana odimo re moletsa phala o entse ka tswa gore e be bolo e tla rawa e le ka ntle empa ke mona o entse ka tswa gore e tla ba penele o entse ka tswa gore e tla ba penele go ja o bona hetse a tshwerwe monnane Ntlabi a ile a tshwarwa a le ka ntle go di-18 fela o wela ka ra
5: di-18kini
2: wa e tlwela o e tlwelela jwalo Ntlabi e re re bone mokwetlisi e re tle re bone Ntlabi ke ena a lo eng o e raya mokwetlisi e re re bone mmamedi Sipho Sethu Ntlabi Sipho Sethu Ntlabi yena ya ileng a tshwarwa ka jeresi wa Milford ke yena a ram penele ena ke o tla go yona ralalaletanta o e beka gare mo mamedi Sipho Sethu Ntlabi e le penele bolo ena mo tsotsong wa bo mashome a mabedi a metsorobedi ga re ke re utlwe mokwetlisi maikutlo
5: hi Mr. Khulu ke batla ifile mohlomong ke sa utlwisitse gantle rena moletsa phala go tlile jwang a fetole qeto ya neng a etsa gore a keteletsa saentse bolena penelo bane le ga o sheba akere re bua ka mekgwa e mebedi e supang gore na phoso ke eng ga o sheba o phamisitse letsogo a bontsha gore bolo e ya kgatlhano le Richards Bay ga a supa fatshe bontsha gore bolo eno e tla ba penele empa ka mora nako ke bona gape a sa fetola teto eo a se a re bona ke penele ke yone motlhomo e ntseng gore le dibapadi tsa Richards Bay di batla motlhomong di tlile di sa utlwisise gorena gantle-gantle go tlile jang a keteletsa sa ya ketong ya go etsa bolo le penele empa ka kakaretso motho seo ka ba buang ka sona Mr Khulu ke gore mo Richards Bay ileng ya etsa phoso teng ka o latlhelwa ke bolo mo teng re boneng sebapadi sa bona e leng Zikhali a latlhelwa ke bolo ke mo teng sebapadi sena Ndadi a ileng a sebedisa monyetla ya ba mmatha ka bolo eno go ya a lebile di-18 tsa tlhopha sena sa Richards Bay mme ke nagana gore motlhomong go tshoga ga Ndadi ola keteletsa a Zikhali ola keteletsa sa bona e ka motlhomong Ndadi o tla keteletsa tlhabile ntlha mme ya ba ba mo tshwara mme o tswa moo ke mo Ndadi a le a fumana monyetla ona wa penele e leng gore ba fa monyetla gore ba etelele papadi pele Mr Khulu
2: ha re le boemo kotlisi ha ke sheba siwelele le golden arrow sentse le notho ka mahlokoreng a mabedi ka kwano ke 1 million notho Richards Bay ke ka mota ba dilenga teng ga re bone bolo ke ya mathela se betse bana ka ntlo ye din hleza nna tiba tiba ne sa 1 million tsa bolo jwa longa we ne tsa siya ya siya ya ke wa khutlisa nna a ne tsa si ba manda hleza nna hleza ke wa ntsa jwa longa we ne tsa olo tikelene qele ke ke 1 million qelene we ne tsa sweat bana hape si pamanda hleza hleza ke wa hleza ke wa onte atlile a ikonka jalo ka yona ke o a ntsha jalo nga a tsa ka gona ka o se fiso mdlule mdlule ke wa fitisa nga o ine tsa jalo si kaka yo kwa jalo nga ka gona ka mlengwa ka bo prima ke a le si kaka yo o mathala si kaka yo ka mlengwa ka bo prima ka le pele tsiari si kaka yo ke o ntsha bolo jalo ka ntlo ya tini empa ba ka tletse a ba se beditse ka mani ba ne tse tswa tswane e leng o lo timbambo nga o ine tse tswa tswane empa lo jalo ke na bona mo e go tla ka o tsikele nga tsene ke wa enkana o ine tsa se fiso mdluli ke Milford se fiso mdluli ke wa feta se fiso mdluli ke Milford ka mme ngwe ka bo prima ke ane mvelo sikakayo mvelo sikakayo ka ga 18 mvelo sikakayo ka ntlo 18 ke ane a ine tsa khili menzi khili khili empa lo jalo ka ntlo 18 ba bankela bolo e go tla jalo ka Moses Mthembu ke ane Richards Bay wa re balbala ke kulu ke ane qabasha qabasha tsa ka bolo nga o isa ka mme ngwe ka bo tshabela o ine tsa jalo e spangani ke ane wa mathala kulu mo mamedi kulu ke o tla jalo ka bolo kulu ke nga ba kulu kulu bolo na ruine tsa Moses Mthembu empa lo jalo ba etsula a ke ane la lo jalo ma mona ba harambar ba a ikona sikakayo ba mmia lo tu hanyane mane ke lo ndile mabuya a mmia lo tu hanyane ka mane ke mvelo sikakayo empa lo jalo ke poso ka mane Richards Bay 1 million not Richards Bay Carlo chi ha pile paparini in anime su tema sua marra rinza sulla pile ma me der sheba ma sto passando sa 1 million paparini se sa non se va di papetting ma con no sulla paparini peri ma papal con kana paparini se perin ya baba sulo paparini lungwe me ha sheba hem di ntlatse ba khonne ngo di hlaba paparini tsena ka ofela ma ke ntlatse tharo ma me di ntlana tso ba di hlabilweng ba hlabilwe di ntlatse tharo ke ka mo e ba petseng ka 1 million ho fikela mothating wa jwale a tsa re tshaba Richards Bay papadi tse hlano tse fetileng tseo ba di ba petseng ha ona papadi le ha ile le nngwe eo ba e hlotseng ba ba petse ka lokana papadi tse tharo ba hlolwa papadi tse pedi mme papadi tse ka ofela ba hlabile ntlha tse tsheletseng bona ba hlabua dintlha tse robedi ke rekoto ya Richards Bay ho fikela mothating wa jwale mme ba tla tshwana le hore ba tla ba itlhokomela bane ke a hopola mme selemo sa dipapadi sa 2023-2024 ba ile ba sa ba qala ka leoto le tshwanang le lona lena ba ile ba qala ka leoto le tshwanang le lona lena mme fumana papadi tse hlano ka ofela mme ha ona papadi eo ba e hlotseng mme ketelelong ba ile ba ifumana ba lokela gore ba tle ba phele go phela kwano go betwe premiership ka gore ba ye mane dipapading tsa di-playoff ke seo kelang ka se tlhokomela mme selemong sa dipapadi sa 2023-2024 ke ane bolo ba harambarbala ba enka ba e neetsa kabelong ko semthetho mthetho ke ane mme eng kua jalo ka kwano mme ke se fiso mtlhole mme mtlhole keo ke Milford motlhole mtlhole keo o tla jalo ka bolo mtlhole mme o ba harambarbala o ntsha bolo jalo mme ke ane e fetisa mezi ka mane ke mthabela mthabela ke ane ne ba e fetisa mme ba e neetsa ka mane sekhumbuso siaya siaya o e neetsa qhili qhili keo e fetisa ntle le jalo keo ba enka ba e neetsa sekhumbuso siaya siaya ke ane o ba harambarbala o nka bolo e neetsa kabelong ko semthetho ke ane mme ke Milford ka mane ngwe ka bo prima se fiso mtlhole mtlhole ke o ntsha bolo o ine tsa sikakayo ka molengwe ka bophirima kgwebela maotong a sikakayo e tswela ka ntle intšho jalo ke siabonga nzama intšho ke siabonga nzama metsotso masome a mararo a metse medi re karolong ya pele ya papari ke 1 million not Richards Bay ke ane olotung qeleme o ntsha bolo jwalo bareng bala bala ba ine tsa mthabela bo se mo se mthabela ke o ntsha bolo o ine tsa menzi khili khili kyane menzi khili o nka bolo jwalo menzi khili ne o ine tsa o lo tshiqele tsele ke o tsha jwalo ka bolo ke Milford ba tlo tsamola ba bareng bala bala qele wa fita qele qele wa fita ma meri qele o ntsha bolo jwalo nge ha re bona ona se ba parisa o tlo mohloko sa Milford hona se ba parisa re rapela tsa fatsi sipho sethu ntlabi sipho sethu ntlabi ke yena ya neng a utlwe botlhoko empala jalo ke yane wa ema boro e tla tloswa moromane e tswa jalo ke sempio mtene ya ka mokapteni wa Richards Bay ke yane re tlatlhe re bone ke yane ba e netsa sebathobane sephe setlhe mtjale wa Rahama ke e bolo e telele ke ela banna ba emetsene empala jalo o lethiqele ke e o gotlela morako bolo o e netsa sebathobane sepha mantlatlhe e zama ke Milford.

0: ang kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Hey monna, o sa hopola nakong yane ranta e santse e na le matla monna?
2: Hey, nka le bona jwang?
1: Empa hona jwale ao ranta e sana matla man.
2: Hai, RIP.
1: Fela e sana le matla hore o kgone ho ithekela kopi ya recoff.
2: Ha o etse motla ya kere.
1: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tjhaetseng monwana.
3: Tadi papadi police di FM tadi papadi le sedia fe mesu tsima shuma karolo nyana pila papadi 1 Milford noto Richards Bay nasabala kamusetsinga kwano bana ba Milford ona sake na ka kwano sefiso mdluli motho tsho meletsa phala kamuse wana mongari sipho mahlangu a tla mona ore o kamusetsi munna no antse ke bua ka mamedi nga ba qulu ntse ke re ke qabashe ina ba pala sona tsho pasena sa Milford Miki mona jwale a se aba palla tsho pasena sa Richards Bay munne no ke ena yani e linga etsa tsa Kaizer Chiefs mo firifiri ma wa mona ha Chiefs ine ba pala le Richards Bay kamane ka umhlatusi sports complex ke ena e linga tlhaba ntlatse pedi gahlano le Chiefs ha Chiefs ne etetse jwalo se tsho pasena sa Richards Bay kamane ka umhlatusi sports complex nga ba qulu kikrakabashe kena bolo londile mabuya oinga jolo mramana nga oina litse jolo rerbona ke melulule ndelu ndelu ke oina letsa simpium tineka ya ran jolo empala jolo I kena utiba tiba nga mani sipha manda hleza hleza uya khala jolo ka letsoho mramana oina letsa olo tiqele tsele ke wa enkana oina tsa vusi musi mthabela mthabela ke wa fitse jolo nga itla ka kore ka mlengo ka prima arbona ke na wa feta sifiso mdluli impa wa hana ka mana ndelu ndelu ke wa tshola nga impam ya keteletse itswetse ka ntle ntse le 1 Milford not Richards Bay ntla ya Milford ke ri le penele sipho setu ntlabi kyane ke mlongo se mthetho ba remba ba lana o fitisa bolo jolo ka mane ka mlengo ka bochebe e tla jolo ka siaya siaya o ile tsa skomoshe ke kyane bulela le skomoshe o nga bolone tsa mthetho amna ke mlongo se mthetho o nga bolone tsa skomoshe ke wa fitisa amna a ine le tsa vusi musi mthabela ba ka karolo nyana ya Richards Bay ke ena ba le ka o kena amna ka kwa no se fiso mdluli ke Milford se fiso mdluli wa e khutlisang kyane se ka ka yona ba montjela bona me e mathelo ka mroko kwa no e matlo ka gore ka morao ke o lo tshitlele tsela wena tsa sepetse bana ka 2018 ne sipha manda tsa o ya laba re malaba tsa wena tsa phakamane ngongo o ile tsa kobelo go se mthetho intele Milford ka mlongo ka bo prima sifiso mdloli ke o tla jola ka bo wicketile sifiso mdloli a e khotlisa a ine tsa mthabela a etlela njalo a etlela kobelo ka mani ecele a fitisa netsa ngongo tjani o ine tsa qhili e pili wina tsa khumbuso siya ma ai khutse tele jola ne tsa phakamani ngongo tsane wa iketla ka bolo ngongo tse wa enka ne tsa olo tshiqele intele mil foto ba tsore bolo ke ane tele wa fitisa wina tsa ngongo tsane ba rambala ba wi sa ka mole ngongo ba tshebela khumbuso siya ke ane tsa ka bolo khumbuso siya ke wa enka jalo mo ke o khili ai rela o sile ka mani menzi khili rela o sile menzi khili Ilo tloso jolo goal kick siphesi hle mtjali ke sithibathibani Sa Richards Bay mesotso mashumamana mesumiraro e mashumamana mesumiraro mesotso Carlo nyina pile papadi re tsabana hore na o sinye ile mesotso mikai Carlo nyina pile papadi kyane bolo etelele fela o inka ka hloka mani ngongo o ile tsa sithibathibani sipha mandla hleza ke o ntsa jolo ka lotu We in the letter come along with Mteto, Mteto Joanga, that's all the Kale, Kale, why fit is up. We know that Sifisom Tuli, Kakwana come along with Prima, Sifisom Tulu, if it is on, Kianinetta Sikakayong, Sikakayabam Kalaboro, Kimoses Mtembu, Richard Bay, Moses Mtembu, Moses Mtembu runs on a hole. Situate when a sign come. Hagets of Horna, Ebe Moses Mtembu and Hane Mono, Obani City Batibane, Sinesato, Hohanfela, Limicolo Mani, Kiani, Lalu Jolaboro. Pagamani ngongo, aineza sumatiba ane paga, sipamanda teza, sipamanda teza kia wainka, aineza sifiso mjuli, kakwana kamene ngongo kabu prima lwa, sifiso mjuli kia alikimi nifond, barabarabala kiyo, bainka jwale ya matela sifiso mjuli, au ya musia eto lagante, sentere le mututungwa bu mashuma mana mtu mitano, uan milford noto Richards Bay, bolo kia ni ya kolo jolo ki, mesuleli ndelu, ndelu ineza sumatiba ane ragamani sipesikle mchali, bolo etelele, I rolla ka soka kwa nomme ene le mtabela ke ani tsabelong go simtetsa onga bolo ka hlohomme o ine tsa menzi khili ke menzi khili ntsa baolo o ine le tsa ka kwa se fiso mjuli o tla kwa ba mjuli wa ba bolo ka rabi tini ke bolo ntlema ke a re bolo ntlem lalla le tanta mo mameri lalla le tanta ndle no sikagayo o e be ka re ndle no sikagayo mo mameri hante mo tsutsunga wa bo mashime a mane Amitutila zing rekara mutsutungwa pili wana kwene esinye ile mvelo sikagayo mukwetisi
4: zikagayo hlaba ntla ntle ha holo Mr. Khulu mitsutunye shokolosi me motho house o sheba so pasa Richards Bay pili batla hlajwa ka ntla yena Mr. Khulu ho yenwe ya dinthotse o kineng ke di bona ka pa eo ke leng ka engola fatse ke di gheotse o ba bapalang ka tsona ha ba tshwere bolo le ha ba sireletsa me ha o sheba zikagayo hona le mo afumane menyetla e ka banye mebedi a setse le sebapadi se le seng sa Richards Bay gore mohlomong a ka qetelletse a kgonne go ka fumana monyetla wa go ragela Stewart Tibane mme go one bontsha ntle gore ba bapala ba itlhile ba arogane gagolo mme ke ka go ba qeteletse ba hlajwa ka ntlha ga o sheba le bolo yena Mr. Khulu ga e koropetswa Richards Bay ne na le lenane le godimo la dibapadi ka gare go di-18 tsa bona kgatlhano le dibapadi tsa Milford empa ke ba mathela go ya mane dipalong tsa bona mme ba dumela tlhopha sena sa Milford go ba le segeo sa gore ba tshware bolo ba iketle ba qeteletse ba hlaba ntlha ga o sheba sebapadi sena se ka kayo ga hlaba ntlha di ne le sethibathibane le dibapadi tse tharo ka mora sethibathibane tsa Richards Bay go bolelang gore bana ba sa tsepamisa maikutlo mme ba qetelela ba hlajwa ka ntlha
3: ke ka moota ba ditlatlheng di be boima ka teng bakeng sa Richards Bay mamedi jalo ka ke tlhalositse papading tse tlhano kaofela gona papadi le le nngwe eo ba e hapileng ba bapetse ka lokana papading tse tharo ba tlholwa papading tse pedi mme go tla ba thatanyana re tla sheba gore nana gantlentle selemong sena sa dipapadi ga ba bapala ba tšhakile ba bapetse jwang ga ba bapalela gae ba bapetse jwang ke ditaba tse re tla di sheba tseno karolong ya bobedi ya papadi empa go a bonagala jalo ka kile ka tlhalosa pejana mane gore e ka re jale sena se e tsagalang se tshwana gantle le se e leng sa e tsagalang selemong sa dipapadi sa 2023-2024 mo ba ileng ba kala kana tsela e tsena mme ketelelong ra fumana ba lokela gore batle ba sale kwano kapa ba dule kwano go PSL ka o bapala di-playoff ke ka mogota ba di leng ka teng re tla tlhega di bone e tla re mokwetlisi ga re tlotla re akaretsa karolo ena ya pele ya papadi ke bona jwale monna ne ntse ke bua ka ena e leng yena sekgakgane ke bona a se a gutletse mane mo ke mo tsebang teng ka lephio le letona morago mane ke a mmona e tlhile o teng mono sekgakgane o gotlile mane mo ke mmoneng a le teng empa ka ga nako ya rona e sentse batla ile jwalo e tla re fela ga papadi ena e fitlha pheletsong karolong ena ena ya pele re tla fetela mabenkeleng itse re ka mora mono he e tlile ka re nako ya ka ntle nako ya ka ntle nako ya ka ntle nako ya ka ntle ka nnete ga ke di sheba se ke tla ya kwana mamoraonyana galenyana kwana se re tla ya mamoraonyana galenyana kwana mokwetlisi tla re fela gan felang ga papadi ena e fitlhagefusong o tla tle o kene jalo ka o tlolowane ke naganne gore o tsebe re ditseba ga di tsamaya ka tsela eo ke di shebileng ka yona bo di-tentho jalo ke a di bone mpala jalo ena tentho ke ya galenyana kwana ke ane bololalo jalo mme wa e lwanela sekgakgane tembela sekgakgane ka gore ka moneng o ka bophirima wa e tshola bolome ke boletelele ke elang morao mane o teng o lothikele wa e tsholang ke milfoto ke ane mthabela mthabela o ihule jalo e fikitlang anetsa mensekele ke o ntsha bolo empala jalo teng mane sbane mtungwa o e tlola sebatho bane sephe setlhe motšaleng ke metsotso e mene e senyeileng mme se re o tlile mmedi le sekoto jwa le sersa le tsiko ka tsafela motsotso le sekoto Tembeleska ka nke o ka bolonga ka molengwe ka bophimene tsa lwandile mabuya mabuya kyane Richards Bay winner tsama Tembeleska ka ni skakano ine tsa sibatbane a rasi pesitlem tshalime bo har balbala e khutla jolo ka kamelongo se mthetho mthetho kyane nime e ba eng ka moronya namani ba ine le tsapha ka mani ngongo ngongo bo har balbala amme entse le Milford ne le tsa jwalo monne ke bona ihle aba pala ha monati kura a khoto fetse bo har balbala mani ke bona ke sona se ba palisa na sa Milford kamelongo se mthetho ke bona ihle a di soka ntle le tikati kwa di soka ke bua jwalo itsa ba Raham ya ba molesta pala mongari Joseph Makubum o ile tsa hangwe ile tsa bedi ore bana le sa bapetse o fikela jwalo metsotso yalo na e mashuma mane ya metsotso mehlano e fitla pheletso mona mwa e fitla pheletso ka rolo ya pele papa ribe ele 2 mil fort ele noto Richards Bay hopola re ntla ya pele e bile penele motsotso wa bo mashuba ya mabedi a metsotso bedi ne ile a hlabuwa jwalo ke sipho setu ntlabi a tse ntla bo bedi ne e kana jwalo motsotso wa pele wa metsotso e mene e senye ile ka rolo nyana ya pele papa ri e hlabuwa jwalo ke na mfelo sikakayo mokotlisi ha re akaretse ne ka rolo ena ya pele ya papa ri jwalo ka bile ke hlalositse hore ke bona monnane ne tse ke bua ka ena e le nyana Thembela Sekhakhane ke mona sale ka le pio le tuna mo romane e le mo re motsebang a paparate mokotlisi
4: ha ke le bo hemeste cool ka rolo ya pele ya papa di o mothoka wa reng so pasa Milford sinkile monyetla wa diphoso to setse ba di fumaneng so pasa na sa Richards Bay ba dieta me jwalo ka ha o hlalosa Mr Cool so pasa Richards Bay se le sa fumana se fumana karete e khubedu ka gola metsotsonyane e mashume a mabedi a metso e tsheletseng ke mo teng se bapadisa bona se leng sa fumana karete e khubedu e leng zikali mme karete eno e khubedu la ba qobella gore ba fetole le wa bana ba kene papading ena ka lewalane la 1352 mme ba qetella ba lokela gore ba fetole le wala bona mme go fetoleng le wala bona ke mo teng re ba boneng ba bapala ka lewalane la 1441 mo teng ba e leng gore ba ile ba isa se bapadisa bona e leng zama ka letlhakoreng lane le letsheadi mme ba tlisa se bapadisa bona se neng se bapala letlhakoreng se qala molengo ka morao e leng mabuya ba mo tlisa mona letlhakoreng gore le le tona bo harreng ba le bala mme ba ba le bapaditse pedi leng embambo ha mo hole mthembu ba ba pala ha re mme ba tloela se bapaditse le seng le nkulu molengwe ka pele empa jalo Mr Cool bothata bo boholo ba Richards Bay bo motho bo boneng ke hore mo tlopa sena sa Milford se tshwereng bolo teng ba dula ba fane ka digeotse e kholo ha holo mme digeotse o dietsa hore ho batla ho ba thata ho bona hore ba ba iphumane ba sireletsa hantle gathalo le Milford ho bane digeotse na dietsa hore Milford e be le nako se ba ka bolo mme khono bona mo e ka bapalang bolo teng ha o sheba bolo e apia e leng hore qeteletse e mohlomong e ba etsa hore ba iphumana ho fumana karate e khubedu ba ne ba tshwere bolo Richards Bay empa se bapadisa na se tshwere bolo zikali ke ha ile hore ha o sheba se ge o pakeng sa ha ile di bapadi moholena se seholo haholo mme ha lahlehelwa ke bolo se bapadisa na ndla biang ka bolo ine le se gause seholo haholo ka morahai ka pela hai mme a lokela hore mohlomong a bone bohlokwa se le hore ampa qeteletse a tshwara se bapadisa na ndla bi mme a ke ka ho ile nga fumana karate e khubedu empa Mr Kulik ke tswadi ba paditse tharo tse ba pala molengo ka morao bo harreng ba tshireletse ba tlopa sena sa Richards Bay mqineka mthandisi ha mthambo mthamosi ha moho le se ba paditsena se sikakane ke dumela hore Mr Cool seo ke se bone ihle ba sa sietse hante ke hore ha o bone ha ba tlopa sa bona se hlasela o ba bona ba nyoloha hore ba iketse le nane kapa ba tle mona bo harreng ba lebala ho ka kola digeotse e kholotse hore di bona mme seo sietsa hore mo ba lahlehelwang ke boloteng ka morao rao hona le geotse golo bolo e koropeditsweng ke sebapadisena sa Milford elim mduli uno bona hore mdulu tswere bolo o mong le hlakoreng ha koropetsa bolo tlopa sena sna sa Richards Bay sna le di bapaditsenne empa ha ona se bapadise leng hore se phumana se sireletsa gatlano le di bapaditsa Richards tsa Milford tse kenang ka rudi 18 tsa bona mme ba qetella ba etsa phoso ba hlajwa ka ntla ya bobedi eleng hore motho ka re nnete fela e ba thata fela ditse papadi ha holo fela hobane ha ke bone ho tla ba bonolo ho bona hore ba khutlele ka ro papadi ha holo jwang ebile ba batla ihle ba haella mme e nngwe ya dintho tseo mohlobo motho o di bonang ke hore ka lebaka la kgatelo ba iphumana ba le tlasa yona ba lokela hore mohlomong ba etse diphetoho tse e leng hore di tlo batla gore ba hlasele mme ha ba hlasela dikgeo tse tlo bulega ke tse tlo fa tlhopha sena sa Milfoto menyetla ya gore ka tlhaba dintlha karong ya bobedi ya papadi
3: ha re le boe mokwetlisi mmamedi ke ka moo tabadileng ka teng he re agefisong jalo 2 Milford e le noto Richards Bay ha o le jole re kgutlhela diphofetsing tsa gaso tsholo le o ka oke
5: ke lebile Mr Cool
3: kota
5: mabedi metso suke na gula hante wetse letseng a pele re fihla ho reng ya bone o ntsa di soka ka mane Mr Cool he le coach Morena Ramarebudi me bile re mo le buhise ka nete Morena Ramarebudi re bone harabeke he mo mamidi safa e phatlalaza gore etla ba mothusi hlopeng sa bafana bafana o tla thusa ntate Pitso Msimane e tla hlebe tla mathata ba tla etsa mosebetsi o motle ke a tshepa ke a batseba bo ntate bana ba tla etsa mosebetsi o motle go bafana bafana go phunyeletsa dipapading tsa AFCON se ntse o le haufinyana re bone o ile a kgetha lenane ntate Pitso Msimane mo banyana mo jwale he ba tla tla ba le fokotsa he se re tla bona gore na o tla kgetha dibapadi tse kae ke gola o tla ba le dibapadi tse 20 e tse o atlang o di kgetha gore a tlhare jwa le bana banna ke lo lwana ka bona ke ya ntweng ka bona jwale he o tla sebetsa he Pitso Msimane le coach morena Ramorebodi taba tse monate ka nnete.

0: Ina mamide kia male moloki. Se ke le ka o sheba nthotsa ka kamana o tsi ha go bone handle ka mona Mr. Cool ho hanga go bone o yeme jwang ka mo Mr. Cool se ya go bone ka
1: mwana mme
0: ho jwa ntodi lukile
1: ya o ntodi lukile mwana mme ho nna mona na go engwe leng ntodi lukile
0: eh re se go ne le tsa ke na full house ka jene Mr. Cool se ya ke na full house nna ke na full house
1: no ke a bona mwana mme
0: la me a go se le ga thata wale ke dule ke na le full house
1: a o kwine se ke re mane pele bua gefusion se ke re ke a tseba tentho ke tshwanetse ke tse athe ai ke tentho ya galenyana kwana
0: ga ke a sebetsa ntle sometimes re ke tla e lukisa tabe yo Mr. Cool re be le full house
1: ngwana mme
0: ke lebile Mr. Cool ka tswela pele
1: a re boe solo lo ka o ke mamedi o fela le jalo re kena karolo ya bedi ya papadi ka kwano re ile ge futso jalo le 2004 FC le Noto Richards Bay ke tsona tsa Betway Premiership etla qala e seneng e segale me ke hlokomela re Richards Bay ba tlo etsa phetho wa ho tlo kena jalo lundi mahala ha mole re bone ya pumalang ke mang se ya bonga nzama wa pumola siabanga le lwandile mabuya wa phomola lwandile mabuya wa phomola ho tla kena Luyanda Khumalo ya Luyanda Khumalo ha mole lundi mahala ba kena ho phomola jalo lwandile mabuya ha mole siabanga nzama ne kitse wa zama monneno wa hanzama empa go bona na ntodisa tsa mahantle karolo nyena ya bedi ya papadi hemma medi ki more hlokomela gore Richards Bay jwale e lebisa le boya bile kgwatlho jalo ke bana ba Milford ba ntshetsa ka ntle ka kwano ka molengwe ka bophima le bala ke ne ke tlhalosa jalo re karolong yena ya bobedi ya papadi Richards Bay ba tla lebisa le boya ha e le Milford ba tla lebisa borwa ke ka moo tabadileng ka teng he re ntse re le gona kwano setediamong sena sa Sugar Ray Qulu gona mona motseng wa Clermont ke ena bolo o a yagela ka kwano sebane motengwa o yagela jalo ebile feta jalo ka lundi mahala empa bare balabalamane ke a Nqulu o e fetisa ntse le jalo empa o ntsetsa mpeng gobane e kgutla ka mane ka Sefiso Mdluli Sefiso Mdluli bare balabala o e netsa Mothabela ke yane ke Milford e kgutlela gape wena Sefiso Mdluli ka mane ka molengwe ka Mothabela ke Milford o e nka isa moraonyana kwana a re bone keo ba enkamna ba e neletsa mokapteine phakamane nqongo nqongo keo o tla ka bolo nqongo wa e kgutlisa o e neletsa sebathibane sipha mandla tlesa o e ntsha jalo ka lotho o e neletsa Cele o lothi Cele wa e kgutlisa na o e neletsa sipha mandla cele kante o le 18 o isa ka mane ka molengwe ka Botshabela ka lephio le letshare ke Sefiso Mdluli ke yane wa e phamisa ke Milford o bolo etelele empala jalo mme ka morago mone ba hana ba leka ka mane ke bolo ntle ka radi 18 Chili a ya motlhola Chili o inkile ga bonolo o nanana o ketile Menzi Chili ke yane Moses Mthembilano jalo ke Richards Bay e tla ka molengwe ka bophirima mme o e neletsa Lundi Mahala ke olo ka o kena mme ke Richards Bay Lundi Mahala ke o ntsha bolo ke bolo ntle ka radi 18 Qulu wa raya palo mo mamedi ba ile tsa sibati ba ne ba itshula ya ba hlula mo mamedi ya ba hlula bile sibati ba ne siutlwa bo hlokomane nga ba Qulu ayo ya mo hlula qabasha ka mane mo mamedi bana ba leka mo kotlisi di qala jwalo nga bana ba batla ho sabantsa impala jwalo nga ba hlule ka mona bana ba Richards Bay mo kotlisi
2: Mr. Khulu ne bile papadi papa bolo entle haholo e leng hore tlhopha sena sa Richards Bay ba ne ba lekile ho e sebedisa jwalo ka ha o ne ntse o bua ka Khulu hore ke mongwe wa dibapadi tse hlileng e tlile di sebetsang hantle haholo ha o sheba le mono maneng a kene teng o na le dipakeng tsa dibapadi tse pedi tsa tlhopha sena sa Milford mme a kgona hore a rahe bolo entle haholo e leng hore ka bomadimabi ile a otla palo mme ka moramo a leka hape o beya sethibathibane tlasa kgatello mme a qetelletse mohlomong a mothetsa kapa mohlomong a moraga mme ke ka go re bonang a santsaneng a leka o ka thuso ke bana ba leng gore mohlomong ba leka o ka sheba rona e be ga a lemala gagolo empa nnete fela ka kakaretso Mr. Cool motho o ka re Richards Bay e bonagala e qala karolo ya bobedi ya papadi ka batla ka maikemisetso a go batla o ka shaba dintlha gobane ke ka go o bone le diphetho tse pedi tseo ba di entseng go bona diphetho tse pedi tsa dibapadi tse batla motlo ba thusa go eketsa lenane la bona tlhaselong
1: ga re le boye mokwetlisi mamedi o tla gopola gore setlhopha sena sa Milford o re tlhalositse gore ke bo setla botšha kwano betwe premiership botla opola re selemo se fetileng sa dipapadi 2025-2026 bana ba bapala ka mane ka Motsepe Foundation Championship mme itse ha selemo sa dipapadi se fela Kruger United ile ya tswa boemong ba pele ka mora dipapadi tse 30 ba ile ba hlola tse 18 ba hlola jwanong tse 18 lore ba bapala ka ho lekana ho tse 8 ba hlola papading tse 4 ba hlaba ntlha tse 50 bona ba hlabua tse 30 a metso mene phapano mono ya dintlha ke tse 16 mme ka selataneng ke bana le ntlha tse 60 a metso mmedi ke bua ka Kruger United e ileng ya nyolohela ho PSL ka ho tloloa ntle le re huwe di-playoff-o jwale boemong ba bobedi ba Cape Town City ka mora papadi tse 30 ba hlola tse 15 ba bapala ka ho lekana papadi tse 9 ba hlola papadi tse 6 ba hlaba ntlha tse 45 ba hlabua tse 23 mme ka selataneng ba ba le ntlha tse 54 e le gore phapano ya dintlha ke ntlha tse 22 moo e ne le Cape Town City Milford ena e bapalang ho PSL ka jeno e ne e tswe boemong ba boraro ka mane ka ho Motsepe Foundation Championship ka mora papadi tse 30 ba ile ba hlola papadi tse 16 ba bapala ka ho lekana papadi tse 6 ba hlola papadi tse 8 ba hlaba ntlha tse 40 ba hlabua tse 24 phapano ya dintlha ya ba ntlha tse 16 ba ne ba lekana le Cape Town City ka dintlha tse 54 a re bona sekoma ho sheme o tla jala ka bolo ka radio 18 ke ane ne bulelane sekoma ho sheme ke Milford o re araba IT ba ne e kgutla jala ka kwano mme ka Luyanda mme Khumalo Khumalo e be ba rembal bala mme o ile sa Lundi Mahala Mahala ba mntela bolo empa ba mapetse hampe Lundi Mahala Phoso Milford Phoso Milford ilo to somani ba rembal bala tsho jalo ke Richards Bay ba patagile bana ba Richards Bay hore ere harfi tsamane mo somo metsotsenye ka ba mashume mabedi bebe ba tsi bore hona limo ba sebeletsang teng ka nete mme ha re bona ke ane Sifiso Mhluli ka mlengo ka botshabela mme o sia bolo mana o mthabela mthabela kana vusi musi mthabela mme ke Milford o nga bolo o mra mona mme o ile tsa phaka mani ngongo ngongo mme a ife designer sa skumbuso sia ya sia ya wa ife designer sa menzi qhili qhili ne tsa mthetwa mthetwa o na rene tsa qhili empa e khutla jela ka Khumalo ke Richards Bay Khumalo o ntsa bolo jalo mme o ne tsa qabashe ke o wa kena qulu qulu le ka feta qulu ka ntori 18 ke Richards Bay o nga bolo a phamisa ka kwano ke mbambo ka radio 18 Lundi Mahala empa Moses Mthembu yani ni wa lwanela mthembu ka radio 18 ki Richards Bay ka radio 18 Khumalo Khumalo ke wa enka yani ba ile ka ba ne tsa jolo Moses Mthembu Mthembu wa phamisa ka radio 18 empa lo jolo e bahana ka kwano ka radio 18 ya rwa ra ra skru fu kulu ka mane empa ba ketletse ba etsotsi ba ketletse ba etsotsi ka kwano bana ba Milford jolo ka re tsarisitse ne etle Richards Bay karolo nyena be ya papari ba kala ise ba potakile ne ke ane bolo mo mtunga o ibe ka radio 18 Lundi Mahala wa raba IT ba ma IT ba ka mane ya ba ka huku phaka mane ngongo e ba huku ya bahlano etle ba kena ba le ka tsela engwe bana ba Richards Bay ba tsile ba potakile mo mamedi ba batla hore ba se ba sabe ntlha metso tsungene e kala karolo nyena be ya papari e tlotlo sa huku ka kwa no ka le ba bophirima Ake Moses Mthembu Moses Mthembu tlotlo sa huku ka kwano ka le boya bo phirima huku ke tsehlano jwale etsa Richards Bay ke wa tlosa Moses Mthembu bo lentlene empa lo jwale ba le ka etsola ya huka ntse le jwalo hao ya ba hlola ka mane Richards Bay ya ba hlola Richards Bay tsotse ka ntlene etla tlosa mo romane ri le gafutsong le noto siwelele le noto ko le na rosa a te ka kwano ri le gafutsong le 2 Milford le noto Richards Bay Kiani Kamani Sifiso Mhluli Kamulungwa Kabachabela Ki Milford Wai Khutisa Mroman Wineza Oloti Kele Kiyo Karadi Etini Kele Wineza Spetwane Sipamanda Theza Theza ki wai rajwa lo ki Milford Obolete lele baharam balbala me Embalo jolo ote nka kwa nume Ki Sbani Mtungwa Sbani Mtungwa kiani ki Richards Bay Onga bolo Mroman Wineza Ndelu Ndelu kiani Aifit Zenzeli jol Embalo jolo ki elam Iya kamane kamane kwa kabachabela Harbone etla jolo ka sikakayo Sikakayo Onsa bolo jolo Wineza Mdluli Iya mashola Mdluli Iso lakante Ilo kena ya khelwa Akapili nyana ba ya khela basi nyina kwa Kitembele sikakani Sebile ya khetu jolo kiena baharam balbala Moses Mthembu Awa alimung Bamungela bolo Menzi kili Onsa bolo jolo ki Milford Wineza sikuwa moshe Bwilelani sikuwa moshe Wakena bwilelani sikuwa moshe Karani ya ikini Sikuwa moshe Ura bolo efoko lalalu jolo Bulela ni sikomoshe, ingwege si, tiba tiba ni sipezi ile mjali. kiena e khutla ka sibane mthunga mthunga kewa kirisha sibe we be happy man sibane mthunga mme impalo jole kewa e khutla ka skhumbuzo siyaya siyaya kewa enkanke Milford uyinelesa phakamani ngongo ngongo kewa enkanelesa olothi cele cele wayifithi samne uyisa kamani ka usifiso mthuli kamani ngonga ka chabela sifiso mthuli onta bano jalo ntlabi impalo jole bahana kamani ebile moletsa palatso ya phoso mono hore le bapetse sipho sethu ntlabi hampe le bapetse sipho sethu ntlabi hampe Eba poso dolo ya Richards Bay. To Milford, not Richards Bay. Kimetsu zoro bedi. Re karulo nyabu bedi apapani. Betwe premiership. Kiani kamene ngonga bachewe. Eleka ho takamani Milford. To empala jore rebona kiani. Aba e khupa holu tsala kantle tsa ba goal kick. Jale arshaba di papading tsena tsa PSL promotional playoffs. Shopa sena sa Milford. To mame di papadia bona pili. Baile ba chakela Cape Town City ya ba Milford e hlola Cape Town City ka ntlhaleng o noto papadi ya bobedi Milford ya mwela magezi ya ba Milford e hlola magezi ka ntlhaleng o noto papadi ya raro Milford ya mwela Cape Town City ya ba Cape Town City hlola Milford ka ntlhaleng o noto papadi ya kutela ke mo ile re magezi bolo entla lalla le tanta mo mameri lalla le tanta ke si kakayo Batla ka bolo antle hape ka mona Bana ba Milford mo mameli sikaka yong We bia ka tanta mo tsutsu mona bo shume Ke ntse ke re ke hlalo sa ditaba ka mogowa Se hlopa sa le se mapetse ka 10 play off Ho handwele ho thata ho buima ba ke ke ba hlala ba sa gona Richards Bay Hona le botata mokatisi 3 Milford not Richards Bay
2: Mr. Kulu, pele ho papadi ka la harne ribua, rina ribua ka shopa sena sa Milford, rere, ke shopa se sense ile ngore, ha se shabe di ncha, metsa tilera rababona ba fumana monyetla wa hore ba shabe di ncha, metsa o gidumela ngore, ho bushoka ha holo ho bona hore, banke monyetla wa hore shopa sena sa Richards Bay, se batla se haella, ka lenane ka hare ho lebala, mme ba iphumana ba kgona ho shaba ncha, empa Mr. Kulu, ke bona e hlile ka mathata ao ke a boneng karolong ya pela papadi shopa sena sa Richards Bay ha ba lokisa ha o sheba bolo ena e koropeditswe e tshwana le bolo e koropeditsweng karolong ya pela papadi mme ho ba le setlheo se seholo dipakeng tsa dibapadi tsa shopa sa Richards Bay ga mmogo le dibapadi tsa Milford mme ho ba bonolo go shopa tsa sebapadi sa Milford se bone mo se ka rahelang bolo teng mo se ka sa neeletsa sebapadi mmogo le ena bolo ka lebaka la ditlheo tse e golo tse e leng gore ba di butse
1: mo mamedi re tlhalositse gore ene Carlo Nyapili ya dipapadi tsena tsa Betway. O lokela gore o tlo ipokelletse nako e saletseng gobane Carlo Nyabobedi kapa mokgatlhelong wa bobedi dipapadi tsena ke mane mo o tla fumana jwale ho le thata o le boima. Ha re bone ke yane bolo moromane o lo thiqele pele ke yong ka bolo o inetsa sibathubane siphamandla tlheza. Jwale ba ja monakaladi wa ke bolelwa. Jwale ba ja poko ka sanaka. Ke re bolo o sefiso mtluli ka molengwa ka botshabela. Khutle jwale ka bolo ke yo ba iketlile. Ba enka jwale ba inetsana. Qebelong go simthetho mthetho ke wa enkana. A re tsa sibathubane. Ke ane hlezana we ra jola bolo tla ka gore ka mleng wa ka bofirima e tjwa jola ke sikwa moshe khutlela mroka bo bolo bulela ne sikwa moshe o nga bolo jola nge ngongo e nga jola ba ne tsa sikwa moshe ka mleng wa ka bofirima sikwa moshe ane tsa qili qili ke o a e fitisa ka mane menzi qili a isa mrao we ne tsa tsweti ba ne sipa manda hleza hleza ka ready 18 we ntse jola bolo mo e tla ka mleng wa ka bofirima ba ne tsa ka mana ngongo ngongo we a fitisa mna ke ane bile khutla ka sikombuzo siyaya a ne tsa tsweti ba ne sipa manda hleza hleza ke o ntse jola Takiani ya kamo lengwa ka botshabe ka le phiole le tsharine e tla jola ka Milford ha re bona ke yela ma ba enga ba netsa menzi khili ba re mbala ke wa fitse tele jola netsa mthabela mthabela e khutlisa ma ke ya le ka mane ka lengwa ka botshabela e tla jola mo ba le ka ba iketlile mthabela ke wa enkama a ene lesa o lo thiqele tsene ke wa iphamisa jola mo bolo etelele e tla ka mane ka lengwa ka bophirima e mathola ke bulelane sikomoshe o itiba jola ke Milford sikomoshe o le ka fetsa sikomoshe wa ra ke ya ne mpala jola mo e ke la o sele bulelane Sikomoshem, itotam, ikena rawa jwalo ile goal kick, kisi pesi hlemtjali, ho bana petuo, hlopeng sena sa, Richards Bay, ho kena jwalo, Sipamanda Makalala, Makalala o kena na jwalo mne, Sibani Mthungwa, har ka rutwa mo kwatisi, Sibani Mthungwa, o bapala ka le phiyo le le siari mramona left back, me ho kena jwalo Sipamanda Makalala, mo kwatisi
2: Mr. Kulu o bona hore seo ba le ka mosietsa entse le hona hore ba leke ho ba le lenane le hodimo ho ya tlhaselong empa ha o so sheba Mr. Khulu makala la ho keneng ha hai ho bolela hore ba le ka hona hore mohlomong ba tla ba ba se ba ile letso re tsopa sena Samuel Ford se etsa ditlhaselo tse ngata ka lehlakong lena le le tona le le tshehadi la bona mme ba le ka utlwisa sebapadi se ke sa batla mohlomong se ba fa matla nakong ya tlhaselo le se boele hape se ba fe botsitso nakong ya tshireletso.
1: Harbone mamedi harbone kyane bolo etla jwalo re tla tsere bona rena ba tlatse ba inke jwang o yeme jwa le mokotlisi mongadi kanti pupuma wa supa kyane ba harbone bala bolo inke jwa le ke luanda kumalo kumalo wa fiti samna harbone ka mene go ka tshabela kyane risas baker radi 18 imbe empa ba hana ba isula ka mani e tsula jwa le ke phaka mani ngongoma e kiela mrawnya mani a inke jwa le mtshabela kamere ngwa ka botshabela o ile tsa jwalo fita ma kamane ke Milford ba re bana bana ke ba enka jwalo empa a ba ntsa holo bolo ibile iti jwa mromana ke sibatse ba ne sipesi tlhe mtshali mtshali ke o ntsa bolo ba le ka o tla jwalo ka yana ke ndelo ndelo ke yana ne mromana o ile tsa simpio mtine ka ke Richards Bay simpio mtine ka wa kena ka bolo ba re bana bana simpio mtine ka nga wa fita ma medi simpio ba ra tsama tunga hai o ntsa ka ntle ka kwano tsamelo nkosi mthetho ama entsetse ka ntletlo ke na gelo jalo ke Richards Bay ele 3004 not on Richards Bay wa ya gela ka kwano ke makhalala o ine tsa qulu qulu ke wa enkane tsa luya na khumela khumela ba monkela ba rona importe makhalala ke Richards Bay makhalala o ntsa bolo yani e matlo jalo ka kwano ka mlego ka bo prima me itla jalo ka qulu qulu ke wa nga bolo nga ene tsa makhalala makhalala wa ikoba ke bo letelele ka radi 18 ke ela ba matlo ntse le jalo nga ba itshula ka mani ni e itshula jalo ke e Milford ba tla jalo ka yona nga ke yani ba harimbala bala nga ba isiela menzi qili tlike wa fiti sanga sifiso kamane kamane ngo ka botshabela sifiso mtluli ke wa iketla ka bolom ke wa enkang a ine le sa olo tikele qele ke wa fiti sanga a ine sa mtluli hape ke le khutla jwa loma ba ine sa olo tikele qele ke wa enkang a ine tsa siphamandla hleza ke sibathi bani siphamandla hleza nga u ine tsa olo thi olo tikele ke olo ethu ke wa a isa kamane kamane ngo ka botshabela ekio ba fiti sentel jwa loma ke la qili mensi qili wa fiti kiela bo har mar bala na i fitisa sikaga yonga ainetsa ka mani mtluli mtluli ka mani ka mlingo ka botshabela ke wa enkana ainetsa olo tikele tele ainetsa sikaga yo sikaga yo ke Milford sikaga yo wa hana ka mani ni ba hana ka mani ka mlingo ka botshabela temela sikakane empa bo har mar bala Moses Mthembu ke ke Richards Bay Moses Mthembu ke ba enka ba itlisa mona nga mura hundelu ndelu uinetsa simpio mtineka mtineka ke wa fitisa sentel jwalo ainkana ainetsa mbambo mbambo isa ka mlingo ka botshabela sikakane sikakane o ntsa bolo jwalo ke Richards Bay impalo jole ke bahana kamani menzi khili untsa bolo hampi ine le Milford ke ane mo romani simpio mtine kamna Richards Bay khutla jole ka bolo me ele 3 Milford noto Richards Bay ke ane bolo menzi khili untsa jole sikagayo me ke la bayilwana ke tbanti banga Moses Mthembu unga bolo me ke la winetsa lundi mahala ke Richards Bay ya fita ka Moses Mthembu Mthembu ine le tsa luya na khumalo khumalo ke wenka ke la bahar balbala me bane tsa luya na khumalo khumalo ke aintsa jola ka mlengwa ka botshabela wena tsa lundi mahala mahala ke wenka ane tsa thembela skakhani ke wenka phamisa ka radio 18 sithiba thibane sa enka ile sipha manda hleza sipha manda hleza o se ya khetsi e tla ka kwano ka sikomoshe bulelane sikomoshe o tla ka bolo sikomoshe ke o a enka jwalo a be ba harim balbala na o ine tsa mthetho mthetho ke wenka ba harim balbala mani ba tla ka yona ke mthabela mthabela ke o ntse hula hula jwalo mthabela o isa ka mlengwa ka botshabela harbone kyane ba iketla ka bolo e khutlela hape ho mthabela mthabela kyane ke Milford o ine le tsa olo tikele tele ke wa enka a fitse ntle jwalo a fitse jwalo ka menzi kliki la ba fitse ntle jwalo ya mathala ka melengwa ka botshabela se batho ba re se atswa rakamani mme ona sale tenga mani se fiso mdluli mme empatswa ka mani se phesi tlhamtjali mme a ratha jwalo mme e tsala ka ntlo ba le phetho ho phesa Milford ho kena jwalo sikelo masilela e bile ke phetho tse pedi sipho se thundlabi wa phumula ha o kena sikelo masilela e munya kena ke mang ke jabulile tsakoshe tsakoshe wa kena ho phumula mbelo sikakayo mokwetisi phetho tse pedi tse tsonjolo ke Milford
2: e ka ditharo ha ke sheba hantle Mr. Khulu ho bane ke bona e sile ka rona se bapadi sena se apereng nomoro ya mashome a supileng a metso e mehlano e leng hore le ena o
1: bonahalake
2: yes Mr. Khulu mme seo motho o ka ba buang ka sona ka diphetho tsena dintho dipedi Mr. Khulu tseo ke nahanang hore tlhopha sena sa Milford ba le ka o se etsa ya pele Mr. Khulu ke ho elellwa hore dibapadi tse seng di le ka hare ho lebala se ba bona ba hlotse papadi mme ha ba sana ntwa e kalo ka pakere mohlomo ha ba satse pa mise maikutlo jalo ka batho ba neng ba batla ho hlola ho so bona hala papadi se batla ba bonolo ha holo ho bona mme o bohlokwa ha holo ho bona hore ba tlise di papadi tseleng hore ka batla di tlisa segahla le lebelo le hodimo mme motho ka hopola hore masilela ke mongwe di papadi tsa bona tsa mantla e leng hore ho keneng ha hai ho bolela hore o tla leka le yena mohlomo ka thusa tlhopa sa fumana dintla mme se bohlokwa ke hore ha jwale se ba se hlokang ke ho etsa bonnete ba hore ba tsepamisa maikutlo le hona o ka sebetsa ka thata ho hlaba dintla
1: ha re le boya mokwetlisi papadi ya dipakeng tsa siwelele le golden arrows ke 1 siwelele 1 golden arrows atika kwano ke 3 Milford Noto Richards Bay ho bona re papadi e nngwe e tla bapalwa mamedi ha mamaronya mana metsotsong ya mashomo a mararo ka marahore ya bohlano e tla ba papadi e dipakeng tsa Kruger United ha mole TS Galaxy ke dabi ya Mpumalanga eo a re bone ke na bolo e tsola ka ntle ka kwano ka mereng o ka bo prima la bala e tsoka na khala jolo ke Milford ya khala jolo ke yena munenwa ya ka tawe ke na Tony Mbunga Mbunga ke o ya khala mra mana pili o ke ane ma silela ka radio 18 impala jolo me e ke na na hore munne ka nang ya ba utswile mona wa boraro e ke pensa Milford ka na ba yena bulela ne sikomoshe e ka na ba yena bulela ne sikomoshe ho ba ke bona Tony Mbunga abapala antle hona mani mo a ringa bapala teng sikomoshe ke na bolo ka kwa ka mle o ka bo prima bala itse tse ka ntle re ka rolo nyabedi ya papadi bapalwa se tere mo sa sugar ai kulu mo tsengwa tlemont ka kwa ka teko ndeben ke na bolo ka kwa no me so so jwale e ma shime ka ile shime le metoro bong bolo ke ane tso jwale ke makhalala ke wa engabe ya pele mme o ene tsa mo system tembu wa khotisa mme o ene tsa makhalala mme wa iko ba Richards Bay lundi mahala ka 18 o ene ka jwale lundi mahala o ene tsa makhalala ka iko ba mme a iko la mona feta makhalala a raba itiba ka mona a Tony Mbunga o ene tsa ka ntle makhalala o tla ya gela ke Richards Bay o ene tsa lundi mahala o ene tsa makhalala o le ka feta makhalala ke ane wa iko ba makhalala bolo tsa ka 18 impalo jwale ba etsula ka mane aba etsola ke ane monna lo ka feta ke ndelu ke ane mo mamedi ba meile meribi ba ketele se ba mo nketse bolo mme ke ane ka mana ka mlengwa ka botshabela mme e gutla hantle jwa lomme e feta jwa lo ka mona mme e ka Milford ka mlengwa ka botshabela ke ane e tla jwa lo har bone e tla jwa lo ka mdluli ka radio 18 ke Milford bolo etse sitiba tbele ka ditibili una elikile mamedi ne le jabulile ka koshe una elikile jabulile ka koshe empa e tsaka ditibili ka mane siphe sihle mtjali ena ba huku ya bahlano ena ba huku ya bahlano mo mamedi ya Milford Richards Bay ona ena le huku tse hlano fela di ntla tsona ke 3 Milford not Richards Bay ilo tlo sa huku ka mane ka borwa bo chabela ke huku ya Milford e tso jola ke kabelong go simthetho tabelong go simthetho ke wa nga phamisa ka radio 18 na likile masilela ka hlohe mpala jwalo e ntlela ka ntle sikelo masilela o ile ka hlohe e tsola ka ntle goal kick ya siphe sihle mtjali a goal kick as it is come chat me har sheba hemu mamedi rifmana hore ha motho sheba ke ni hlopatse pe di fela tse leng hore di le tsa fumana ho phamisa tsa ho PSL e lo re ne di tswile bo emong ba boraro ka mane ka ho Motsepe Foundation Championship ke ni hlopatse pe di fela tse leng hore di ne di tswile bo emong ba boraro ha selemo sa dipapadi se fela ka mane ka Motsepe Foundation Championship di be di tswile bo emong ba boraro ke hlopatse pedi fela tseleng tsa kgona gore ditle di fete jalo ditle mona go PSL ka mora gore di bapale di-playoff a re bone ke yane bona o siaya o ika jalo ba ene tsa Mbunga ke yane ka mora ngwe ka bophirima mna o le ka o feta mna o le ka o feta ka mona Tony Mbunga ke yane ba rembala bala ipala jalo mna ba lwanela ke Mbunga ke yo ke Milford o ene le tsa mora mona phakamane ngongo o ene tsa sebe thubane ka ntle o di 80 fetisa ka mane ke ane tsabelong go simthatha wa mongela bolo mme ke a re ba rantsa ba le hole se thiba thiba ne se tswile me kwa lo nyikela ho sele 3 Milford not Richards Bay ka patsa no tsa kgwa ga tsona mamere mme Black Leopards selemong sa 2013-2014 sile sa tswa boemo ba boraro me ite ha se fihla di playoff ong se re se bapala jolo le moroka solo sa mole Cosmos ya ba Black Leopards e gona ho feta ho tla ho PSL se ka pasa bedi ke ona Milford selemong sa dipapadi 2025-2026 ba ile ba kena jwalo di-playoff onge e le gore e bapala le Cape Town City ya mona makesi e le gore ka mane ka Motsepe Foundation Championship ba ne ba tswile boemong ba boraro bolo ke yane e gotla jwalo ka Mansi Qhili ke ela ba gare bale bala ka serethene empa o te Moses Mthembu ba gotla ka yona Richards Bay ba e lwanela ka mona ke Milford ba e lwanelanga ke ela bolo e tla jwalo a ikhona ba hanana o na re wa kena Khumalo ka mane Luyanda Khumalo ke Richards Bay Luyanda Khumalo ntsha bolo hampe ntsa bola mpe le yena khumalong e tsala ka ntle e tsala ka ntle jalo mme e tsaba goal kick ya sibathi bana mromani sipa manda heza me ha shabama a Milford kamara papadiena ilo wa pala kala mashume a mabedi ilinga beke nyene ya usane ka sontaha Milford tla moela jolo Durban City jolo ka hlalositse e hle di dabi tsa KwaZulu Natal dingata ga golo mmameri ka lebaka la bane di hlopa tsa KwaZulu Natal dingata dingata mo mmameri di hlano ka ofela re itse ke yona Durban City e ke hlopa sa Richards Bay ke Milford Golden Arrows mo le AmaZulu ke tsona hlopa tse hlano tsa KwaZulu Natal ke ka hona re tla bona di dabi tsa ngata tsa Durban tsa KwaZulu Natal mona ho PSL begeng e tla fela ka sontaha yona Milford ya mwana jolo Durban City ate arse ba tlhopa sena sa Richards Bay sona ka mokubelo baking ine ya usani Richards Bay ita mwela skukuni kika mwote balinga tenga harbone bono kiani ita jolo kamane ka Richards Bay ita jolo kamaba masilela arwa raba iti basiba tibani kie kantori ya iti ni meote poso wana poso kamunu inele kakoshe jablile kakoshe poso iluruna sya kena kamane sikolo masilela kiani ba khutla ka yona bolo bana ba Richards Bay ke ane temela skakane morao mani o ine tsa Moses Mthembu Mthembu ke wa inkana entse le 3 mil photo noto Richards Bay re ka ronya bere pa pare le ndi mahala nda o ntsa bolo ke ane ba rem balwala nda pele ka tla jolo ka yona ke ane khumala nda o ntsa ke mang ke mbambo nda o ntsa jolo ba mnele tsa rambambo ke Richards Bay impala jolo ke ba ile ka ba khutlisa nda ke mil photo morao mona ke ba inkana ba ine tsa mbange ke ane ka kwano nda ke mnenwa Ere ke bona ke Tony Mbunga Tony Mbunga kiena eta tloswa kiane isibene ikho jolo ke isikumbuso siyaya siyaya ke wa isa mrao wena za tiba tiba ane sipa manda hleza hleza ke wa isa kamane ka usifiso mtuli mtuli wa ifitisa kamane ngoka bachabela wena za jolo kamane mne jabulile qokoshe akwashe ke anu le ka fita ba ene le tsa chili mensi chili o ntsa bolo jalo ke ane ba matela impalo jalo ke ka radio 18 ke Milford bolo ntle impalo jalo ba baka huku mu mameri o na sabu etse ane tenga mani mdluli ba baka huku ba huku ya botselela ena ya Milford ho hanga di ntlatse tharo tsona di ka selataneng sa Milford di ka selataneng se bolokeileng sa Milford kiane o le tlosa qobelo go se mthethwa mthethwa ke o tla bolo anka jwalo mme a isa ka ntlenya 18 ine kiane bolo ba ne tsambunga mbunga ke wa ifitisa le yena mme kiane ke Milford ka kwa ka mlengo ka bo prima e tla jwala ka mo captain kiane o wa kera mo captain e phaka mani ngongo e mpalo jwalo ya mohlola ngongo ya mohlola ngongo ele metso tse ba shwa bile ya metso mehlano karolo nyena ya bobedi ya papadi Moses Mthembu kiane ibile ke xulu tshwarelo nga o ntsha bolo jalo ene tsa mbambo mbambo a be ba harimba ba longa kiane lu yanda khumela ba mongela bolo ke o the poso Milford kiane lu yanda khumela o itsa ka pele o ene tsa thembela skakhani thembela o ene tsa lu yanda khumalo kiane ke Richards Bay ba ntsha bolo jalo lundi mahala a ba mongela bolo lundi mahala ba ene tsa sibathibane ke olo thiqele we ne itse tiba tiba ne sipamanda hleza hleza ke wa inga ne tsa olothi qele qele ka mane ka mane ngoka bachabela wa ifitisa ke la nga etla jwala ka qakoshe qakoshe ga ifitisa nga kiane ni ka mane ngoka bachabela ya mathelo bolo ka mane ar bone kiane bai khwepila nga bai ne tsa sibathi bane siphe sihle mtjali ya ntsha jwalo nga kiane mora mane etla ka ndelu ndelu ke wa ifitisa ntsa jwalo kiane mbambo ke Richards Bay etla ka Moses Mthembu Mthembu ke wa inga a ne tsa qulu kiane wa ke na ngaba qulu qulu ke wa ka bolo qulu ene ta Moses Mthembu Mthembu ene ta qulu qulu ke ba khwebela matunga hai impongwe mathela ka kwano Moses Mthembu ke Richards Bay ba ka karonya Milford ke ane Moses Mthembu Mthembu ke ontsa bolo qulu ka ntori 18 ke ane qabashe ka ntori 18 ba meile bere bile mo meri ba khwebela matunga hai ke ena mara mana ya mathela ha re bona masilela a ba montjela bolo ke simpio mqineka simpio mqineka a inkane tsa sibathu ba name sipha sihle mtjali ka ntori 18 ke ane ndelu o tla ka bolo ndelu ndelu tsani mme ke Richards Bay o nka bolo jwalo mme o ine tsa lu yanda khumalo ke wa kena ka kwano ka mlengwe ka bo prima ba ine tsa makhalala makhalala o ine tsa lu yanda khumalo ke ane Richards Bay o le ka kena ka mane lu yanda khumalo a inka jwalo a ine le sa mbambo mbambo ntsa bolo hampe ho the phoso le di le lu yanda khumalo hampe le ba petse lu yanda khumalo hampe ke bolo ya Richards Bay metso tse mashwa media metso sipilenga ka ronyana ya bobedi ya papadi mamela re sheba record ya milfoto ha ba bapalla hae ba mapetse papadi tse pedi mme ba di hlotse mme wa bona la ena ke ya boraro eo ba e hapang hi hlo wa bona la re selemong sena sa dipapadi ba bapalla hantle ba bapalla hae papadi tse pedi tseo ba di bapalletseng hae ba di hlotse milfoto mme tseo ba di bapetseng ba tšhakile ba bapetse papadi tse nne ba tšhakile ba hlotse tse pedi ba bapalla ka lekana go tse pedi bolo itlo tsho jwalo ke Moses Mthembu. Moses Mthembu itlo e tlosa ga e gola golo ka ntle o di 18 Mthembu ke wa raba ithiba e gotlela go yana Mthembu gape ke ane e lalo jalo wa kena ka kwane ke Mbambo goteng entshe ke lona Milford Mbambo tla yagele ba potlakile ebile ke makgalala a tshwarelwa makgalala ke wa yagela ke ena ka kwano Moses Mthembu e tswela ka ntle e tla ba bolo ya Milford e tlo ke nagelwa ka kwano ka moleng wa ka bophirima le bana e tla ke nagelwa jalo ke Phakamane Ncongo. A se Phakamane ebile a ke sheba ke Skumbuzo Siyaya Skumbuzo Siyaya ke o tla yagela o yagela jalo o enetsa Mbunga Mbunga o enetsa gape Phakamane Siyaya ke ane Chili a enetsa Mthethwa Mthethwa ke wa enetsa Masilela empa Masilela o ntshitse bolo gampe a e lwanela Masilela ke ane Setlelo Masilela a e nka itsa boraa monamna o enetse jalo mme Skumbuzo Siyaya yanganga enetsa sebatho bane sefa mantla Tletsa Tletsa o entsha jalo mme e le Phakamane ka moleng wa ka botshabe kgane phelo le tona o lo thiqele tsele ke wa e nka phamisa ke Milford ke ane lalo jalo e tlola ka ntle. Hari sheba stopa sena sa Richards Bay. Richards Bay ha ba bapalla hae ba bapetse papadi tse tharo ha o papadi le lengwe eo ba e hapileng ba bapetse ka lokana papadi le lengwe ba hlolwa papadi tse pedi ke ane Lundi Mahala ka radi 18 Lundi Mahala ke o ka radi 18 ba mmeile merebile ebile o tsola ka ntle o di 18 ke Richards Bay o nka bolo jwalo ke ane ne.

0: ke bolela nna ba kulu ihle dia mahana mmameri mme ha re sheba yona Richards Bay ba etsa pheto o ba le pheto hoba le pheto hoba le pheto o a phomola ka kwano qobelong go simthetho wa phomola le mang wa phomola re bona le sifiso mdluli wa phomola ho tsena jwalo monna no morobrobedi mjabulisa mkhize ha mohole monnenwa phakamane jwaga ke tsa diphetho mokotlisi ha o sontso huwa pheletsong ya papadi jwalo bane jwale ho setse metsotso fela e leshome e le metso mehlano gore papadi fitlhe pheletsong e re re fetise hukuena fela mokotlisi tle re tseba hukuwa maikutlo aha ke hukuwa botshelelo ena yam Richards Bay qabelongko semthetho o tswile sefiso mtluli o tswile okene mjabulisa mkhize ha mmole phakamane jwaga ke na bona tlotlo jwalo ke Moses Mthembu ka kwano ke bolo ya Richards Bay o e tlosa jwalo ka kwano ka hukung ka lebo ya bophirima gore ba mane mekolong ya Milford ke bua ka Moses Mthembu o tla e tlosa wa e tlosa Mthembu bolo entle ka radiating sebati ba le sa re sa e phaila bolo entle e para jwalo ba e thiwa e ya ka letlante mo mameri ebile o tshwauwa phoso re bone go e tsala jwang o tshwauwa phoso mono e ne ya ka letlanteng ba e thiba ka mane bana ba Milford e reng ke re utlwege mokwatlisi ka phetho tsena tse tswang jwalo metsotsong ena e ka bang leshome le metsomene e setseng e tswang jwalo diphetho tsena tse tswang jwalo ke Milford
1: Mr. Kulu ke diphetogo tseo motho o reng ga o sheba karolong yonana ya bobedi mo teng ba entseng diphetogo tse pedi tse tharo tlhopha sena sa Milford ke mo teng rileng re bona ba kenya dibapadi tse tharo tse yang moleng o ka pele mme re ba bona ga jwale ba boela gape ba ntsha sebapadi sa bona sentseng se ba bapala bogareng ba lebala e le mthethwa mme ba leka ka gotlhe-gotlhe gore ba tlise botsitso gape gona bogareng bona ba lebala mo teng e le gore ra bona ba tlisa Mkhize mme re bona gape ba tlisa jwaga mane tlhakoreng le letshegadi moleng o ka morago mme seo ba se tlhokang ke gore ba leke go ba le maatla mme gape Mr. Kulu ba se ba leka go naganela papadi tse tlang gobane dibapadi tsa bona tsa mantlha di sebeditsantle papading ena mme ba leke go ka dibega gore di tle di iphumane motlhomo di ka tsa ba thusa papading tse e latelang
0: Moses Mthembu ke a nontsha bolo empa ba gana ka morago mane Milford ke bolo ikelang kwana morago sebathi bane sephe setlhe mtšhale setlhopha sa Richards Bay ga se bapala se tšhakile se bapetse papadi tse pedi mme ga o papadi le le nngwe eo ba e tlhotseng ba di bapetse ka go lekana di le pedi jwalo setlhopha sena sa Richards Bay ba tla lokela gore ba tla ba phamisa dikausu go seng jwalo ba tla fumana tsatsi le ba phirimelela tseleng ga ba sa tlhokomele ke ane bolo ka mane e tla jwalo ka yona Richards Bay bogare malebala e tla jwalo ka gore ka molengwa ka bophirimama wa emathela ka gore makgalala empala le jwalo e ya motlhole tsela ka ntlene gona re o ele ka sephamanta makgalala ya motlhola e tswetse ka ntleme ka kwana ka molengwa o ka bophirima lebala metsotso ba somamararo wa metse mmedi re karolong ya bobedi ya papadi bolo ke yane moromane phakamane ngongo o enetsa sebathubane sephamantla tlheza ke Milford sephamantla tlheza o entsha jwalo o enetsa olothi qele qele ke wa e fetisa a isa ka mane ka molengwa o ka botšhabaelama ba tla jwala ka yonam ke yane ebile a e fetise ka mane e ne le phakamane jwa gama ba moneletse yona phakamane jwaga ke wa e gotlentse le jwalo ke ele baeng ka ba enetsa mense qhili ke wa isama ka mane ka molengwa o ka botšhabela o enetsa xakoshe enetsa mthabela mthabela ba monkela bolo ke yane Richards Bay e tla ba phoso hoteng o thopa padi tsone pele monna o ile ka tsa hao go le khutla ka skombuzo sia ya Milford ke ena ba re balabala ba netsa se tsalo masilela ke ya ntlokoshe qakoshe le go fita ba ke ntsa bona qakoshe qakoshe ke wa fita ke Milford wa fita qakoshe qakoshe ke ya mabere ka serra ke ya di go gona roe mathela ai qakoshe bo mabere na sefwa ka bona bona sefwa ka bona a ona tsama ka bona mmamedi a tloa ka kona ka molengwe ka bophirima a sea lebala ka lehare kena a ya ka mane ka molengwe ka botšhabela empa kae kae ba mogina ba re butla pele monna sempio mtsene ya ka kgotla jwalo ka bolo ke Richards Bay ke ena e tla ka molengwe ka bophirima ba e neetsa sepamanda makgalala o neetsa Moses Mthembu ke Richards Bay ke yare makgalala wa kena ka bolo makgalala wa feta makgalala kwa mabolo empa hampe e kgotla ka phakamane ngongongongo keo ke Milford ga re bone ke yane e tla ka masilela wa kena masilela ai kona a senya nako a ba boela a lokela gore jwala tla gotlhele monako yona ke yane yanka jwala mthabela mthabela o isa ka mane ka molengwe ka botšhabela ba tla jwalo ba iketlile go gang jwale ba etsa metele ba bona gore ae mosebetsi yona re o phethile o lothi qele moromanene o nka bolo o enetsa sebathu bane ka radi 18 ke Milford ke yane sephamantla tlhetsa o nka bolo o enetsa phakamane ngongo o enetsa tlhetsa gape ka radi 18 tlhetsa o isa ka mane ka molengwe ka botšhabela ke elama ba e bolelela fatshe ba tla jwala ka yana ba re balabala keo ke Milford e nkwa jwalo ke qhile

0: 九，他们那里赚了还被扣礼，叫我们差不多抓了，一把了抓了没？阿里巴巴呢？我一次要回了，因为那让你抓了，一排没弗拉哈，一排没弗拉哈，阿里巴巴呢？丁卡一大把在了西面，雷姆苏蒙啊，卡斯拉丹尼一大把在了西面，雷姆苏蒙卡斯拉丹尼。家呢，波浪啊！伊拉讲护在远的，库马洛库马洛，叫人差不多呢，咱们是什么天不？家呢，里沙贝，马尔巴雷克巴，我安菲拉西亚呀，恩萨波罗多罗，家呢，大家过来，我们两个搞不平嘛，我费这个瓜农搞过些，搞过说我费的，我不穿了。我就把你再来比哩，家呢，我们两个搞不下来了，搞了比了啥哩？伊大家来搞抓哈，抓哈球，把你呀，门那那塞了比哩，门那那比罗阿说，一般那般啊，把单。Mplay sakarita ba wala batam play sakarita ba harbona kiani muroma ne sibatwana kan tori etini tsabona jo halo kispa manta seza efita jo lo kamana kan ngongo ngongo we ne tsak kokoshe e ki o kokoshe wa khut sentel jo halo ki wa khut sakamani siya ya we ne tsak ngongo ngongo kiani ki banna bana ba mil photo ibile ki bona manna di tsafatse kare ki skumbuzo siya ya ki bona e kare utlo bosoko kiani e kare utlo bosoko siya ya mane u dutse fatse ke se ba parisa mil photo karete e kariatswa e tsela jwalo sicelo masilela hlophensa milfort o bontsha karete tsetsa o bontsha karete tsetsa sicelo masilela ke le ka o sheba se ba parisana se se fatse sa milfort jwalo ka hlalositse ke bone ka re hle ke se khumputsa siya ya fela dintla tse le shume le motso montsona ntle le tikatiko di ka selataneng sa Milford metsotso ke mashuma mararo a metso tsheletseng karolo nyena ya bobedi ya papadi ha re bona bolo ke ena mme e tla ka kwana ke ane makhala la mme o ntsha jwalo ene tsa ndelo ndelo ke wa eng ka mme a ne tsa Moses Mthembu ke ane ba le ka ke ane tulu ba rata matunga ha ka mane ni e khutela ka mana ka sipio mtsine ka bro mona ke wa eng ka ne tsa sibatibane ke ane ai kwala jalo sipe sitem chali ke we ntsa jalo bolo ene tsandelu ndelu ke ane o tsa jalo ka bolo ndelu ke Richards Bay o phamisa bolo telele empa ka mora go mona o tea skumbuzo siya ya ke wa elwane la siya ya ma a ntse tsa ka ntle skumbuzo siya ya o ntse tsa ka ntle e tlokela ga jalo ke sipa manda makhalala se bile a getse makhalala ba munene tsana ke wa kwala jalo ba ga motunga ha itswela ka ntle ntse jalo ke qakoshe jablile qakoshe se bile ba getse ape ba ne tsa Moses Mthembu ke Richards Bay kakarolong ena ya phamisa jalo kakarolong ena ya milfoto ke ane lundi mahala mahala ke o ka radi 89 tsetsa ka ntle o di 18 ba monkela bolo ke ane tla jalo mmamedi ka Menzi Qhili Qhili ke o Menzi Qhili ba re balabala Menzi Qhili a ba enka motunga hai ba enka motunga Menzi Qhili empa o elwanela ka mane e tswela ka ntle ba etlwella hote ke bolo ya Richards Bay ke o se le ba egetse ke ane o enka jalo mane mbambo mbambo wa fitisa o ne sa luyanda khumalo luyanda khumalo ke wa feta luyanda nga o ntsa bolo ne sa qulu qulu tsane ni ba mo dikanye tsanga empa jalo ke ane khumalo a khopa holo luyanda khumalo a khopa holo e tlo bo nolo ke sipamanda hleza sithi batwana o enka jalo hleza o ya khala ga le tsoho o ne sa skumbuzo siya ya ke o ka kwa ka mene ngo ka bo prima wa ke ana siya ya ha khona nga ke o enka jalo ne sa qakoshe ke ane jabulile qakoshe qakoshe ka ba bolo ke bolo tena ha re bona Milford ka radi 18 di bolo tle la la le tanta thaka mani joaga o ibe ka re thaka mani joaga mo mamedi hantle fela mo tsutsungwa mo mashume mararo a metse robong thaka mani joaga ya sa tswa ke na karolo nyena bobedi ya papadi 4 Milford 1 Richards Bay mo kwatisi ho thata ho bima ho pensa Richards Bay
1: ho thata Mr. Khulu ho bane ha o sheba papadi ena yohle a isale Richards Bay e sireletsa ka dikgautse kgolo haholo sheba ntla ena Mr. Khulu ha o sheba tsapa sena sa Milford sentile bolo ka karolo nya lebala ya bona mme ba iphumana ba matha ka yona ba fumana digeo mo ba ka bapalang bolo teng e le hore dibapadi tsa Richards Bay ba butse digeo tse kgolo haholo mme ntlha ena e kena tjena Mr. Khulu yo bontsha hantle hore ha ba tsepamisa maikutlo ebile ba bapala ka digeo tse kgolo tse leng hore ho ba bonolo ho tlhopha se ba bapalang kgatlhano le sona hore se ka iphumana se kgona tsa dineeletsano tse ka qeteletseng ba thusa hore ba hlabe dintlha
0: mo mamereki ka mota ba le nka teng 4 Milford noto nka tla ka one Richards Bay o tla hopola re siposi sipose etu ndlabi o ile a hlaba penele ya bantla tsepedi tsa mvelo sikakayo e ka tsana le nthena phakamane jwaga ho thata boima ndelo ke o tlatsela ka bolo mo mona ke Richards Bay ndelo ke o ka bolo ene tsa makhalala makhalala ke wa fitisa nge empa ba bankela bolo e tlatsela ka mthabela mthabela suri bana nna aba ya ma mthabela ke Milford ke o mthabela ka mona ngoka bo prima wa fita mthabela wa fita mthabela empa flaga e phabi mo mamedi ha o ba tsututsa ya pele le bona mthabela o na ya pele le bona motho jwa mena tsa phala ka kwa re monghadi happy nhlanhla a muthusetsa re botlempile bana botlempile empa ona ba sututsa ya pele le bona ke admin se khili o ntsa bolo jwa lomme ke a di ho ya ka mlego ka botshabela nna ba inga jwa ba khutla ka yona ke Milford ya feta jwa ka mana ka mjabulisa mkhize mjabulisa mjabulisa mjabulisa mkhize e ke ani olwethu ba mnele tsana oloti ke ani qele o ntsa bolo ke ani morao nyana mane ba bile ba ikhutisa nna ba ile tsa sibathibane ka ntlo ya 18 Kiris Pamanda Teza, Teza kia wain kane ta pakamani ngongo, ngongo wa ifiti sa wane ta kili, kili kia wain kama. Ane ta hape pakamani ngongo, ngongo ma, ane ta mtabela, mtabela wa ikhutsa wane ta ngongo, ki Milford, kara di 18 sa bobona, ingwa jwana kis Pamanda Teza, siwa tuani, wain se takan teo di 18 kama le ngongo mtabela. Olo, ti kelek, tele kiyo, wa ifiti sa ntele jwala me, harbani kia ni nimi, ili ka utla kama ni imi, wa ifiti sa ntele jwala harbani kia na boharambala bala, itla jwala kakili, kia ba bata ba munkela bole po elwa nela, ki tiban tiban kian kako shoteng, ki munne ki jangwa fefuwa yeno, wa kena, ki kako shen, kako shen sa ikun. Mamedi motlhakane re wa ntshaisena ka nnete jabulile kakoshame ae ka nnete ihle o natefetswa gagolo fela ke papadi ena ke a re ke bore ntle ke ena kakoshona e ntshitse o na re o eneletsa sekelo masilela empalalo jalo go hang ka nnete o natefetswe gagolo fela monnen wa kakoshe jabulile kakoshe mo mamedi tlhopheng sena sa Milford ga e tshwara o fumana ihle ya ka lekeke kwa ba re o fefolwa ke moya empa gona moya kwa e ka ro fefolwa ke moya ke ena bolo ka molengwe ka bophima ba elwanela ana ke ane Milford empa la jwalo e ba phoso ho setse metsotso e meraro re papa di fitlhe pheletso ho setse metsotso e meraro re papa di fitlhe pheletso e tlotlo swa ka go ona ka molengwe o ka bophima se le ba itlise ka di ka kose jabulile o inga jwalo o ine le tsojolo phaka ba di ngongo ngongo ke wa fitisa ana a ne tsa oloti e tsele tsele ba re mara o ine le tsojolo mjabulisa mkize mjabulisa kiani se bile ba ifitisitse ya ngwa ke jwaga jwaga wa ifitisa ya ka mane ka mleng ngwa ka botshabela ha re bona Milford ba ine le tsa mjabulisa mkize mkize wa ifitisa na mara bona ba ine le tsa olo tshiqele tsele o ine le tsa mense khili khili o ine le tsa olo tshiqele tsele ke eo e ntse le Milford se thiba thwane se ipha manda thetsa na ontsa bolo nna o ine le tsa ngongo ngongo o ine le tsa mthabela ke o busi musi mthabela wa ikhutlisa o ine le tsa phakamani ngongo ngongo o ine le tsa mense khili o ine le tsa thiba thwane se ipha manda tsa e re ho le jwa le ho bona la jwa le hore Milford ya ipapa la jwa le ha ile mona setse metse meri mmameri ho setse metse meri ke ane se kalo masilela masilela ke wa a ntsa jwa la isa ka mana ka mleng ka botshabela empa la lo jwa lo mme e re ke tla ke tshwara jwa lo mme ha ile mona mjabulise mkhize o e fitisa na ho bona la jwa le Milford ya ipapa la ya bona nthatse tharo jwa ka botjwa ndi ka selataneng ha lo jwa le hem ile for Milford ile one Richards Bay ho sa tsefela motho tsone skoto hore papa di fitlhe pheletsong nna ke mathe ke fite ka mona ka mabenkeleng
2: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Party. Police City FM.
0: Oh, fellow jolo tadi papa di lisa di FM. O kata ufo sabolo kwa no skumbuzo siyaya. Kwepezena sa Milford Tom. Ale ataka radi 18 empa aisa urimu. Mukwati simne. Ke kuparibuye kayo na nkayeno e kata ufo sabolo ke skumbuzo siyaya. Miakari kia shebam. Kifumano rache. Kandite ngabakulu. Kuhana nchuangana kwena na kwa ile. Miba kensa ya ukengwa. Tabisa ndelu. Kaleka kwa lena la Richard Bay. Kwa nana kwa ile kandite. Haile mwana lohoja. Ho na le metsotso eme ne senye ile ka rolong yena bedi ya papa rimpa ho kenya thabisa ndelu kana kwena ha ke tsebe mo kwetlisi ma ikutlo kya fe
1: mase kulu ke na hana hore le mo kwetlisi se wa senga le ka o sietse se le hona fela mohlomong ho ka le ka hore a lukise le di papa ditse le hore ntse di sa sebetse hantle so tlhopeng ho ka le ka ho ba fa mohlomong tshepo ya hore o tla ba sebedisa ho ya pele me o bua taba bo hlokwa Mr Khulu e le nyona e keneng go bontsha yona ka lebaka la dipeto tse o re di bonang setlhopha sena sa Milford se bapala ka dibapadi tse santsaneng di batla di le nyane mme tse santsaneng di tlhoka boiphitlhelo mme menyetla e menge ba e fumanang o bona gore ke ka lebaka fela la o tlhoka boiphitlhelo le o tsepamisa maikutlo mo ba qeteletse motlhomo ba sa o sebedisa hantle empa ka kakaretso ke tlhopha se o bonang gore se ka sebetsa ntle haholo mme jwale gagolo jwang ba bapala ga tshwane tlhopha sa Richards Bay se ba fileng dikgeo tse golo gagolo ba qetelela ba mathaka bolo gagolo ba qetelela ba motlhomo ba tshwara bolo nako e batlang e lelelele mme ke tse dingwe tsa dintho tseo motlhomo mokwetlisi a tla lokela go sebetsa ka tsone
0: Hare le boy mokotisi kamane tlhopa sa suele le ntse le one golden arrow sentse le one ba se ba kene metsotsong emine ya nako e ile nya senye ya karolo nya bedi ya papari e ka kwano mo mamedi re metsotsong e me ka re motsotsong le monle sekoto metsotsong e mine senye ile karolo nya na e bedi ya papari ha re bona ke ani jabulile ka ka ka ka sha mo mamedi wa kere ka ka sha ka ka sha ka ra yitini ka ka sha la le tanta mo mabereke jabulile ka koshe se ba parisane se ka re nja se rata ke bua ka sona me impa wa sebetsa o sebedise e sa le ake ne mo mabedi jabulile ka koshe 5040 1 Richards Bay mo kwetsi
1: ena ke ngwe di ntlatse ntle ka o fitisetsa Mr Khulu ho bane se o ka kosha se ntse mono o no nahana ho re ho bane se thibathiba ne ke sena setla ho yena motho motla motlodisa bolo empa a elellwa hore ha ka motlodisa motho mong a kateletse a iforcitse mme a ketela motshosa feta ho yena a ketela hlabantlha e ntle haholo Mr Khulu mme ke tse ding tsa dintho tseo di bonang ka tlhopha sena jwalo ka ne ke hlalosa Mr Khulu hore ha bana letswalo la ho etsa dintho ebile ke setlhopha se e leng hore ha ba tshabe ho ka bapala mme ka hoo ba ba kotsi haholo ha ba bapala kgatlhano le setlhopha se ba dumellang ho etsa seo ba batlang ho se etsa hobane ba ketela ba sebetsa hantle haholo ena ke nngwe ya dintlha tse ntle haholo Mr Khulu
0: mo mamedi monnena ha ke bua ka yena ka nnete ne ka re ke a morata empa e sale ya ke yena ke bona etsa ntho tse ntle golo tlhopheng sena sa 1040 ke bua ka yena jabulile xakoshe ka re ka nnete o kgotsofetse o bapala ga monate ebile ga nka ka sebedisa puo ya sepedi banna nka re monena wa ipsina wa ipsina nnete ya sala wa ipsina ka nnete o kgotsofetse o natefetswe o natefetswe monnena jabulile xakoshe ke a ne bolo ya go utlala le jalo mme ha o so isaletse fela metsotswana gore papa di tle fitlhe pheletsong ke a ne moramane oloti a enka jalo a isa kamane o ene sa se papa di sane kamane Tony Mbunga ke a ne o ya mola jalo a ene sa mujabulisa mkhiza mujabulisa ke wa enka isa morawe ene sa sweat bane jalo sa ba bona gore ho hang o ferile ke le tsona no mme ke na bona enka jalo ke vusi musi mtabela ke a tsa mutaele ka mo lengwe ka mo prima a isa jalo jabulile ka go sheka ai fiti sa ka go she o ine tsa jwa ka bana pa ka bana ngongo ngongo o ine tsa mensi khili ke ani a ine tsa sibathu bane ile nsi phamanda tsheza papa di kana fela nenga pani mmameri ke ani ka mele ngongo ka botshabela bolo e tla jwa ka o lethi qele ke ba ikhutsentse le jwalo me ke ela na ba tle ba le ka wetsa metele jwalo itse ba le ka wetsa metele jwalo a letsa hang a letsa habedi a letsa raru ka mane mo letsa phala mo ngadi Joseph Makubo nga ore bana ba pesole ka metsi tsholo nna e ma shuma mana metsi mehlo fedi le fela jwalo papa di mmameri mme e le 5 se hlo pa sa Milford e le 1 Richards Bay se hlo pa sa sam e Milford ke ntla ya sipo se tundabi e bile ntla tsepedi a tsambelo sikaka yom ya bantla ya atakamani joaga ya bantla ya jabulile xakose di hlano ka ofela mme ati ka mana ka hlopeng sa Richards Bay hlopeng sena sa Richards Bay re bone ere re bona hore na ibe ho ile ha tsala jwang ke ka motho ba ditse a maile ngate mo mamerini ha re sheba ka nnete ho han fela nne ibile mathata a maholo fela mathata a maholo ho pensena sa Richards Bay ere ho lojana he mo kwatisi re tle ro fena ka mo o tlo akaretse karolena ya pele ya papari ya bobedi ya papadi tshorelo
1: ha ke le bohe Mr. Cool karolo ya bobedi ya papadi yo motho ka wareng mohlomong se ileng sa etsa hala karolo ya pele ya papadi ka lebaka la karete e khubedu ile a keteletse mohlomong e be ya hlopha sena sa Richards Bay tlasa kgatello hore ba keteletse ba iphumana ba lahlehelwa ke papadi ke sa ntse ke leka o sheba Mr. Cool dipalopalo ke leka o sheba hore na ke papading efe mo rileng ra bona Richards Bay e hlajwa ka dintlha tse ngata hakana empa mmete fela ga o se o sheba pele o papadi ena ga be ne ke etsa dipalopalo gantle ne ke bone kane ba se ba tlhabue dintlha tse robedi tlhopha sena sa Richards Bay mme hoho wa batla go bontsha gantle gore ehlile ba batla ba sa tsepamisa maikutlo mme motho ka leka gape le o sheba gore na e be mabaka e ka ba a seng a ka etsang gore setlhopha se keteletse mohlomong se sa sebetse gantle empa ya pele Mr. Cool ke tsela yo ba sireletsang ka yona tlhopha sa Richards Bay ba sireletsa ka dikgeo tse golo gagolo mme dikgeo tseo tse golo gagolo ga ba bapala gatlhola le setlhopha se mathang se ebileng se etsa dineeletsano tse potlakileng go ba thata gagolo gore ba ka sireletsa mme re boela gape re bona e nngwe ya dintho tse batlang e tlile le bothata bo bogolo momagano moleng o ka morago mo teng re boneng gore e tlile nnete fela gatelo e ne batla e le golo gagolo go homtšhale e leng sethibathibane sa bona e leng gore re a sale a iphumana le tlasa gatelo mme re bona papadi go fitlha ga jwale Mr. Cool e bontshitse gore tlhopha sena sa Milford se sebedisitse monyetla wa gore ba ne ba na le sebapadi se ka gore ba ne ba batla ba na le lenaane le godimo feta la tlhopha sena sa Richards Bay mme ke ka gore ba bone ba kgona go ka sebetsa gantle ba tlhola papadi mme e nngwe ya dintho gape Mr. Cool ke go ba bona tlhopha sena sa Milford nnete boholo ba nako ba sireletsa ba etsa bonnete ba gore ba qobelela tlhopha sena sa Richards Bay go bapala ka dikgeo tsena tse golo tseo re buang ka tsone mme ke sa ntse ke dumela gore e nngwe ya dipheto tseo mohlomong e kang ba ka ba ile ba kala papadi ka ena ke mahala gobane Mr. Kulu nna ke dumela gore ha le se lenaane le batla le gaelela go tlhoka dibapadi tse ka tsa go thusang go tlhasela le go sireletsa empa mahala ke sebapadi se batlang se bapala maane bogareng ba tlhaselo empa sena maatla gore mohlomong a ka matha go sireletsa kapa gona o ka tlisa gatelelo dibapading tse e tshwereng bolo mme ke engwe dintho tseo ke naganang gore ile a keteletse sebetsa monyetleng wa tlhopha sena sa Milford nakong eo e leng gore Richards Bay ya mo kenya mme a ketela ba iphumana mohlomong ba boela gape lenaane la bona le theoa gobane ga kgone go ba thusa nakong yo ba sireletsang empa re bua jena Mr. Cool ka tlhopha sa Milford o sa iphumanelang tlholo tsatsing lena ka mora tshebetso e ntle gagolo
0: a re leboe mokwetlisi ke ka moo papadi tsamaileng ka teng mamedi 5 setlhopha sa Milford 1 setlhopha sa Richards Bay ntle ke neng jalo ka Mehluleli Ndelu ke ka moo taba di tsamaileng ka teng mme re a leboa botlhe ba bileng le kabelo gasong ya papadi ena re a leboa mamedi re ao leboa le ka moso ke gotlhela diphapisin tsa gaso tshololo o kaoke
3: re leboile batlhomphei baka
0: ke o taba
3: mabedise ke motsotso pele re fitlha goreng ya botlhano re tlatla re bala ditabana jwale ke Naka Moloi ke tlatlame gore ke ye go yena mone ka nthonyana e nngwe jena yona nthonyana ke batlang go e gwatha mona e re ke e gwathe

0: gore ha ile sonta pina ditlame di tsamaetse a gore la utlwa enko ka mphutha phuthe di ketlile ke sonta ha e batho ba go tsidieta ba o tla ka kalfuti ba ma tshwere di short pen mana ba ithatetse theke mona ka di thawela ntate e ba iketlile ba ntse ba ja matoko mana gore ba sneka ba sneka tsholo Mzoroko o kontshetshelle nyemo o tle ice tse pedi ska tla zengata o le ice cubes e bo pilo e bo pilo o mona e ntso go ma bana mo ba o shebile mo ya wena o dutsile mme mona le ntse le otlana ka mahetla ba go dizibella ga etsholo le ngwana ke ga ke abentse ke shebile ya bentse ke shebile zwa thoa holu e body ke rena ba sebetsa di ntobwa you see e Vivian e vi ujwa
1: o se bujonde ke a di tshola
0: o shapo man Vivian ga pa solo mo hululweni u tswana o tshwere sehlopa mona sa nyeo sa gathi ka mona mo be a holo tshwere sehlopa
1: e ya di tshulo
0: lwena o solo mo thamo holo so roma bana
1: Hey, ka huma titulo, ka huma. Isale ke ba huma ngo 2014 bana ba.
0: Eke.
1: Ya titulo.
0: Gina o amela hlangwane so lo sedie FM o ka dumedisa mo mamedi.
1: Ke le boti tsholo di mela ba mme di ba atamba le sedie FM ke o Vivian Mokwena. Motho ne tshwa se sopha sa ya harmonia se sa khathi se nyata long island reach.
0: Nyaka lomono ba le ka ba ka opola motswalla ka bana nthle mahlatsi ba nao Vivian ai
1: e ya tsho

0: ba tsona tse ba palang ka tsona tsena.
1: Eh.
0: Ho bana ba dira ra tshintsha. Ba bang ba bona se bile le bontate ba sebetsa ba bang ke bonne.
1: Bontate ba bapala kgati. Jwale re jwetse kgaitse ha ntse le bapala le batho le bahlula. Le fumana eng ka pala bapala fela man Vivian?
0: A re metse go bapala le batho fela tla be re fumana ditrofi, medale e ya tatitsone.
1: O ka kgotheletsa motho ga bapala kgati?
0: Eh, ka kgotheletsa motho ga bapala kgati. Ke boikotliso bo botla haholo. Ene kgati e ruta le manello.
1: Ewa.
0: O bene manello e ruta le tshebedisano mmoho. Go le tshebedisano mmoho le batho ene ha o dule o kwatile. O emela nako ya gago e fitlho ke o bapale. Ntho ngwe le ngwe ga o etsiwa ka nako. O tlhoka o tlameha o be le manello fela.
1: Kgwedi ke ya botšhaba go na le mo le yang teng kgweding e kapa pele selemo se fela?
0: Kgweding ena re tlo ya provincial tournament. E ko ba Bloemfontein, ke nana e tla ba Bloemfontein la re tsokaretse ba re ko batla di tla kwa fela go tse ditsimane. Go tloa di-25 go fitlhela di-27. E tla le di-competition mona tla re bapela le di-district tse dingwe.
1: Ngwaneso ae ke lebile a golo go tlhanne ge o kgwaege ngwana morena ka re nne re utlo rena le ya kae dipapadi tsena ra di tlhoka tshebeletsong ya lesedi bona re batla le bo morabaraba mona diketo tsona e be bana ga di bapalwe na le shebile ga
0: di teng diketo le morabaraba bo Coco ZK Intonga dingata bo Nuba dingata
1: e bana
0: dingata di bapala kaofela monta a titsolo
1: o gona mona mo le yang teng.
0: Ona mona mo re
1: yang teng. DK o tla o tshwara ke re utlo rena letsatsi ke lefeng he berebere le lata re buisana le lona gape mona bo se ntse o re fa le bana ba bo morabaraba jwalo jwa. Ke lebile tle Vivian.
0: Ke leboa titsolo.
1: Ke lebile ngwaneso ka mona ka Allan Rich ke yena Vivian Mokoena yo ke neng ke buisana le yena mmamedi tshebeletsong ena ya lesedi. Ke lebile tle ngwanaka. Ke a bona go ntse o mmametse ka mono monna ke Blackberry ka mona ka Stilfontein ka mona ka Tlekob. Ke ile ka fitlha mono a tshwile hampe ke re ke ua itse ke tlo o tšhakela Blackberry ga o na le motho mo o ke ulwetse a Blackberry lightweight a ra konkuke ke re ke o latlhela ka odima shopola ja se ka bapalela go nna mo. Hey, chada, Blackberry!

0: mmoje motlhe bona morati wa tsabeletso ya lesedi dika mo wa re di thagolang ka teng tsatsing lena le monati letsatsi ile la sontaha Brussels Jazz Orchestra me le bitso la pina West Wind yala pela monati John Pela mona o tla tseba ha le bua ka di orchestra ho kopane diphala mono e ke diphala ma di ka tse di kopane e di batla ihlile di ipabola ka bagabane a maholo o tla pola hore e bentena ya Brussels Jazz Orchestra ke ya kamane ka Belgium ke mo ile ngori ba hlahateng mme ba isile ile ya thewa selemong sa sekete maholo a robong mashobe a robong anang le metso e robong mme mono he o tso utlwa hore di ka tse ihlile ma ne di ipabola ka magabane di claim di lwana holo le gaitsedi ho ya ka mo a lepelang ka teng soprano yenu ya hae yenu ke bua ka tutupuane o batla a lepella ha monna tsana fela ma ona morwati wa tsebeletso ya lesedi FM dubela ho tlo tlo makatsonga o mametsena tsebeletso le teng ya u dumedisang ke motho wa batho ke ka kapa ya maqhubu e lwe nga e botla e be ho etsa la sena se se utlwang radio nya hao ke le bile ho lo tsholoma ka tsebeletso eno e tswileng a matsoho tlo ho lwe nga ya boraro ho tlela ho ina ma ya botselela mme o re inga ya botselela ma ka utlwa sena kana ka arefa ditaba matsentse di hlella mona le mamane ho potolwa Afrika borwa ma noto ka biketlo ma noto ka matla noto mo le monga wa tsebe ha wa tsatsing la maobani re a bone makufe mengers ga boela hape ga bona makufe ma Adivas tsatsing la bohlano ka manika limomolo ke money leader ke money khaitsedi ya ka ke bua ka zonke ile ama piano a tsamile hantle tsebetso e tsweleng a matso ha holo o ile ngore yentswe me ke le Serie FM moho le papa la tsi papari bonono le botshaba ma harbe mo mamedim koma ri bine ka hloho re je monakaladi reje ditswana e leng tsona dijo tsa maikutlo mo dijo tsa tsebe hopola gore kgwedi re leng ho yona ke kgwedi ya bohahlaudi ke kgwedi ya botshaba ma e ile ngore re ipepesa re pepesa lona ikotla sfuba ma ka botshaba ba rona re le ba ahi ba Afrika borwa nna ke hlono le tsholo mme o etsa phoso re tsa silela ka jeno o bona le nna metso tsongwe e mashoma mararo ka maraura ina ya botshelela ke mo teng ke tlo fanga di session tsa rona ma re di sheba ho ya ka dibaka ka o fapana hlile ke semphete go fete ma di bakeng a tsenga ta ho potolo wa Afrika borwa di ka tsi di kopane di bua ntho e lengwe makota ba ma ke ho ntsetsa apele mmino ona wa tshese noto ka biketlo noto ka matla noto mo le mong a watse le hao
1: Molinting ke mo kilinting jazz le ka kapa
2: enwa ke selalo seloka
3: This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
4: This is Masa Uko of Black Sunshine from Costa Rica.
5: I'm Mallory Jane.
6: Jenna Menyajo Matole.
3: Listen to Kakapa.
2: Mamela Kakapa, Holy City FM. Out here sits a Minowa Jazz.
4: Every Sunday.
3: On the City FM.
2: Muretito, Mulodi, Liboko.
1: Holy City FM.
7: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: ana o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
8: Setjhaba sa kajeno se hlutshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi, le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswakitse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara, le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.

0: Asimohe mmamedi waka ebang elori o satswa bulela o mametse lesedi jazz ke mo linteng ntso ro bile monakedi le rona ha monna tsana re hlopha matsohle ka mo di lokelang go ka tsama ka teng a bakeng a sa go ka etsa lena la ka jeno lena neo le letsatsi le kodumele hantle ka thello ka bogabane bona ba go tsotwa hopola uri taba matsentseng di hlahake uri hona ba le mokete o ile nga wa qala kamane ka Switzerland Montreal Jazz Festival Montreal Jazz Festival la ke mokete o ile nga uri nete sebeleng batho ba ne ba tseba uri ba ya kamane ka naheng ya Switzerland ho ya boha mokete ona o mohlohadi o ile nga uri o hlahisa le o pepesa makgabane a mmino wa jazz ke mokete o rileng ra bona o qala hape ekwano Afrika Borwa Afrika Borwa kwano re bone o tla ka bogabane le boqetseke bo boholo ba di o tla bona hore mokete ona ke kgetlo la pele mme e le kgetlo la pele bolatedi le ka moo batho ba ileng ba bontsha thasello moketeng ona ke ka tsela e batlang e le e golo gagolo o ipotsa gore le mo setlang o tla ba mogolo golo kae gobane le le mo setlang ke utlwile gore ditlhophiso di ntse di tswelela pele tsa mokete ona wa Montreal French Hook Festival o tla etsagala ma Cape Town mme ba ntse ba tlhophisa mandi se jantjes re le ka mmona le mangwe sena re la bona dibini tse jwalo ka bo Thandiswa Mazwai le ena e laba a karolo ya mokete ono ne re tlamehile hantlentle batho ba ne ba shebile gore ba tla boha makgabane a salificata eo e leng gore ga ka a ba le monyetla wa go ka etsa makgabane ano ka lebaka la maemo a gae a bophelo jale he ke yona a taba eno eo e leng gore e ntse e tlhophiswa bakeng sa selemo sane sa 2027 ka kgwedi ya boraro ya selemo sa 2027 re tlatlhe re bone mokete ono o tswelela pele wa French Hook Montreal Jazz Festival ke boo e leng gore dintho di tlatlhe di etsa le teng bona molwati wa tshebeletso ya lesedi FM hopola gore ntle le maono he re tlo fa di-sešhone tsa rona re o fa tsona maka go fapana re di sheba gore di tsamatsama jwang go ya maka dibakama ka go fapana ona molwati wa tshebeletso ya lesedi FM
1: mo leng teng ke moo ke leng teng jazz le ka kapa
2: eno ke selaelo selota.
3: This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
4: This is Masa Ugo of Black Sunshine from Costa Rica.
5: I'm Mallory Jane.
6: Kenna Menya John Matole.
3: Listen to Kakapa.
2: Mamela Kakapa, Holy City FM. Out here sits a Minowa Jazz.
4: Every Sunday
3: on the City FM.
2: Muretito, Mulodi, Libokoro.
1: Holy City FM.

0: mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ntse re iketlile re mametse makodulo a monate wa bona a bona mo dikatse di kopanang teng gore go ya ka mokgo ba kalanang ka teng e mong le e mong o nnesa maikutlo a e mong le e mong hangata a se ga o ne o fitlhela go ba le boemo bane mo e leng gore e mong le e mong o ipapalela fela a letsang diphala o tla ba mametse wane wa drongam ga e le wa drama le ena o tla be a mametse wane wa piano ga e le wa piano le ena o tla ba mametse wane wa double bass ga e le wa double bass le ena o tla ba mametse wane wa lead go ya ka mokgwa batlhabeng ba kopana ka teng e ba ntho e tswileng matsoo gagolo le go di-orchestra go ya ka mokgwa ba lepelelang ka teng ba buisanang ka teng o rata gagolo o utlwisisa gore batho ba naama ke batho bao e leng gore ga ba etse legata fela ga ba etse legata fela e tla ba pina e lepelelang ga monna tšhana jwang fela nna ke letlhonolotsholo mametse jazz metsotso e re beya gantle o ye mashome a mabedi le metso e supileng pele re fitlha golweng ya bo robedi ga ko ntshware nomorong tsa mogala tsa 086 000 3084 ke moo ke leng teng bona molwati wa tshebeletso ya lesedi o ntswetse fela gore di o gopotsa mang makodilwana a o gopotsa mang go na le motho e leng gore o ne a bapala dilemong tse fetileng e ba ntokomane yo o ileng wa phela le yona e ba ntoko system o e leng gore o ile wa phela le yona nna ke letlhonolotsholo tshepi e etsang modumo mogolo modumo wa tshepi ya Simpala radio e be radio e be radio lesedi ke molelo kgotso le kae weso
1: ga monate ke seo
0: le kae lete le kae ngwaneso lesedi
2: motho wa batho
0: le kae ngwana mme
2: motho wa batho oketsekete
0: ao manna ke a mosokola motho weso le kae ngwaneso
2: oka motho wa batho
0: oa le oka ngwaneso ke bua le mamona
2: o tshwere morena rantheba ka nna ka tshila le motho wa batho
0: morena rantheba
2: ao dieta tsena kopola ka mane ka monya ke ntse se brone go na le ntate ka mole ke mo mamedi e mogolo wa church ba ke ntse ke rama tshili ya ke ba ke tsena motho ba tse u mane tso o bile ka tsene
0: ngwaneso
2: ka ntse ke motho ba tso
0: ke bile ho lo weso o be le letsa tshile monate tlo
2: tsa le bo motho ba tso
0: ke o thaba le sedi ke monlela khotso
3: ka kapa
0: motho ba tso le kai
3: e tso dira ka kapa
0: re phile tsa mahao
3: a go ene ke tsoe pe eno ane monana nna ka mehlanga ke ka ka pa e o pota ngati ba ke ntse ke tsene yo TPC di ga manga ka lo pomo ga
0: mang ngwane eso
3: ga ke se ga tsiga ya o kwela ngati
0: ngwane eso
3: ke ane ba ka pa
0: ngwana mme
3: thank you
0: ke o taba lesedi
4: ha ntle le ka ntse se ne
0: re teng ngwane eso
4: o mkuta jwa
0: ke u tlo handle ngwana mme
4: ke re nna ka hotlo wa tseba ke batla utlwela nne ke fela ke utlwile go re hopola bomang ke kopa fela ho fapua ke de ho nke tsang je se nna tega teng kutlo e ka re dipalesatse nka o fatsa ona ngwana o khone
0: do leta mama leta
4: mamela palesatse na ke di fa ngwana o khone do ga ka hotlo wa ke rata puisano tso ke le ba le tsona tsengeng tseng a ntle je se mona ke hopola o tshwere dikakapatse ka re bonda de sello galane bonda te andile yenane
0: iha
4: ba se ka ndaba
0: eha
4: bo masuku tshipembere bo astan adasi bo ba des mohali ko buka o nge suggest ka mogwa o mmata ka tsela makatsa
0: ke re bile ho le marona wa tsama ho ya ka mogwa wa mamela Jesus
4: ke mamela o se u tsara ko rata ka pelwa ka o tsela ke gata le Jesus
0: ke re bile ho le marona o tloa
4: thank you
0: utaka ke utaba brathabo haibe ntso

0: hotlaha New York City ke batho bao e leng gore ba fetile ka morao ho ena matshepe mamedi ke nomaleng teng a re utlwa dibea ena o dibea jwang empa pele ke ya mamedi e re ke o enwa eo e leng gore ena ke bofumana ho WhatsApp a re utlwa gore ha dibea o dibea ka tsela e jwang mamedi ke nomaleng teng
1: ke ntse ke na le wena ka kapa ke ntse ke na le wena makodulo a nang gopotsa ntate a ntswalang ke semphiwe ka mona ka Meyerton ha e ke kwana na mahadi Frankfurt. Thank you.
2: Ah, hashtag kakapa. Hashtag Jesse. Ah, traffic masangano dutilwe 88.8. Ah, kakapa nse koma meti wa diteula. Ongopo za kisale kamani. Ka Orlando kamani. Kia Carlton Wilman. Ay. Wa siatasi ya benye he wo ntate wani. Ntate haba denisa mwone ntate. Kore mwone he piano. Wowi. Ai, ke tla pitse masaka le ka mo ka tla thaba bosi. Ai, go jile ka tsebe ka ka.
0: Ke le mila holo we so mama di WhatsApp le tswana seri ke fana mela tso mong ho WhatsApp a re khotso ka ka pa ma ke o mametse ka hloko ka 89.0 matlok le nna ke mo ke le ding a re noto tsetsa mayang le maikutlo ke sekola nyane clock len a re danko mama di ke re mali ding ha re utle mama di mong ena ha di bia di bia jwang mama di khotso motho wa batle kai.
2: I'm going to go to the next one.
0: Kelebile a holo weso.

ke o dumedisa mmamedi e motlhe wa tshebeletso ya lesedi gotlhe mo mametseng ena tshebeletso le gona teng ya o dumedisang ebile o getlha ka letso le mofuthu le tletseng lerato ke nna matshogo matlhoko ga re tlo ba mmogo nnanong le na la gao la ditswere go qala gona jalo o fitlhela goreng ya lesome mmino ke mantletsetletse ko jwetsa go bane ko o rata a thi ditaba le tsona diteng tsa botlhokwa tseo ke tlatlhe ko arole le tsona tse amanang le pina ka kakaretso ga re tlo natefelwa re ke leboge mosebetsi mmogo le nna letlhonolotsholo ka kapa ka mmino monatenate wa jazz ke mo utlwile ngwana ona weso a thala e tsela e ka bakeng ka tsebetsa ka tshebeletsong e ratwang ke wena lesedi FM dumela motho yo motle.

Nano ke la hola ditswere tshebeletso ke ya mantla ke ne ke kokota lapeng la hao ke kena mosebetsing ho hle mo lenteng ke na le wena ka jeno nano le na le mo nate nate la mmino wa ditswere tshebeletso nye ratwang ke ne ke ngile sehlopha sa heavenly sweet sa rona ira sa ho tswa ka rona ya le sotho ba ne ba re binela pine mo nate ba re ha ho bokwe ya mahodimong ke na le wena ho le ratwang le nano ke la ditswere tshebeletso ke ya mantla ere ke nke hlopha sena hape heavenly sweet sa rona ira sa batho ba sa tsebeng Jesu.

0: ha wa lahle ha o mametse le nano la ditswe re tshebeletsong ya lesedi FM ene le tlhopa sa heavenly sweet serenadesa ba ne ba re binela pine monate bua moyeng wa ka mamedi a re moha metsotso le shimele metso mehlano hantle ka mara ho rra ya borobedi re kitla go tlhabe malotsana ka le mashume mararo le motso le mong kgweding ya mphalane nonyana ditlabe di dula batho ka kwano ka provinceng ya northwest tlhodisano ele tsa bua moloto ee ditlhopha ntate moloto o ile ga fa tsona bekeng e fetileng gore na di tlatlhe di pane jwang go standard le go large category ebile gape go na le setlhopha sa baeti se tlang go fana ka mmino monate ke bua ka setlhopha sa Gauteng Choristers botsamaiseng ba motlhomphei Sidwell Sindiswa Mhlongo ntle le mono go tla ba le dikgau tse ikgethang tse tla abelwa batho ba kgathileng tema ka tsela e kgetheileng pineng ka gare go naga ya rona ya Aforika Borwa ntho e nngwe ke e ratang ka ntate moloto ha sheba province ya Northwest fela o shebile pina ka kakaretso mme re leboga go ke hona gobane mmino wa rona wa hola e seng hanyane ha holo ka batho ba tshwanang le bontate bua moloto re leboga omenane gabaneso mme ke ka ke tlhalosa mo mamedi gopolatlhe ka la mashome mararo le motse o le mong kgweding ya mphalane October nonyana tsona di tlabe di dula batho ka kwano ka provinceng ya Northwest bekenyetlang kereke ya NG ka hara province ya Free State e tla bena le ditlhodisano mane motseng wa Kutlwanong Ordendals Race barati ba pina ha re entlhege le o tshehetsa mmino kerekeng ya NG ka kwano ka Ordendals Race ke mo ditlhodisano di tlabeng di tshwaretswe teng tsa kereke ya NG ntle le mono provinceng ya Northwest hona bekeng e tlang ge tlabe re bina ka mona ka kerekeng ya United Reformed Church e le magaola kgang a naha mona he province tsohle tse teng ka re ho naha ya Afrika Borwa di tlabe diqudisana le hlokwa ho kenyeletsa le naha ya Lesotho mmoho le naha ya Botswana ba tlabe ba otlana he ka kwano ka province ya Northwest ka mona ka Rustenburg mo mamedi e motle ke ne ke rena go tlhame malotsana ka tse amanang le pina ka re ho naha ya rona ya Afrika Borwa ntumelle motsotsongwa jwa le re sa le mmoho nke ke tshware Gauteng ka letsoho ke a gutla
1: Buma Mputi ba bela nang tsetsengata o setlela bui ke misetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bomampudi mo putsa wa bona calling black label biria semmuso ya FIFA World Cup e etse di tswe bomampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18
2: Ibangu nahana uru keke wa kono ulifela likweta, nahana hape. Clientele Legal, yenze tsebele tsa molao tse teko itlasi. Diplani tsa runa, dikenyele tsa cover ya hao, molekani, bana le baliloku. Diplani di cover ditaba tsa sechaba, bushuku tsebe, li tsa musebetsi. Ikaba di protection order, tlikifetso ya bong, kalo ntlele kang, kapa di tsebele tse fokolang, likweta la hao, li tla utuza. Pamisa mohala ulete tse likweta la hao, kapa rumela email, re tla khutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ana o rata o thea kgwebo ho fumana menyetla ya dithuso tsa thuto kapa ho qala boikarabelo ba setjhaba mamela o ka iphumanela koloi kapa yona ntlo Lengau People Society ba teng ho thusa iteanye le bona websiteng ya bona ya www.lengausociety.co.za halo hole Lengau halo hole metsotso e mashome a mabedi gantle ka bora gorra ya borobedi nnane o ke lagaola ditswere o mametse tshebeletso e ratwang ke wena lesedi fm re ratele pele ke ntse ke le ka garona ha lesotho ke tsamaya le setlhopha sena sa heavenly sweet serenadesa ketso tsa gaontate ke lebitso la sefela sena se o ba re binelang sona

Ingumangaliso imisebenzi ka Thixo mona rene re tele tsopile ke sehlopha sa ba baholo sa Zolisha ho thewa ka kwano ka provinceng ya Eastern Cape. Metsotso e le shome pele ho hora ya borobong re ntse re le mmoho nanong lena le phelang la mmino wa ditswere tshebeletsong ya Lesedi FM. Ke ya ditabeng tsa hora ya borobong ha ke fela ke tsamaya le sehlopha sa Gauteng Choristers mona mo ba re binelang pina ke ena God Hate Oba Alemachtig.

sediwela Simbi Somhlongo le setlhopha sa Gauteng Choristers ba ne ba re tlhoela jwalo motho e motle God Hater ke lebitso la pina eo ba neng ba re binela yona ke boqapi mona ba Wolfgang Amadeus Mozart. Nna le wena re ntse re le mmogo nnanong la gaola ditswere tshebeletsong e ratwang ke botlhe le sedi FM. Hopola ke itse re tlo balola tsa o qetela tsa letsatsi mme tla re gangka morago go tsona be re kena mokgatlhelong wa bobedi wa lena le e ratwang lenaneo la gao la ditswere mme ke tlo potlakela ka rona ya Lesotho go na le taba tse monate tse amanang le pina tseo ke tlatlhe ke difue nna le wena ka jeno ke motlhomphei Mathe ke ena a tlatlhe a bue le rona ka jeno nnanong lena la gao la ditswere a ka re fe ditaba ge ke re tlhakelwe ge be re tsebe gagolwanyane ka mokete ona o mogolo o tla etsagala ka rona ga Lesotho selemong sena sa 2026 godimatlhogo gorra ke ya borobong ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa tsena tsa o qetela tsa letsatsi ditaba ge di balelwa ke mogolokwe Naka Moloi.

0: re di phethele ka bolipi re le kula maemo le hodimo a re ka lebela mo sane profesa ya Gauteng hodimo le tla kwaela ka go thata dibaka o futhumale ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Mpumalanga le tla kwaela ka botshabela o seng ka melatsitsi le mohudi dibakeng tsa ka botshabela ba Highveld le ka dihlabeng telemo go tla pola o futhela o futhumala Northwest le Free State maemo a Tshwana le tla kwaela ka go thata dibaka o foke moya ho pole o futhela futhumala ka mafafatsane a itjadileng Northern Cape le tla kwaela o foke moya ho pole o futhela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka botshabela le bohareng ba province Western Cape le tla kwaela ho pole ho futhela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a di aduma fela a qadiqaneng ka leboya botshabela karolong e ka botshabela Eastern Cape o tla tjhesa hoseng ka mohudi ka borwa go dihlabeng ntle le mo le tla kwaela go foke moya go pole ka mafafatsane a itjadileng porofense ya KwaZulu-Natal o tla ba le mohodi useng dikarolong tse ka bogareng ba porofense ntle le mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka go pole go fitlhela futhumala ka mafafatsane a itjadileng ka borwa ditaba tsa hora ya borobong ebile letsa qetela tsa letsatsi di felela mona imamele kgaso e latelang ditaba o sa noseng goreng ya botlhano seo ja letswere
1: ke a lebogatlhena ka moloi motho yo motla re kena mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang lenaneo la gao la ditswere sebeletsong e senang thaka le sedi fm ke metsotso e metlhano ka morago rra ena ya borobong ga re tswele pele ge mamele pina gomane re kopane ka yona ka jeno di teng ditaba tsa botlhokwa tseo ke tla nneng ko arolele tsona tse amanang le ditlhodisano tsena tsa rona tsa tirompane coral estatfort ke ofile lenane la ditlhopha tse tla qothisana letlhokwa ka mona ka provinceng ya northern cape ke tlo o fa o rona provinceng ya northwest ka di 26 di tla tle di tsamatsamae jwang dula le nna se ka ba suitha seyalemoya ke sa hao

0: His Majesty Correctional Services Choir ke sepa se tswang ka harona ha ya Swaziland ba ne ba bina la pina monate e sephepho ke lebitso la pina wena motho e motle metsotso e mashume a mabedi le metso e meraro hantle ka mora horra ya borobong a kontumelle ke potlake ke mathelebelo ke kene ka harona ha ya Lesotho mohlomphe e mathe dumela tle gabaneso
1: ya de mashoko go tsonda di
0: ke phetse o phetse hantle gabaneso
1: ke
0: ya leboa gabaneso hela a ko re fe ditaba tle ke tlhokometse go tla ba le mokete o ikgethang o bitswang ka gore ke Lesotho tsiketsi sa tlotla ya Aforika go etsagalang a ko re fe ditaba
1: ke ya leboa ntate e masoko mpe ke kale pele ka go lemedisa bamamedi ba gago lefatshe ka bophara jwale ka o tsho ntate ke na le mokete o mogolo o tlang go ba nageng ya rona Lesotho re se re bontshitse gore ke Lesotho tsiketsi sa tlotla ya Aforika re keteka boipuso re le naga ya Lesotho re keteka mengwaga ya dilemo tse 60 years naga ya Lesotho ile ya fumana boipuso mme ge le ba Choral Music Federation of Lesotho mmuso wa Lesotho o re file thomo ya gore hela Choral Music Federation of Lesotho re eleletse gore re lokela gore re ke re tshwarisane le lona gore re ke re bonagale re tsosolosa le gona gore re rute setšhaba ka national anthem ya rona ya Lesotho re ruta setšhaba ka AU anthem re ruta setšhaba ka SADC anthem mme lona le ba Choral Music Federation of Lesotho ke lona batho ba lokela gore le bona gore taba tsenono le ditshwara ka tsela e e nepagetseng gore di phethagale ke tomo e re fuweng ke Minister of Tourism, Sports, Arts and Culture ka kwalo ka nageng ya Lesotho mme ge nkile taba eno gagolo fela re le ba mmino kwalo Lesotho ge tlo tshwara mokete ono ka di-26 tsa kgwedi yona eno ya September holong ya diboka ya Mantabiseng re tlabe re tshwere mokete mo e le gore ehlile re tlotla re ruta setšhaba ka gore na national anthem ya rona le Lesotho na e bolelang go rona re le bana ba Basotho na melemo e le gore ge ya e bona ke efeng re le ba Choral mme re tlabe re tshwaretse ka megatlholo e mengata golong tateng ka e le kodisang fela gore ge na le megatlholo ya dikolo ba ke bona be re bona gore ga o ka nepala golo gore dikolo manene ke tsware re rute bana ba rona dikolong gona pina enana ya setšhaba e bolelang ngwana sekolo go ngwana Mosotho e leng gona go ga ntsa gola a bina pina ya setšhaba ka tsela e nepagetseng ge na le dikereke ka rona ga Lesotho le tsona ka mokgwa o tshwana rere ga re se a di sale le mogao di lokela gore ba tsebe gore ga ntse ba rapela pina ya setšhaba e nka karolo thapelong mme le bona re taba le mokgatlhelo o tla ba teng wa dikereke mo di tla tlhodisana le tsona ge boele gape re be le mokgatlhelo gape wa di-community choir ke mekgatlhelo e merago e re tlo ba le yona dithodisanong tsena tsa rona ka di-26 tsa September Mantabiseng mane ntate Mahloko ehlile ke a gola ka bokhutshwanyana fela ga ke sa a lele mephate ke gore mokete go tlo ba le ona ntate ehlile ke ketekelo ya dilemo tsena tsa mengwaga e nana e 60 ke sona se re tlang go se etsang tate
0: ke ne ke batla gore re ke re tlhakisetse Mosotho wa gaeso gore na le dira di le jwang prescribed song bakeng sa standard category ge tlo bina Lesotho national anthem e tsamaya le AU ke ka mokgwa e tla sebetsa ka teng kapa le tlhophile jwang gabaneso ke batla gore re tle re e tlhakise mono Basotho ba tle ba utlwisise
1: ke a leboa ntate ga re kena go tseno tsa rona dipina di tla bina jwang ntate ehlile mokgatlhelongwane wa dikolo ge na le pina tse pedi fela tse batla dipina moo ge na le pina ya bona e e le gore ke ya boikapelo e batla ipinela yona fela e nkang metsotso e metlhano fela ntate ebe re bale ba tla bina le national anthem ya rona ya Lesotho e le yona fela ba tla tlhodisana ka yona dikolong mono ke mokgatlhelongwane wa development re nang le ona ebe re boetse gape re na le mokgatlhelo wa standard mo e leng gore teng go tla binwa AU anthem e measure le national anthem ya rona ya Lesotho kapa setlhopha se tla ikgethela SADC anthem by measure le national anthem of Lesotho fetela mogatlhelong wa dilaje teng re lebeletse gore ditlhopha tse ntse tla bina mo rono e leng di higher institutions dikolo tsa boemo o phameng le di-community choir tsona di tla bina Lesotho tsiketsi sa tlotla ya Aforika bothaping ba Dr. J. P. Mohapelang tate ebe go tloa mo pina ya bobedi ba tla bina pina yona ya boikapelo le bona ha ke tlhakisa gore ehlile le mosetsana date jelo ka re bontsha gore ehlile sale re wa re le bakgorana le Lesotho kwano fele ka go tsosolosana ya ditlhopha tse e sale diputlaba mmino wa rona a Lesotho o ne o se o tlhile o ele agolo mme ke mo gereng ge ke re kale pele ge ke re seke ra ba imetsa le gona gore motlhomong nako e setse e se le nyanyana empa ge fitlhele se e le go mmuso wa rona o batla ka se fitlhele pele go letsatsi la di-4 ke tsona dipina tse e tlang go binwa tseo date tsenono tse e le gore ga di le jalo ka ne ditlhopha di tla ikapela meputso e metlha ya golo date mono
0: ngwana mme ha re phethela puisano ka le wena tsena tsotlhe di tloetsala ka di-26 tsa september gobaneng le kgethile di-26 tsa september empa re na le mokete wa tirompane coral estate for tongwaniso
1: ke a gola ke keta o e tlakisa ke yone ona taba ena gore date mo ke yang re lebile teng ke moketeng o mogolo wa di-4 tsa e leng boipuso ba rona ba Lesotho ka letsatsi leo ntate mme jalo kaga ke bontshitse gore etlhile re fue thomo ke mmuso wa rona ka nako e khutshwanyane ya golo ntate ka nako e khutshwanyane fela wa ya kgwedite ka bang pedi ntate ke ka ona ka laga qetiletse re bona gore re tle re fitlhele setheo sena sa mmuso kore re tswele mo re kopanye gona go kopanye gona mme e laga re sheba ra fumana gore re na le ditlhopha tse pedi tse ne di lokela go dilo bina letsatsing lona leno empa ya gage shebisana le bona ba bontsha gore ka nnete ba tla kopa gore taba enana ke taba e kgolo a golo ba tla kopa gore ba lo bina regimeng e nngwe e tla bina ka morago go mono mme re na ga bona ka nnete ge tla lokela gore ge tswele pele ka mokete onana letsatsi le re ntate ehlile a re na boikgethelo gempa re phethagatsa fela thomo ya puso ya rona ntate
0: ga bane se le dumme mme ke a tshepa di fitlheletse bentse utlwang tsa Basotho ka rona a Lesotho mmogo le naga ya Aforika Borwa ge la ka letsa ditlhopha tsotlhe tse e tlang go kgatha tema tlhodisanong yena katlo le mahlonolo mme re leboa go menagane jalo ka Lesotho Coral Federation gore ebe le nkile mogopolo ona mme le o adile ka rona a Lesotho ntlheng ya go godisa pina ka kakaretso ga bane se re a leboa re leboetse nako ya gago
1: ge leboile golo ntate matshogo ka nnete re botlhe kao fela ba tla atlhea ntate re a ba mema gore ba tle re tloketse kang boipuso bona ba mengwaga botlhe kao fela ntate re leboile golo ga le re file monyatlha ntate tshebeletsong ya lesedio fela
0: ke leboile ga bane yeso ke leboetse le nako ya gago a semoge mmamedikitse o hetaba tsa botlhokwa tse e tswang ka rona ya Lesotho o ikutlwetse ke se ke ile ka feta ka tse amanang le PJ Simelane annual music lecture re buisane le mohlomphei Muzi Maziboko ha jwale tjena re qeta go buisana le mohlomphei Mathe ya neng a emetse jwalo mokgatlho wa pina ka rona ya Lesotho ba re fa ka mokete one o tla tshwarwa ka di-26 tsa kgwedi yone e naegeleng go yona e 33 gantle ka morago rra ena ya rona ya borobong tlhoge ne re tswele pele e lezwi lakho ke lebitso la pina e qapileng jwalo ke mohlomphei Bongani Magatshana ha re mo mamele le setlhopha sae sa Bongani Music Creators ba re binele yona

setsang ho Jehova mehuo ya lona ya thabo. Lona kaofela ba lefatsheng. Sebeletsang Jehova ka nyakallo. Le itlhaise pela sefahlao sa hae ka dipina. Le tsebe hobane Jehova ke modimo. Yena ya re entseng. Me re ba hai. Re setšhaba sa hai. Re mohlapi o aloswang ke yena. Kenang dikgorong tsa hai ka diteboho. Le mabaleng a hai ka dithoko. Moleboheng le rorise lebitso la hai. Hobane Jehova o molemo. Mohau wa hae o hlola ka o saeng kae. Le botshepei ba hae melokong le melokong. Thoriso.

0: Babula sebele tswale sedi matlafala moyeng o tlotie tumelong matleng a Christa sa hlolweng ke letho. Bo simbona bo kgetheleng go diena ya loetse hlola matsatsi ya le shwele metsimo ra rudumedisa ke mzwake ka tshele mo tsho boratua. Ke rudumedisa tsena ge le bo re masedi mphatlalatsane na le dia mesora bo sa fele mo gana wa go tswa boetseng a re kopanya. A re hokahanya mmoho ka bakala maqhubu a gaso ntumelle hle la kwa ka idutseno metsotsong le shwele metsoro bedi ke tlekeng ke ditanki ditebogo tsohle ke boloke ka tiba fubensa ka hlompho kana nelo teboho ke tleke le biso ba sebetse mmoho bo go hle ba ntse mo sebetse o gabane tsebeletsong ena bana no ho hlasa fitile a le sedi FM ke le bua matsogo mahloko ha go lokana le lena la ditshero sebeditse go etetsa mo phomola ge tlegele bo mmamedi ba tsebeletso yona bo kamedi ba tsebeletso yona bo ile mba tsa qeto ba re fa monyetla ka jeno re tlotla re khatsa maisana le tlo na mmogo fola na na lena ha le ke le o fodise le ke le o matlafatse le go lukise jolo ka o tlo qala beke ya hao yentsha mme re tsebele tswa le sedi go hle mo le ntenhle a mohela tsoseletso ya hao modimo wa le go dimo ka jeno re tlotla re mokopa gore re ka difela tsena a tla thobe pelo ya hao a tla o fe matla matsha a o fe gotso feta ba ke ka hona itse ke thagola na na lena go nketse pile bona tegolo omega khundo wa river classic medley siphoma khabane ba re jolo a re jolo ke se lo ke Jesu ke dutse ho yena fubeng sa ga ke a gatholwa ka matsatsi o hle mamedi ke re hle hlonolo fala mela etsa ke na kwano mamedi a tsebelo tswa le sedi a re hele mo tshomo ratua ke sentse ke na lo wena ka mona ka kwa 88.2 ke le buile hle ngwane so a mono ka kwa kwa ke bi ke tlo a o ke a lebo ngwane so mesara ka mane ka Potchefstroom ke a lebo ma gena hla o hlonolo fatse a kwetse hantle modimo wa tla wetse hantle mahlafala tia o tlo fumana tsoseletso ya ole matla ma chaka jeno thori so hole sedi FM re le dutse mona nakwa ka seponono ke tle ka mona ka babengkeleng ke rekisa ke gutla re tle re ya pele
1: buma mputi ba bela nan tsetsengata o setlela bui ke misetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be buma mputi mo putsa wa bona Carling Black Label. Beer ya semmuso ya FIFA World Cup. E etse di sebo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya badile motse ka tlase ho tse 18.
2: Mokgotsi, fela re sa jang. Ra di thabeng, mawatleng, bushing, kapa kasi vibes. Ho lokile. Ha e mbush.
3: Kapa kasi, ho na le mino monate, ho na le dijo. Ai, wena mahong kopanya hlowa.
2: Okay, butle he. Butle. Ke khathe e feng jwale?
3: Ho ba neng o kgetha? Ho na le mabaka a mangata onka short left. The Great South African Sale e fihlile. Ka thaulelo e fihla ho 50% bekeng ya leeto. Ya la 7 ho ya 13 September. Etela shortleft.co.za ho buka hona jwale. Mme o kene leetong ha mmamorao. After all, it's your country. Enjoy it. Cause nothing's more fun than a short left. Hashtag TravelWise Mzansi. Ho na le dipehelo.
4: Ntjhafala moyeng. Matlafala o tswe molota.

le shumele metso re ya ho reng ya le shumele metso le motho mo ma bua tsebele tswala sadi ho hle mo metse le tsebele tswana le teng a mo hela ma tlo mo a mo hela tso sele tswa ha ho hle ha re tlotlorisa re rorisa re tlotlisa mo dibo mo ho o mela tsa ke na kwana ma bua tsebele tswala tsena re motso mo ga tyo ma motsa ma mosa ka botsabelo o ma metse tsebele tswala sadi ke se go kopana re bokane a dumela hle ke na lona motso mo ga tyo ha bona tivi hle a ke tabo mo sia o ka mana ka dipolasing tsa wadene ke ya le bo mo kana hlatla wetse handle mk u pitse ke pitse a ko mo tsa mata tennis mo nyaka mfeza sprona re gidi tsulwana wona so 88.4 ke na mo la etsa wa mo dira tsela tsola tsina ke le nna ke ya ke na lo lonse na gidi tsulwana mo tsho ga tuwa ke di makatso mo nyane a o di makatso ke le bila go lo hleka mo no ka la pem fast and serious mo di bo khotsa ho hlo hlo lo fat a se re butse pelo tsa gona ba ke nsa matla matla ga se re butse pelo tsa gona ba ke nsa tsoseletso beke re tlo e kena re ke ke ra e kena jolo ka beke e fitileng re tlo dumela ntate mo di mo atla re thuse dipelong tsa gona re tle re fetoe atla re thuse dikelelong re tle re fetoe beke e fitileng re ne re thukopa thuso gore mo gena atla dule malemeng a gona malemeng a gona atla fetoe le ka jeno go sa boela gape re kopana re tlo kopa mohapa gona le ntho ke e tlhokometseng bophelong mona mme wa ka ntate wa katlhe a botua ka osiwa ka gona le ntho e le nngwe ke e tlhokometseng eo e reng motho ga e etsa e be ntho e boima ka tsela ikgethileng empa ga o qeta go etsa o fumane kgotso ene e tshaba yang e gapatse yang go na le lentswe le kileng ka le amogela ka tsatsi le leng e itse ntate magetha ga a le bua go nna ya bakea le utlwa a re bophelong mona gore o tlobele ntho tse o di batlang o tlatlame o etse ntho tse o sa di batleng o robele bophelo bo bo labalabelang bo bo batlang bophelong mo o tlo tlame o nke diqeto tse o sa batleng godinko ya ba o bua ntho nngwe ka jeno pelo ya ka ya thothome ya ba ke a utlwa e re e pelong ya ka mo babedi wa tshebeletso ya lesedi ga ebe o batla bophelo ba gago bo fetole ga ebe o batla gore bokamoso ba gago e be bokamoso bo o tshabile ga o batla ntho tsa o di tsamaye gantle ga o batla toro ya gago e phethagale

gona le ntotso o tlo tlamea go dietsa mme tsa di ntsa di ntotso o tlo tshwanela go dietsa o tlo tlamea go kopa modimo mo ha a u thusa o arogane le ntotso o sa batleng o arwana le tso ntwene ri bitsang ka ruano e bohloko ntwene ri bitsang ka ruano e sehloko empa bohloko ba teng ena le molemo nna le wena ge batla bophelo ge le batho ba batšha go na le nthotse re tlo tlameya re itime tsona e seng gobane di se monate e seng gobane di sa kgatlhise seng gobane di sa kgaba seng gobane re sa batlo dietse empa ga re sheba toro ya rona ga re sheba bokamoso bo re bo batlang go na le nthotse re tlo tlameya re itime tsona ausi wa ka go na le nthotse o tlo tlameya gore le ha e fela o di galletse a botua ka ona le nthotse o tlameyang gore le ha utlwa gore wa di labalabela utlwa madi ana ga o a bela utlwa gore wa di batla empa molemong wa bokamoso ba gapo o tlo tlameya gore o itime tsona

ke batlare ska senya nako mo tsho radio bo suma thoriso ka jeno metso tsungena le shumele metshimene jalo hona le mo ri antle ke tlo tsela ma di bua re anyolo wa re etsa tsena hona le thaba re tlo tla re hlwella khoenye hona tla re fitla ka udimo re tla be re nka le jwege le be ya re ga bene sege ga mo di mo re tshusitse o fitlela mona a be di a tsebele tswele sedi re tlo qala be ke ntsha tsebele tswele sedi tla wena ka jeno o le mo sebetse ngwe la penga me re ho wena mamadi wa ka ya rate hang hona le nthotse re tlo tlamya hore re etse qeto bo suma ra bo kgethile o tlo tlamya o betse pelo le tebele o tlo tlamya o betse pelo ngwana eso hore nthona ke a rata empa nthona ya ntieisa nthona ke a rata fela in singeli tsenako nthona ke a rata fela isa khotso yaka nthona ke a rata fela isa thabo yaka nthona ke a rata ke abanya le toro yaka nthona ke a rata ke abanya le bokamoso baka hona le qeto o tlo tshwanela bo

le ha fela uno simona te mo tsomoratu empa Jesu Kristo la tlame a ruane le mmai seng go bana ne a batla wa gwana le mmai gore mangwalo o tla phethagale gore morerwa modimo ka motho o tlo phethagale mabedi mo se o tsebeletswa le se nthwena ya karuhano a se nthwe qalang hona jwa a nthwena ya karuhano a se nthwe qalang hona jwa ona le ntotse di mphelo mona botso tsone tsengwe tse qeto ka tsone di kamana tso di ntsegeleng ho tsone di kamana tso di ntsegeleng ho tsone di ntotse di ntsege itshwareletseng ka tsone nete ko re hona mo rigisang te ho ntso tso tlamea hore o korule fatshe o tibise maikutlo o ko shebe di ntho hantle re mo di munthona ya ntie isa ka pa inkisa mo subona ke ba ka rohana a o ya mosebetsing tsatsing la o sane o tlo ya o seng o tlo theowela o le motho ya motsha ai o tlo kopa mogau wa kena bane ba sumona o TikTok a bona dimpho moseta kwa re motshomogatua re na le wena ka bona velo pinki mashenene a re ntate ga o na nnete e fetang eno jo wa re amen ba kena bana ba suka mona ka o TikTok ba re motshomogatua lesadi FM ke molelwa ka nnete re na le wena kolonyama mona ha tladinyane ke tsebo thamahe thathamahane ke a leboa mongaka modimo wa tla go tlhonolo fatsa o wetse gantle e motshomoratiwa tlhe sentse re na le wena re sentse re amoela tsoseletso ena ya lesadi FM motho o ipitsape salome 16 mona a re e motshomoratiwa ke momeetse ngwane sotlhe a ka mona ka amelia ka mona a re ke amelia kodisa motlhakeng ga lefontaine a re ntate

0: motho mo ga tlwa gana le wena hle ngwana eso Susan in church o ka bana ka Blue Fountain ra mo ha wona ngwana eso hlola ka o seng kae ntumela ba bitwa tsebelo tsela tsedina kwa ka idutse mona ke tla ke potla ka ba bengkeleng ka mona ha ke khutla hona le mo ke ba tlang ya teng ngwana le Christ ambassador Rampi
1: ha ke sheba monna yo o sengwe yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke ya o bea ka radio tlatsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena Impa
2: how pali ya se Afrika e ka petwana go nya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.co.za ibe o scanner QR code e pakaneng ka pa o kena ho website ya rona South Africa be sharp ha se ba le motse ka tlase ho tse 18
3: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena Hwa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go diseha di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke mo abi wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Ntshafala moyeng, matlafala o tswe moluta.

re leboha Christ ambassador se ke ngandweni Christ ambassador se ba re Christ died for me ai ba buri wa tsebele tswa le sedi ona le mona bibeleng ya ileng a fetolwa le bitso go tloa go Abraham go ya go Abrahama. Ona le nako eo le godimo le bua le monna enwa. Ai! Age shabana go ene mpya metso tsingi medi ra gore nyalo shumele motsomong. Mametse thori so le sedia family mzwa ke ka tshela. Na le nako eo modimo a tsama le monna enwa ya bitswang Abrahama. Ona le sehla seo modimo a se fihlelang le Abrahama. Ona le hora e o modimo a iphumanang a fitla ho yona le monnenwa ya bitswang Abraham. Ai! Hora e ke dumelang hantle hore Abraham ona sanahane le ka letsatsi le leng ona sanahane hore sehla sa mofuta ona letsatsi le tshwana le lena hora e tshwana le ene ka fitla bophelong ba hae. E motso moratuwa re kopana le Abrahama lengolong la Genesis kgaolo ke 12. Re kopana le Abrahama bukeng ya Genesis kgaolo ke 12 timana ke ya pele le ya bobedi. Re kopana le modimo a bua le Abrahama sehleng nakong horeng motsotsong o batlang hore Abrahama a nke qeto e seng hobane maikutlo a hae a batla, empa Abrahama o iphumana le boemong ba hore o tshwanetse a ntshe qeto ho latela bokamoso ba hae, ho latela morero wa Modimo ka bophelo ba hae. Ha o kena bukeng ya Genesis kgaolong ena le 12, ha o qala ka temana ya pele lentswe la Modimo le re, Jehova a re o Abrahame, tloha lefatsheng la eno le ho mofuta wa hao le tlong ya ntatao o ye lefatsheng leo ke tla ho bontsha lona. E re temana ya bobedi, ke tla o etsa setšhaba se seholo, ke o hlohonolofatse mme ke tla hodisa lebitso la hao, mme ke tla fetohela ba bang, o tla fetohela ba bang lehlohonolo. Ke a e peta e ka re Abraham o na tsoa mona itse ha papama le godimo ke ha le mophetlela le qepele letšha la bophelo ba hae. E ka re Abraham ona robetse a tsieleile a ipotsa dipotso, jale modimo wa mo araba hore monna karabo e nngwe fela. Ha e bona o ipotsa dipotso go tla hlonolofalaneng, ga e bona o ipotsa dipotso re bophelo ba gao wena bo tlo fetwaneng, ga e bo o robetse ka digapha Abrahama, karabo ke ena e atla ka jeno e re go wena. Ga modimo ga a bua le wena Abrahama o seng gona, o re tloga lefatsheng la heno le mofuta wa gao le tlong ya ntatao o ye lefatsheng leo ke tla o bontsha lona. E motho moratiwa, o re modimo ha bua le Abrahama o re ke tla o etsa setšhaba se segolo, ke tla o hlohonolofatsa ke godisa bitso la gago mme o tla fetohela ba ba lehlohonolo. Empa karabo ya ntho tsena kaofela, leeto leo Abrahama a tlamehang go le tsamaya, qeto eo Abrahama a tshwanetseng go etsa, ha se qeto e monate, ha se qeto e bonolo. Abraham o tshwanetse a etse ntho ya sa batleng go e etsa gore a tla fitlhe lefatsheng leo modimo a batlang a fitlhe go lona. Abraham o tshwanetse a nke qeto ya sa batleng go e nka. Abraham o tshwanetse a lle pele a tla fitlha lefatsheng la tshepiso kapa tshepisong eo modimo a mo fang yona. Abraham o tshwanetse a nke qeto ya go etsa ntho ya pele fela, ya go tloga lefatsheng la gabo e seng lefatshe fela ya motho moratuwa, le go tloga mofuteng wa gabo le seng mofuta fela, le go tlogela ditlwaelo tsa gabo, le go tlogela
fela mekgwa ya gabo modimo re Abrahama ga ebe o batla ko o tlhonolofatse ga ebe o batla ko o thuse ga ebe o batla ko o fodise ga ebe o batla ko o lokolole Abrahama ga ebe o batla phodiso ga ebe o batla tlhonolofatso ga ebe o batla ke tsamaye le wena Abrahama ga ebe o batla lebitso la gago le tume ga ebe o batla go fetogela batho ba letlhonolo o tlo tshwanela o etse ntho e le nngwe ya o sa batleng go e etsa Abrahama tloga lefatsheng la heno.

mothata wa lowa motho a motsha ona motho a o loileng ga ona motho a o tloileng ga ona motho a sa o batleng go na le ntho tse o ntse o itshwareletse ka tsona tse gotlisetsang bophelo ba gago morago go na le mefuta ya dikamano ya o ntse o le ka gare go yona e gotlisetsang bophelo ba gago morago ga seore ga o batlo ke batho ga seore modimo ga batlo go tlonolofatsa ga seore ntate modimo ga batlo go thusa ga se gore sebi ya gago amogelwe ga se gore ntho tseo ga di o tsamaele gantle empa go na le ntho tse o itshwareletseng ka tsona tse o tlo tlameya o kope ntate modimo gago gore a tla o thuse wa rwane le tsona ntle le gore ka rwano e be teng tlhonolofatso e keke ya ba teng mamedi wa tshebeletso ya lesedi pele tlhonolofatso e tla go tshwanetse o be le ntho re bitsang karogano he pele mokana jeso a ka tla lefatsheng mona go la tlameya gore o be le ntho re bitsang karogano pele tlhonolofatso e theoa o tlo tlameya o fetole mekgwa o tlo tlameya o fetole ditlwaelo o tlo tlameya o fetole semelo sa gago pele modimo o etsa gantle o tlo tlameya o arogana le boikgogomoso o tlo tlameya o arogane le boiphagamisa pele modimo o thusa o tlo tlameya o arogane le letlhoyo o tlo tlameya o arogane le pelo empe o tlo tlameya o arogane le go seba o tlo tlameya o arogane le go senya batho mabitso gore modimo a tla bona gatse bophelong ba gago go na le ntho tse o tlo tlameya go di latlhe

ke mantswana bua ke mo she ka le mo seseng ka tsatsi lenge mo tsomoratu ara ha ona mo ke tloya teng mo di mo ena o so ka o bu khomana ni zikali ai anyemela ha nyane fela ke di gapela a go nje ke botsebolo mo Jehova pe tori

monna Abraham ke batla wetsa nthotse go ke batla go hlonolo fatsa ke batla go wetsa hantle empa o tlotla me wetsa nthosa gateng go ietsa o tlotla me o tsamae mo mo rutseng teng batho bana bo phela le bona o tlotla me wa rwana le bona maswa me di metso ana na metso supileng ka mara ra tshwenya metso mo ya re pepa fela no nyana ya tsama Mona Abraham o tlotla me wa rwana le batho ba. Mana na go Abraham na tsama le lota. Itse Abraham ha bona re motheo. Anga tsama le na go etelele go tlokabana. O re mo ngankele le tona ke mo ngankele le tsetse le tsiana. Batho ba bang bo pelong ba hao ba teng ba keng sana kwa na fela. Na kwa bona etla me fele. Jolo fela ka dinthotso hle le fatse mona. Dina le nthwe re bitsang expiring date. Go tshemo le fatse mona ona le ona le nako ya hae. Na le batho ba tlang fela ba keng sa ditla. A tlamang ra se hlasa se fela a tsama. Jolo wena motho se hlasa se fedile o ntso mo tshwageletse. O ntso tsama le yena fela se hlasa se gala se fedile. Abraham o tswa fatse le. Go ha mo futeng o. Wa heno. Ke batla go buetsa o sila budi. Ya mametseng sebele tsona ka jeno. A ona mo hlabo phelo ba botlo fetu. O bona fela ntso tsamala batho ba. He ona le dipuo itumela kgolwana, di nthotse ge di dumelang tse se nnete. O tlo motho antsa ge e motho ha no fetulwa ke metswalle he la bathong. A o ka ntjetsa o tsamala bo bang ke tla go buetsa go na o mang. A ngwa ne tsona motho ya teng. Ka tswalle se se ha se. Aba motho wa tsiba go ntuna ya ntie isa. Ha se fa se sa sa motho se fedile. Motlohelle mo lesela tsa mae, motlohele. Batho ba bangaka ba hloki boka mosong. Batho ba ntsholetse ba tle ba phethe thume ya bona ba fete. Ha o ba boluka na go etelele, o ka bona o hlaetswe ke mathata. Le mo sebetse ngwana le batho o sotlameng no ikamanye le bobo. Yona tse motho modumedisa mo thabela mo rate. Fela wetse bo nnete ba ho. A tsa mele pila ha. Ba ka mpa ba o bitsa mo le lili. Na le bitlo le dikamano tso tla mangwa rwane le tso. O sa duletse mo. Kana go tsere kana go engwe ba le pega. Ba teng mara mantsheditswe ka ntle o motse. Ka baka la boemo ba bo. Ona nna go ba fitla majwetsana ba jwetsana mo. Ba ka bana ke tlo dula mona o fitlela ke be ke swana. Ha o sala thuswa ke tsama he. Tokolo ya ha o di tsuru ho di utsu ka rohano. Khono lo fatswa ha o di tsuka rohano. Ha ona mo ya nteng ntso tsuba di tetefana. Ha ona mo tlo ya teng ga di tetefana. E ke a tsiba ha o bona le motho mo gatua. E mo sumo ga tu aska a hlola ska a hlola ha ke a hlola. A ona motlo ya ka pirempe. A ho hanga ona motlo ya te ri ke bala te mo sumo ra tu 086 3003084 le sa di fome ke mo lelo khotso. Le sa di dumela. Le sa di khotso. 086 3003084 le sa di fome dumela. Le sa di khotso. Ya hana butle ke tla lukisa tla ikopanya hantle tlebe mo ke batlang hore

o ntate wa lelapa, o mme wa lelapa. Lapa la ga o lo tloya pele jwang? O dula le basadi ba sebang leseage lena ka ofela. O dula le banna ba sebang seage lena ka ofela. Ba bile ba botse le group chat. Ga ona mohlang ka group chateng eno wa agelwa menyetla mesebetsi. Ga ona mohlang ba agelang menyetla ya kgwebo. Ga ona mohlang ba go wena mati wa tseba e ke o kaya sekolong wa ntshetsa thuto tsa go pele. Ga ona mohlang ba re mati wa tseba nna mofumadi wa ka ga o ba tsena. Ga ona mohlang ba o fang ditharollo. O batla o dula mo o fitlhela o boswa setswaleleng seo. Go na le batho ba ngata ba rekisitseng ka taemane tsa bona, ba rekisitseng ka Gauta. Abrahama, tswa hamu. Ga ke gane go tlhonolofatsa, ga ke gane go etsa gantle, ga ke gane go thusa. Batho ba bangwe ga ba le karolo ya bophelo ba gago, dintho tsa go di a diega. A le motho yo mongwe ke ile ka tsamaya le ena tjena, ga phela le ena tjena. He motho eo, ga re kopana fela motho ne re tla go ila ka boima. Fela motho ne ga le gole dintho di tsamaya hantle. Ga qala fela ka amana le motho eo, he ke tla go ila ka boima, ke gule ka boima, ke sokole le ranta ya go reka makwenya. Batho ba tsetela kapa banka. Setswalle se o leng go sona ke se tsetelang kapa ke sa nkang fela. Nna le batho ba bangwe mamedi ya tshebeletso le tsedi bo o tlamehang o kale dikamano tsa go le bone, o di kale o di be sekalentse. Dintho tse dintse re itshwareletseng ka tsona ga ona mo go dirisang teng. Abrahama a bona gore Lota ke a mo rata ka pelo ya ka yotlhe. Monne nwa ke a mo rata, lerato la ka go yena le legolo wa gole, empa ga nka tswela pele o tsamaya le ena leeto le re tlo ba le mathata. Monne nwa ke a mo rata ka pelo ya ka yotlhe, fela o tlo tlameya ko gore a tswele mona ke tswele mo. Go boloka rato le ela rona le batho ba bangwe o tshwanetse re ba rate ba le mane, e seng ba le pela gona mo, re ba rate ba ntse ba le kwa gole. Ke ofetsa nnete. A ko shebe dikamano tsa hantle gona tsele ko dikale ka ofela di o shebe Thabo, o shebe Tshepo, o shebe Mmaditaba, o shebe Refilwe ka ofela bona ba nke ba be fatshe mo. O ko ipotsa potso le ngore motho yeo bophelong ba ka o apara karolo efeng, yeo yena o apara karolo efeng. E sale ke phela le motho na dilemo tsena tse ngata ka ofela, ke phetogo efe, ke thuso efe ya e tlisitseng bophelong ba ka? O dinke o di be ka ofela dikamano tsa o di be mo.

0: o re nke o di be mo jalo o etse qeto e nepaetseng e shomele metso metlhano metsotso ge tlo etsa thapelo ge ke reng le o ga masedi bosumo
1: e motso moratu wa bosimong bo ke ka nka gona le tsotlhe tse tsa mophelo ba ka bodile o eme e ka nka gona le mantle ka mapi a ke tsonang ke thola e ka nka mamela lentswe la Modimo ka ya pele bophelong ke le kgone go fumela mahlonono o bua le Brenda Malente mo Dedesville.
2: Thata ka tshelang ga tu le lota mahlanka wa Modimo. Modimo la oma lenyolo e re a tswe moo ga re tsweng ga ba le leng go Modimo mo matsogong a Modimo a lokileng fela re ka fumanela mme ya gona phomolo. Thank you, Dad.
0: O na le ntho ngwe ke ngotseng mona e ke itseng ga ke tlo phethela mona ke batla go qetela ka yone re tlo qala beke ntšha Ntate Modimo a ka re thuse gore Modimo a re fe maatla re arogane le bophelo bona ba go iketsisa. Go na le papa pakeng tsa go phela leshano le go iketsisa. Go na le papa pakeng tsa ntho re bitsang faith le go feika dintho. Modimo a re thuse re kgotsofalele ditlhononofatso tsa re fang tsona. Ga o sa kgone go e reka koloi eo se ka ikenya dikolotong gobane o batla go kgotsofatsa batho. Ga o sa kgone o dula ntlong eo o sa kgone o e reka gona jale e re ke tla ko o jetse nako ya Modimo e nepagetse ga seore ga e sa e tsaya le ka jeno e ke ke e tsala bophelo ba ka o fela se ka dumelela mang kapa mang o kenya tlasa gatelelo Modimo a tla o fe maatla o thuse moloko wa ga jale ga e be teng siki e re kulang ka yona ke siki ena ya o batla ge o phela ge kgotsofatsa batho metlhaena go phela bophelo ba leshano. Modimo e kaka re aroganya le bophelo ba leshano. Ga ona ntho a fake it until you make it a e sebetse sebedisa tumelo go fitlhela Ntate Modimo a o fa mogago o seka fake letho lefatsheng mone. Ga ke go bontshe batho o lapile le ga o gotse fela o seka phela bophelo ba leshano bophelo bo tla phela ka bo bona e re ga o robala bosiu motsheare o thabile o nyakaletse ga o robala bosiu dikgapha di tswejwa ko wena o le mong fela. Jehofa re utlwe ge lokolole bophelong ba dikoloto re aroganye le bophela bophelo ba dikoloto gobane re batla go kgotsofatsa batho ba re phelang le bona re batla go kgotsofatsa baratiwa ba rona re batla go kgotsofatsa malapa a bo rona empa ga re robala bosibu Modimo go lla rona. Modimo re thuse. Re thuse. Re thuse Jehova. Re aroganye le bophelo ba leshano. Re phele nnete. Wa tseba mamedi wa tshebeletso le sedi ha o phela nnete o ba le kgotso pelong ya gago ga o na letho le o susumetsang ga o na letho le o beyang tlasa gatelelo o fitlhelela ntho tsotlhe tse o batlang go di fitlhelela bophelong ka lebelo le o Ntate Modimo a o etseditse lona gobane o matha moleng o Modimo o batlang go mathe o one. Bothata bo ba fela ga o ka batla go batha mabelo a Modimo a sa batleng go mathe o one. Bana bane motho yo mongwe na tsiwa le go nna re bana bane a re bana bane ga e wankutlwa ke reng a ke tsho jalo bana bane ka nqe
3: ga e sale dilemong tse 90 re o fa ditaba tsa bohlokwa re o fa ditaba tsa nnete dipale ga ke sa bua re o fa lesedi re o fa nnete e feleletseng minona mmino wa maiku tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya mantswe a teng mo ke mantswe ao kekeng wa lebala le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng le motse 90 tsa SABC re re halala halala halala halala SABC.
4: Le eto le dithuto mo sebetsa hao le qala ka ghetto ya di rutwa. Tlhobo ya tsohle tseo di ratang. Le nane o thuto le o thusa ho batlisisa ka di rutwa le mesebetsi. Ke mahala. Ho bonolo ho le sebedisa ebe le etse ditso ho thusa ho nka qeto e lokileng. Ghetto bo kamoso bo ho bulelang ditsela le Northwest University.
5: It all starts here.
6: Ntjafana moyeng, matlafana o tswe moluta.
0: Hey, we likile. We likile ke nnete. Fela ha ya o sebeletse. We leka o no tshwanetse we leke o bane bophelo bo. Re tshwanetse ke be bo ga malekelle. Empa ha o bona hore o likile ya o sebeletsa. Le tebele e santsane le ka misong tswaha e tlohele o no ruru wa ithuta thuta ga dithetefatsi wa bona o radio o sebeletsa di tlohele lapala hao ha lena khotso ona jwa mosebetsing ha o monate ona jwae ha o thola o sheba ke dintho tse o ileng wa di leka tsa seke tsa o sebeletsa bothata ba go di tlwelele ke bofe o ka mpa phela o le mong go fapana le go thea dikamano tse tlo o ja bokamoso ba gago ntho tse ding di ntla di akganya ke malomo a matla tsela tse ding di lokile fela pheletso ya tsone ga se dintho kao fela ntho tse ding di a dikaba monate le a dikaba ntle ga se tsotlhe tse re tshwanetseng kao fela o e ke ya kopa re tlo qala beke ntšha mabedi wa tshebeletso ya lesedi ke kopa o etsa thapelo mmogo le wena mohlhotlhe mo o leng teng modimo re a rapela Jehova re atamela throne ya hao busumbona. Ntate re fositse. Ka go etsa go bua. Ntate re tshwarele. Morena re nka qeto, re nka gato busumbona. Ba o arohana le ditlwaelo tse mpe. Megwa e mebe. Dimelo tse mpe. Dipelo tse mpe. Tsetletseng le hloyo mona mohono dikabang diperekano modimo re nka qeto ya ho ba kagolo ya batho ba tla bopa khotso batho ba tla tlala ka lerato re nka qeto ya fetwa letswai mo sina ntatso re fane ka tatso re nka qeto ya fetwa lesedi mo rena le fifi re gantse modimo re nka qeto re ya mesebetsing ke ya dikolong modimo re ya di interview re fe matla re fe bohlale ba o arohana le ntho tshohle tse re di isang ho fitla ditorong tsa rona kena ka rumala pa Jehova kena mesebetsi modimo di ntho tshohle tse re sitisang ho fitlella phetoho modimo di tlose re arohana le tsona busumbona re arohanye le bophelo ba sebe re arohanye le bophelo modimo bo jang khotso bo jang thabo bo jang tokologo ya rona ke yona mo cha modimo mothuso arohana le dithetefatse mothuso arohana le ditlolo tsa molao le botlokotsebe ka Kriste morena wa rona. Amen.

0: Zanda, did you want my room? Never made you a civil charity. I did say it is a bella. Hammer upon Brassel, Hammer.
1: E se sengata tseo re tlang go ditseka monongwa ha a re tlotse kisa batho rena ba phela jwa nyempa re tlotla re tse ka tlholo re batla le rona ha se le mosena se fela re iphumane re le bahlodi le shumele metso e meraro metsotso ya e habile metsotso nge le shumele metso e mine ka mora hora ya le shumele metso e mmedi wa metsele se di FM muzwake wa kachela e mo tshumurati wa re le bohle o ile ang kaka le monate e bitswang ka gore ke Thoriso go tlwa goreng ya leshome go tla kwane goreng ya leshome le metse mmedi jale le nna he tse e lekanang dihora tse e ka bantse pedi ka go fela ke tlo nka ga monate o tlwa kwane goreng ya leshome le metse mmedi ke tla o sia goreng ya bobedi ha jale re sale makgatlhelong wa pele wa ne lenang le monate nnaneo e bitswang ka gore ke RQB ha ba o keteka letsatsi la tselo ka jeno happy birthday to you ke teka bone seng ata bodimo a tla o pate matlhong a batho ba se batleng o o bona o thabile mamadi re tlo kena sekgutlwaneng sa hashtag tsoga o rapela bakeng sa batho ba rapelang gitla tjena ebile le nano le bulela manane o hlatlang go latela tshebeletso ya lesedi re qala letsatsi re qala beke metsotsong e mashome a mararo ka morago ra leshome le besimedi re tla bulela megala re utlwa rena o tlhoba bosilo bo mang ba sa feteng ba bararo ebe metsotsong e leshome le besimetlharo pere go gora ya pele re sheba taba e amang setšhaba e ka setlhotlholong go ye metlhalo metsotso pele gora ya pele re sheba ditaba tsa basebetsi ka nkano o ra pele ga e fetile ka metsotso e leshome mo mamedi e berofa 5:01 ke ditlhabolano tse tlhano tsa gora ya pele ka morago mo setlhoo seteng sa letsatsi go na le ntho tse ngata tseo re neng re dipatelwa gale empa ditlamorago e bedi ba ntle gagolo se ka ba fetwa ke lenano lena la RQB ka jeno ke kopa o ntshwarele ha ba tla iphumana o fihlile mo ga ona ko mosebetsing ka lebaka la RQB ka lebaka la ponto wa serebole le CD FM ke mosebetsi wa kwetsa bonnete le tumile feletseng gore ke e ba le wena o tlwa kwano gore nyena ho ya ho renya bobedi seng jwale ha gona ba le bohloko ba gona o lena le beteng ba nke setse jwalo ke kopa le ntshwarele ba mme re tsebeletswa le sedimo ba media le mong re qallang be ke re qallang letsatsi ka thapelo 086 000 3084 086 000 3084 ma media le mong ya re qallang letsatsi re qallang be ke ka thapelo le shumele metsi metlhano metsotso ka morago ra ya le shumele metsi mmedi ntetsetse 079 758 5066

0: 莫呀乌哈拉里拉，
1: 木
0: 呀乌哈拉里拉，
1: 呼
0: 啦乌飞猪嘞里发子，古巴林听。
1: 哎，莫来啦，赶紧过来休息。啥莫呀乌，莫呀乌哈拉里拉，哎，那个乌金沙安人。
0: 哎，
1: 金沙哈拉斯嘞，莫嘛尼就嘛尼，起码切着过年个那边嘛，那嘛木亏的。O sea, tu iré a monta, que era muy humano, tienta cuacua, tica copisita mono. O tienes que me quedan fatalada, jauta mamusa, que te la cae en la placa mona. Te tienes que apuntar al cuem, si, muy marido, mano. ¡Cubo, me da marran, ran, da guan!
0: ¿Qué motle?
1: ¡Ya!
0: ¡Ya, Bill!
1: ¡Eh, cubo, el malam!
0: ¿Cuán por ahí?
1: ¡Cubo, el malam! ¡Cubo, el malam! ¡Cubo,
0: ¡Oh, qué! Bateng ba mametse sholo tsebeletso ya lesedi letsatsi le bonati e ba ile ba ya dikereke maobane na ke la ka kena ho ya lesedi ho renya borobongwe ya ho renya lo shomele metse medi tata re ne le samo ya ho halalela ho ba tla pina eo moya ho halalela moya ho halalela o gwe ba fela ke siki le betso ya pe pina tse ke kgonang go ditshwaga ntle ke tsa apostola ee bo kaine ee kaine a kere kaine e ne le ngwana bo abele a ba monela abele ee kaine abele o kae ha ke modisa wa ngwane sona mo mamerikeng ka ba ba be di fela go tswela pele ke le sedi dumela
2: o bo wa binya ba
0: o jwa
2: re teng le kae wa binya son
0: ke a binye
2: o binye jwa re ka mabule ba e blank
0: ke manga
2: o binye jwa re ka mabule ba
0: ya bi
2: o bina sena se sa ka ine a belo ka
0: ke se bine
2: e
0: ka ine a belo ka ha ke modisa wa ngwane sona ha ke modisa wa ngwane sona ka ine a belo wa tsa ba seng go potsa kae
2: o potsa kae
0: ha o ntse o na le ditebelo.
2: Ee.
0: Jwale re nkile pampiri tsena tsa ditapole o ntse o gwatsha. Ha ke modisa. Ee, ka ine a belo kae. Wa utlwa he?
2: Ee, ka nako sese re ithuta go rera ona mo tebelong.
0: Ee, ehlile batho ba ne ba ithuta go rera. Ba ne ba ithuta ka nako tsa ditebelo bosiu.
2: O tshintshanwa mono, o tshintshanwa matha mono ntate le postola.
0: Ee. Fela botlhoko ke mane mo batho ba ba matlatla ba tlhoutsi fumana fela o sa gaga ka mofusa fosa le mabitso ga a tsebe na o tlile tebelong ya mang
2: otlotlhosaepostolaleeotlhosaaeoaleoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
3: Khoso o pontso.
0: Ho jwa mme.
3: Ka mo ha u di ka ngwane.
0: E ka utlwa go ratile man.
3: Eh.
0: Ke mme mang kae?
3: Ke mme ma mphetsa konsta ka mo na mo ka tlhile.
0: O mo ka tlhile.
3: Eh.
0: Eh.
3: Ba anse ke khutse di he. Le ngwana ga khadi ya ka mane ke tsetse. Le mantsa ntso o mong o ka mane ka potsi ka mane le ena o tsetse o tsena hona mo na ka tsetse le ena ke ngwana ga khadi wa ka ana mo
0: ke a leboa ana o itse mo Catholic
3: ke mo katolika maobane mo na ho le tipa
0: e
3: tipa la ba ya hala dela
0: alright ke le botlwa
3: mm thank you
0: ke di tsaba ka ho fela pina tsa kereketsene e re bo metsotso pele ho rapi bo hobe bo fetua bo hobe bo fetua mele wa mo gena se hlabelo ke sa Jesu madi a fetua madi a fetua le wa mo rena se hlabelo ke sa Jesu o gwe pele ba batla feta ho no fetwe batho ba lokise tšhelete tsa dikee tsa dikoleke nna tsene tsa koleke ba o tina batho ba bantse ba ntsha dikoleke tše ke re ke mo kapa go na le kereke ke dia ka ya go yona ka utlwa ebile boruti ka nnete a se ba e batla kerekena ba e batla tšhelete na go puthe fela se ba e batla e ka go sola le bathata wa go lentsha koleke dikereke bone na baruti na ba ntse ba ntsha koleke gantle batho ba ke la ka bona moruti e mongwe a e batla are aa ebile batšha ba ntshitse bokana ba tlodisana ka go ntsha ntho mo bohobe bo fetoa bohobe bo fetoa mmele wa mo gena sehlabelo momamedi wa tshebeletso ya lesedi re tswa mafelong a beke mme mafelong a beke ana o re tswang ho ona dingata dintho tse etsaetseng ha e le mmanta tjena ho tseya mang setšhaba re sheba ditaba ka ho fapana ke o fa ya ka wena le wena wa njwetsa gore na wena o ileng wa eela tlhoko e ileng ya dula go wena mona taba ke efeng nna taba eo e leng gore ile ya tla ya dula go nna mona ka shebana le yona go na le abuti ya bina mmino ona wa lekompo eo e sa leng a kwallwa lebitso la gae ke letlhogonolo chauke ya tsebagalang ka lebitso la shebe mabena nyewe ya gae e tšhetšhiseditse morao go fitlhela godin ya motsheanong selemo se tlang sa 2020-2027 ga e sa le ya tshwarwa mo mamedi selemong sa go feta go fitlhela gona jwa le ka nnete ntho ntse di leng pe gagolo letlhakoreng la gae ebile re bone gore sa tlo sebedisa leqwatha le letšha le lo phephetsa taba ya gore a tle a fumantshwe beili ka bopaki bo botšha le dinnete tse ntšha lebitso la gae ke letlhogonolo chauke o tswa porofenseng yane ya Limpopo ke mongwe wa dibini tse ileng tsa ratwa golo ka morago re a tla tume dilemo tse pedi tsa go feta yana shebe mabena nyewe ya e tšhetšhiseditse morago fitlhela selemong sa 2027 o tobane le ditloso tse feta tse 20 moran 21 ya ditloso tse o a tobaneng le tsona moran 20 ya ditloso mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tse amang setšhaba mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi wa gopola gore o kena ditlamong tsena ka morago ra tlalatlhegelwe jalo ke ngwana gae wa ngwanana kotsing ya koloi ebile gara dinyewe tse leng gore diteng nyeweng tsa gae ke tse kenyeletsang ka gare go ba bohlaswa ka koloi gore ngwana a qatelela a latlhetswe ke bophelo 086-000-3084 a kore feya ga o taba mamedi eo e leng gore ka nnete o latlha eela tlhoko go tsena tse amang setšhaba
4: ditaba tse amang setšhaba ona le ponto wa selepo lenanong la RQB Kholisedi FM fela
0: 086-000-3084 ho tsi amang setšhaba mphe ha o mamedi e metlhano metsotso pele ho hora ya pele mphe ha o he 086-000-3084 mamedi e re tle re utlwa mamedi he na yena ya hae e reng dumela
5: yendate ke tshwenya ke botso ke mo dulang teng
0: go etsala jwang ka botsotsi mo dulang teng tate
5: ba mo jarteng yaka gonaanong tse ba thunya ka montle ka
0: ba ntse ba thunyaneng ka jeno
5: e ba thu ka montle tsam
0: ba thunyaneng ngwana jwale
5: e ona ona jwale
0: o dula ka
5: gore ba bere e
0: o dula ka
5: ke mo swane di le mo block 7
0: block 7 kae
5: mo swane di
0: le nala batho ba ntse ba ba thunyana mo sepolesa se mametse ntate o tlwa
5: a se ba batho kore o tsoki ba ba utlwana le o mongwe o hirile mo next door yale ba rata go tlola lebotana la ka mo ba kena ka mo
0: o ba rata go tlola botala
5: ee baba last week ba kreile ba zama go bula butler wa e bona kore ha e ba bosio go fela ba tlala ka mo next door
0: ke lewanda ha ke roba o pp simametse sepolesa ke le boa re nke mamedi uteng dumela go tsaya manse chaba 086 000 3084 086 000 3084 mametse le sedia fa mo ke molelo wa rato wa lelo mamedi uteng kwa ndi dumela
6: o le so motho
0: o le so motho
6: ke se bile ke tsa di politiki le kha ka tsana le bo EFF le bo ANC a ntse ba ba tsa go leta bona ke go bona ka bona ka mmilitse sa bona ka dikgetho ke ka ba go tla metse e o tlo ba thata le motse na tonto
0: o bona o re selemong se o di motlhile o tlo ba thata
6: a go tlo ba thata o go le go tlo ba thata mme ga se ne permission ke a le yone tsa tshaba ke ka tshwa ka ntse to ba bona ke ba ba tlile ka nna ka tshila le e se di le ka bona ka arela ke se se le ka mara ka le se le tonto de pa o ka ba tsagola tsona ka bona ka tsa le le ka ba go ile nne a ra mutse ile mo yelo ya bona la gore tabe na ya di seti na le mo tsena ponto o ka ba buile ba ke sa le ka tsa dipoliti go le ka ka tsela ka thata ponto
0: ke le bo
6: ka ke ponto
0: ke nka ba ba bidi ba o qetela le sedi dumela le sedi ho se a manse chaba go a re feta re utlwa mediko a no re ha builen na ke itse ke nka ba bedi ba o qatela re tla ke itlwelle he re tla ga hatela pe mamelo ya tsebeletso ya lesedi re tla ko fa setlabolane seteng kwano se bitswang gore ke care for me ai khona ponto ba le dinketsa jwang se dinketsa ka mo dinketsang ka teng ke batla o nkela ntho mona e bitsang ka gore ke care for me a z a yet

0: lepontu wa selepo. Hashtag ha mamelwe ponto. Kholisedi FM.
1: Mamelwe wa tshebeletso ya lesedi metsotsonye le shume ka mora hora ya pele. O tla fumana ditlabalane tse hlano tsa hora ya pele e leng 5 play at 1.
0: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka manta ha lepontu wa selepo. Hashtag ha mamelwe ponto. Kholisedi FM.
1: Hona le batho ba sebetsang ba ithaupile dibakeng tse fapaneng mesebetsing. Ditsebi di re o etsa ntho e ntle. Ka nako e nngwe o ka nna wa nyahamiswa ke o se kgole, empa qetellong ya letsatsi o ntse o sa kgole jwalo, empa ntho e o e etsang e ntle ebile e molemong wa hao. E molemong wa hao jwang? E molemong wa hao ka hore o tlo tseba mosebetsi, o tlo ithuta mosebetsi ebile o tlo aha dikamano, ebile o tlo ithuta ho sebetsa ka nako tse dingwe le tlasa kgatello. Jwale ba re ho ithaopa e se ntho e mpe, ke ntho e ntle. Mamelo ya tshebeletso ya lesedi. Ba re o tlo tseba mosebetsi, o tlo ithuta mosebetsi ebile o tlo tseba batho, o tlo aha dikamano, o tlo tseba ho sebetsa o le tlasa kgatello. Jwale ntho o e etsang ke ntho e ntle, e se ntho e mpe. Ba re ho molemo ho ba le seo o se etsang ho na le ho dula feela. Ska tshaba ho ithaopa. Jwale ho bohle hona jwale tjena ba sebetsang e le baithaopi, le se ke la nyahama. Ka le leng la matsatsi le tlo fumana mosebetsi o tlang ho le patala. Ba bang ba lona le tlo fumana mosebetsi hona moo moo le ithaopileng teng, e le mosebetsi wa ka nako tsohle. E supile metsotso ka mora hora ya pele. Mamedi, ha ke sheba ditaba tsena tseo ke ntseng ke bua ka tsona, ke fihla ke ba motlotlo ebile ke utlwa bohloko hore ke lle haholo ha ba bua ka bohlokwa ba ho ithaopa, hore ka letsatsi le leng bophelo ba hao bo tlo fetoha ho tloha ka moo ithaopileng teng, kapa o tlo tseba mosebetsi moo ithaopileng teng. Jwale hona le batho ba bang ba nang le holo batla ho ithaopa, ebe a se ntse ba beile tjhelete ka pele, ebe ebile se ntse ba fihla ba baka dikgohlano mosebetsing. Mo batla beng ba fuwe monyetla wa ho ithuta mosebetsi teng. Yala hloko taba tsa mofuta o jwalo. Ke re ha ke bua ka ditaba tsena tsa basebetsi mantime, pa re bua le ba ithaopileng, ke ba motlotlo ebile ke utlwa bohloko haholo, e seng hanyane. Hobane ditaba tsena tse buang ke ditsebi tsa rona, ke dinnete. Ha ke re wa tseba hore hangata di-radio-ng tsena tse nyane tse bitswang ka hore ke tsa setjhaba, di-community radio stations, ke moo hangata ho sebetsang baithaopi teng. O qala moo sebetsa o le moithaopi pele o ka fumana monyetla wa ho bapalla Premier Soccer League. Ke bua jwalo ka ho sebetsa di-radio-ng tsa professionale tse kgolo. O lokela ho bo ile wa ithuta mosebetsi wa sebetsa moo. Kajeno ke e mong lenna ke e mong wa di-product tsa community radio station ka ho ithaopa. O sa fumane letho mosebetsing. Ka ho se fumane letho mosebetsing oo ke neng ke ithaopile dilemong tse supileng tse fetileng, dilemong tse tsheletseng tse fetileng, ke motlotlo ho iphumana ke sebetsa tlasa ketapele ya Mmemma Montha Motaung, Mmemma Nnini Nyokong, Mme Jabulile. Ke sebetsa la batho bao ke hotseng ke ba mamela haholo. Bo Ntate Thuso Motaung a sa etsa bua le yona mokganni. Ke ntse ke le sekolong ke mamela bo batho kada mo mamedi. Kajeno he's a colleague of mine. Ke tsheya le yena. Monate wa ho ithaopa ka nako e nngwe. Ho molemo ho ithaopa. He Ponto. Ho mona di tlo mamedi ska ba tsa ho ithopa utlo. Kana go ngo batho ba tlo bua kana go ngo tlo bona o swabela tena bo go bo le bong e mpa mo le mo watla ka le lena matsatsi a ona tse re ke rekise ke atla.
2: A jeno le Master V, re na le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
3: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae dile ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Ho molemo ka nnete mmamedi, ke a tshepa hore o tshidiseile he, o aheile. Ha hona ntho empe ka ho ithaopa. Ntse re ithaopile ho feta lemo tse hlano, o sa thole next. Nene o fumane station ha sena le tjhelete, o tla fumana 300, o fumana 400, o fumana 500. Ha le se yo aiyo, wa sebetsa o tsamaya ka maoto, o kgutla ka maoto. Nene o bogale hona mona, hona ntho empe ka ho ithaopa. Ke re, ha ba ho ithaopile le wena o itshidise ka nna, ke e mong wa di-product tsa ho ithaopa mamedi. Ha re sheba ditabeng tsena tse amang basebetsi, bana ba o reng ke ba ithaopi. Ka bo 2010 FIFA World Cup, motho a tsa le gale, motho a tsa tsa mamela lesedi, a mamela lesedi. Ha ke batla bua leshano ho hanga, ke ne ke sa e bone yetse etse nthwena e etse ala e ne mo mma ke go founetse ke bua o tau a tla ba ke no bona le yena mo tshega fa 12 a bua ona mo ntse ke bua ke ntho kgolwa mpe o pelong baka gore le mohlanse ke le siyo ke tla dula ke ikotla sefuba hore ke sebeditse le batho bao ke ne ke sa ra hara hore ka sebetsa le bona bo pelu a mamelwa ke ba ke batho ba nang le tjhelete le batho ba kojwana dimahetleng ka mamelwa ke batho ba ruteileng haholo batho ba di-masters ka mamelwa ke batho ba sa balang le ba badileng bao ke lokelang ho ela hloko ka mehla le matsatsi ha ke bua microphone mona hore ke bua taba tse hlakileng ke ya leboa bomme le bontate ka boteng ba lona le ba mamedi bao e leng kgale ke letse ba tseba bommabina batho ba kgale e le kgale ba babela lesedi bo sekolanyana letsatsi le monate modimo a nketsetse lona hantle ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane ha re tsoeng hoseng re lo ithaopang ebile ha ke sheba ditaba tsena tsa basebetsi kajeno re bua le baithaopi ke maobane mona ke potile ke mosebetsi momamedi wa restaurant mo ke neng ke bona bana le di bareki ba bangata jwale batho ba sebetsang ho ka ba thusa ba fokola palo ya bona e le tlase haholo ke utlwa ka nka tjena ka thusa empa ka re e seng ba le ka tlahlela ka japa ke utlwa ke la ka tsa hore ke bona ke utlwa ke teneile ka re nka kena ka mono ka thusa ka nna ka nana bela ntho tsena tse o ileng hore di hlokwa ke batho bana enona ba ntse ba rekisa ba tsepamisa maikutlo mona fela ho counter di tjhelete o etsa ngwetsa ngwetsa ha sala ke rata ho ithaopa ka pelo ya ka kaofela ska ba tsaba ho ithaopa mo mamedi ba bangata batho ba o bophelo ba bona bo fetuile ka jeno ka la bakala o etsa jwalo fela bo fetuile bophelo ha bo sa fetolo ke sebaka sa mo o ithaopileng teng o ka kopana le motho a nepaetseng o ka kopana le motho a nepaetseng a ka fetolang bophelo ba hao ko o jwetsa nnete o ka kopana le batho ba nepaetseng ba ka fetolang bophelo ba hao ba tla mosebetsing o ithaopileng ho ona la bophelo ba bo sa fetuwe mo o ithaopileng teng empa bo ka fetuwa ka tsela tse fapaneng ho na le batho ba e leng dipaki tsa taba tsena tseo ke buang ka tsona bao bophelo ba bona bo sa fetuwa mo ba ithaopileng teng empa bo fetotsweng ke boemo ba mo ba sebetsang teng nana motho a ithaopileng a na le degree o na le ithaopile a na le grade 12 ho na le wa diploma ho na le wa A ska ba nyahama hore ke na le degree nke ke nka ithaopa le kgale e seng ke tshwere lengolo le lekanakana modimo a letse hantle kaofela leshome le metso e mena metsotso ka mora hora ya pele o tlo fumana ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele pina rona ya pele e tlo ba pina ya Puff Johnson e bitswang ka hore ke Please help me, I am falling. Ebe re nka pina ya voice nova, e bitswang ka hore ke I'd rather go blind. More than you, Monewa, e tla ba pina ya rona ya boraro. Ebe re nka pina bone ya Semito, e bitswang ka hore ke Babize. Melody, ke ya bohlano, Kutu. Jwale, bomme le bontate he. Bana ha ba tshile ba ithaupile ba ile mesebetsing ba lo batla ho ithuta mosebetsi le ho aha dikamano le sekelanya ha ma ha ba sa fumane tshelete ba le bua ba tshehetseng ba tshehetseng ke nnete boemo bo jwalo kana ko engwe bo hloka o be ha o finyane le batho ba tla o tshehetsa ba tla o tshehetsa o hlomphe mosebetsi wona o mo tla bo ithaupile hlomphe monga hao hlomphe basebetsi mo lwe le mo tla fitlhelela teng ho sasa le mo sebetsang teng wona ba le tsina hlompha beng ba hao hlompha basebetsi mo lwena o hlomphe le mosebetsi please help me I am falling mamedi re lokisa ditlabalane tse hlano tsa hora ya pele
0: ke tseo ditlabalane tse hlano tsa hora ya pele RQB le Ponto wa Selepo ho le Seri FM fela
5: Ponto wa Selepo le rato la hao.

0: e ba ditlamorao e ba tsentle. Batho ba kgale ba ne ba na le ntho tse ngata haholo tseo ba di patang. Tseo la ha o no di patelwa, tjhe ka nnete, ditlamorao ne ba tsentle ka tsela e kgethehileng. Mme ba ne ba tseba hore na bona hobaneng ba ne ba etsa jwalo. Re kgweding ya botjhaba mmamedi tshebeletso ya lesedi e tla be ketekwa hantle ka la 24 tsa September 2026. Re kgweding ya botjhaba mmamedi, bore re sa sheba ditaba tsena tseo e leng hore batho ba kgale o no na le ntho tse ba ratang ho di pata. Empa ke batla re ke re shebe mona moo ditlamorao ne di ba ntle. 086 000 3084 a ko re efe hore na wena o tseba efeng, na wena o kile wa patelwa eng hape. Dumele.
1: Ondo.
0: Ho jwa?
1: Ke phetse, o phetse.
0: Ke a phele.
1: Ya Pondo, na ke re laba ya nofe. Ska wa ja mahe, sa le monyane. O ska ba wa nna wa go nwa tiyo ka tsa dintwa ka mpeng. And then e ba tsona tse e leng gore ga ke bone empa fela ya mahe yone ke ene jalo ya itshukoge bara wana ga ba tlamewa go e kannete nako ya galane ne ntse ba ja ntho tse le ka ba mathata ke yone keile e ke itsebang gore e laba ntho e jalo ka mo ke tsebang ka teng nna.
0: Motlhang o ne o tho se ka ja mahe o ne o tseba gore na ba ne o tho se ka ja mahe.
1: Kone ke bonang a kere a ntse ja o gola o sa tse ga o tsebe kere o ntse o se ka ile. And ha hona hane ndi itse gona ha o botse lo botsa ba hobane
0: o so etse ha o so hudile ba lo so go le ba ka ke le e
1: ne le taba ena ke
0: jwale ene tsa ditlamorao tse ntle
1: tse ntle tse ahang tshaba sa Afrika bo
0: re ne re bona bana ba banyenyana re ne re bona bana ba bangata ba banyane ba sabele bana ba re tla sedile mo
1: thank you e le re motho ba o le bana ha ye tsa lenyalo ka pala go ka sa re mo se munyana.
0: Jwale o itse ke mahileng?
1: Ke ya, o ne ke tlo ya mahi ke ona e jwale e ya tie. Ha o ne ke tsa tsa dintla ka mpe. E ke ona mo ne ke tlo ya.
0: Go ba neng tie ne le patelo ka mabaka a seng yona mahi ke a utlwa.
1: Tie ha ke bone e le re tlo ya mabaka a seng ba ne ha ena le tshetsa.
0: Ya tie yona ke itse binta. Tie ya ke. Ke batla yena ne leng hore e ne ka tlisa ditlamorao tse bosula jalo o e patelwa.
1: Kutlwile mahe he mare e ke nnete ba tla ijwa wa batho ba go.
0: Ke a gola ya tea qala o utlwa dumela la seri.
2: E lo kae Pondo?
0: Ho jwa?
2: O ja poa.
0: Ha mona te ke mang kae?
2: Ke tla ke tlo go bo. Dipio.
0: Dipio.
2: Dipio le tsala di mare di le bonwe mo go bone di tswa bana. Ebile go fana ka gore na go tla e tsalang ga o ja diphilo ka tsama le diphilo tse mo go se o sa etse bana le modimo wa go fela bana. Go fitlha e tsamala bana ba mmele mo mmeleng bolo ga di bana e ke ka tsamala bana mmele mo mmeleng kgagadi ke e ne di ene e tikile.
0: Ha ba etsa ga ba ja diphilo?
2: Ha ba ja diphilo le monyang o sa tsane ba o tlo etsa ba so ka go ha o so le mo go so tla. Wa di fiwa ha di na boya so di fiwa so di empa ha o ja o tlo khangwa ba go tla etsa ho tle o tla etsa bana ba ne le mmeni e bini ne e pitse ke mo ho ya bona mo mmeti
0: re ya le wanta
2: ta ke di mabe di tlo ke tlo po nda yo
0: ma media ko refe ha ke re bua ka taba tsena dumela le seri
3: good
0: o jwa
3: ha mo na di mo ga mkhotse
0: a mona ta ru tlwe
3: mkhotse wa ga a ke ne re le ba shankana mogotsi ka poga e shile re le bo shankane re nga tswe tse ho bua le bo ntate mogolo o tsona go ngwa ka shaba khomo ka ga shaba khomo na bo ntate mogolo ke bua ba tle ba u yetsa go se ka ja papuane o lo sa bo tsena go bane go ba o lo ka botsana go bane go lo komola mona mo papuane manyeme ne di saluwe ke bana ne di tsiwa ke bagolo le mpapotso go gaolo koko wa ba ba etsa goba o ne itlwela thwako ke ka oo gona ka bona re se re gomile tsena go banna ne re sile go thusagana

0: go ba neng e tlile go ka nna go ba le mathata go tsampana ka ba shankana mo lo ke ja le die tse le tse ba holo le ba ga ke ga ntsha ya le bana bana bana go ya
1: a ska ga bua ka bana ba ona joale potso e rena ke nthwena eo bana ba neng ba itingwa gala ditlamorao be di ba ntle ha o so mphile ditlamorao tse ntle tsa Papuane ke batla go tlo o dule Papuane ge ga wana le bana ba ona joale
0: Papuane mogodi o tlo Papuatsela o tlo Papuatsela Papuane o ithone e se e le gore o etsa tse e leng gore o so tshwanela go o dietse o lo tlo ntho e leng gore mohlomong o so mathaka moraba go e tsana gagolo mme o lo soka o
1: fitlhelelake batla o Papuane e etsa gore o matheka moraba ro e tsana jwang ee jalo ka ntata a ya buileng ka mahe mahe ga a tseba gore a bapala karolo e feng ntlheng ya motho go tsogelwa gagolo ke batla utlwa ya Papuane ge seka ga bua ka tse e leng di-math ge bua ka tse e leng di-fact
0: ee etlile Papuane mogodie o ne o tlo ithole le gore o tlo tla o etsa bana o santsane o le monyane
1: jwa ke batla utlwa gona Papuane e bapala karolo e jalo jwang motho
0: e bapala karolo eno ya gore o ithole le gore o tlolelekisana le thobalano o sa le monyanyane mogotsi o soka o tshwanela gore o thole le o ya thobalano oa re stopa a utlwa le mafasha gore di seke tsa
1: ke eng etsa motho e madi a mathanga ore Papuane
0: e jalo mogotsi wa ka ke mogobagolo lese ba re thibela tsona banne ba tseba gona ditlamorago tsa seona e tlo tla e ba difeng
1: allright ke a leboa gagolo wa utlwa
0: dake mogodi aka
1: a re utlwa bamedi uteng kwatsho dumele go le sedi FM dumele ee go jwa ga mona
2: ha o ka dula ka gare ya tsela o tlatlhaa lethopo a kry-wa lesebaa lethopa keng
1: e ya ntate bu
2: ee o tlatlhaa lethopa ba ba leela gore ga o ka dula ka gare ya tsela ga o ka fumantsha gore o butse ka gare ya tsela koloi yatlha o tla o tšhabisa koloi gore na ba ba leela gore fa ra bapalela ka gare ya tsela bona re bapalela ka gare ya tsela bobedi tla re tšhabisa ke ke ntlheng ya bobedi ka gare ne di sa jetse re le bana bo malamogodi e diiwa ke batho ba bagolo bo diphilo e diiwa ke batho ba ba bagolo bo dipelo e diiwa ke batho ba bagolo romileng tshwana le ne o tlhabie kgolo o ne o thwe roe re tla fumana mantwana le ditlhogo e se nama kaneenda ke ponto
1: o e ya lethopa ba ne ba qoba gore bana ba qetelele ba tšhaiswa ke dikoloi
2: akry-a bona bana ba ba bapala ka rate
1: ee
2: mme nake re gola o notlhe ga o ka bapalela ka tsileng kapa wa dula ka tsileng o tla lethopa ba ba leelang ba ba leela taba gore nako re bapalelang ka tsileng kolo ya ditlha ke re tšhaise
1: ee ke a le bonta tempala e le gore galene re sena dikoloi ke a le boa utlwa
2: ka
1: boma sixties
2: jwa ga
1: o re dikoloi se ntse o balela dikariking mo kariki allright ke a le boa utlwa ke o taba tshebeletsong ya lesedi lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa mo momedi wa tshebeletso ya lesedi ha ba sa tswa bulela kwano taba e ntse re bua ka yona ke ena ya gore na ke eng ntho ena eo bana ba neng ba e patelwa gale mme e thusa gore go be le ditlamorago tse ntle mametse lesedi FM 086 000 3084 086 000 3084 ba diteng tho tsa mofuto bjalo mamedi wa pele ilang ke na o tla bua ka mahe mona lesedi
3: o ntle ngwana nne
1: ga monate le kae
3: ya o tshwere tlhoka sa tshwanete ke ngwana nne
1: ee Askiso gauila ke tsebe na bothata bo ka wena ka pa bo ka honna 0860003084 o tsaba e fenye o bana ba neng ba e patelwa empa ho ba ba le ditla morao tsentle tate gauta ke tla ke mo botse le yena ke a tseba ka bua ntho tsenga ta ona ba le tsena hona le batho ba seng ba bontsha bana ba banyenyana le bafu ka lefu mme ke sa go o la bua gona ba neng ba nana ba sa ba bone mofu le seri
4: a ponto le ka
1: ha mona tele ka
4: ba bona yena ya bashanyana ba hlapele ka kamoreng ya bona le banana ile a tshebetsa la sebetsa haholo jwale ya mthakole ya tee ash ka kgola one o sa batle gore a ntshetse dikobo metsi
1: dikobong
4: o anana bua ka tee
1: yana bua ka tee go ne o baleuwa taba o ga se ka se setsa dikobo ke a leboa ga o e tlakisitse
4: o na le mathakana se sa mona gore o khumane oso le metsi ka morago ka mo
1: ee ke a e tseba le nna taba e
4: tankinat
1: otho ba se setsa tlong
4: ee khumane oso futhumetse ka morago ka moe
1: wena o qetang gore fa yona gana o reng wena
4: entat
1: o qetang gore fa yona o reng
4: ke re ela sebetsa ke a gore bashanyana ba tlapele ka kamoreng ya bona le banana ka kamoreng ya bona
1: e re batla utlwa gore na ba ne ba thetswa jwang
4: e ne le gore baske baske ba
1: ke batla utlwa gore na ne ba thetswa jwang a ke re ga le motlhala re etsa motlhala ka ye ya tee le ya mahe go ne o tla bothwe o ne a tlwa botingwa batlankana le baroetsana bana ba sa tswa medisa ba tla be ba thetswa go thwe bana ba bakalo ga ba je mahe ba be ba ba le tumelo eo ya gore ga o le moroetsana ka pano motlhankana ga o je mahe ke ne ke batla utlwa le go eno gore na ba ne ba badiswa gore ba seka ba etsa ntho o ka tsela e jwa dume o le sedi fm dume dimaradio re kgone o utlwang a monate le kae
5: go kena wa banana metsi go kga metsi wa banana ke go kwalela dikgomo wa bashanyana o ne di sa kwalelwe dikgomo tsatsi le dikese banana ne ba sa kene le metsi lapeng tsatsi le dikese o no balelwa mojolo mogana konto
1: ono balewa mojolo
5: mojolo
1: le mojolo mo
5: taba
1: ne lo se ba tiene tse mo jo ba ditse ba ditse
5: ba igualo ngwana nne
1: ke le bo wa rutlo ma medio mo ngoreng le seri
6: wa mma
1: ha mona tele ka
6: tangi ndati nna ke tla ya go the how to o tlo hosta wa tano foga le mo ana ha no rena ke ha ho ka bo to ke sekolo mo lekona ba ba ja go lothi
1: Leseri FM. Are re tsena Leseri.
7: Re tonde kae ponto?
1: Re tele kae?
7: Re tele en ponto.
1: Are utlwe.
7: O ponto wa go na bana nyana ho no thugiste ga ja ge ene ne.
1: Eh.
7: Le ba ka ine le lena. Gore ha o tlwa na go. Gore e tlatswa e ka ba overflow. Ene hape e nngwe ngwananyana o ne a sa tlameha gore a tlodise monyako a kgutlele ka tlong ga o tswa e tswa o se ka tlodisa lebaka la teng e ne le lena ke ona ke le bonang gona jale ga o so o le mogolo o se tlo ba le ngwana ngwana o tlo o sukodisa o tla nna tlodise a kgutle wa e bone
1: ee
7: ke lona lebaka he ba ne ba le bohlale batho ba gale
1: go na le nngwe le sa e thetseng mane e ne tumme e nana ya gore utlwentse le re ngwana o tla ka sefofane wa tseba e sale ke tseba ngwana a tla ka sefofane o fitlhela se ke le bokae ka nnete e ya ngwana a tlang ka sefofane ke ne ke sa bone letho la motho a le mmeleng ke ne ke sa bone letho ka nnete
7: e bile ne re itsa maela o fitse re ya nokeng re re golola batabana ke e bile re re bata ba basimane go ba bananyana
1: o tlo se mosotsu o le tswa ga ka ngwana ene e be dula o wena nthwena go ngwana o tswa gekwa
7: o ba kha le ponto
1: e le di tshotsi ka le botswa
7: ke khono ska o tu ponto
1: e di tshotsi a twa kha le seri
8: e ponto
1: a mana telega
8: e bona le ntwana o go khaba fali e mo lona e di tsai
1: e
8: o tsoma kha le wa u tswana go mo tswa ga go
1: e
8: go tsama jang ba go bana ba go bana go tsama le bo o ka direto go tsara le mwana a tsa ka tsela e e sa ka tsara mo ba sa yeng le bana le ke ka go ba sa yeng ba bana ba go ba tswa kwa na bana ba ba go ba kwa a se ka ba kuma pali
1: ya le bo a
8: nna de di di go tlo tlo yo di dire
1: a re nke ba medi wa o qatela dumela
9: mang khone go
1: e re qoqe
9: a ponto ne ke tsama ho khono kholo ke la mo khono kholo ya tsampa ka le tse ka tsitse ha le no ponto a le ke botsa ne mo khono kholo le tswa kae a tse ba tse di khala ba ke tsitse ka ponto
1: bye bye
9: tsoka wa le bye bye ponto
1: ke uta mmamidi wa tsebeletswa re se ah chika nnete tse ding tsa dintho se ne tlabere di jwetswa e mpadise jwalo e ne di thusa man ka nnete ya pele e ke ne ke sa tsebe nao baneng ke ya mahe ho tingwa mahe ha holo a pheuweng ke tseba e sentse go rutwa jwale e sere le dithutong tsena tsa ona jwale re jwetswa gore na mahe a bapala ka golo efe mmeleng o lebaka ke len ngwana a tlang ka sefofane ngwana sefofane le nna e sale ke tseba ngwana ne ke sa bone wa motho le ha imme o rona le motho a immeng pela ka moo ke sa tsebe na go e tsalang ha motho a sa le mokalokalo and o nona le nako ane ngwana o na sa bone ka bobekeng go ne o na le bonako wa gore na ngwana o tla bonwa ka maka nako e kae ka morago ga tlaege e dingata dintho tseo batho bana bane ba tseba mme ebile di ba sebeletsa ba tseba o dipata ke sebeditse go lekane ka jeno moo ke o fositseng ke kopa tshwarelo mo re sebeditseng gantle re pelapele sebeletswa re sedi mo re sebeditseng gantle ke tla memantate gauta mofokeng ge ke re tlo bua ka tse dintse ngata ge ke re tlo bua ka tsona taba tsena Aforika Borwa a good morning and good night a ke tswa mona ditheboa dikalenong tla ba le teng vedi moloi tlo o reng ya bobedi ya o reng ya botlhano ba bae